0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudyod ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakiton man ino.
7: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Mayong aga mga ka-radyo man, good morning sa ating mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sang ORMN Sunday Special. Subong adlaw sang Domingo, August 16, 2026. Subong adlaw ang highlights sang aton nga Iloilo or ORMN and Councilor Malabor Fishing Tournament, ang open category subong adlaw. Mga karadyuman, kamusta ang aton ng mga kauturan? Kamusta ang mga nagpasakop sa Iloilo City Marathon? Subong nga aga or kagabi nagsugod? Kami mga nabasahan kita dito ng mga feedback. But anyway, hopefully, successful ang event kagabi after naton sa pag-cover sa gun start sa 42 kilometers. Grabe, after sina doon nag-ulan. Anyway, mga karadyo man, istoryahan na ito. Enedri sa aton nga pangalagad. Ako ang inyong mabatian sa bungaga sa Shetty Shetty 4 sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa Android application, sa RMN Iloilo, i-search nyo lang sa Play Store, RMN Iloilo. Pagwa sa logo, i-click, i-download. Wala lang ni 5 minutes, ara na sa inyong mga gadgets. Kag pwede na kamong makapamati anytime, anywhere, for as long as may wifi kag internet connection. Subong ang mga tinion, kuhaon anay natin ang update sa aton nga RMN and Councilor Malabora Fishing Tournament upod kay Rajuman Benroy Bernal dela sa may Molia Deli Restaurant. Rajuman Benroy.
1: Rajuman Mark, live kita Japan diri sa may Molia Deli Restaurant para sa aton nga second day no sa RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Nagkumpisa na ang program. Si Rajuman Ronel, station manager sa
2: ngayon yung nga rasang ano, dahil sobra ko sa iya, ay si Sir Pancho. In a way, good morning sa tanan. Welcome again. Dari sa second day na, ang office ng Doris ng RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. So, kahapon ang mga kabataan ng Gizoy Dari, may Ari Pancho, ang gano'ng interested? No? Biniara niya po. Ang lagi niya yung mga may edad na, Sir Jacob.
3: Dali, para ko, yung nag-champion, naligo.
2: Naligo
3: na, pero wala niyo po ito.
2: Tama nga.
3: Ayaw mo na ko ng pangayin niya kung nagpanuro niyo po ito.
2: Hindi ko naligo.
3: Naligo na.
2: Kasi may mabunit na siya, si Bill. No? Hindi, ito mo na, ay very, sa ating nga mga bisita nga rin rin, kay Councilor Manri Malaboy, salamat niya. Iyak niya. Dapat sinisigil ni upot ang city government at siyempre sa pinaging sa atong sugan sa Iloilo. Of course, ini upot man ang parliament kaya yung parliament ma-sidikwatro katuwig naman para sa nipalo sa talang ang revenue sugot sa itong 1952 Agosto 28 sa 1952. So, ika-sidikwatro na nila katuwig niya sa nervisya sa RMN sa bilong niya Philippines. Nagingin na rin men dito sa Kagayan de Oro. So, ang mga temperature ko rin, sa Rizalapos Sur, di ba? Kay Sindawad Kef Alcongkang. Kagayatang magkaroon chito kaya rin din na si Kap B. Aliona, pero that is may ethic na kikatuwa sa importante. So, sa tanahan niya, abitiri sa tayo ng pamunit, sa una, kung pamilya ko sa lugar ni May, buhay ni Kuro sa may makuha ni isda. So, ang isda panara na environmental indicator in that the water is clean and safe para sa mga isda na ito. So, talapakan na ito ng syudad. Kaya nga ito mga kukulingan, kaya napabili na ito ng malimpyo ang tubig sa syudad. So, yes, kaya kami ni Pareidoy Maeng Alba, kung anong sura sa syudad sa muna, no? Hindi na naman pag-isugin, hindi na may nagkatlaw kami. Iba ko may nakita ko sa hindi isda, pero pwede man mauli. Uli ka nilang basta katawo, hindi isda pa. No? So, in a way, good luck sa inyo. Kasi nung mag-campion, kasi may mga additional mga papremyo para nyo na gugambo. Kasi may magulot ka dyan. Kasi may mga mahatag para kung ano. So, sa una, si Quill na nga rin rin. Mga legends, the sila ng mga lukong nga, si Quill Arata. So, subong isda na, ay limpyo na. kami sa tanan sa ISM kay galing din sa bili happy anniversary sa ato na tanan. Thank you.
3: Salamat. Last one na nila sa dito. Bismato na college sa present si Nelson ni Eric sa tukmo na. Ako pati na suwan sa mga kanal sa pagmama pa sa agar. Sa unang mga chung ko ng balita na squat ko dito. Atas pari! Sa naga! So next level, now we have my man's on a welcome message. To Sir Tanay. Pamatay ako ng message ni Tagawad Ken Alponga.
2: Well, Ken.
3: So, all the anglers, good morning. On behalf of Councilor Marty Malabor, thank you, sir. RMM, thank you very much. Ako, naka-realize ito sa inyong hanggang sa kanamuna si RMM. Ay, isa na. Piling at Ria. I would like to take in an opportunity siguro na ipamot naman, thank you to RMM sa Monday Manit Board because makita ko si the free, ano naman sir, free advertisement for this coming August 29 is a Barangay Fiesta of Barangay Rizal Lapu Sur. Sir, thank you for choosing Barangay Rizal Lapu Sur for your event for this free implementation tournament because I know sila sa barangay na included sa isa natin ang ipili niya ang Rizal Lapu Sur. I have a barangay Rizal Lapu Sur where the Captain Wilson, I welcome you all to all the anglers. Good luck and congratulations sa Malao. Thank you. Next, we give us the welcome message on station manager ng ISM 95.1. Ang ISM ang buwak sa kanding mga ibang. Salamat natin si Roger Saragosa, mga sabi, ang kok sa kanding, wala ko hindi sa kanding niya. Ang station manager ng ISM Iloilo, Mr. Roderick Perez, mo sila na, a.k.a. Idol Bruno Paella.
4: Kapulong mga kapatid, ngayon, ano naman na government official, ito yung sa TV, already sa Palatay. I'd like to tell you about the mga kawasan. Last year, as I can recall, medyo nakulakon, bawal yung sitra. But this morning, we're surprised nga sa sinatamo, and hopefully next year, we'll be expecting more na magsasako ko sa kawasan. Ang purpose today is to promote atong dunang bangga na Alto River na ato sa hudan, na ato sa pamanayo. So, mag-break ito na nag-tulungan sa bulit ng gulong. But of course, with the enforcement of city, ganit si Hany, ito kong instead nga masuhal, maulik na isa again sa bulit ng makaon. So, as part of our advocacy, as we celebrate our yearly enforcement network, gusto namin na ipatayo niya para na mag-impure pag-ibig ba rin natin yung river isang mount something so hindi ka na pwede na kang swimming. And step nga at Mr. Rani at ginagawin ni Cortina Mr. Mae magsisuna na makikita na ka tubig sa mga pwede ko. So anyway. And sir po yan, kapag ko magtalo ka na. So anyway, I'd like to welcome everyone and sa mga mga winners, at sa mga nagpasakot, katanggit, salamat sa pagtambong, pagpasakot, and congratulations. Thank you.
3: Tama din, Sir Roderick Sehens. Naminiwan ko kami ito, alam ka sa tanda, di mo, no? Kung alam ka sa tanda-tanda, ito ang pagpunit. Next, lahat pa natin sa mga special message. Ha? Sige, David, wala ka ulit. Okay. Sige mo sa message. Salamay ako ng ulo-ulo sa inyong session tournament natin. At rin sa siya sa inyong ang message ko lang na natin. Please have to welcome Honorable Manly Navarro!
5: Councilor Malabot.
6: Salamat sa Sir Pansyon o kasi sa atong ng mga participants ng umaga, may mga atlaw bisay ng matanan. Kay Sir Nel, sa RMN, kay Sir Bruno, sa AFM. And of course, i-recognize naman ang ato nga mga partners, no? Ang CISTEC, no, ayro isa po ang ilang ng mga representatives ginapamunuan ni Sir Mark, no, Sir Vano, pag improvement sa kay Sir Fidel, kay sila ni Atong Partner, no, kay Sir Gigal ng mga inaglaw, kita sa fingernail, Sir Delain, na species. There is very well. So, amun ang ato na advocacy, ay ang city government nga hindi lang magkuha kita sa ato nga environment or sa ato ni Suba, kundi nga replenish naman o ibalik naman, no? Para naman enjoy sa ato pumuluyo sa mga under sa ato sa kabataan naton. No? So, ginakalit naman ang ato nga mga agents ng city government, ang ato nga GSO, Ardoy Subo, kaga ang ato city agriculture office, yung pamunuhan ni Sir Inigo Garim Galaw, Ardoy Subo, si Sir Bernard, or representative, kag of course ang ato nga COSMO, gamitin sa ato nga peace and order, kag ang ato nga ICER, RDA, no, sa ato mga medical emergency, no, kung may RFP man sa ato mga anders, no, so, hindi ako magpalawig. So, ginapasalamatan kita ang ato nga mga anders, no, kung sa ato nga partner, ang RMN, IFM, sa Subo nga aga, ang paghihiwas sa adult or open category, fishing tournament brought to you by RMN, IFM, and Councilor Malabor. Of course, in connection or part sa iyas ang city government ng 89th Charter Day celebration sa Iloilo City, and of course, sa 74th anniversary sa RMN, no, Philippines. So, madamang salamat, may nagagalit sa tanan.
7: Salamat, yes! City Council! Nasi Balbo, sila pa natin si Don Pusyal. Well, dayaw nyo rin po si Yali, si Pagkin, salamat ang kaming dyan para sa inyong mga angles na makatunan eh, pagpapremyo. Kasi yung City Council ang managawin niyan. Para pa natin naman, mga angles! Ay, wala natin sa mga mensahe. Kaya yung wala si Mayor, wala pa ka sa sangat. Si Mayor. Matagay ko mensahe sa ato, pero sa isip, pero please don't welcome Mr. Mark.
8: Yes, sir. Si Mayor, pinahuna tulad kayo, makatumalit ko na.
9: Good morning, Councilor, my mother, Sir Men. So, on behalf of Chief Dan Maria, we want to take it with me, no? So, we are on board to participate in the main event, the tournament, and actually, yung taga-sipte na nag-participate, hindi na din sa and also, gusto kayo pa rin today na mag-upload si Sir Fidel Castro. Siya rin natin niya, Officer in Charge sa kami actually. Kasi kami mga concern ko mo regarding sa Lila, yes. So, this initiative reflects and commitment para sa ato. Okay. Yes, sir. So, this initiative ba, CCTS committed with para sa atong Iloilo River, pagmula pa sa pinigiging sa fisheries resources natin. Magatuporta sa livelihood at sa habi sa atong mga fishermen para bukulik mga contribute sa atong munipin madala ang mga fish commodity. So, para makapasustain sa atong fisheries development para di mag-atrop sa our conducting Iloilo River. So, Sir Mayor, Kasihan, si Fred, nagkakasalamat din sa nag-working namin na para sa atong nasyadal. So, para sa atong Iloilo River, para sa atong Jericho, sa atong future ng Iloilo, at participants, good luck and thank you. Thank you, Sir Amat. Nagmamagpasalamin ang Bitcoin sa mga nasyadal. Baka ako ang fingerlings. I'm not. Why? Why ko naman? At fingerlings talaga, man, ako nga mismo kaya.
7: Mr. Chilomir.
9: Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr. Chilomir. Mr.

0: 30 se'n va, el partit s'ho ara anà, per la tina. Atenció. El primer món de les parades, per fer això, per a tant, el fishing tournament, per fer el fishing method, o com a hàgim, per a moler, one rod, one day, just one day. Single hook, not triple hook, or double hook, single hook, and get up with the alarm. Us no vamos a decir que no, vamos a decir que no. Amén, a tomar por que viene a un pequeño juan acá.
1: Bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal, b
0: grande proposição com o grupo mamão, o mundo individual, foi de que a boca ficou. Ah, sim.
1: Maestin bot. Apala mo ni Itan, maestin. Wala ka, kanya
2: spin bot. Kaya sa ano na siya?
0: Ikagaling ko sa posisyon yung grupo mo o individual, kung grupo mo, pwede ka mo matigod as long hindi ka mo naminuto at sa kawal ang pagkastik nyo. Sa individual naman, hindi ka kapagila sa susunod ng area.
3: Sir, sa takot pulgan ko na pwede.
0: Ah, si Masa, pwede na pwede. Pwede. Only registered actors are allowed to ask and receive. Only registered actors are allowed to ask and receive. The decision of the tournament committee shall be final and not appealable. Any clarification or suggestion?
1: Nagpa-register. Dari Rajuman March.
2: Damo, no. Dari Rajuman Monroe. Yabi ko 100 lang, tapos 160 plus na.
1: Oo, oh, okay. Damo-damo sa naging agaw. Bin nag- walk-in. Second. May mga clarification.
2: Oh. Ang in-announce a while ago sa mga tagpalamunti na ito, ang kagang iban, basi maghingagaw.
1: Dito sa tulay, dribla pa kanto sa may lapos.
2: Gin-discuss lang kung diin ang pwede, kagong ano nga isda ang pwede. Kagong ano ang gamiton para guided ang ato ng mga anglers.
1: Dari sa may capital site.
2: Oo.
1: Subang sa muli dili, kaya ang tabos ang tulay, bala diri sa may pagkato sa matabok di bala sa Rizal.
2: Oo, yes.
1: Sa Lapos.
2: Oo.
1: From diri pagkato sa may tulay, di sa may gaisano, kadang sa pagkili ka tulay, bala pagkato sa may barangay pagkato sa may Lapas Public Market da.
2: Oo.
1: Hindi pwede da. Kagang dire lang sa Wall Street dito sa Muli Dili bala.
2: Oo, yes.
1: Dire lang pwede sila kapamunit.
2: Ang gaako nung nga ginabawal dira sa may Taytay, sa may wala, bala Rajuman Benroy, ang taas dira.
1: Pwede na, oo. Pwede sa pabaw.
2: Pwede.
1: Oo, isa lang ka Taytay. Amo lang nga Taytay.
2: Okay. And the rest nga Taytay hindi na pwede.
1: Yes, oo. Pero ang dire lang aside nga nagatubang sa Muli Dili, no? Hindi na to yung sa other side.
2: Oo.
1: Hindi na to. Hindi lang sa may gantubang sa Muli Dili. Are kay... Mapapicture ba? Dutok puro ni?
2: Oo.
1: Damo-damo. Ganaan ang participant. Mapapicture na before mag-atag ng signal.
2: Oo.
1: Glumupok na ang puwites. Pwede na dayon ka tautaw.
2: Pwede na.
1: Oo, pwede na dayon ka tautaw. So mga kwan gini, mga batid ni nga mga anglers naton all over Western Visayas na kay kag sa piyak kanin rin sa rehiyon, may taga Kabangkalan sa Negros Island region.
2: Aba,
1: nangayaw pa diri sa syudad sa Iloilo.
2: Wala
1: na yet. Ang tanan ng mga paano mo ni Japon, no? Ang tanan niya mga mahulik, lalong diri sa venue, kay diri ang weighing area. Tapos, ang mahulik diri, ibulang Japon sa styro box nila.
2: Oo.
1: Ikip ini kay for documentation purposes.
2: Oo. No? Dahil gatanglo-tanglo, okay, imo nga Facebook na, Live.
1: Ano?
2: Gatanglo-tanglo ang Facebook Live.
1: Basi nagahando sa.
2: Naglupok na.
1: Puitis, butang balon niya. Signal niya nga po, hindi ka nakataw-taw, no?
2: Oo.
1: Ara, tanawon sa katon sila nga mga kauturan sa Facebook Live.
2: Kanami ka view, no?
1: Sa nga, arimenbo ko na misong timpo, mga hinahangin nga.
2: Manaya-naya.
1: Oo, maburubog na. Unlike ako nga doon nag-init-init pa nga niya. So, maburubog na. Pero, makuha niya niya si Aring Alo. Gutok, gali mo.
2: Oo.
1: Gutok, gali. Pirti ka na mo. Na kahapon kiti gamay lang to abi
2: mga bata. Yes, oo.
1: Unlike sa subong ginutok sila, no?
2: Oh, may nakita ko Radyo Man Binroy ang isang iyang paon ano na gani, ang hipon. Pasayan nga gamay.
1: Pasayan man ang paon.
2: Oo, ang ano ginaya, ang iban bigin outdan kagapon kay mga bata, guro na outdan dabla ulo or lawas. Arya, gapitik-pitik gid, buhi gid.
1: Mga matandi, sila buhi niya ang ila, di ba? Buhi ang inyo ginapaon, no?
2: Buhi, gid.
1: Buhi siya kayo kung patay, wa ikaw. Kung buhi, nami kay...
2: Makaingan niyo, isang kwan?
1: So, tapos makita, kaya ka, kwan, no? Kaya isa, no? Sige din, paka mo. Si, tingli. Sige din sa tingli.
4: Tanghawan.
1: Tanghawan.
2: Tanghawan.
1: Ang ka pa nga, ayaw ko dito kamunit?
4: Oo, isang, apat kami galing kayang iban, may overtime subong.
1: Hindi ka gobra?
4: Dere sa City Hardware.
1: Okay. So, kung may time, sa pamunit ka rin, nagpunan na awin
4: ko. Kung domingo, good.
1: Okay. So, muna ka rin na, may participate ka na lang.
4: Oo.
1: Tip na ka ba ang kulyo, why ko nag-uwan
4: ka? Why na? Ang grupo ko lang, ang duwa. Punta.
1: Ilo. So, alin to sa... Ano ka rin ka barangay ni Radyo Man Flo?
2: Tranghawan?
1: Rizal, pakadto dere sa may... ano galing diri ako? Ano sa ako pa rin sa Lapos kali? Oo. Amo nang makita naton. Dira sila nagka-plastar kag sa babosan tulay lapit rin sa likod sang Kapitulyo. Kag sa may atubang sang Kapitulyo. So, may diskarte sa pag pamunit?
4: Oo.
1: Ano?
4: Nga ba mga gamayang taga, may ara mga kung dagko isda, dagko man mga taga, ay kung dagko imo isda.
1: Pero kung competition, gamay taga.
4: Oo, oh, gamay taga. Pero na, dako ka gamay, pwede mga kaon.
1: Kaya kung lakso mo dako, yawan.
4: Hindi makakuha ng isda, hindi maka...
1: Hindi yawan ka guro ka hulik.
4: Oo, oh, yawan hulik kayo, yung paon mo lang ang inakuha.
1: Oo.
4: Yung taga dako.
1: Oo. Aray, may ariyan na yun, El Radyo Man Flo.
2: Oo, may ara, first catch.
1: May hulik na.
2: First catch, may ara na dayon.
1: Kanin, inid pa na hulik. Oh, inid, pero doon gamay, guro mga 200 grams, guro ni. Inid, misa, muling...
2: Pero first catch, di ba?
1: Grouper, oh. Ha?
2: First catch na na.
1: Inid, grouper na, oh.
2: Madako.
1: Grouper.
2: Grupo.
1: Ano pinaka na kami nito nga nagtaw-taw?
2: Secured na ang first catch.
0: Ano ka grupo na?
1: Ano ba 'yan? mo. Dani pinainom mo tubig.
2: Pila pa tani ni Kadlaw nga kang natuka niya.
0: Pwede.
1: Hindi pa inom mo tubig. Pwede ka, Dan. Pwede ka. Pwede ka. Pwede ka nagapila na mga tubay na bata. Nasa pa rin mo. Sobrang magal. Pwede ka nga mga pangalaman. Nasa ko siyang pinro. Anong pinakana po nga kasi mo sa imo mga
0: pangalaman? 15 na.
1: Pila-pila?
0: 15.
1: 15 kilos? Ano?
0: Talungsong.
1: Talungsong. Ah, mo ng
0: bulgan?
1: Kino nga lang nung galing?
0: Relyo.
1: Relyo, no?
0: Batarilan.
5: Ano pa akong ginagamit mo kayo?
0: Kayan lang.
5: Kayan lang. Ano nga po? Pula ko, okay?
0: Buwe.
5: Wala, hindi mo lang sa pala pala. Wala ko lang pala.
1: Pwede na di ba sweet and sour? Galing kayo sa gamay. Pwede ba lungo? Kasi sa buwan? Pero hindi ito qualified sa first cut sa Radyo Man Marjorie, no? Kay, to, kung ano sa'yo mo? 236?
2: Oo.
1: Wala ka, 250. Sige, ah. So, karon balikan naman ang basing next cut. Sini, basi mo naman yung first cut? Or, basi kung amo na rin pinakadako man niya cut? So, kita ka malo kung ano... Oras ma tigayon ang first catch kag ang pinakadako nga catch Radyoman na Marge.
2: Oo. So thank you gid Radyoman Binroy, balikan lang nawon mo in a while.
1: Mapalay kay mga rona no. Ada dulong ta mga latest diri sa aton sining fishing tournament. Pudiri kay Radyoman ano no. Pudiri kay Radyoman Flo na barete Radyoman Binroy Bernal Tata Carmen.
2: Madamo nga salamat, Radyo Man Benroy Bernal. May kaangtanan sa aton nga ginapatigayon karon nga RMN and Councilor Malabar Fishing Competition or Tournament dira sa Maymolia Deli Restaurant sa may area sang Lapus. Sobra 160 ka mga anglers ang nagpasakop sa bunga adlaw. Kahapon natapos ang kids category kung saan inakuha sa taga Veterans Village City Proper ang championship ng kampiyonato, nakakuha sang 3,000 pesos nga cash prize plus 500 pesos nga first catch nga prize. No, ginsundan ini sang taga Villa Arevalo nga nakakuha sang 2,000 pesos kagang isa from Pabia Iloilo nga nakakuha sang third prize. So ibalo na naton karon ang iban pagid nga latest kag update sa ining nagapadayon nga RMN and Councilor Malabora Fishing Tournament. Open category, dira sa may Mulya Deli Restaurant. Mga ka-radyo man, at sa ating pagpanumbalik more pa, dirigid lamang sa RMN Sunday Special. Oras, alas 8:50.
6: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: sa kada pahid.
1: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
8: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: AC.

0: San Miguel Piling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: Oh no. Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gidang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Rexino Forte!
6: Mas dasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: D3Pio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Pio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
9: D3Pio!
10: Ang D3Pio!
9: Yung may Vizio!
10: Ang Vizio!
9: Yung may D3!
10: Makakas, magabuti ka!
11: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: DDX 500!
9: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio.
10: Ang D3,
12: gamay Vizio.
10: Ang Vizio,
12: gamay D3.
11: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
12: Magalingin bala ang imong nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imong blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
16: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
20: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
9: Supple Plus Gold.
21: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na.
9: Nanakas.
12: At gaganda ka pa.
9: Ang isang natin ka.

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako galing si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya galing. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang ako.

0: bang kalan mayara ko katarata siling sa doktor ipa ang peda na kuno ni ay in the Korea fly kamahal lang sisting kusal ay biri tibo mang kuno ni sa mga tigulang sa sulod si sa kabulan lagula ang pananon kagbur kun sa akon mata na do may matika blao ri da udid ang improvement sa akon panan-aw wala na madayon ang optra lang po salamat request ay biri
1: ang ay biri mabakal sa mercury negus grace pharmacy kag sa suking ng mga butika
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
6: Goodbye!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Namit, sining salmig litro. Share, share, ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
2: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
3: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
1: Di, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
4: Kung barkaday, parehas tanan. Share, share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
1: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
2: Carl, di ina si Carl.
4: Drink responsibly. Salmig litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
5: Mga kabyanan, Subo nga August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
7: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Oras sa Philippines Standard Time, alas 9:11. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Mga karadyuman, balikan natin ang latest update sa nagapadayo natin ng Oraman and Councilor Malabor Fishing Tournament dira sa may Molly Deli Restaurant Cebu nga aga, no? So, hibaloon natin ang pila pa dito ka mga happenings. So, na-mention kayo na ni Radyuman Benroy, more or less, ara sa 200 ka mga anglers ang nagpasakop, no? Ang... ano ni siya, makitaan mo niya, iba na din nga nag-participate, nagikan pa sa iban nga lugar, I mean, iban nga banwa, iban nga probinsya, and may mga kauturan kita, abing nga mahilig mamunit, no, for others naman. Do, wala lang sila balalabot sa mga kangay, sining activities, but may ara man niya nga nag-enjoy sa amuni nga klase ka mga helikotoy. So, sa aton nga open category, subong ang champion, magapauli sang 5,000 pesos nga cash prize. Champion ini, it means ikaw ang nakaulik sa pinakadako nga isda. Subong adlaw. Ang second place

Please magapauli sa 3,000 pesos nga cash. Sa third place, ara sa 2,000 pesos. Tagang first catch, ara sa 1,000 pesos. Sabi ini bilang kabahin sa aton advokasya para sa pag-amlig sang suba kag matibuong ang sustainability sini. Lagap na ang rules sang fishing tournament nga cash and release. Kon gamay, kag wala siya nakalabot sa 250 grams, buyan iniibalik sa baybay o kung sa suba. Para sa mga isda nga nagabugat sa 250 grams, panubo. No, sa mga interesado, tiara na dira subong, nakasugod na, I guess daw, hindi na pwede makaregister, kinaka-start na. Ang aton nga fishing competition ni Subong Aga. So, ang iba na karong update, kag mga stories, bantayan sa Facebook. No, sang RMN Iloilo sa mga nagpasakop dira. Baloon naton karon kung ano nga isda ang mahulik nga pinakadako. Ang Iloilo River before, mabal naton nga daw mahigko gid siya bala katama, dapili years ago, like one decade ago. Pero sang ulihi, hinabtan pa naman ng time nga mahigko ang Iloilo River, ang coliform content bala. Naka-document pa kami, sinasang college kami. Susubong tama, nagit siya katinlo. Buhi nga buhi ang Iloilo River. Damo-damo sang isda mo ganito. Ang balgainan ni Station Manager Radyo Man Ronel Sarbito, patimaan nga matinlo kag buhi ang isa kasuba. Because may mga nagasurulod na nga isda. So, amuna gani, ibaluna naton karon. Kaya damo-damo dito na narisari nga isda nga pwede mahulik sa Iloilo River. Hindi lang kasagra dyan Mark. Kasagbutan. Kahapon may nipa-nipa. Nablang ill na bala nga ginatawa. Ginahulik. Pero wala na to siya ginbalik. Because, according dito sa representative nga ara kahapon, nga, ano na siya kuno, ang, ano tawag diri, gapangkaon siya kuno sa mga similya sang isda or amo na ginatawag bala nila nga shooter. So ginkuha na to kahapon kag wala na siya ginbalik, no, wala na ginbalik sa suba. Kagati may mga isda man niya nga hindi na giman pwede ibalik because nga ang ano ganini naigo bala na patal Radyo Man Mark. Napatal siya sang ang gintukob niya bala nga hindi na siya bala mabuhi. So syempre hindi man pwede nga ibalik na lang. Pero ang iba nga isda nga gagmay, gabusong, alang-alang pa juvenile o kung bata pa ginabalik ina sa Iloilo River para nga magdamo pagid. Kahapon may nadakpan bugat ging kilo ginhawa lang kay ng hinay because gabusong gani no. Kagati mas madamo pa ina kon na makabunag. Makabunag. Tamo siya bihod. Radyo Man Mark. By the way, gina-greet na to and happy listening si Rosie Crisostomo Romero kay Mari Tiffany Hover. Nakatutok dali sa aton si Tristan White Gulay sa Alma Genga. Si Pico Quintos. Happy listening. Check mo Radyo Man Mark. Ang tribe si Radyo Man Benroy. Makuha kita sang latest no before kita mag-proceed sa masunod nga programa dali sa RMN Iloilo. Ang taon ta kay Kaina may nahulik pero wala kalabuot no, wala siya kalabuot sa standard nga kabugaton or 250 grams.

0: Grabe, no, kadamo sa tawo dito sa aton nga second day. Radyo Man Benroy, saliwat sa mga kauturan natin nga nagapamati. Pwede ka mo kalantaw dito, no? Sa fishing competition, sa RMN Iloilo, dalalagaw-lagaw, kagbonding, upod sa pamilya. So before kita magtakop, diri kuhao nanay nato ng latest subong upod kay Radyo Man Benroy Berna.
1: TYRI, Radyo Man. Report.
0: Radyo Man Benroy, kamusta dira?
2: Radyo Man March daw mapuno ang icebox mo.
0: Aba?
2: Namo na mo sa huli ko. Ari naman ang bago naman niya huli ko. Radyo Man, kaya? Oo, nagilagilagil. Ari kami huli ni ano ni?
0: Adamo huli, subong. Bantayan namo sa Facebook.
2: Managat,
0: managat.
2: Malapit sa buro kilo ni.
0: Wala langit. Facebook Live, Radyo Man Benroy?
2: Langit, ato kay...
0: I mean sa DNA.
2: Facebook Live. Facebook Live ta. Oh, lagay kay ra Radyo Man siya. Ade kay kin oh naman agad to.
0: Oh, man agad. Oo.
2: Mo. Lagi na to ang first cut sa 655 grams.
0: 655 first cut.
2: Oh, inid to ya. Grouper to yung una. Ari ari oh, da lumpat. Ari ren da lumpat sa gina kilo.
0: Mhm. Kadako ba do?
2: Maguro mga 999 grams.
3: Ang kilo.
2: Ha? 9 ako, 999 grams ah.
0: Dako.
2: 999 grams. Oh, bila. 850.
0: Basi, makasend ka mo picture, Radyo Man Benroy, isang first catch to kagaina, nga 660 plus grams.
2: Ano 715 grams. Oh, mga 3/4 lang.
3: Pag-umaga pa
2: nga na. Oh, siya niyong
3: so far.
2: So far,
3: oh. 715.
2: Mga... Ano nga lang? Ano nga lang? Ah, si Loreto Castro.
0: Sabi ka natin sa
2: pisto. Ah, doon yung... mga pila ka minutos man niya taw-taw. Oo, mga ano man, mga isar guro kura. Eh, mabud na pag naulik na lang. Oo, oo. Ginlambo ko man lang. Ginlambo. Ginbutang ko lang.
3: Ginbutang mo lang galing?
2: Oo.
3: Wala mo yung ginbantayan?
2: Why?
3: Kapila ka nang hulik man agad sa mga pag...
2: Diri, pag-ul ako na munit dire.
3: Oo.
2: Pero sa barko, kapamunit ako.
3: Kapamunit ka na?
2: Oo.
3: Okay. Sige, anong nabatagan mo kay ikaw? Sukar ang pinakabukas ka na nakatch?
2: About si Happy man eh. Enjoy mo kami din, misis. Nagbataan ko.
3: Pinapun mo?
2: Asawa ko, kag bata ko, kag migo ko.
3: Taga din ka, sir?
2: Taga San Miguel.
3: Taga San Miguel? Yes. Pero nagka pamunit kita si Lilo River?
2: Nakaagi ko pamunit kaya banda sa may anong hospital na ito, sa Medical City.
3: Pero hindi regular pa pamunit mo rin?
2: Hindi, laka lang kayo nakakakan.
3: Sige, sir, congratulations.
2: Okay, ayos. Ganito.
3: Oh, kasi kung may nakapagin yung managat, yung
2: morik. Pwede pa ka pamunit. Pwede pa ganyan. Pwede pa ganyan.
3: Tau-tau ko lang. Bakit makakuha kapag ika pulong kilo ka ron?
2: Namin, mandigali. Basta yung mga balakaon.
3: Lain na naman siya.
2: Wala, hindi. Excited.
3: Thank you, sir.
2: Grabe, yung managat.
3: Hindi, managat. Isa na sa mga special nga fan.
0: Oo. Pwede, ano na, pwede na maiskabit si.
2: Hindi, sugba.
0: Ah, sugba.
2: Ano
0: mo
2: na siya? O, sige. Ano mo niya? Ano mo niya niluto? Si, ano ba siya? Sabawan
0: niya? Sabawan.
2: Sabawan. Sabawan, o? Rito lang.
3: Rito. Sige, kay ma, pa yun, tading list. Sang, ma'am, may list ka na sa mga catch, ma'am. Radyo Man March ang catch kay na. Yan ang first catch din na ma'am. Oo. 235 grams inid. 600. Amo ni first catch, you know. 655 grams inid. 8:52 AM kay na. Tapos may 265 grams nga inid pagid. 188 grams nga anon sa ma'am. Alum-alum. Snapper na. O, tapos araw 370 nga aawa ni saya. Tapos 330 nga inid. Tapos amo ni ang managat ang pinakadako. So inid, isa, dua, tatlo, apat ka inid.
0: Oo.
3: Isa ka awa, isa ka alum-alum, isa ka lison. Kagang latest amo ni managat nga amo ni pinaka pansubong.
0: Oo.
3: Pinaka
0: bugat.
3: Oo.
0: Kaya no, basi ma-upload na sa Facebook na dayon Radyo Man Benroy para makitaan sa mga tagpalamati natin.
3: Sige.
0: Gabi no, kagapon daw tagpila lang ka-gram sa bang dalagkuan, Radyo Man Benroy.
3: Sige,
2: lain ang expert. Lagi di ka kong professional ang jerk. Eh,
3: dako kasi sugba, no?
0: Oh.
2: Amo ni man managat sa init ang tulapanan sa no?
3: Yes, no.
2: Ah, man init. Tumingin ka mo gid init, damo gid.
3: Ah, okay. Sige, thank you, sir. Ano ni saya, sir? Bang Ross. Ah, Bang Ross saya. Abi. Ira. Ira big mga kuha nila, mga catch nila. So, sadya kay Dasig.
0: Dasig ka gapon gani, di ba? Do medyo masakmot pa.
3: Ito mahapon ni karon kasi magabang-gabang ning ice box nga dako.
0: Oo.
3: Kay sa kadasig bala. May damo ko din sa mga ulit kaling gagmay. Pero ang vlog ko, damo naman. Rajuman March.
0: Oo. Ang importante, Rajuman Binroy, nga kung gagmay, ginabalik. Para nga...
3: Depindi man kay may aras ang klase.
0: Oo, may gagmay ko nung nga... Ano way gadako?
3: Oh, ano way nagadako?
0: Do kilala ta ba?
3: Do kilala ko, pero tugasan na.
0: Ay, kilala ta?
3: Oo. Wala ga taas, pero ang gilad galukot na.
0: Dulay na. Oo, pero ti, amo na, amba kagapon, hindi ka pamati ako kahapon, hambal sa iya. Pwede mo niya siya makip because, bisan gamay ni siya, tigulang na ni siya. Do bata lang siya tulukon. It anyway,
3: so, may nagakuan pa, may nag-register pa gani. Oh,
0: may hara pa? Open pa for registration?
3: May nakapapre-register na kamo yan. Ah, bago lang kamo nag-abot. Sige, base sa inyong kinilong touch. Bumalik kami karon na Rajman Marjorie, no? Para sa dugang sining yung mga formasyon. Base ito nga na sa icebox karong pagbalik ta. Ang ulit diri sa Iloilo River.
0: Bale ko no may iba na dagaro makaulik dako dako mo basta bahala ka naka premyo pero mas dako niya inang tag lima bala ka kilo 15 ka kilo bala ra jud mo Benroy.
3: Ang managat duro kon baklon mo ni. Ang butik kila may 700 duro 700 ang kilo base sobra pa gani.
0: May
3: mga special niya mga isda mo.
0: Oo. Oh, oh.
3: Sir, ang clear kilo subong kon managat mo mga may 700. Wala, ang local,
2: ito mga 400.
3: So, kung hindi ka nakapasa, kung may
2: nakapasa.
3: Mas makal, 800, 700 to 800. Oh, pari yung mga nakapasa. Same lang. Same lang. Ay, na, pinanigay presyo kagi dyan. Oh. Sige. So, medyo mo ng presyo, ya. Dragon man, no? Ang yasin nga presyo. Mga malahalon, mga daari sa kami karon, no? Sa dugang sin nga mga detalye. Katama mo sa DYRI, Aramen Irilo Rajuman, Benroy Bernal, Tatak, Aramen.
1: DYRI, Rajuman, Report!
0: Madamang salamat, Rajuman Benroy Bernal. Imagine, kahapon, ang mga isda nga maulik, mahulik nila, Guru Gagmay. Subong ba lang, first catch nila is 600 plus grams, may 700 plus grams nga nahulik. So, base bilang may mga kinilo karon do ka nami ka-tiyempo, abi subong. Kahapon nami man, galing kiti mga kids, abi, no? Mga professional anglers, kabalo na sila yung mangita kung diin ang isda, kung diin nagatambay ang isda. Bala na nila tanan. Gatambay. So, grabe pa kung ako siguro nag-intra, tapos nakaulik ako tag 5 kakilo, 5 mga tag 15 kakilo, bisan mag 5 mil pag-urong presyo, dalong kupuli, ay mo, ang kuwis kabitsi. Kuwis kabitsi. Ayaw po, hindi siya madala, basta adult na siya. May mga gagmay, ganyan nga isda nga wala agad ako. Grabe man si Rajuman Benroy, the way naman ginaklaro kung isda, gaman yung ginadiscuss siya kaina, kung kaistoryahan niya. Anyway, may mga nagapa-register pa kuno sige hapon, nagapadulong dito agad nga magpasakop sa aton diri nga fishing competition subong nga aga. So sa ibang lagaw ka mo dito. Yung ibang dito malay mo may inikitan ko to kahapon ng sili-sili to blaging try to blabaklon. Eh, malay mo ibaligya sa imo sa nakaulik. Ginagreet natin na happy happy listening si Joanna Calvo Bordan kay Ernesto Laborje. Happy happy listening. Good morning man, nakatutok diri sa aton aga pa, di na to siya. Nagapamati diri si Joel Lagotang Tolentino. Karnehan sa Banuo sa Barotac Nuevo. Kaday Jovel, may lang nga pagpamati. Dara sa mga taga-barangay, akit ka sa iban pagiging nakatutok, may lang nga pagpamati. Mga ka-radyo man, Wala na kita sang oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Rajoman Maggie Maleriado, ako ang inyo nakaupod, Rajoman Marjorie Herbo Miane.
1: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
16: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
18: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Let's go! Go with the flow!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow!
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
21: Charmy,
23: let's go with the flow!
24: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
25: May tapang na hindi sumusuko.
26: May angking diskarte para magtagumpay.
27: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
28: Yan ang bangis ng layon.
29: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
30: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
33: D3 Bio!
34: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio!
35: Ang D3 Bio!
33: Yung may Vizio!
35: Ang Vizio!
33: Yung may D3!
35: Matakas, mga buti ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. At
0: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, katag alas 9:31 sa aga.
2: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tap na ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
0: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka-episode sang aton programa. Tag sa kadomingo, ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's August 16, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook, DYRI, RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyong alagad, Radyoman Maggie Eresuelo Malariado. Sa subong nga aga sa aton nga pagpangalagad, istoryahan naton ang positibong epekto sang pagdaog sa mental health sang tawo. When we talk about winning, pwede nga winning because nagdaog ka sa mga competitive sports, sa career o kun sa mga pahampang. Yan, may maayoy na nga epekto sa aton nga ikayong panghuna-huna. May ara naman sa mga Gen Z, subong Rajman Mark, may ginasiling sila nga small wins. Nanuso na mga small wins, ano bala ang mga small wins pag-celebrate sa mga micro-accomplishments. Like for example, may mga gamay nga bagay nga nalabot ikaw dera sa imo nga mga short-term goals nimo. Or mga bagay nga daw nakapalalighten up sang mood mo or mino-accomplish ka nga gin set mga task for the day, pa ba nila small wins? Amo nang uso sa mga Gen Z subong, mga micro-accomplishments nga nagabulig man sa ikayong panghuna-huna sang tawo. Ini ang aton nga pag-istoryahan subong nga aga, kaupad ang aton nga resource person sa kanginan, ang aton nga mental health professional, naka-standby na sa piyak na linya. Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology from University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa ating programa.
3: Hello, mayong aga, good morning, Gid, Ma'am Maggie, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati no subong nga Domingo. Happy Sunday, Gid, sa aton tanan.
0: Happy Sunday, Ma'am Shai. Istoryahan naton subong ang mayong madulot sang pagdaog no winning sa mental health sang tawo. Ba ko gani kay ina, when we talk about winning, pwede nga nagdaog ka sa hinampang, payo subong may ara kami sang fishing competition. So kanami gid kun magdaog, di ba nami ang feeling, tras may Iloilo River, kaina may Iloilo City Marathon. So ikaw to podium finisher ka sa nagkalain-lain nga category, kanami isang feeling kung nagdaog ka. May arap man sa mga small wins na ba sa mga Gen Zs nato na wala ka man yung podium finisher, for example, sa marathon, pero may personal goal ka nga na-accomplish mo, small wins na ni para sa akon, doon na bala. Mga gamay-gamay nga bagay. Ma'am Shai, ano ang maayong nga madulot sinisa? Ikayong panguna-una isang tawo.
3: Yes, no. So, actually, may arap. Again, siya sa benefits. No, actually, ano siya, mamagi, no? Siya do double-edged, siya lang nga sword. Doon mo na siya. May positive man, kag may mga negative nga effects, no? Pero, most of the time, no? Ang pinaka-immediate, no? Or ang pinaka una, gid naton, nga mabatsyagan, kung nagdaog kita sa competition is usually gid ang mga positibo gid ya nga mga epekto no so nagaano siya nagahatag siya kumbaga sang psychological nga shift sa aton nga pudo sa aton nga emotion no sa aton nga
0: ang immediate delight gid lain gid ang feeling Ma'am Shai mo right at that moment kun magdaog kalay nang kalipay nga mabatsyagan sang tawo.
3: Yes, no. So oo, very ano ginaya, very obvious gid na no nga positibo gidya ang effects no sang pagdaog sa competition, no. So ang syempre ang first gid nga positive effect no sang pagdaog, no, whatever it is, amo tagani ang balik mamagi, no? Ano man ang klase, competition man na, or mga micro accomplishments, no, or micro achievements, di ba? Gamay-gamay lang yung post sa social media, di ba?
0: Maya mo na sa buong Ma'am Shai, small pride. Wins, mo na dayon.
3: Yes, oo, small wins. Malayo, ano na ganyan, balila, malayo na, pero malayo pa. Di ba, maamu-amu na. Oo, nan. So, amo na siya, no, ang first gid nga ano nga effect niya sa aton nga small win sa aton is of course no mayara siya biologically speaking no naga-change or nagabag-o ang aton nga mood no into something light no masadya happy no kag naga-increase ang aton nga motivation because biologically speaking no nagasaka or nagasurge kumbaga ang neurochemical reward system sa aton nga lawas most especially ang naga-elevate no or naga-increase ang dopamine kag endorphin levels naton sa aton nga lawas no sa ihibalo sa aton nga mga tagpalamati ang dopamine is ang reward center no or reward nga neurotransmitter no sa aton nga lawas na muna siya ang nagapa-feel sa aton nga ay ang ginubra ko is something rewarding something that is worth celebrating no ang akon nga accomplishment so amo na siya ang responsible no ang ginatawag naton nga dopamine nga neurotransmitter although feeling mo na bala nga do high ka no nga do ara ka sa panganod no nalipay-lipay kagid na so amo na siya ang contribution no sang pagsaka sang dopamine nga neurotransmitter sa aton nga lawas no and of course ara man dira ang ikaduha which is nagasaka man no ang endorphin levels no sa aton nga lawas no especially nga ginasignal siya sa aton nga utak no so magambal naman kita ya nga endorphin amo na siya ya ang natural nga chemical nga gina produce no sa aton nga utak nga maka-block bala pain blocker kumbaga kung familiar ka mo sa morphine nga drugs no do amo nang equivalent niya no naga-block siya sang pain o kag syempre kung na-block ang pain sa aton nga lawas no naga-increase ang aton nga mood mas nagakalma kita mas nagasadya mas nami ang pamatsyagan naton kag naga panubo man siya sang level sang stress no di ba kung kung naka-achieve ka ano hindi ka stress
0: kung ara ka pa sa cloud oh, nine wala no? Niya sa mga so, negative emotions during that moment
3: Correct. Oo. So wala sang nega no kung for example nagdaog ka to sa ano sa Iloilo City nga marathon by the way congrats gali no sa mga nagdalaog. Wow, naabtan gito namon sang bana ko kagabi.
0: Oo, kay kagabi nag-start.
3: Agahon, no?
0: Oo.
3: Yes, oo. Kay naglagaw kami. So amo na siya no. So ang duha nga neurotransmitters naton no or ang mga chemicals na ginaproduce ng aton nga brain ang dopamine no which is ang reward nga neurotransmitter kag ang endorphin which is pain blocker and mood enhancer amo na siya ang naga-contribute no sa pag panami sang aton nga pamatsyag kag pagpasaka sang aton nga motivation sa aton nga lawas no so amo na siya and ang ikaduha syempre ang ikaduha nga epekto no sa aton nga lawas or sang aton nga ikaayong panghuna-huna is of course nagasaka ang aton nga level of self confidence no or ang aton tinatawag nga giging successful or ang pagdaog no sa isa ka competition nagaano siya nagadugang siya sa aton pagpati nga ang aton nga abilidad no, nag bulig sa aton, no, nga mangin resilient, kag mangin mas maayo pa, maayuhan pa kita, no, in the future. So, ay, kaya kumangali ang pila, 10 kilometers, no?
0: Uh-oh.
3: So, next, siguro, na ma-21K, nako, doon yung mga amo, na bala nga mga level, no? So, kaya ko gali ang small wins, no? Ti, basi capable man ko, nga maka-achieve sang bigger nga achievements in life. Doon mo na siya bala, no? So, small steps, no, hambal nila ko no, small steps contributes to bigger achievement. So
0: hambal sa mga na, Gen Zs, Ma'am Shai, baby steps.
3: Oo na, correct. Oo, mga baby steps, no. So naga-contribute na siya sa kumpiyansa, kumbaga, no, mas nagataas ang aton nga kumpiyansa sa aton nga kaugalingon, no, kag mas maisip naton nga ay base sa dalayon ko nga practice or sa dalayon ko nga expose ang kaugalingon ko sa amuni nga experience, like for example sa running or sa isa ka skill, no, nga gusto mo i-master,
0: mm-hmm,
3: no, mas nagiging confident ikaw kag mas naga build up, no, ang aton nga belief sa aton nga kaugalingon nga kaya ta nga i-achieve, no, ang mas dako nga achievement sa future, no, in relation sa skill nga gina-build up naton sa kaugalingon ta, no. And syempre ang ikatatlo, no, ikatatlong nga positibo nga effect is of course syempre may sense of validation, no, kag social belonging, no, especially kung nag-intra ka sa mga contest that requires public recognition, bala, no, nga daw hatagan ka sang medalya, hatagan ka sang trophy, may cash award, may ano bala, may balik siya, no, may immediate siya nga balik ang imong effort, kumbaga, no, nang nag-satisfy siya sang aton nga psychological need, di ba, part na sa aton nga psychological need ang acknowledgement mo, external acknowledgement, no, kag social connection, which is exemplified, no, sa aton nga mga awards, rewards, recognition, no, ang the mere fact bala nga gina-post kada sa social media page, no, sang organization nga nag-organize ang certain nga event, no, or the mere fact nga may inog-post ka personal mo na iya, no, sa social media nga achievement mo, no, is part of seeking validation, no, para sa aton nga mga tagpalamati, no. So hindi man na malain, no. Actually ako personally wala kuya oo, kaitiin mo na iya social media mo, that's your page, your rules, diba, as long as wala kaya may ginatapakan nga tao, okay lang.
0: Kag imo gid man niya tuod ng achievement, Ma'am Shai, wala gid niya malain.
3: Oo. Correct. Oo. Itsakto gid na iya, no. So we are all entitled nga i-post na ang aton yung mga achievements, no. And sa psychological nga perspective, sa psychological point of view, kami ya nga mga mental health professionals, we understand where kung diin nga na ang post nga na nung nagahalin. Kumbaga, no, kahit siyempre human nature na iya para sa aton nga mag-seek kita validation, no, halin sa ibang nga tao, do sa ano bala nga naka-medal ka or naka-trophy ka, tapos i-congratulate ka, no, pilakabilog nga comments, congratulatory comments ang mabaton mo over social media. So, siyempre, kung mabasa mo na, no, or makabaton ka sang maayong komento halin sa mga friends mo sa social media or sa ibang nga tao, all the more, no, nga mas mataas naman ang imo nga mood, no, may effect gid siya, may physiological, may biological, kag may psychological effect man siya sa gihapon,
0: yes,
3: no, sa aton.
0: And sometimes photo, Ma'am Shai, though, more than sa award, sa medal or sa trophy nga mabaton mo, ang isa kis ay validation bala sang hard work nga ginabutang mo sa imong trabaho or kung sa hinampang or ano man dra ang ginaintrahan mo nga nagdaog ka, validation ina siya sang imong hard work. Kaya hindi ka man magdaog kung pasapayan lang man ang imong performance eh.
3: Yes, correct. Exactly, no? Kag daw maisip mo bala sa kaugalingon mo nga, ay, amunan ni ang bunga sa akon na training. O, amunan ni akon nga, amunan ni bunga.
0: Pinangabudlayan.
3: Oo, pinangabudlayan, no? Nga after office or after school, ga-training, kuto ga-running, kuto sa esplanade, amunan ni. No? Or do, amuna bala, no? Or amuna ni ang validation sang akon nga
0: pagtuon do mo na
3: practice. Yes. Oo. Yeah, exactly, no. By the way, exam week, exam season, nagalingaw subong noong susaton yung mga students.
0: These small wins naman ni kon mauno mo imong exam. Yeah.
3: Correct. No. So that's one perfect example, gino. Tsakto ginamamagi validation. Not just of amuna sa mga extrinsic nga mga rewards,
0: yes,
3: no, like medals, trophies, and cash.
0: For may example. Intrinsic pagid.
3: Yes, intrinsic, correct, no? Chakto na, intrinsic rewards, no? Validation sa aton nga effort, no? Bilang nag-ano kita, nag-exert kita sa aton nga time, energy, kag-resources natun, gid-i, no? Para nga ma-improve ang aton nga kaugalingon, kag ma-enhance ang aton nga skill, no, sa isa ka bagay nga gusto naton i-master or labuton, no? So amo na siya. So tsakto gid na. And of course, ang ika-apat, syempre, no, motivation. Motivational reinforcement, no? So ang kadalag-an naton, no, nag-confirm, no, nga ang aton nga disiplina sa aton nga kaugalingon, no, nagahatag siya sa mga tangible nga result. Kasi ginaisip naton kumbaga, no, nga sige ah, iubrahon ko ni matuon na naman ako liwat, no, para magnami naman ang akon nga pamatsyag sa akon nga kaugalingon, no, or ano pang ubrahon ko para i-level up ang akon nga skill nga ni, no, nga na-achieve sa subong.
0: Oh, so, like for example, sa case ni Alex Yala kay Ti, may hampang naman siya. Non-stop bala, since bata ka blagin, dedicate mo gidyang life mo sa training. Hambal yagan isa isa ka interview, Ma'am Shai. Ang nakita na lang sa tao subong is ang pagdaog niya kung paano niya ginadala ang bandera sa Pilipinas sa luwasang pungsod. Pero wala nila nakita ang training na ginagya ni Yalin sa bata pa siya.
3: Yes, exactly, good, no? So, amuna na subong, no? Ginarip na ni Alex Ayala ang iyang fruit sa iyang labor, no? So, oo, tsakto, good na, no? Whether you win or lose, no? May lesson kagida iyang ma-learn. And of course, ang lesson nga na, amuna siya ang nag-drive sa aton for motivation, no, para nga maningkamot pagid, no, for to achieve, no, greater heights or greater accomplishments pagid in the future. So kumbaga, sa psychology may ginatawag kami nga growth mindset. No, so naga kung ikaw, no, ng isa ka person or isa ka tao nga nag-seek sang success, no, actually whether madaog ka or hindi, no, kung ang isa ka tao may growth mindset, no, ginakabig niya ang every experience as a learning experience, no, parang ma-improve niya ang iyang kaugalingon, all the more syempre kung nagadaog ikaw. No, so amo na siya ang example, no, sang growth mindset naton nga ginatawag. And of course, syempre, ang last, no, but definitely not the least, is nagapanubo siya, no, sang aton nga levels of distress, no. Kumbaga, nag-release siya bala sang psychological tension, no, nga ay after mo daog, do ang iba na ganito hindi pa nakamarasmas nga no, nagdaog sila, wala pa nag-sink in, no, nga nagdaog sila, ang first, ang immediate gina nila nga ma-feel if ever nga makadaog sila is, hay, salamat, natapos na or hay salamat no na na-achieve ugid man akon nga gusto malambot kag ang bodily response is naga-relax kita naga-reduce no sang build up sang tension no sa aton nga lawas kiti syempre kung naga-train ka pa lang or naga-practice ka pa lang or ara ka pa lang sa preparation naga-tuon ka pa lang sa imong exam no or naga ano ka pa lang naga-train ka pa lang for marathon or a sport na gusto mo no nang ara ginaya ang tension no ara ang mga what ifs na bala no ara ang what if mapirdi ko what if hindi ko kapasar tantanan na lang what if no nga naga-induce sang anxiety no
0: kag kisamam siya mag-manifest gina siya mga may mga physical symptoms na siya sa lawas
3: ta. Correct. Oo. No, mga physical symptoms like hindi kakakaon sang mayo during practice, no, or during sa nagatuon ka, do ginaimpatso ka.
0: Oo, mayon na. Oo. Do ginalabugay, wala permi, basta do gina anxiety ka, or may ginahulat-hulat ka na bala nga contest, or do gina insyan mo bala.
3: Oo, yes, exactly, gid, no, ng, mayara iban nga hindi ka tulog no may amo na siya nga mga feeling do uneasy ka bala no physically no because you are in anticipation sang competition mo sang exam sang sports event nakatuan mo etc which is normal no pero kung ara ka na da no you are already in the middle kana sang competition no kag nagdaog ka eventually no so ang immediate nga effect gid sa lawas gid nato no physically is naga-relax kita no nan kag syempre nagadula no ang aton nga anxiety amo na nga mayara after nga mga tawo nga after na nila no nga naging successful sila or nagdaog sila dira na lang sila makakaon sang mayo no, dira ka na mamawi bala no makaon ka na makatulog ka na no kahit mas relax na ang aton nga lawas kumbaga no so amo na siyang mga positive gid no nga mga effects sa aton nga sa aton nga lawas no and of course no mahatag man kita sang gamay nga tips no para sa aton nga mga tagpalamati kung paano nga i-maintain no ang winning mindset no para sa aton tanan no nga hindi kita kakugmat no if ever nga ma-fail kita no kahit even in the face of failure pwede makita gyapon makaagom sang isa ka mindset sang isa ka winner no so para sa aton yung mga tagpalamati no kung may mga competitions may mga exams by the way sa mga makuha gali sang psychologist kag psychometrician no kag guidance counselor nga licensure exams exam season namon subong So good luck gid no sa aton nga mga future mental health professionals no. So para sa aton no para nga mangin winner kita no kag ma-manage naton ang mga negative effects of falling out or losing no in competitions or sa kung ano man dira no nga experience nga aton nga ma-encounter no so una gid dapat i-counter gid naton ang imposter syndrome ambal nila miyara iban abi nga mga tao nga kung maka-achieve sila ang ilang nga mindset is ay basi chamba lang ni or basi ano lang ni nang swerte lang kung siguro muna bala no pero dapat i-counter naton ina because of course, may component man siguro ang luck or swerte, but all the more if it requires, if ang isa ka bagay nag-requires ang effort naton, time, energy, resources, no? Dapat hindi naton pag i pag i-neglect ang fact na nag-effort kita para nga ma-achieve ina.
0: Mm-mm.
3: No? So dapat i-counteract naton ina. Kag ang mindset naton is ang akon nga achievement is bunga ini sa akon nga effort nga gi-exert, no, sa akon nga kaugalingon, no. Kag syempre kung ma-fail kita, no, kabigo naton ina as a learning lesson. So diin dampi sa effort ko ang nagkulang, no, or diin dampi ko nagkulang. Hindi naton pagkabingon nga ay basi malas gid kuya, no, or basi hindi ko gid ya swerte, no. So backtrack kita, kaglantawon naton kung diin kita nagkulang sa aton nga resources, sa aton nga energy, sa aton nga time na ginhatag, no, sa pagtrain, sa pagpractice, sa pagtuon sa isa ka bagay. Kag always, no, bounce back gid, no, use ang previous experience naton as a learning lesson para mag maningkamot liwat, no, to improve, no, ang aton nga kaugalingon sa next naman naton nga challenge, or sa next naton nga pag-intrahan, no, nga competition or pag-kwaon naman nga exam,
0: tun-an sa, because ma'am, yeah, Shai, even if nagdaog ka na gani, wala na nag-untat dira eh. Dapat gidyagyapon, yes, gagabi nagbinag ka and tun-an kung ano ang mga takeaways mo sa games man ina siya or ano man ang ginpasakupan mo nga nagdaog ka.
3: Yes, correct. No, tsakto gid na. Dapat ano gid, amo na ang example sang ginatawag natin nga growth mindset, no? And speaking of growth mindset, no, i-try man naton nga i-reduce or panubuon, no, ang aton nga performance pressure, no, kag ang aton nga fear, no, sa pag-fail. Kag i-remind gi naton ang aton nga kaugalingon nga ang isa ka kadalag-an, no, wala nag-obligar sa aton nga magdaog gid all the time. No, kung ganun, hindi sa tanan nga tion madaog ka. Kahit panundumon naton nga may ara iban nga tao nga mas maayo or mas nag-practice or mas nagtuon pagid, no, mas nag-exert sang effort kaysa sa aton. So we are always allowed to have amo na hambalila bala sa generation bala naton mamagi, no, bala nun, gining tigula, na mga bad hair days.
0: Oo. Na, basi lainan ng term subong.
3: Oo,
0: wala na natuon.
3: Sang
0: oo.
3: Pero sa ngamon, nga generation, we have bad hair days.
0: Oo.
3: Kumbaga, do, ano bala, kumbaga nang nagbangon ka sa lain nga side ng kama.
0: Oo. I mean, the wrong side of the bed.
3: Oo.
0: Ano, hindi ta kabalukon, wala pa ta katuon, Ma'am Shai, kung may bago na nga term ang Gen Z.
3: Oo.
0: Kinang natin, yes, update ato nga Gen Z vocab.
3: Correct. Oo na. So, amo na. So, i-allow gin naton ng kaugalingon naton to accept, no, failure.
0: Mm-mm.
3: No, kahit not all the time madaog kita, not all the time ara kita sa podium, first place.
0: Mm-mm.
3: Or not all the time may honors kita, etc., etc., no. Amo na siya. And last but definitely not the least, no, in every competition hambal naton gani nang mayara gid ya nga tao nga mas better compared sa aton. So i-try gid naton ang best naton to handle jealousy.
0: Mm-mm.
3: No, ano na nang comparing bala, pag compare, no, sa aton nga kaugalingon sa iban nga tao, no,
0: envy, ang paghihisa,
3: envy, correct. Oo, tsakto gid na, no, envy is number one gid naton nga kontra when it comes to competitions, no, kag sa mga contests, no.
0: Oo.
3: So i-acknowledge naton gid, kag i-recognize ang aton nga competitors and at the same time ang aton nga supporters, no, aton prayer warriors genuinely, no, kag i-highlight naton, no, ang fact or ang kamatuoran nga if there is a time nga hindi kita magdaog or may tao nga mas better sa aton, basi mas damo ya ang effort nga iya nga gin exert.
0: Mm-mm.
3: No, compared sa aton nga effort. So toxic na iya bino nga i-compare mo lang kaugalingon mo tapos nang mayara iya iban nga may aman panaya balang Asturya nga ay nagdaog lang na siya kay basin ng daya siya mm. what, pero wala man no, so it's a toxic behavior nga pakalaino nato ng aton yung mga competitors. So dapat sport lang kita, no, we have to be good sport when it comes to contests and competitions. Kag ma-step back kita sa muna nga klase isang dynamics.
0: Mm-hmm. I-share ko lang, Ma'am Shai, kay Kaina, before ako magbalik dito sa station, naghapit ko to sa amon nga fishing competition. Isa sa older adult, ang muna tawag si ila subong sa mga double citizenship na. Balya, ang iyang fishing rod, dugay-dugay, nagigin pa kayo o yung pakahapon, kinanakita yan, naguba na. So, first time niya subong mamunit after pila katuig na wala siya makapamunit. Kaya nasadyahan siya nga, kadabudamon sa nag-join kay ina compared last year. So, ang bako, basikaron sir, makahuli ka na sang dako, dira sa imong gin kayo nga fishing rod. Balya, ma'am, bisan hindi ako makahulik sang isda, nasadyahan na ako. Winning mindset.
3: Correct.
0: Sa experience pa lang, nalipay na siya.
3: Correct. The mere fact na naka-join ka da, di ba? What a privilege. No? So, tsaktugid na. No? So, isa gina sa mga bagay, no, nga makapamayo man sa pamatsyag natin, despite not being able to, get recognition or rewards, no? Pero ang mere fact nga naka-experience kita, no? Sang amuna nga event, so isa na nakamaayo nga bagay, no, para sa aton. So yes, practice grounded humility. Amuna mm-hmm. ko no hambal ni ako. Grounded humility kag set clear boundaries sa imong kaugalingon versus sa imong mga competitors. By ilang da sila ya. Kahit in every competition, kuno, you are competing with yourself.
0: Oo.
3: No? Most importantly, you are competing with yourself, hindi sa iban nga tao. So, amo na siya. Ang dapat naton nga ipasulod sa aton nga mga pinsar, no, every time nga mag-join kita sa contest. Or kumyara, kita bagay, no, nga gusto i-achieve sa aton nga kaugalingon. No, nang ano mo yung i-challenge mo yung kaugalingon mo.
0: Mm-mm.
3: Kumbaga, hindi ka na maglantaw sa kung ano man da yang ginugra sang iban nga tao sa ilang nga kaugalingon para ma-achieve man niya ang bagay nga gusto nila ma-achieve, no? So so amo na siya mamagi, no, kag sa mga tagpalamati nato nang iban nga mga tips, no, para ma-manage nato ng aton nga mga negatibo nga mga emotion, no, kung mag-join or mag-intra kita sa competitions, no. Basta always gid tandaan naton nga importante nga mag-angkon sang isa ka growth mindset. Kag tandaan naton, no, ang isa ka failure hindi maka-define sa aton bilang isa ka individual, no. Isa lang na sa mga experiences nga maagom naton, no, or maka-learn kita bilang isa ka atleta or isa ka contestant or isa ka estudyante, no. More importantly, no, dapat tandaan gid naton nga every experience has a kumbaga may lesson kita nga ma-learn dira, no, para nga ma-improve naton ang kaugalingon naton sa next naman nga competition.
0: Mm-mm. Sige. With this, Ma'am Shai, madamo gid nga salamat sa imo time, magin pakigbahin diri sa aton programa. Happy Sunday sa imo.
3: Yes, thank you so much, Ma'am Maggie, no, kag sa mga contestants sang RMN fishing competition. Mm-hmm. Good luck, God bless gid sa inyo tanan. No, congratulations in advance. And congratulations also sa RMN, no, sa pag-organize sang fishing competition, makabuluhan nga fishing competition para sa aton nga mga fishing enthusiasts. So, happy Sunday gid sa aton tanan.
0: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Nagapadayon dira ang aton nga fishing competition sa Iloilo River sa Molyo Deli Restaurant. Pwede pa ka mudira ka kadto kag maglantaw. More than almost 300 ka mga anglers na nagpasakop sa subong nga tuig sang aton nga RMN and Councilor Malabore Fishing Competition. Sayo naman kita sa aton nga dental health subong aga. Istoryahan naton ang root canal. Naka-standby na sa piyak na linya via messenger. Dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, mayong aga, welcome back to sa aton nga pagpangalaga, Doc.
4: Yes, mayong aga, Rajman Magdi, no? So, kag sa aton nga tanan-tanan nga tagpalamati, no? Nga nagsunod sa programa sa RMN. Medyo, hina ang signal, Goro.
0: Guys, istoryahan naton, Doc, ang root canal. First, ano na bibot si Lingon, Doc, kung inhambalan sa dentista nga itong mga kagautuan. Nga ti, basikin ang lan mo na nga magparoot canal sa imong ngipon. First, ano bala ang ginatawag nga root canal, Doc?
4: Yes, so amo na, no, kung kaisa, no, kay ang aton mga pasyente, so dapat aware sila kung na, halimbawa, no, hambalan sila nga, ay, kinanglan mo gidni, iparoot canal mo na, no, kay tungod nga, based sa evaluation sang dentist, no, after sang assessment, no, or base sa final nga x-ray, no, sa pasyente. So amugid na ang nagakadapat nga treatment, no, para sa isa ka pasyente. So amo na, because ang root canal, no, so amo ni siya ang isa ka

0: pangipon. So halimbawa, no, because of injury or dalom na siya nga nabuka, no, and dako ang possibility, no, masulod ang mga germs dira, no, sa guba nga ngipon or nabuka nga ngipon, and then, no, or may severe siya nga infection, no. So amo na nagakos ang tama ka sakit, no, and nagaswell, naghabok, no, o kaisa makita mo sa kilid sa ngipon, no, nga indicated fraud canal, may ara siya nga daw pimple like nga daw nagbump daw ano siya bala, it, we call it ano, gumboil, no, sa dental term.
1: May nagbukol siya.
0: Yes, because of may ano siya, may infection. So amo na, no, amo
1: so,
0: na makita,
1: doc,
0: no.
1: Pwede hindi man kinanglan nga bunuton, masalbar pa siya sang root canal.
0: Yes, no, amo na ang aton nga ginarecommend nga ang i-parot canal mo, because ang point, no, para at least, no, instead of nga gabuton, so ma-save siya through root canal, so bali tinluan ng gidna siya, of course i-anesthetize, no, prior to the procedure, no, so tinluan siya, no, and then after sina, so bali i-remove na ang tanan nga mga bad nga pulp, no, mga mahigko dira, no, may mga disease nga mga nerves, so amo na i-kwaon gid na siya, no, ginatinluan sa maayo, and then gina-dry up, so gina-seal, later on i-seal na siya, tinluan ng sulod, and then may ara kita sina nga ginabutang, no, nga safe nga rubber, no, after na nga natapos ang RCT, so amo na gina-replace naton, no, sa gin-remove naton nga mga nerve, ng mga blood vessels, ng mga patay na dira, no? And amo na, so ginatawag nato nga gutta percha. So amo na ang gina-seal na mo, no? So uh-oh, after sina ang yes, okay.
1: Oo. Doc, ano na siya kadugay, doc, kinanglan do paryo man bala siya sang pasta nga after a certain period islan, or do pang ano na siya, long lasting na ina siya?
0: Okay, very good question. So ma'am, Rajaman Magi, no, this is lifetime na. That's why, no, para ma-save siya, so lifetime ini siya nga procedure, kon once nga nami, no, ang ubra sang imo nga endodontist or even dentist lang, no, so pwede gid siya nga mag-last long, no, lifetime. So amo na, no, so depende sa paghalong, because kon once nga may RCT treated ka, so hindi ka pwede magkaon ng mga matigas sa dira sa mga sa treated, no, nga ngipon, kay basi mautod siya, basi mabuka siya, no, ang between the crown and sang root, no, kay because amo na gin save lang gid siya, and then or basi, no, wala siya mabutangan sang crown, basi, no, ang restoration is only pasta lang gid, so amo na gid pahalong gid nga hindi sila pwede magkaon sa matig-a, so amo na nga sige hapon, no, gamit sang soft bristle amo na ang aton nga gamiton sa gihapon, no, every time mag-toothbrush, and dapat i-meet gid naton ang 2 minutes, no, nga requirement, no, para ma-save sa gihapon, matindo ang ngipon, and wala sang problema ang mga gums, no, so naga-floss, so amo na ang importante nga kun may root canal ikaw, so halungan gid kay because after some procedure hindi pwede nga makaon po niya sang chicharon bulaklak, something like that, no,
1: anong
0: or
1: hindi
0: mga eyes para gumo namian crispy pata or whatever, no, because amo na do, okay, amo na ang ano kalabanan, no, nga after sina, so gina-advisean gid naton nga halungan para at least sige hapon, because no, what if kun aras sa front, no?
1: Uh-oh.
0: So paano mo ma-maintain,
1: before kita
0: confidence?
1: Before kita may story sang aftercare, ang pinaka-common siguro nga question sa mga taga-pamati, subong mahal siya, doc, mga pilang range?
0: Actually, no, basi, no, sa aton nga taripa, no, so per root, no, halimbawa kon ang ngipon, no, may isa lang gid ka root, so amo na ang gina-charge sa inyo, no, but if kon sa molars, so because sa mga molars, kung kay isa may ara nga mga extra nga mga root, no, amo na basi bala i-charge ka ano da, because ang per root subong sumidyo medyo mahal-mahal man gid sara di man magi, no, because nagamatter na siya, depende, no, sa dental clinic, no, nga well equipped, no, sang isa ka dentista, so actually, no,
1: mga pilang price range, doc?
0: Yes, pero may ara, no, pwede na sila ma-charge, no, mga 7,000 to 8,000 sa isa lang ka RCT, isa ka root, no, wala pa na ang crown, so amo nang take note, wala pa ang replacement if dako-dako nga guba, no, nga butang

0: kan later on sang crown sang imo nga dentist, no? And so amugid na, because ang purpose is just to para nga ma-save, butangan lang sang itinuan and i-save, no? And then so ma-recommend siya nga ti kay wala na ni sang crown need ni nato, no? Butangan sang what I mean, wala na sang nerve, wala na sa sang ano, patay na ang nerve, na replace na sang gutta-percha. So need ni nato nga butangan sang crown, so para at least, no, ma-maintain ang aesthetics, no, and ang itsura sang pasyente nga sa gihapon nga nami, no. So amo na dira nagamatter nga ma-add-on pagid, medyo pricey pagid, because ang pasyente, no, so mapili na sila ra juman magi if gusto nila porcelain fused metal crown, veneers, zirconia, mm-mm, or basikon, but diamond gusto nila da, no? Which is very pricey. So amo na
1: kung depende sa, no, klase, ma, doc.
0: Depende, oh, sa klase. But ang root canal per root ang charge, no? Kay because ami ara kita nga mga ngipon nga may mga extra nga root, no, especially sa mga molars o may mga bi-rooted nga mga ngipon, no, nga may ara nga duha iyang root, no, especially sa premolars, no. Amo na kung kaysa, no, dapat, no, nakahangop man ang aton nga mga tagpalamati, no, kod i-recommend. So the point, ang pinaka point nga gusto sang imo dentist para ma-save instead nga gabuto, no. Amo na, because kung kaisa masiling ay pabunot ko na lang, but they don't know radyo man magi kon bunoton damo gidya ang problem later on, no, kon malate ang imo nga restoration sina, no, kay gimbunot, no, time will come basi lipat ka masiling ka lang pabay lang da, okay na, but nakita mo sang uli nagatelt na siya, no, gina-close na ya ang ano ang sang ang imo nga mga ngipon, no, nagatelt, nagatulumba na bala, something like that, which ano pagid, ako pagid ang magasto, no, sa isa ka tawo kung malate ang iyang nga ano ni nga ang pag ano bala ang iyang nga process nga gusto niya nga amugid na bala ko. So amo na kung case, ano,
1: doc, ang magluwas sa amount, sa presyo, no, ano kadugay ang procedure sang root canal, doc? Ano na siya kadugay?
0: At weeks ba lang na siya rajuman magi, because nauna na siya, no, so ginaobra nato, no, so amo na hambal ko, so ginapanumb, no, ang area palawa sang pain, no, kay because we have to drill, no.
1: So hindi na siya makuha, doc, sang isa lang ka visit.
0: No, hindi siya, because ang pinaka-importante di sa cleaning, ginatinluan, as nga wala isang baho, meaning wala na sang germs, wala bacteria, matinlo, git siya, safe ang patient before it close, no? Before it seal. So ang seal, amuni ang ginasil natun, amuni siya ang safe nga rubber-like na material, which is we call it gutta-percha, no? So amo na ang ginaseal naton, meaning amo nang gina-replace sa gin-remove ta nga mga nerves or blood vessels nga ara dira sa sulod, kay because ang pulp bala amo na, no, may blood vessels, may nerves, so amo nang gin-replace ta si gutta-percha. So kinanglan before ta naibutang si gutta-percha, matinlo gid ang sakit, ang buho da, no, matinlo gid siya, hindi pwede nga I mean the chamber, so hindi siya pwede nga mahigko, no, kay basi mag-cause ng infection, so amo na, no, and kinanglan gid nga matinlo siya. So weeks na siya ang procedure, no, kay because first visit sang pasyente, so i-drill siya, and then amo na ginabutangan naton sang ano lang before naton i-discuss sa pasyente, no, so maya after sang gintinlo, so may temporary feeling, and then mabalik naman si ano, si pasyente, no, para for cleaning. So amo na, no, gina debride, so may ara kita reamers and files, amo na ang gina-remove sa mga nerves ka blood vessels, so nabilinda, so tinluan at tinluan gid na siya, no, amo na ang aton nga procedure, kay because, no, ano matabo, no, kung hindi abinasipot and then ginseal sang dentist. So amo na, no, ang super infection amo nang halungan naton. So amo na.
1: Isa na sa pamangkot, dok. What if abi may dako kagid nga cavity sa ngipon mo, tapos ginpapastahan mo lang pero wala to na tinluan gid bala sa root sa ngipon mo, anong matabo?
0: So that's ang recurrence ng dental caries, no, amo na ang matabo. So bali ma-recur siya because gintabunan lang, wala masipot, no, ang nagaitom-itom or naga-brown-brown. But kung kaysa depende, no, Rajuman Magi, no, sa case ang pasyente, not all nga parariho, no. So kinanglan gid nga ma-save siya, so ginatinluan maayo. And may ginabutan kita nga mga medicaments dira, no, para save si pasyente, hindi magngilo, wala sang may mabatsyagan pagpuli niya, kagtapos okay gid no ang kondisyon sa ngipon. Ang importante sa root canal nga pwede ikaw as long as ang ngipon intact, hindi siya nagahulag. Kay because ko nagahulag na siya, although may buho, pero hindi siya indicated for root canal. Ang indicated is gabot, no? Kay nagahulag na siya, sulaan so, sa may nagasupport, nagahunga na siya, useless ang imong root canal, no? Hindi siya maglast long lifetime. So amo na ang dapat gid hangpon sang aton nga tagpalamati, no, nga ay hindi gali pwede, no, kay because ang akon nga ngipon nagaano na siya, nagahunga na siya. So although may dako nga damage, so the only thing is amo na ipabunot na lang gid, no. But see to it nga after mabunot, so mag-take action ka man nga pasyente nga for replacement, no. So base naman sa assessment, no, sang imo nga dentist, no, evaluate siya na kung when to come back nga need mo na for replacement, no. Pwede mo siya ipa-fix bridge, no, kay may missing ka para wala ka sang removable nga denture. Pwede man kung gusto mo yung hindi masyado pricey, pwede man nga denture lang, postiso lang, removable. Kaya gusto mo yatinluan man nga para at least makapos sa imo. Pwede man nga para at least may alternative balaan sa ang pasyente kung ano ang the best, no, after sina nga may ginbunutan, no. But si root canal nami siya, no, because accidentally na-injured, no, ang area, ang ngipon. And then what happened kun ara gid sa atubang? Amo na ang pinaka-importante kung ara sa atubang. So gusto mo ipabunot na lang, which pwede pagali ma-save and then butangan lang sang crown later on. I would prefer, no, amo gid na ang ipa-obra ko, iparot canal ko gid diyan because aesthetically tahom siya. And once abutangan sang selected nga the best nga color, no, nga base sa adjacent sang imo natural nga mga ngipon, okay gid siya lang tawo, no. So as do wala gid siya sang in-in, do wala ka gin-rot ka na, do wala ka man sang...
1: Do wala kinalain, dok.
0: Oo. Amo na kay because nag-matter naman sa shade, no, sa color, no, base sa imong natural nga ngipon. So amo na ang importante, no, nga nahahangpan sa aton nga mga tagpalamati because, no, may ara kong kaisa nga gina-neglect, no, because they, hindi, wala sila naka-intindi kung ano ang ginatawag nga root canal nga treatment, no. So amo na, no, so sa may ngipon, no, nga ginarot canal, may mga kwan ini siya, guba-guba gid siya, although wala siya gahulag-hulag, ha. So may ara siyang makita mo nga itong sa palibot, no, and wasak, wala na, may buho na siya, no. Kung isa may ari ni Rajuman Magi nga wala na sila may nabatsyagan nga pain, no, but ano siya ning gaitom lang na da sa sulod bala. Kung kaisa may ara nga ngipon nila, no, nagsulong na, nagitom na siya, no, kay ano ni nabunggo or something like that, no. So pwede siya amo na iparot kanal ninyo, no. But depende, no, sa results ng x-ray because may ara need nato ni evaluate gid, no, para at least, no, ma-save sa gihapon kay nami gid sa root canal, no. Ang importante nga ma-replisan siya and ma-restore siya kay once nga ang cyst or ang gumboil may ara abi nga, let's say abi gabilog-bilog da, and then pinabayan mo lang, and then hindi lang sa gums ang naghabok, pati na ang imo nga guya. So naghabok na, no, kay because nga late ang imo nga paghulag, no, para sa imo nga self. So wala ka pa sang ang lifestyle mo gapanigarilyo pa. So the more nga mahabok at mahabok pagid siya, no, because ang lifestyle amo na nagapa dugang pagid nga pwede siya nga maghabok pagid na, or ang severe nga toothache or sakit, no. So amo na ko kaisa dapat gid nga halungan, no, because nga kun may ara ka nga ngipon nga let's say na may buka or itom sa tunga o basi madala pa lang siya sang ano sang pasta lang gid no, because hindi man tanan nga ginarot kanal gid nato no, so amo na ambal ko kagina ang may mga crack lang gid ang mga may severe nga mga infection kag may decay nga grabe gid or amo na abi because of injury so need that to replace, so amo kina siya or i-restore nato no. So importante no na balaan mo nga pwede pagali siya no kay because ka isa mga traumatic injury no. Ya itong gasulong gid na siya radyo man magyang itsura mo. Mm-hmm. And then pabayan na nga nila, so amo na ko kay isa ma'am magdugay ti do wala sila kahangop kun nga ang amo ni wala man sila kadumdum kun nga ang nga nagsulong ang dugo da ang nagitom siya kay isa makita mo no daw brownish yellow, lain siya sa mga iban nga natural nga ngipon niya. Ang iban daw gray, light gray, something dark daw amo na ang itsura na kay nagsulong na ang dugo no. Something ano because sa mga traumatic injury no, amo na ko kay isa ang kinahanglan gid gali root canal no para at least ma-save naton, matinluan no, kaamo na ang importante. So hindi na pagulat ton nga grabe naghabok na ang ano no sa severe infection, naghabok na ang guya kay amo na kong kaisa ang late bala ang response ang pasyente sa iyang ano wala dayon ka pa check up no, because sa ang need naton every 6 months mo visit kita sa dentist.
1: Oo.
0: Kag amo na no, para at least mabalaan sa dentist kung may ara ka pa nga mga need for dental no, basi luwas ang cleaning nga ginabalik mo basi no may nakita ang imo nga dentist nga guba no, so amo na need na nga i-restore na dayon
1: pa masalbar samtang temprano.
0: Yes, no.
1: Oo. Sige Dok, medyo lapaw nagigita sa aton nga oras. Dok, final lang imo na lang ang mensahe sa aton mga kauturan. Damo sila natun-an subong yes, no, about sa root canal.
0: Thank you so much, Radyo Man Maggie.
1: Nabatian si Dr. Herminia Ballesta Gonzalez. Happy listening sa itong mga kauturan nga nagaw po dari sa itong pagpangalagad. Happy kadayawan sa Davao City. Kuno ang balit, Tristan Wyatt Gulay, Arakada Subong. Enjoy. Mamere Recabar, Sir Stephen Panega, Mayong Aga, Cleta Alfafaras. Tag sa iban, pagid nga nagaupod sa itong pagpangalagad, pwede pa kamo makahingagaw. Kadto sa may mall, yung deli and restaurant. Para maglantaw sa aton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament Subong Adlaw. Standby sa masunod nga programa dari sa DYRI RMN Iloilo. Kangalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga Dradyoman Maggie Eresuelo Maleriado, kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: TGX 500.
5: Sir and Grace, paglimutan.
6: Ako, may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
5: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Inamigit ini sa aron nga lawas.
2: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sakit kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man kang adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
11: Ako man!
4: Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
10: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
14: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na!
15: New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra dasig, extra galing! New Alaksan Extra!
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
14: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
15: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Sample Plus Gold.
20: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
19: Sample Plus Gold.
21: Mas pinalakas.
19: Pinagaling.
21: Pinahusay.
19: Sample Plus Gold.
22: Sa mga butika.
19: Sample Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
19: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Pagbibig sa mga butika.
24: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sample Plus Gold.
28: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
19: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
22: Sa mga butika.
29: Bakit RightMed ang binibili mo?
30: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
31: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
32: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
30: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
33: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
34: Maayo ang lawas ng bata mo.
35: Sus, masakit naman ino.
34: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
35: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
26: Unilab quality yan.
27: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Katapusan na ang hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuto ng Agosto 15 to Top 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 to Top 16, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Visit tahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras mga karadyuman, tatak las 10:38 na sa aga.
4: Mr. kag Mrs. Wise Expenses. Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. kag Mrs. Wise Expenses. A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs. Wise Expenses.
3: Mayong aga mga kasama, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
5: Kag Mrs. Wise Expenses.
3: Subong nga adlaw, August 16, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
5: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga alagad, ako si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
5: Kag Radyoman Lineth Fernandez Silatrizo.
3: Kag syempre, Radyoman Lineth, upod naton sa aton tag sa edisyon sa aton programa, si Ma'am Bing Bing Josue, ang aton nga financial educator. Good morning, Ma'am Bing.
5: Good morning, Ma'am Bing.
6: Good morning, Radyoman Jaylene. Good morning, Radyoman Lineth. Mayong aga sa aton sininga mga suki nga nagasunod gid sa aton nga programa tag sa ka Domingo, Financial Literacy Saturday diri sa DYRI RMN Iloilo sa programa Mr. kag Mrs. Wais sa Expenses. Maayong aga.
3: Yes, ma'am. Malalipot lang a recap. Radyo man lang na. Ano
5: naman siya? Favorite na kiting apart, ma'am, magbalikap.
3: Last week, ato na istoryahan ang una sa ato entrepreneur of the day, ang founder sa Canva. Nga may dugong Pinoy, si Melanie Perkins. Subong naman, may isa kita ka entrepreneur nga igipresentar kag ipakilala sa aton yung mga tagpalamati. Kag last week pa gid ang aton nga naging topic ko, no gani?
5: Shopping. Para dahil sa piyak ng target.
3: Ang addiction sa online shopping. Ati Subong, may bago naman kita nga topic ko. Actually, not that bago, pero very relevant gihapon, kag timely sa panahon o kon sa aton mga gina-experyensyahan Subong diri sa Pilipinas.
5: Kaya actually, Radyo Manjeline, ma-relate mo man siya ganun sa online shopping addiction bangod isa man na ang isa man na ka-factor ang ginistoryahan natin last week sa mga nag-aapekto sa pag-istoryahan natin Subong nga adlaw.
3: Sige, yes, sige.
6: Tayo na mag-add to cart, binag-binago niya ginian na isa Subong.
3: Ay, nako. Pero Subong Abi, madamo gid sa nagakinahanglan sa mga financial tips mambing sa mga financial advice nimo sa ini nga programa. Bangod nga kun panahon sang tigkiriwi, wala do halos ni kita kabalo kung ano aton obrahon para nga maka bawi kita financially. kag ano bala ang mga pamaagi para nga makagwa sa sina nga sitwasyon. Pero syempre unahuntaan na yung aton nga entrepreneur of the day, Rajuman Linan. Sino bala ang aton nga iga-feature nga negosyante sa mga aga?
5: Sa mga kung madumduman sa aton mga karajuman, Rajuman Joylene, kag Mambing, ang mga na-feature naton usually may ara sa mga half lang sila nga Pinoy, pero ariya subong pure Filipina.
3: Wow. Sa,
5: pero kung manotis ang aton mga karajuman, gina-flash ni Rajuman Mark sa aton yung screen, ang aton iga-feature nga entrepreneur of the day subong adlaw, si Anna Meloto Wilk. Kung mabatian sa aton mga karajuman ang iya-apilya doya hindi pang Pinay, no?
3: The foreign.
5: Oo, kaya although siya pure Filipina, ang iyaya na pamana is British.
3: Wow, amo na nga, kaya Wilk.
5: Oo, amo na nga Wilk ang iyang apelyado. Pero ang aton nga mangin entrepreneur of the day, si Ma'am Anna, isa ni siya ka-prominent nga Filipina entrepreneur, humanitarian, kag ang co-founder kag president sang Human Nature. Isa sa pinakadako nga social enterprises sa bugos nga Pilipinas. For sure.
3: She understood the assignment. Dahil to cut you, dasig lang. She understood the assignment, Ma'am Bing.
6: Oo, gani. Bad research.
5: 1 week actually, Ma'am. Pagkambala pa lang sa ano to nga ako, mga in charge. It's research.
6: Very good. Hindi ka nagahimo sa iyong assignment.
3: Oo. Di ano dahil yun? Radyo Malinan?
5: Anyways, ang for sure familiar ni ang kadamaan sa aton mga karajuman, especially ang mga Gen Z, sa mga karajuman naton nga conscious gid sa mga ginapanggamit nila nga produkto. Bangod ang Human Nature, usually makita man ni naton sa mga department store, sa mga basta sa mga mall, may ari gid ni sila may corner gina nga daw puro Human Nature ang products. Bangod 100% harmful chemical free. Ag-offer ni sila sang 100% harmful chemical-free personal care, cosmetic, kag home care products. So usually ang target market ni nila ang mga tao man nga hindi man gusto ya sa mga may mga allergy, bala mga sensitive ang ilang skin. So siya ni ang nagtukod sang ini nga negosyo. So quick story time, ba?
3: Quick story time.
5: a little background lang sa kung paano natukod ang Human Nature, paano nila na isipan ang amo ni nga klase sang negosyo. Bangod ang iya ni gali nga father ni Ma'am Anna. Oo, ang iya ni nga tatay amo ang CEO, founder sang Gandang Kalikasan Incorporated. Amo ni sila ang mga organization nga nagabulig sa mga poorest of the poor. So bata pa lang siya na ano na gid, although sila ya medyo may kaya, iti kay ang papaya gani founder sang
3: isa ka foundation.
5: Isa ka foundation nga nagabulig sa mga pigado ti sa lamharon pa lang nga edad nagano na siya, nag-upod na siya
3: or exposed.
5: Oo, exposed na gid siya sa reality sa mga nagakalatabo sa mga pigado nga pamilya.
3: Sector.
5: So naintindihan niya gid ang panyagid ang kabudlay sa pagpangita sang kwarta. Pero ang ila gid yang business na isipan niya na sang one time nagadto sila mo ni na pamana niyang iya husband nga si sino ni gani ngalan sang husband
3: basta niya Wilk.
5: Dylan Wilk. Oo, na
6: Dylan.
5: Oo, si Dylan Wilk na pamana niya na nagadto sila sa US sang 2007 nagadto sila to para mangita kuntani isang sponsor kay di ba mag foundation ng IAMI, nangita sila to sang sponsor sa luwasang pungsod kag dito nakita yang ang mga groceries mga magadto siya sa mall, usually ang mga product mga organic. Mga chemical free. Natingala siya nga wala niya sa Pilipinas kay ang mga sources na mga ingredients nga mo nga product ara man sa Pilipinas do bugana balabi sa aton nga pungsod. So naisip niya nga why not nga sila na lang ang mag-produce sini locally. Mm. Kag ang manami padira sa iya Rajuman Joylene kag Mambing, bangod nga direkta siya nga nagakontakt sa mga local farmers agud magkuha sang supplies, wow, sa ilang mga produkto. So wala na sang middleman, mm-hmm, sila na mismo ti wala ang sweldo nga para kuntani sa mga
3: farmers
5: gakadto gid sa ila.
3: Mm.
6: Yes, no? Katahom sang iya sini nga story, no? Kun magluwas nga naka-develop siya nga maging negosyante, mm-hmm, mismo, no? Kaysa nga na ano gid siya nga sang 16 years old siya, no? Ang iyang father, no, mas ano siguro ang iya sini nga ang iyang father amo na siya ang founder man sang Bahay Kalinga, no?
5: Kay Dawad Kalinga.
6: Gawad Kalinga, mm-hmm, no? Nga nagahatag sang mga puluyan sa mga pigado naton nga mga kauturan, no? So there was a time sang 16 years old siya, so gindalato siya sang iyang father, no, sa slum area. So nakita niya ang kapigaduhon kag didto nagtubo ang iyang kuan, no, ang iyang handom, mm-hmm, nga tani mabuligan sila, mm-hmm, no, kung paano nga magugwad man ang ila sini nga pagpangabuhi, no. So coincidence nga ti didto, no, sa amo nga story, no, nga ginano ni Rajumana Linette, no, nga ang pagkakinahanglan, no, kay nanginsikat sadto, ginapangita na sang mga consumers, mm-hmm, ang mga naturally based nga mga mga products, no. So ti amalgani, no, kay ti bugana ini diri sa ato, no, ang mga raw materials nga ini, no, like mga citronella, mga ang mga aloe vera, no, ang coconuts, no. Oo, no, kadamo, no. So why not, no? So actually ang human nature nga ina, no, siya sang interest sa sina, sang ginpadalan siya sang isa ka pack man, no, sang
5: organic
6: nga ginregalo, ginpadala sa iya sang iyang sister nga si Camille, mm-hmm, no. So si Camille, si Camille na ang iyan nangin kaupod man, no, and sa then business. si Dylan nga ina amo, yes, na siya ang may pagkanegosyante, mm-hmm, man, no, nga gin-share niya ang iya sini nga ma expertise, no, kung paano bala nga mag build sang negosyo. So that was 2008, no, mm-hmm, and then sang 6 years after dito na nag-start na sila sa pag sa pag-build sang manufacturing facility nila, no. So ang ila ang mga ang target nila nga mga ginatanaw yatong bululigan, no, ang mga beneficiaries sang Gawad Kalinga ang ina. So natagaan sila sang trabaho, mm-hmm, no. Kag may mga partners sila nga mga farmers gid, farming community, mm-hmm. So dira kag ginabakal nila ang ila sini nga mga produkto nga amo na ang mga raw materials para sa ilang pag-process sang mga hindi lang personal care, no, hasta sa mga household nga mga mga kinahanglanon na, no. So dito, so damo ang nakaangkon sang trabaho sa manufacturing, sa mga farmers, no, and then sa marketing, no. Dako na gid sa subong kag I think pila na ang mga sa subong mga employees, I think hundreds, mm-hmm, or maybe mga ang last ko nga nakita, hindi ko lang nabalaan kung ano na tong year, mga 450 something na, mm-hmm, no. So maybe mga 500 na ka mga employees, or maybe more than that kag may nagamarket sila, no, hindi lang diri sa Pilipinas but sa ibang pagid nga mga countries.
3: Oo, grabe ang basta gani locally made nga mga products. Super lapit man sa aton Balatsyagon, mm-hmm, Mambing. Kag ti ang kita mo bala ang kausa sang ining negosyo nga makabuli sa mga pigado, sa makamahatagan, hindi lang makahatag sang temporary solution sa ilang problema, kundi mahatagan gyud sila sang problema, sang solution, yes, which is ang ila mismo nga trabaho, ang ilang palangitan-an sa matag-adlaw nga tanan, Mambing.
6: Yes, no? So, nakabaton ang ilang mga ginabuligan nga mga target gid nga community sang sang sweldo, kag, mm-hmm, other than that, may mga coaching pagin sila, no? Ang ila sining nga HR, o. Mm. Kina, ano pagin, nangin life coach na ang ilang mga personal sa HR. Of course, dala dira sa ila ginatudlo kung paano ang pag-manage ang ila sining nga income, no? Mm. So, very basic, hindi na nga dapat ma-learn ang personal finance, ang tama nga pag-manage sang finances nga amo man na ang aton nga gina-share diri no sa aton sining nga programa.
5: Actually sang research kita ni about sa kay Ma'am Ana Rajumanjilin, kung madumduman mo ang first gig nga entrepreneur nga gin-feature naton sa nag-start kita sa Entrepreneur of the Day si Ma'am Maggie. Founder sang yes. Modern Ilongga. Kung yes. Madumduman so, mo daw medyo ang gid ang ila story no kay na ang ila balang ginapananaw hindi lang nagnegosyo sila hindi lang para makaganara sa para sa ila ko galingon kundi nagpangita man sila sang paagi kung paano mabuligan ang mga local community. Kita mo to si Ma'am Maggie ang iyang mga hablon
7: mga weavers
5: mga gatap siya sa mga weavers gid sa nagkalain-lain nga parts ng province of Iloilo. So though medyo pareho ang ilang story kag dugang ko lang sang balimambing kay kanami sa aside sa gahatag siya gapasweldo ni siya 60 to 100% more than sa minimum wage sa iyang mga employees. Gahatag man siya sang training sa mga empleyado ya sa like sa na-mention ni Ma'am Bing. Wala ya lang ya ginatugyan sa ila ginapangitaan niya man sa pagi. Agud mas mapasanyog pagid ang ila skills kay ti alin gani sa mga pigado nga pamilya. Wala man sila ya sang ikasarang mag-training para sa ila lang ako galingon kag mayara sila sang kon sa iba niya kon mag ang kumpanya nila gani do mamerdihan na do manusirado nagapang yes. Layoff sila sa mga empleyado pero sa ila ya mayara sila sang strict no firing policy during tough economic period so imbis nga mag kay nainsindihan ni para ya kay Ma'am Ana mas nainsindihan niya nga sa amo na nga tiyempo mas kinahanglanon sang iya mga empleyado ang sweldo.
7: Grabe ka inspiring kung ikaw ang isa sa mga empleyado excuse me, ni Ma'am Ana Meloto Wilk, do hindi mo man dali-dali mabayaan ang imo obra. Bangod nga, do ginasalbar, ya ikaw sa umpisa pa lang, ginsalbar yan ang imo pagkinahanglan.
6: Yes.
7: Kaya ginatry niya git, nga hindi ka madula sa amo ni nga modulaan sa amo ni nga oportunidad nga maka-income ikaw, Ma'am, no?
6: Yes, that's right, no? Kaga kanami, no? Kanami sang iyang pinaka-purpose git niya. Hindi nga pag-inrit sa iya nga self but makabulig no makabulig gid no so ti grateful gid ang mga nabuligan nakaangkon sang sang sweldo sang income nakapatindog sang ila kaugalingon nga balay nakapa tapos ang ila sining mga kabataan no so daw ano bala no and then he comes syempre siguro may mga investment na naman sila no kay ti ginatudloan sila kung paano mag-manage ang ilang finances although gin-mention niya man no sa isa sa mga interviews nga nangin na challenge man no it takes time to change ang mindset no sang poverty mindset nga ginatawag yes. No kay di common ina nga ay amo na lang ni kami makakaon lang sa 3 times a day okay na. Na tama na no mga amo sa sina no so nangin dako man ina nga challenge sa iya so amo na nga other than paghatag sa ila sang palangabuyan so ginatagaan gid sang dugang nga mga knowledge no nga mapabag-o no ang dalagan sang paminsaron nga mga positibo nga tanan may kahigayunan nga mag-ugwad sa ila sini nga pangabuhi no sa so, umuman na ang ginatudlo naton diri no nga sa diin ka man nga sitwasyon sa imo sini nga finances may pag-asa ka gid nga mag-level up sa imo sini nga financial life
7: do ano na bala ang 500 at least 450 ka mga empleyado yes. Nga tagsak sa ila may pamilya do times 5 ina sa mga tao nga ila nabuligan Ma'am Bing. So speaking of challenges and paano ina naton nga ma solusyonan istoryahan ta naman ang bulan sang tigkiriwi siling June pa lang na istoryahan ta na ini kaya muning mga linya sa mga binulan nga do puraot gid ang aton nga mga kauturan ilabi na dari sa Pilipinas pero Ma'am Bing ipahangop taliwat sa aton mga kauturan ano bala ang butang balon sang tigkiriwi bulan sang tigkiriwi
6: yes no so na ano na gid man ini halin pa sang una no ang ining panahon sang tagkiriwi nga ini or lean months no sang katigulangan naton nga an ngo tungod nga sa mga amuni nga mga binulan sadto pa man no wala sang mga produkto no indi pa nasa harvest
7: or bago pa lang
6: no malayo pa ang harvest season no sang aton sini nga mga kauturan nga mga mangunguma no so dira no and syempre kay ti kalabanan sa aton sa mga Filipino no sadto ti nakabase sa palangabuyan sa panguma no pero ti sa subong ti may mga binag-o naman kita nga mga pamaagi agod nga kita mag-income no nga especially kung empleyado ka to so ti ano gid ina iya no regular ka gid nga naga-income sa sina no so ti amo ina no nga kung may mga naga ano man sina gani no tungod sa mga lean months nga ini na notice man ina no in the past man nga nagasaka ang mga cases sa mga criminality no like mga pagpangawat mga snatching sang una no ti sa subong ti tungod nga nangin ano nagid ang aton sini nga mga law enforcers may mga CCTV na tapos sa may mga ang ginatingwaan gid sang aton government nga mahatag matagaan sang trabaho ang mga tawo no so ti nagless naman no. Pero so yes ang ining panahon sang tagkiriwi no kun kaisa gani hindi lang ni nga mabatyagan sa panahon nga amo ni yung mga August no ang iba niya gani daw lifetime nila tagkiriwi no
5: oo man
6: hindi bala tungod nga amo sa sina no nga na lang daw permi ka lang nga ginakulang no permi ka nang gilakulang sa imo sini nga finances nga ano stress ka no ang pinaka ano sa sina no tungod nga kulang ang imo nga financial literacy or balaan mo man nga kinahanglan mo nga mag-save no para sa mga panahon nga ini sang lean months o kun manubo ang imo sini nga income no so kinahanglan preparahan mo na tani nga sa panahon sang bugana ka save ka no dugangan mo imo savings dugangan mo ang imo emergency fund para nga hindi ka madugangan ang kapigadahon sa pag-abot sang sina nga lean months no kun ang tagkiriwi nga ginatawag no so sa aton lang na no amo na nga very important ang proper financial management so ti kung wala mo ina mapreparahan then find ways to increase our cash flow yung mga cash flow so less kagid-anay sang imo sini nga expenses kag pangita ka way para ka maka-income no so amo na gani nga gina-feature naton diri ang mga entrepreneur no nga mga nag-successful nga kalabanan sa ila nag-start man sa gamay no nga capital no or dako ang capital pero nangin may paagi sila kung paano sila no nga makaangkon sa nga good debt nga ginatawag para sa ila sini nga investment no like kumadumduman ninyo si Kyle Molina yes. No di ba zero budget siya pero may ara siya nga sistema no so amo na very important sa ang sistema sa aton sini nga pagnegosyo no so kun nabatyagan mo ang tigiliwi sa tanan yung panahon no di whatever no diri ka nagin pamati sa amon kag whatever you learn i-apply mo ang basic is to save
5: kisa sa mindseting lang man amo mo kay do na perceive ta na bi na perceive ta na bi do na pass na better decision ano na ang halin sang una pa nang pagpati nga paglabot sang bulan sang Agosto tigiliwi na dayon pero kisa galingin man ulo ta nga gatuod siya bisan ng aton nga mga galastuhan kun isipon ang expenses naton do para riho man gani do wala man kita may gindugang sa aton ginagastuhan nga do nagkulang man sa gihapon ano bala sa pamatsyag mo mambing ang mga factors nga nagcontribute kun nga do poraot gid ang halos kadam-an sa bulan sang Agosto
6: yes no so amo ina no nga wala kita nagabudget no wala kita wala nato nahabit ang pag-save no maybe because na experience yan sang aton sini mga kauturan bisan ang mga employed sang tagkiriwi amo ning Agosto tungod nga let's say ang ila sili nga mid-year bonus no ti wala tungod nga di ba may mid-year bonus no ang kalaban nato ng mga employees pero tungod nga mismanage ang finances kung ano-ano lang to ang ginpamakal niya no wala siya nag-budget no wala siya nag-save so pag abot sang tunga-tunga no kay ti amo ni Agosto pagka ano naman kumbaga do tunga-tunga ini sang mid-year bonus kag sa ginapaabot nimo nga bugana naman nga mga binulan nga amo na nga nag-start ti ang harvest is October and then dira naman ang iba niya amat-amat na nga nagabaton gani sa mga kuan, no, sa mga bonuses, no, sa ila sininga mga benefits, no, mga year-end bonus, no. So kumbaga ang ini nga panahon daw natung-an gid man, mm-hmm, no, sang ano ka sang pagbaton mo sang mid-year bonus kag sang imo ginapaabot nga mga kuan, no, nga mga benefits, mm-hmm, naman sa pagtakop sang tuig. So ang pinakarason is wala mo gina-manage maayo ang imong finances. Kun kulang gid man, no, kun kulang gid man kay ti damo ka responsibilidad, nagginot ka na, pero may opportunity ka patani nga maka-income ka, no, kay ti amo na, no, para nga mag-increase ang aton nga cash flow, ang aton nga savings, other than nga magginot ka, especially sa imo sini nga mga wants, no, kag kun kinahanglanon man ina ko mga essentials, pangita ka gid way nga maka-less ka sa imo sini nga expenses, no. So hindi mo na makita kung wala mo gina-track, wala mo ginalista ang imo expenses, no. Pero kung ginalista mo like bisan abi lang sa, di ba, ano na sa ato, no, essential na gidya ang may internet connection ka, mm-hmm, no. Pero may ara da nga mga kwan, nga mga network nga mas ano ka, mas advantageous sa imo nga paggamit, mm-hmm, no, nga di ba may mga ara na nga for 1 week lang, no, amo ni ang yang ang imo ni nga i-load, no, for 1 month amo ni. So kung diin ka pwede maka-save, then himuon mo, mm-hmm, no. So amo lang na example sa sina, no. But of course ang pinakaano gid dira, maybe dako sa inyo nga paglista dira, dako ang nagakadto sa inyo sini nga mga groceries or sa pagkaon, no? So tigina tudlo naton ina diri para ka maka-less sa imo expense dira, make a meal plan, no? Mm-hmm. Kag as much as possible healthy meal plan nga ang mga ingredients sa sina, no, pwede mo ma-produce or dira na sa imo sini nga lagwerta dira, nice, no, sa imo sini nga garden, no? So with that, no, isa ina sang mga effective way nga maka-less kita sang aton nga expense, no. So ti kung ginaano nimo in the past abi nga daw gina-experiencehan mo gidya nga struggling ka sa amo sini nga bulan sang Agosto. So ti before pa man dapat gin preparahan na ina, no, para hindi maliwat ang imo nga experiencia nga epekto sang tigkriwi kay ti natabo ina sa imo.
7: Mm-hmm. Preparation gin, yes, proper financial management. Kaya ti syempre siling mo ma'am dapat may dugang nga mga income. So ano bala ang mga kung bulan sa Agosto, bulan sang tigkriwi, ano bala ang mga pwede naton maging dugang man nga sources of income? Ilabi na kon sa umabi ang mga talamnan, hindi pa pwede makaani ang aton mga manguma. Kun sa pagpangisda, kababotang ta, basi naka-closing season man. Mm-hmm. Mabudlay man para sa ilang freely makapangisda sila. Kaya sa iban pang mga sitwasyon sa aton nga mga kauturan, nga may ara na sa main source of income, pero nangin mahina ang ina nga kita sa amuna nga klase sa trabaho o kon negosyo, ano pa ang mga pwede nila maobra, agod nga may yara sila sa isa pa ka source of income or more sources of income.
6: Yes, no, so ti sa mga sa kaumhan natin iya, no, when it comes to farming, no, hindi lang man nga humay, no. Mm-hmm. May mga crops nga all throughout siya sige-sige ang produkto mo, no, nga hindi nga seasonal lang, no. So pwede ka gid ina iya, no, nga makapananom-tanom sang sa sina, no. So search ka, no, kun ano ba lang nga mga baridad sa sina, no, and then maybe seek ka sang assistance abi, no, or pangonseyo ka dira, pamangkot ka dira, no, sa aton sini nga mga offices, sa aton nga municipal agricultural office, no, mm-hmm, or ano bala dira ang mga programa nga pwede ka mangin involve dira, no. Kun hindi ka pa miyembro sang farmers organization, then join, no, kay ti ang bulig sang aton sini nga gobyerno, hindi individual, no, or common hindi individual kundi nga sa organisasyon, mm-hmm, o kun sa asosasyon, no. So ti ano ka dira, no, kun ano man ang mga serbisyo sang gobyerno, kun ano man ang programa, then take advantage, no. Kinanglan madugangan ang aton nga value, no, ang aton nga income potential, no, kun gina ano naton, no, ang pag-learn naton sa mga skills nga ina, no, kay kundamo ang ato na balaan, no, dira man nagataas man ang kadamuon sa mga oportunidad, mm-hmm, oportunidad ka nga maka-income, no? So like sa subong nasa ano na kita, no, sa internet na kita. So kadamo sang pwede naton nga mahimo, no, nga mag even nga mag-reseller kita, no? Or even let's say dira sa ato nga kauman, hindi ba lagi na ano naton nga mag-ano kasang negosyo, kinahanglan ginapangita ina, no, demand. Sa sida o hindi man ina, no, or kulang ina, no, dira, no, amo na ang kinahanglan, no, so amo na ang imo nga provide, no, kun may problema dira, ano bala ang imo nga solusyon. Mm-hmm. So dira nakabase ang imo sini nga ano, no, nga imo nga negosyo, no. Mm-hmm. So kadamo sang pwede naton nga manegosyohan, no. So ano lang gid is to learn, no, connect with people nga may mga ibalo dira, no, or let's say abi may negosyante dira sa inyo, or pwede ka mangin partner abi, like sa even sa marketing. Mm-hmm. No, sang sina nga ano nga kompanya, or even sa imong relative dira kung may negosyo, then offer some service, no. Ano bala ang imong skills nga pwede nga mahatag, no, nga in exchange, of course, ang imo sini nga income, nga maka-income ka.
7: Oo, may mga kilala kita nga, for example, nubo biyang iyang income. Yes. Pero masagad siya magkanta, sagad siya mag-host. Yes. Nag-offer siya sang iya services.
5: Oo. Hindi kitawa na imo.
7: Ligid mga kanta. Nag-offer sila, ma'am, sa ilang mga services nga makakanta sa mga events, maka-host sa mga, yes, ceremonies, sa mga events man. Para nga, tinako mo ng TF, ma'am mo.
6: Yes, diba? Ang mga talents kayo na, makapag-turn, mag-inina sa makwartahan, gilina, mm-hmm, yan, no? Hindi lang ang skills, but ang imo nga mga talents ka na, no? Makwartahan gid ina, no. And isa pa, no, ang about sang AI, hindi ba, sang nagligad na ano nato na ina, no. So subong like ang bisan ang aton nga mga kabataan, bisan nasa ano ka lang, nasa college ka, kung i-learn mo ni ang AI, damo gid ini, dako gid ini nga oportunidad nga makabulig sa imo nga maka-income, no. Kay tikadamo sang aton nga mga small entrepreneurs, no, nga hindi sila techy pero kinanglin nila nga mas mangin effective sila sa ila sini nga marketing, no. So pwede gid, no, pwede gid nga i-learn mo ina, and then i-provide mo, no, ang ina nga service para sa aton sini nga mga negosyante nga nagakinahanglan para nga ma-upgrade sila sa ila sini nga marketing, no, sa ila sini nga system, sa ila sini nga pagnegosyo.
5: Kay do halos tanan, ma'am, kinahanglan na gid ya sang technology.

0: imo i-venture, paano mo ma-make sure nga mapadayon mo na mambing ibisan pa nga mag-labot na kita sa bulan nga bugana?
1: So, kung na naka-income ka sa sina, kag nakita mo, na-experiensyahan mo, no, nga nagtaas ang imo nga income, no, so, nga mag-stop ka, no, kahit balikan mo ang imo sining mga goals, no, ano ba lang imong urgent goals, ma-stop ka, madulaan ka sa income na naman, no, and then nadumduman mo, may ara kapagali ng mga balayran, o, diba, wala kapagali sa emergency fund, no, gusto mo mag-invest, pero wala ka sang inog-invest, no, malapit especially no approaching retirement no hindi ka pagali ready no and may nakilala ka nga mga nag-retire nga hindi enough ang ila sini nga pension no so ti gusto mo bala ina nga may experience man in the future nga mag-retire ka so why stop kung naka-income ka na dira no all you need is dapat pagid gani nga pangita ka way para mag-expand pagid ang imo nga business no para madugangan pagid ang imo sini nga income dira no. So, be consistent. Amo man yun sa ato nga saving, no? Kung naka-save ka, Abby, nag-goal ka, Abby, 1,000 a month ni mo na saving, and then, be consistent, no? Be consistent, kiti, pwede gali nga maka-save ka sa 1,000 every month, no? So, amo na sa ato nga saving is, kinanglan klaro, paano ko bala maka-save? How much ang ako nga i-save? San o ko ini dapat ma-achieve na saving? So, dapat, detalyado ka dira sa imo sininga goal. Kay kung nambalon mo lang mag-save tapos wala kay muon, no? Ano ba lang ako ni muon para makasave ako sa sini?
0: Usually kung ang inconsistency man being nagakatabo kon ka isa kon tapos mo nakasave ka sang gamay, nagastos mo naman.
1: Uh-oh.
0: Pero may ara man niya sang pag-save niya, nagaka-motivate naman syempre nga
1: yes.
0: Nadugangan, ay pwede ko gali mapalabot ni subong pa lang may ano na ko di may 10,000 na ko. Madaga do nagaamat-amat maabatsyagan ko nga do wala na ako sang problema gid financially. Siguro dugangan ko naman asta yes. Nga wala niya ma-realize nga na-exceed pagid siya gani sa iya nga goal.
1: Yes, no, so ano amo na bla celebrate small wins. No, so amo na nga ang goal mo attainable kay kung magambal ka dayon nga ay gusto ko kasi so, amo na kinanglan weekly ang imo nga goal. Kaya kung magambal ka lang nga, in a month, gusto ko may 5,000 ako. No, and then, mahulag ka sang 1 month. Mm-hmm. And then, wala mo ma-achieve ina. So, na-frustrate ka. Pero kung i-weekly mo ina, let's say 1,000, na-achieve ko, ay kaya gali, no? And then celebrate that, no? Para ma-motivate kapagid. Pwede ko pagid gali after a month, mm-hmm. no? Every week, may 1,000 ako. And then sa next gali, pwede ko ni-gali nga madugan. Kahit i-check mo ang imo sining expenses, ay amuni, pwede ko pagdiri maka-less pagid.
0: Mm-hmm.
1: And then here comes, may business ka, no? And then madugangan pagid ang imo nga income, other than nag-save ka, may business ka, nga nakaano ka sang imo nga income. And then amat mo ma-reach ang imo sining urgent goal. Urgent goal kalabanan is to be debt free, mm-hmm. no? Kay balaan nato nga kadamo sa aton sining makautan. Halos tanan nga mga Pinoy may utang, mm-hmm. no? Pero ti amo na gani ginhambal naton nga ang utang hindi man malain, no? Ang tanan nga utang hindi man malain, no? Pero kalabanan sa aton ang may bad debt, no?
0: Mm-hmm.
1: So amo ginauna nato nga i-goal nga madula ina, no? Nga maging debt free kita, mm-hmm. no? Sa sina nga sitwasyon nga kiti ibagit iya ang ato nga confidence level kun wala kita sang utang.
0: So unahon gid ko naga may ara kita sang a smart goal or let's say specific attainable ano gani smart realistic
1: no time bound
0: kun ang aton nga smart goal na set na naton ang consistency yara naman sa kung ano naton ka gusto nga matuman ina ang amo nga goal man being kay ti syempre ang kun naga achieve kita sa amo nga mga butang financially kinanglan nato ang bulig sa aton mga family members paano
1: yes.
0: naman ayhan naton ina mapahangop sa ila nga bulan sa tigkiriwi kinanglan magbululigay kita nga matuman ang aton nga goal nga hindi kita mabudlayan sa ininga bulan sa financially kag syempre mas may savings pa kita may emergency fund kag ano pa ang kinanglanon naton nga mga goals ma-achieve naton hindi kita makabatsyag sa ininga crisis.
1: Yes, no mangin masanay kita nga istoryahan ang sitwasyon sang aton nga finances sang pamilya, no? Kay ti sa ibang do katabo nga istoryahan ang kwarta.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: balita alin sa Kapitolyo.
1: Isa ka maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa gyapon, ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles. Mga kaupunta sa gyapon naton regular nga mga anchors, Parikoy Early Garcia kag Parikoy Dual Tormon. Sa pagpanamyaw, si Parikoy Early. Parikoy, mayad gadlaw.
2: Mayad gadlaw Parikoy kag sa aton mga suking atag palamati.
1: Parikoy Joel,
3: mayad gadlaw sa aton mga tag palamati.
1: Okay, sa sining nga semana ari naman kami. Padayon nga mga talakay sa mga balita tuhoy sa mga programa. Proyekto Serbisyo kag Advokasya sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Una unta ang tupikong pagtukuron no sa may national kabatuan National Comprehensive High School ang pinakauna nga techno hub. Oh, sa Iloilo.
2: Pinakauna nga techno hub, hindi lamang sa Iloilo, Parikoy.
1: Ay, hindi lang sa Iloilo, ne?
2: Kundi sa Bilog, Pilipinas.
1: Bilog na Pilipinas, sige.
2: Yes, nga tukuron sa sulod sa eskwelahan.
1: Mm-hmm.
2: So, inisiyatibo lang ini ni Governor Toto Defensor.
1: Okay.
2: Ang tinutuyon sini nga matuduan ang aton nga mga pamatanon, especially ang mga nag-eskwela, secondary schools, bla, Parikoy. Sa pag-develop sang drone, artificial intelligence,
1: mm-hmm,
2: 3D printing.
1: Mm-hmm.
2: Ang muna sa mga mag-uong mga ibalo nga gusto ni Governor Toto Defensor ipalabot sa aton yung mga kabataan,
1: mm-hmm,
2: para maging competitive kita. Kito ang muna na subong
1: trend, Abi, sa globe, no? Sa global market, no?
2: Ang muna na subong trend mo, ang drone development, shadow ka fascinated yan sinidiri si Governor Toto Defensor. Kaya di, para sa iya, shadow ka mapuslanon ini ang drone kung ma-develop naton nga maka develop kita bisang aton kagulingon, no?
1: Mm-hmm.
2: Diri sa Iloilo.
1: Mm-hmm.
2: Basi kita pa lang pinakauna diri sa bilog ng Pilipinas.
1: Aba?
2: Kay nakita niya kung ano ka mapuslanon ang mga drone.
1: Mm-hmm.
2: No, magamit mo ini sa patag sa agrikultura.
1: Mm-hmm.
2: Magamit man naton sa monitoring sa aton nga mga proyekto.
1: Mm-hmm.
2: Magamit sa patag sa medisina, mm-hmm, even sa fisheries sector.
1: Mm-hmm.
2: So, bisan diin nga...
1: Security pa,
2: oo. Mm-hmm. Kag ang artificial intelligence, ti, balan mo naman kung ano ka makuslano ng AI subong.
1: Mm-hmm.
2: Amo na ang gusto ni Governor Toto Defensor, that is why nga gin-initiate niya ang pagtukod sa pinakauna nga techno hub.
1: Mm-hmm.
2: Maswerte, ang Kabatuan National Comprehensive High School kay sa ila, tukuro ng pinakauna nga techno hub sang probinsya sa Iloilo.
1: Okay.
2: 15 million ni Parikoy ang ginalukar ng pondo ni Governor Toto Defensor. Kag hindi lang ni diri matapos sa kabatuan base sa iban ng mga eskwelahan sa sunod ng mga binulan. Kung may ma-identify naman, base makaago man sila sang pareho sini, no? Sang techno hub diri sa aton nga mga secondary schools.
1: Ano nang itsura sa techno hub, Parikoy? Para mabalaan sa mga tagpalamantita, ano mga pamaklaw na da? Anong mga i...
2: Kung ano siya, Parikoy, building gini siya yan, no? The warehouse building, bala. Oh. Pero ginpa-design ni Governor Toto Defensor, nga mangin presentable ang tsura niya. Ang sasulod niya sini, maligwa, nga dira maka-ubra, no? Sang mga maka-assemble, halimbawa, sang mga ano na, spare parts o kung gagamitan para sa pag-develop sang drone. May kwarto dira nga itudlo ang bahin sa ang parte sa AI, o kung artificial intelligence. May kwarto dira ang itudlo man ang parte sa 3D printing. No, para nga aton yung mga kabataan matagaan sang dugang knowledge parte sa sining aspeto subong sang moderno nga mga teknolohiya, Parikoy. May programa ang TESDA sini. So, itap man ni Governor Toto Defensor
1: ang buli siyang TESDA. So, si TESDA ang ma-provide sang,
2: yes,
1: sang technical, yes, assistance?
2: Bulig ang TESDA, no? Ang DOST, kag ang DepEd.
1: Ah, DOST pa?
2: DepEd may araman, okay, so, sa bulig siya ni Dre.
1: So, si TESDA kag DOST, do kwan gili ni Parikoy, pag-urupdanay sang DOST, kabalo ka naman sang DOST, daw sila niyang nagpang-invent mo.
2: Yes.
1: No? So, tuduan kita, siguro ni Sinisang DOST, ang mga kabataan sa may Kabatuan National High School kung paano mag-invento. No? Like, sang drone gani, paano baklo mga pisa. Sini, paano ipang,
2: assemble.
1: No? Ang mga pisas niya sini, para nga maanghuman, mang-drone na, kagamiton na sang aton sini nga mga kauturan kung ga-operate na. No, or functional na ang inang drone

0: gin nila, gin create nila. Di mayo na. So mga scientist ng lista di OST ni mabulig day. Kag ang mga eksperto sa testa parikoy, no? Mayo na eh.
1: Digital knowledge parikoy ti subong panahon na sa pinakamoderno nga technological ano na ng age.
0: Mm-hmm.
1: Dapat nga lakas ka sa lakas ng panahon.
0: Mm-hmm.
1: Kagabi parikoy nakatanaw ko sa isa ka programa sa television. Mm-hmm. In feature ang isa ka graduate sa computer science.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kung di ko magsala, ang apelido sa ito, mag-utod sila mo.
0: Mm-hmm.
1: File. Mm-hmm. Itong first name ni Mando, John Vincent File.
0: Mm-hmm.
1: May utod sila parikoy, nga nag-eskwila sila sa Techno Hub.
0: Okay.
1: Okay? Sila parikoy nga dua, nga mag-utod, mm-hmm. ang naka-imbinto, gali isang abot na batian mo na ang Wela.
0: Why?
1: Digital system.
0: Why pa?
1: Ang Wela digital system,
0: mm-hmm.
1: gina-adoptar gali na parikoy sa mga brutuan.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, digital system ini sa mga eskwilahan.
0: Hindi niya, taga-Amerika.
1: Sa Pilipinas.
0: Sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas, o. Oh, damo ko nung mga eskwilahan, mga more or less, mga 200 schools, ang nag-a-adoptar sa ilang digital system.
0: Hmm.
1: Sila nga mag-utod, amo ang naka-discoveries na eh.
0: Hmm.
1: Pero ang ilang natapusan, parikoy, computer science.
0: Sa Pilipinas, man?
1: Sa Pilipinas, o. Oh,
0: mm-hmm.
1: Ti, abi mo, ano ang anong nahatag na benepisyo sa mga burutuan?
0: Mm-hmm.
1: Online payment.
0: Mm-hmm.
1: Bills. Online payment.
0: Mm-hmm.
1: Magbayad ka ba parikoy isang tuition mo online lang?
0: Mm-hmm. Ang unang ginubulan lang ang program.
1: Oh, lakip na sa programa ginubra nila.
0: Mm-hmm.
1: Attendance reporting.
0: Mm-hmm.
1: Attendance reporting parikoy kung gusto mo bimabalaan kung ang imo nga bata nag-attend sa iyang klase, maka-access na parikoy sa ilang nga computer system.
0: Uh-huh.
1: Tapos naghatag sila sang apps sa mga gilikanan. Daw ano na daw mobile apps.
0: Mm-hmm.
1: Na kung gusto mismo sa gidikanan nga mabalaan ko nagareport bata nga sa klase nila.
0: Mm-hmm.
1: May apps nga i-download mo sa cellphone sa
0: mm-hmm.
1: mobile mo.
0: Mm-hmm.
1: Maka-access ka pa rekoy sa kwan sa record system nila.
0: Mhm.
1: Nan. Amo nang pinaka mga features sa ginhimo nila nga sistema
0: mm-hmm.
1: nga ginadoptar sa mga eskwelahan. But sinigon nun pa rekoy na kung may skill kagli sa may digital skill kagli.
0: Mhm.
1: Dako galing nga benepisyo matag sa bata mm. kung matrain maayo.
0: Mm. Kaya tigilog yun na pa-simplify niya rin kabuhi mo.
1: Naan.
0: Ang mulang nagaling para sa mga hindi ba teki, no? Personal, kita nga mga manog sa sinta na lang lugay-lugay, no? So, tamad ka na yan parikoy magsagad ka okay isang cellphone or mag okay man abi isang isa ka laptop abi or computer set man abi. Di, tamad na kita yan sinayang parikoy magsagad ka silingabi nga, umautihan mo bala ang muna mga bagay. Tignahatag na lang nato na sa mga younger generations, parikoy. No? Ang ilang mga technology nga ginapresentar mo sa mga kauturanta sa bilog nga Iloilo.
1: May isa pala yung parikoy ka feature, bagid.
0: Ano?
1: Grade kag report card. Hindi bala katon ko na parikoy kung magambal ang maistrata nga, op, sa muna nga pizza, ipragtag inyo card.
0: Ano? Ano
1: ba na?
0: Ang
1: kanina?
0: Ang mag-uso mong may card day.
1: Card day?
0: Card day.
1: Oo. Kasi isa-isa kita ka makanto sa eskulahan o kung nang ato mismo nanay or tatay.
0: Mm-hmm.
1: Ang ma-report dito, promo meeting na ina. May PTA meeting na ina.
0: Siyempre.
1: Tapos PTA meeting, muna pag-distribuer sang, mm-hmm. sang card.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilang sistema, ya parikoy, sa mm-hmm. digital system nila, ya,
0: mm-hmm.
1: Pwede ka maka-access sang imo nga grading.
0: Okay.
1: Kag-report card
0: mm-hmm.
1: online.
0: Mm-hmm.
1: No need na nga makanto sa eskulahan.
0: Mm-hmm.
1: Why na sang manumano?
0: Mm. So, why na sang meeting?
1: Ha? Why na meeting? Oh.
0: Kasi, ay mo kinambal nga, before sang distribution, sang cards, may meeting na nanay mo. Tis mo nga, why na kailan ng meeting? Kasi, baya online na.
1: Oh, online
0: ang
1: na.
0: Pag pabalo or pag-distribute sang cards sa mga kabataan.
1: Kakapin pang, ila pa rin mga school announcement kag mga ano, mga activities nila nga, mga announcement nila, online man.
0: Mm.
1: No need na magkanto kasi sa eskulahan, magpamasabasa to sa ila nga, ano to sa ila tong mga announcement to online na lang.
0: Doko na mo na sa mga technology parikoy sa sulahan nga gina create no. Wherein nga nagapahapos sa aton sini nga pagpangabuhi. Sa una ti tran puro lang manual mo. Subong nya puro na digital. Ti
2: moderno na
0: kay tama. Mo si parikoy. Adopt taron tagid niyang mga pagbago sa kalibutan.
2: Amo na nga si Governor Toto Defensor, gusto niya hindi maulihi ang mga kabataan nato dito sa Iloilo. Dapat sabay ta sa pagmoderno sa panahon.
0: Sa totoo lang parikoy, pero diyon pa kita kung isa sa mga 5 years old mo. mag-o kaysang mga apps nga ni. Tapos ang mga kabataan, kay kabalo pa yung tumok. Kung kaysa, kita, mag-ukay kita cellphone, hindi pa kita kabalo kung anong ginapang, inugtumok ta, nga ma-access ta ang isa ka data o isa ka file, no? Pero mga kabataan nga 5 years old, grabe. Natama sila ka-articulate pa rin ko eh. Mag-pang-ukay sa mga applications sa atong sining mga cellphones o ganyan sa mga laptops ta. So, mayon na yung balita kay ang gobernador ta, nagatagpundo, nga tuduan kita. No? Butang kita sa isa ka hub, tuduan ang mga tao nga ang mga kabataan nga rada may transfer of technology nga matabo.
2: Correct.
0: Tapos pagtapos transfer of technology i-apply, tapos basi ko malapnag sa bilog ng Iloilo, paglapnag sa bilog ng Iloilo, ati sino makabayad sana? Mga Ilonggo, mga Kabianan.
2: Correct.
0: So 15 million pesos hindi lawlaw. No? Ginuuna ang kabatuan. Langga ginigobya si Mayor Buboy Puyo, no? Kag ang mga principals dila sa may
2: batuan. Kita mo sa picture, isa sa mga picture nga na-publish na to, na-post na to sa balita, alin sa Kapitulyo nga Facebook page. Sus, ang tumbo ni Mayor Buboy Puyo.
0: Doon na sa loto, no? Sweepstakes
1: din na kanya. Kaya, Blano Precoy, ang kabatuan National Comprehensive High School, sa pagkadamo nga taga-Niway, taga-Maasin, nga dira pag-reskwila sa kabatuan mo.
0: Ah, kaysa may mga portion nga sa, din na, sa... geographical location bala sa Niway nga mas lapit pareko sa kabatuan.
1: Kakapin pati ang ano ni ang standard of teaching tamaka excellent
0: grabe,
1: taas
0: grabe ah. Lain gid man. Lain gid man gamay taga kabatuan pareko no.
2: Oo.
0: Mga aram gid man.
1: Oh, amo na pareko gid na ginalagas.
0: Mga ka-level ninyo abi Jewel Turmon. Mga niriyuluhan. No? Sino pa ganyan yung Doc Buboy Puyo nga Valedictorian?
1: Dobod lang yung mga kot bangko, no? Hindi lang ko yung mga kot bangko, pero kaya dobod lang.
0: Ako kami na rin kakot.
1: Hindi ba ka mag-at?
0: Kung pwede ka mag-at, hindi mo maaram, pari ko.
1: Amo na pari ko yung gintagaan sa katulog gobernador sa prioridad ng kabatuan. Kay balaan niya, nga daw sintro na pari ko yung ano, sang academic excellence.
0: Grabe.
1: Kahit yung mga tagahaniwa. Bisang takalambunaw na yung pari ko. Ang takalambunaw. Si Sir Laurong ilang school director na tagalambunaw na.
0: Okay. Grabe, no?
1: Te, taga-Maasin. Damo, taga-Maasin. Pero ko'y nadira pa sa kabatuan ng eskwila.
0: In addition to your, no, to your claim, no? Nga mayad ginaman kumaram ang mga taga-kabatuan pa rin ko'y. Two weeks ago, tublan ng duman mo nga nag-post ako nga nagkaon ko to sa kandingan. May naglabay ako to sa may kabatuan actually. Galing dito pa rin ko'y ginhiwat ang ining daw writing contest ata, no? Like mga feature writing, mga editorial writing, mga ano ganyan yung cartoon? Editorial cartooning, non-sports writing. Kada bati ko pa rin ko number one, Kabatuan National Comprehensive High School. Lain din mangli pa rin ko yung agi. No? Sa mga taga-kabatuan. Hindi lang maayo magsulat, ha? Kundi academically excellent. Believe gimana ko, ha? Why na ko sa may mambal pa kahit tatlo na katao ang nakilala ko nga mga maalam gid ba? Kaya lang anan po pare ko nga i-disregard ko na ang mga achievements sa mga kilala ta.
1: Excellent nga mo na mayor ta. Mayor Buboy. That's why tamo kong tagaan sa ni Gobsang prioridad.
0: Sakto na kay mambal si Goguro tidirita ibutang sa mga maalam na lugar. Sa lugar sa mga maalam. Kaya parang nga, hindi mo budlay magtudlo. May budlay mo pa rin kung itudlo yung technology, kung hindi nila mag-grasp mo, hindi nila ma-absorb ang mga natudlo sa taga-DOST, kag mga taga-TESDA pa rin ko eh. Kasi siyempre, ihatag mo ganyan niya sa mga, sa lugar nga, ang mga tao dira, dasig mag-absorb o mag-grasp sa mga lectures pa rin ko eh. Ang natudlo sa aton sila yung mga scientist. Bile ba? Tinayawan tagad, si Mayor Buboy Puyo, kag subong may pero tingin kulang pa rin ko eh. Mas naming ang dayaw ni ko mga kaatok sa kanding. Why pa rin ka, why pa ka tupag may sayo ringod ang kanding eh. Ginaparawagan talaga na si SB Lamparero.
2: Si SB Lamparero, graduate man sa Kabatuan National Comprehensive.
0: Graduate na siya da? At yung bugado nga batikan ni pa rin ko eh.
1: Engineer pa na siya.
0: Ay, di.
1: Engineer pa na siya, mechanical engineer na siya.
0: Ay, grabe.
1: Why labot nga bugado, engineer pa na siya. Di produkto sa Kabatuan High School na.
0: Grabe. Why na ako may masabi? Ang masabi ko lang, makalibre ka tani. Sa kanding. Joke lang na. Okay, sa Piyak Kabain, bagong multi-purpose teen center building na gininagurahan sa may barangay agiyawan, no? Miagaw Iloilo. Atoto ang gobernador. Ti gininaguruhan ini sa niligad nga simana mga kabyanan. Parikoy?
2: Alejandro Fermesa Memorial National High School. Mm. Amo ning venue sang teen center 2.0.
0: Mm.
2: Sang aton nga provincial population officer Attorney Ruel Von Superio.
0: Mm.
2: Ika-unsi na ini parikoy nga teen center 2.0. Mga okay. Bakit teen center 2.0 ng standalone building bala nga teen center. Kami mga regular teen center kita nga ang mga classroom laging pang-develop lang. No, may mga school mga rooms dira sa eskwelahan nga ginpunduhan lang gin-develop. Iniya ginpatindugan gid no sang teen center ang Alejandro Fermesa Memorial National High School dira sa Barangay Agiyawan. Mapalaron sila no kay 11 pa lang nahuman kag isa ang ila eskwelahan nga nakaangkon sang sininga teen center.
0: Pero first Imiagaw, hindi.
2: Yes, first sa Miagaw man. Oh, nga teen center 2.0. Although nga damo na da mga teen centers,
0: pero hindi mo nang
2: hindi mo ni siya nga standalone building.
0: Ang kategory niya, kung sa kategorya ni parang first class niya.
2: Gani, oo. Oo, kaya ti standalone building kini mo 5 million ang pundo. Tamo pertigid ang kalipay ni Mayor Richard Garin kag sang mga school officials no, sang Alejandro Fermesa sa pag mismo si Governor Toto Defensor Gid no ang nagkadto para nga inagurahan ang ilang teen center 2.0.
0: Okay.
2: Ang namiang ko to parikoy kay ang ila eskwelahan niya ang view kakahuyan kag bukid. Bo kanami.
0: Bala no parikoy.
2: Kung dito kag eskwela parikoy do kanami no. Kay kakahuyan kag bukid yang makita mo sa ibot.
0: Amo kay man ya parikoy. Bala mo may istorya ini sa psychology. Nga ang tao gyud mangali nagapangita sang waay sa iya. Patigaw. Ginapangita mo ko parikoy ang bagay nga waay sa palibot mo.
2: Oo.
0: Halimbawa, kung taga City ka.
2: Ah, okay.
0: Ang imo premier grab ng dom, katototo sa beach pala.
2: So, mao.
0: Katototo sa bukid kay no premier lang building kita ko di. Pero kung taga Umaga naman yung parikoy, halimbawa, taga dito ka sa Agiyawan, Megao. Mabal ka man, saan ako takapasti tinira sa siyudad man?
2: Makakato
0: sa mall man.
2: So, ang palanggiran siya na parikoy, nga kung mga fiestabla, nga ikaw nga taga-siyudad, gusto mo magkaong Bisaya manok. Pero sila to sa Uma,
0: gusto
2: nila yung sardinas.
0: Gusto eh.
2: Takanas lang sa Bisaya manok.
0: Gusto eh. Oo. Daw mo nang, amun na kunang psychology sa tao mo, nga kung ara ka kunang sa munang lugar, ang hindi mo makita sa munang lugar, amun na pangita mo. Oo. Kung maara sa lugar, daw, do familiarity, no, gawain ka ng excitement, no, makita. That is why nga ginapangita mong lain nga bagay. So that is why nga kung nga na-impress ka parekoy,
2: yes, so.
0: Kaya why ka pirmigit tinaro sa bukid mo?
2: Oo, talaga diba? Siya.
0: Pero kung pirmigit ito ka tinaro sa bukid mo, bala ka naman nga, bo, gusto ko naman niya magkantot sa syudad. Nila. Na muna ang psychology parekoy nga ginapangita mo ang isang kabagay nga why sa imo.
1: Kung ara ka sa makansal ng lugar, pangitaon mo malinong.
0: Malinong. Pro-premise ka linong, prekoy.
1: Ha?
0: Gusto mo niya magansal.
1: Atoon?
0: Atoon. Kaya balan mo, kwan mo. Sige na balan nilang sound of silence. Kapagat burungal man, prekoy. Oo. Kapagat katringil man.
1: Makatringil man.
0: Ang kalinong.
1: Oo.
0: Makatringil. Kaya lang, kapangitaon. That's why nga, ang tao kayo mangali. Tingala ka, oh. Yun nga, practical nga observation, prekoy, ha. Tingala ka, nga, ang iban nga may silakyan, gusto gina magsilakyan. Ang iban nga may silakyan, nung natakaan naman niya, gusto nila yung magbalik niya sa wise ang silakyan. Daw mo ng security sa isang tao, nga kung aragli sa iya, ang ginapangita niya wise sa iya.
1: Pero ti, ginpatinugan sa nga atong gobernador sa bagong teen center 2.0, sigurado, parikoy, daw mo ang interesado kay bago ina parikoy, kagwala ina nila matilawan o marin sa una. Sigurado, ang interest sa isang kabataan, protected.
2: Kita mo, pwede ka init sa pagbaton sa tonto sa mga kabataan, kag sa mga manunodlo sa Alejandro Fermesa. Muna nga, hindi man matakos ang pagpasalamat ni Mayor Richard Garin sa Manua sa Miagaw no? Sa grasya nga nabaton sang Alejandro Fermesa. Kagi sa iyang mensahe bla parikoy nga ipabati naton. Damo sa mga proyekto nga dalagko nga ongoing nga ginatag si Governor Toto Defensor sa Banwa man sa Miagaw.
0: So ang teen center parikoy dako ni mabuling niya mo no sa mga kabataan la parikoy. In fact dunduman ko ganitong bot mabatian na karon sa mensahe ni Mayor Richard Garin. Ang mga nagakalatabo blasubong sa mga kabataan no nga ini nakabig ditong ko isang ang mga experience sa kabataan nga kalatabo sa ila sining pangidaron no nagadulot ina ko kaisa sang societal problem no nga kun hindi maagapan bala diyon hindi masabat ang kinahanglanon nga mga problema nga sa adala dapat sabton ti kun hindi masabat ni ti problema na suli kung problema sang pamilya maging problema sang komunidad maging problema sang sosyedad kung hindi masolbar pa rekoy like limawa naligad to nakita ko sa post bala pa rekoy ang basura bala sa may ganito
2: sa Paranaque
0: to ti pirmi lang bala ang gobyerno ang magsalba solbar sang problema nga gin create sang isa ka tao nga nagkaboy sang basura niya pirmi lang bala muna o dapat ikaw nga individual magkuan ka man, makikambit ka man sang pagbag-o sang palibot mo nga ikaw man mismo magdisiplina sang lawas mo nga hindi ka man maghaboy basura hindi kay naghaboy ka na basura tapos kita mo na to kuning nga nagdamo tong basura nag-erak ka pa kadlaw kay gali basura ikaw bitong contributor sang basura nga to tapos masulod pag gobyerno wag na tinuan sang gobyerno ano pa nagduro tong basura kay sino na wala sa basura hindi ba ikaw namunan sa teen center man bla parikoy nga kun hindi masalbar si galayon sang parents no ang problema nga ginahimo sang kabataan nga ini ti nga daan na kung ang isa ka sala na kumpisa sa panimalay parikoy nga hindi matadlong sa isang panimalay itao mo lang timo sa eskwilahan kag sa eskwilahan matadlong sang sala sang pamatasan sang kabataan namiyama ko to sang idea ni Mio Richard kay tama ka observante si Mio Richard sa muling bagay kay actually ang eskwilahan tani parikoy Joel hindi na niya magbag-o siyang pamatasan mo
2: correct
0: dapat sa panimalay mong pamatasan kay eskwilahan tarang ina magtudlo sang kinaram hindi kay ang eskwilahan matudlo lang si kinaram matudlo pagin sang pinamatasan nga ang pinamatasan kun tani nagaumpisa sa sunod sang panimalay kung mo balon kun ang panimalay nga ina waay no sang hustong nga pamatasan nga gina practice siguro ano gid malutaw gid ang problema sa sosyedad
2: kiti ano na lang sang mistra karon kun sa balaya to hindi wala siya ginagaydan mayo sang
0: gusto kini
2: hindi mayo tong mga pamatasan niya nakita niya
0: tika noon kaysa wayon sang maestra kay may child protection law subong oh pagsaway sang maestra hindi kli man kuripat ni maestra galing lang kung kaysa hindi rin mga punggan na sa maestra pare ko niya sobra na gito sa labayo ng kabataan pinamitiran niya pagmiter niya
2: para sa social media na dayon
0: oh social media diyon kunay perde gid ang maestra imbes nga maprotiran ang maestra maestra pa pinalin kaya muna bla, dapat ang mensahe sinisaton nga ang teen center isa ning pamagi nga masulbarta ang mga ginadukdo ng mga problema sa aton sining mga kabataan.
1: Antes na magbati isang tingog sang ngalangdon ng mayor sang Miyagaw, ang pinakakampyon tong tinagaya Precoy. Dako gid ang pagpasalamat ni Mayor Richard Garin kay Governor Toto kay sining niya ang ini nga klasika proyekto ni Gov Toto. Is building temple not underground. Tunuan mo to?
0: Good, eh.
1: Building temple not underground but on the hearts and minds of the youth.
0: Sakto na pareko eh. Kaya balan mo ang building niya pareko eh, pwede ko na yung maguba.
2: Correct.
0: Ang building pinirimaan na yan. Pero kung sartigin po sa uo mo na nakatukod pareko eh. No, Driya ginpundar abiya ang mayo ng pamatasan sa tigpusoon mo. Ah, bisan na krabil, ang mga building ubos ka kaguba. Hindi na maguba pa koy ang mga nakatataks dugan mo. So padayon ina nga itudlo mo sa mga tao asa nga mag-spread inang mga impormasyon nga ina o mga bagay nga gitudlo sa imo. Asta nga matadlong ta ang susudad ngini. No? Sa iya sining atubang ang mga problema. No, pamatay pa niyo si Mayor Richard Garin kung hindi mo pati na muna. si Mayor Richard Garin.
3: Pasalamat kita titudo-tudo kay Governor Toto R. Defensor Jr. Kinaglandungan na mahambang kita. Salamat, Governor Toto. Ready ka magpalakpa. Salamat, Governor Toto. Ready, go! Kami ng mga political officials, nagpasalamat gid kay Governor luwas sa team center, may bago kita nga NDRR office dito sa San Pedro, Tubang, Tancang, Monticlaro. Salamat din kay Governor Soto Arcevesor Jr. Then sa tupatan niya, ratuntat ang suporta ng Governor natin. May public CR. Marapit na naman ninyo, public CR. Oh, ano ka yung CR? Comfort room na pwede na maturukan. Diyan man sa Tubang at Camp Monticlaro, salamat diwan, Governor Arturo O. Defensor. And good news, in connection with Balay at Hubay, may worth 5 million kita na bagong na building for family and youth development center. Palakpakan pa kita doon si Governor Arturo O. Defensor. Dinray Butang, MDRR, sunod public toilet, sunod ang Family Youth Center. Rito ay butang sa may along the National Highway, sa site mula ng San Pedro, sa Tubang, Kangkap, Monticlaro. Tundulan nyo? Okay. Ang tanang kanyang bagay, wala na siya ginpundar kang other gobernador sa lupa kami ay aw o sa lupa ng Alejandro Permesa Memorial National High School. Kay may isa ko pa proverb na nabasa. Ang balna, do not build temples on the ground sa lupa. Because if you will build temples on the ground, the mud might rub, the insects might eat, the tech might steal, matao o malayan ito na tuyo, pangkawato nanda. Kapit pa kung pabayaan mo lang. Then, calamities may destroy. May baha, may bagyo, may inog, may sunog. Do not build temples on the ground. No? Because may chance na ma-destroy. You have to build temples, structures, edifices in the hearts and in the minds of the people. In the hearts and in the minds of the people here sa Alejandro Permesa Memorial National High School, sa mga ginikanan, at sa mga kabataan, dyan rin dapat sa atin pagkusuon at sa atin paminsalin. Because kung dyan rin sa inyong heart at sa inyong mind, nobody can steal, nobody can rob, hindi matakaw, and no calamities can destroy. Salamat din diwan, Governor Toto Arcevesor Jr. Sa pagpasalamat, hindi mapunta lang dapat sa pagpasalamat. Dapat kamahan kita take care, mag-alaga karira. Sayang ang effort. Sayang ang mensahe for the hearts and the minds kung hindi mo kita kamahan mag-alaga karira. Pero po, we're very happy to announce kaya ang guide natin kanya para sa kabataan, not only for children, no? But also for the parents, guiding our parents to become good mother and good father. Binahimo ka nila sa team center. Daan, himuon man dyan ang atin yung mga ginikanan. Dapat hindi lang sa eskwelahan, ang programa ng team center, dapat dati naman sa atin panimalay. And we're very happy to announce sa province of Iloilo, rin dyan talaga ang bisitata, kailan panawagan ang national government, the Senate of the Philippines. Dapat in every FGO, meridyan ka mo na Parents Effectiveness Program. So what we did for Parents Effectiveness Program, we launched a program na responsabling Ginikanan Academy. What is that? Guide sa nanay, guide sa tatay, guide sa guardian to be responsible. Ano mag-guess mo kaya dyan? Oh? How to raise our children? How to manage ang ating kabataan? How to supervise children sa elementary size? What's ang ating iba-iba? And what to give and what not to give for children? May isang katatay ako ng istorya, ang bagang bata na sa high school, botay, requirement din bala mo? Yun ang lang, mabaklan mo hindi requirement din sa eskwelahan, kaya hindi ako mag-aram kung wala dyan. Requirement din bala tayo yung cellphone mo? Eh, pati ka kaya, hindi man din man necessary. Yun ang lang, may guide ang parents, oh, how to be a good mother and how to be a good father. So, ano ba yung matunahan mo dyan kaya? Sa ating programa, ang family bonding, i-improve mo riyan. Diba? You go to beaches, you go to movie, you eat together, banding pa rin, you laugh together, the whole family, and even you cry together, banding pa rin. Kaya ano pa iba doon ang takriyan yan? Sa ating programa, extension yan sa ating teen center. Because we are in crisis, sambaligog kina. Kinalan, hindi lang dyan, kaya kinalan, may implement natin up to the local. Correct niya, may crisis kita. Crisis sa economics, crisis man sa leadership, may crisis kita sa values. Kinalan, kamaan kita magpasalamat. Because the mother of all virtues is gratefulness o pagpasalamat. Crisis man kita sa mental health. Pero I take note niyo mga kabataan, suicide, the word suicide is not a joke. Oh, it is not a joke. Don't make it a joke. So, minanan may program kita kaya dyan. And may crisis mo kita spiritually. Well, children, salamat din sa pagpamati nyo. I-request ko lang si nanay at si tatay nyo na urang pang-attend yung ating responsibility na nanay ng ating program to attend because may special day man ay ihon ang Alejandro Promesa Memorial National High School ka natin doon. Okay, mga kabataan, sino dyan kaninyo ang brokenhearted? Bayaw! Brokenhearted! Huh. Oh! Kung brokenhearted ka, di ka magto. Sa balay ang gubay. Sa team center. O mamangkot ako ganyan mo. May nagbayaw kayo na dyan. Nagka-brokenhearted ka, o. Ha? O, hindi rin ko mamangkot. Kung ano rin yung talita, nagka-brokenhearted ka. Ang pamangkot ko, paano mag-move on? How to move on? Team center can help you. Oh, what happened? Galingin lolo mo? Ano man? Sino may salak na naman man? Ako? Siguro siya. Gusto ako? Siguro gusto siya. Di ba na? You blame him? You blame yourself? Sino may salak sa naman man? Galingin lolo mo, kisa maghambag at pag-alinga, wala! Wala ako sa salak. Ang akong binbuha, kisalak kapag timalus. Ay, drama ka dito. Oh? Well, ang mag-guide ko lang ninyo kabataan, ay, this not only happens sa kabataan, even sa teachers, brokenhearted mo kamukong kaysa. Even parents, brokenhearted mo kita. How to move on? Bilin ko lang ninyo, do not think what is right. Do not only think what is wrong. You have to think what should be done right now. Luwas sa pagpasalamat ta, buhin-buhinan mo ang pagpamantay sa ibang tao. Lugan-lugan mo, pagpantay kay imo kawalinan. Salamat din, Governor Toto Art Defensor Jr.
0: Inyo na batya na ito na halang doon nga mayor. May child development workers nga ginpasalamatan si Governor Toto Defensor.
2: Yes. Child development workers ni Parikoy, daycare workers ni tawag na sa una.
0: Mm-hmm.
2: Subong child development workers na o kung child development teachers.
0: Okay.
2: May provincial congress sila.
0: Mm-hmm.
2: So mga 1,800 nagtilipon sila sa Punta Villa.
0: Okay.
2: E, isa sa mga keynote speaker nila si Governor Toto Defensor.
0: Mm-hmm.
2: Ginpasalamatan gin sila ni Gov Toto.
0: Mm-hmm.
2: Kay siling niya siyado kadako sa inyong rolyo
0: mm-hmm.
2: para sa pag mold sa kaisipan sa ato niya kabataan.
0: Mm-hmm.
2: Pareho ba sa ngambal mo kayo na ngati? Halin sa Panimalay, pero sa lamaron edad, kaya ang child development centers ni Parikoy, kuha niya mo ng mga 2.5 to 4 years old. No? Dira ni Gagi sila. So, ang balgan ni Governor Toto Defensor, antes mag-elementarya ang bata, antes mag-school, dira Gagi sa inyo. So, ang muna ka-importante ang mga child development workers o mga daycare workers, ang muna nga aging pasalamatan, gid ni Governor Toto Defensor nga ginausikan nila ang ila chimpo para buligan ang mga ginikanan nga matudloan kag makadevelop sang mayo nga values ang mga kabataan nato. Sa Congress gin-introduce man dito ni Governor Toto Defensor ang bag-o niya nga proyekto, ang Child and Youth Development Center nga pilot nga igatukod dira sa barangay Kahigikikan Pututan. 5 ka milyon man ni pareko yang pundo pareho man sang FYDC o kon Family and Youth Development Center kag plano nga i-expand sa iban man nga kabarangayan sa bilog nga probinsya sang Iloilo kay ini ang manginbalay sang child development workers kag sang sangguniang kabataan ang ining Child and Youth Development Center.
0: No, pasalamatan kita mo kamo kay sini mga ginapanghimo ninyo, yes. No? Nga pagtudlo sa mga kabataan, pagpaaram, pagpadugang sunod na pag tadlong sa pamatasan,
1: pagdisiplina, disiplina.
0: Kundi man disiplina sang nanay, kamo ang nagadisiplina
2: sa kabataan. Mga gagbay nga bata ni Parikoy, hindi ni magbatis ginikanan kisa mo. Pero pag-abot nato sa daycare o kun sa Child Development Center, pagkita lang nila kay ma'am. Paimunong mo.
0: May ara gimana Parikoy kali.
1: Pero ni Parikoy nga ang nanay na tudluan pa sang ano mo, child ano na development worker.
0: Sibagay.
1: Tudluan yang nanay kay ginabakol ang nanay bata niya. Kay hindi magpating bata na ara agad bakol ang bakol. Kay ambas sang child development worker sing hindi pagbakula. Hindi mo pag ibutang
0: do hindi mo pagtudluan nga bata pa sang violence.
1: Kay gusto sang nanay nga magpating bata. Gapati siya bangon sa kadok. Tiyambal sang child development worker.
0: Worker ano no.
1: Tudluan mo siya. Tudluan mo siya. Para nga kung maintindihan niya kung ano insakto ka sala. Hindi na ka nanon na pogon mo siya para magpati siya.
0: Okay.
1: Di ba Parikoy? Kaysa magpati siya, bangon kinadlok siya.
0: No, na. Hindi mo kuno pwede nga institute ta pero mi ang fear.
2: Yes.
0: Sa bata.
2: Do hindi mo na solution.
0: Dapat paintindi. Oo. Kaya ang bata nga nakaintindi mo, balaan niya kung ano bali ang epekto kung magpasaway ka. Ano gali epekto kung hindi ka magpasaway. Nabla? Sang sa sila lang pero may isang pinsar niya, mabakular naman ko ni Karol. Sigurado gid. Makiga naman ko ni. No? Sige.
4: Our educational system right now is for total youth development. And we are spending resources and time for our public schools. Kasi importante. We are building classrooms. We are building techno hubs for our high schools. We have our career guidance and counseling program. We have our voter education program. We have a very good best basa at reading proficiency program. Because secondary school is very important. But equally important is your work. That is why we have tsunami na nagkaroon tayo na a new facility. Ang tawag natin is Child and Youth Development Center. Munang iilis natin o idugang natin sa atin na daycare. Sa idalong, ang atin nga Early Childhood Care Center. Sa ibabaw, ang local youth. Do we have a local youth development council sa barangay level or do we have SK? The SK ara sa second floor kamo sa first floor. So, amat-amat lang kita, hindi natin kamo matingog, hindi natin matungan. Kasi duro kamo. Importante na tuloy-tuloy tayo na may ginagawa tayo na ganyan. We are also doing that with other infrastructure projects like we have our own barangay. May standard tayo ng barangay yun. Nakita niyo yan? Hindi na marami ngayon. Pero meron. And that Child and Youth Development Center may counterpart. Sa Banwa, duro na nainugurahan nato ng Family and Youth Development Center. So, gaangot. They are connected. Connected sila. So, yan ang dahilan. Ay, yan ang importansya na binibigay natin sa trabaho. Because before secondary school or before the public school, you have the early childhood care center. Very crucial. We want to tell you na full support ang inyong Iloilo provincial government and the national government to your work. Because we cannot achieve, hindi mangyayari, ang total youth development kung wala kayo. Dapat sa inyo pa lang matibay na tayo. Kaya may ganito tayo. Let us work together. Marami tayong trabaho. Marami tayong trabaho. Gusto natin na your work, our work in childhood care and youth development will develop also. Dapat naka-level up tayo. Naka-level up tayo. Sabihin, salamat, Git. Kay ka po nag-hatag-chill po para sa atin ng mga kabataan.
0: So, amo na ang pagpasalamat no sa Iloilo Provincial Government sa aton silingan child development workers sa pagbulig no sa mga programa ni Governor Toto Defensor. Pare ko eh, wala ta oraso? Manamiyaw na lang ta, no? Oh.
2: Sunod naman ang iba na. Mm-hmm. Damo pa ta ang mga topiko nga iga ano naman, ipatpat naman sa mga tagpalamatita sa mm-hmm. niya si Mana.
0: Sige.
2: Pero this time manamiyaw ta nay. Mm-hmm. Si Ma'am Ines Guyan, so kita gid ni, mm-hmm. Dapat amiyaw ta gid ni permi kay iga hulat siya nga malawagan siya bala pare ko.
0: Gusto gid eh.
2: Nga nagapamati sa aton. Mm-hmm. Si Nong Maeng Alba, samtang nagapalupamunit dala sa Muli Lone, nagapamati man sa aton kag may fishing competition sila Parikoy sining weekend sinong Maing Alba. Si Attorney Ray Canindo, SB members ang Banwas ng Sara, mm-hmm. nga nagaupod man sa aton. Si Migo Tadjong Jong Yelo, mm-hmm. si Royal Suliesta, si Coach Clark, mm-hmm. Nonoy Clark Libalib, mm-hmm. sang Banwas ng Mina, mm-hmm. nga sako libot sa Mina, mm-hmm. para nga magpatigayon sang mga programa kag proyekto dira ni Mayor
0: Ginambala ko na ni Mayor Grabato ah. Na sigurado ko na to sa 2028.
2: Amo
0: na mali. Ati gin kwa na mo, gin butang na sa linyada pare ko.
2: Ati bagay gid. Ga kaangay gid nga ibutang dira.
0: Oo, si kaya ti pareho sa kanan mindset pare ko, mo basta sports. No. Ti si Mayor Grabato sports minded.
2: Ti way pagani sa serbisyo kita mo man kuno sa kapisan.
0: Oo, di.
2: Ni Blas si Nonoy Clark di Balib.
0: Mm. Pare ko Joel.
1: Ga pamati subong sa tur programa pare ko si former board member attorney mm-hmm. Carol V.
0: Ah,
1: Espinosa Diaz.
0: Espinosa Diaz.
1: Gin-appoint isa ni Gov Toto as executive assistant to the office of the governor. Mm-hmm. Tinlag tabuan na yung banas na muna sa opisina, sa aton ng opisina.
0: Oo,
1: na masyar siya. Mm-hmm. Ti sa mga taga Quinto Distrito, da, mga purong barangay, mm-hmm. mga municipal officials mm-hmm. nga nagkapangayo sang bulig kay Gov Toto, mm-hmm. ti pwede ka mukha damop kay Kwan na. Kay former board member Carol V.
0: Okay.
1: O, sa mga proyekto.
0: Oo.
1: Para nga mas mapadasig ang paghatag sa inyo.
0: Okay. Siya lang, wena?
1: Si Brad Junicio Cordero sa Papo eh.
0: Oo.
1: Na dapat, Brad tada.
0: Pero tamiyawan mo kayo si SB lang pa rin.
1: Oo, si SB.
0: Kaya
1: si
0: nakasandig dira ya ang aton nga pag-down siyang camping.
1: Oo.
0: Okay.
1: Ang number one SB member sang Banwa sa Kabatawan.
0: Okay.
1: Si attorney SB member Jom Lamparero.
0: Ah, kanami kini sing nag-fox sing tira-tira mo sa boto pa naon ni Pare Koy.
1: Why pagadi ka fox?
0: Ngayon tayo tangan ng gobernador, no? Governor Arturo Defensor Senior, kagsubong man, si Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Why na kami chimpo ni Pare Koy Oleg Garcia kag Pare Koy Joel Turmon. Top-top sa masunod na semana, mayad nga adlaw.
5: Balita halin sa Kapitolyo.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
11: Pumakal sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ugali si Ariel at kantosilitis ang nagligad. Sikisaki kidya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Pumakal sa mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nag tinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
15: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poop. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers from day one to toddler.
8: EQT nyo mo.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
18: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
20: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga

0: San Miguel Piling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinagambal sa akon
3: na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
2: Sa sulod sang duha ka semana,
3: nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, concerned lang ko, kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. P3Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: GTX 500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
4: Kailangan imo nga gininom nga kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
2: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginane bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. Nagapalanturong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imong blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Ito ang DYRI 77
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang at mag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako, Gli, si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunomi, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsing suking ang mga butika.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
11: Southone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya.
13: May sis ko sa ovary, 3cm na gali.
12: Try ko gininom ang Southone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gita
11: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Bilhin sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Southone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
11: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bilhin sa mga butika.
15: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Southone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya.
13: May sis ko sa ovary, 3cm na gali.
12: Try ko gininom ang Southone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
11: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Bili sa mga butika.
17: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
18: Budlay na gidang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
19: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
17: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
17: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
20: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mga gabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.

0: Tsagaan ko nga, gawin ako gawa, ginawa po. Sabi to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabi ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon, remember ko nga, life extension, vitamin D3. Sigurado, efektibo.
1: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
2: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner!
5: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
6: Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
5: tungkat ani,
6: maca,
5: kag so
6: palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yara na sa mga butika.
7: Bakit right bed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak alauna 12 na sa hapon.
1: Batang RNN, pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasang karon, programa para sa edukasyon, nga ginabidahan sang kabataan. Batang RNN.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pit sa 16 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2023 mga karadyoman. Welcome, welcome. Mag-updanay kita tubto balas 12:30 sa buong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayo gi kita sang katawhan den mga mga bahin sang kalibutan nga nagapamati via the net sa www.rmniloilo.net sa lilisuan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga Radyoman, search lang at DYRI RMN Iloilo, i-like kag i-share. It's a happy and hot Sunday today.
1: Yes.
0: Upod naton live si Doc G. Kag dugay-dugay i-introduce man naton ang the beautiful lady from the center kung sino ni siya. Doc G, ang imo nga pagpanamyaw sa aton nga mga tag.
1: Hello, mayong hapon sa inyo tanan Iloilo. Mayong hapon sa tanan naton nga mga tagpalamati sa sininga Domingo sang hapon. And of course, ari kita live sa sa Batang RM and Radyoman Ernie.
0: Yes, kage hambal ko gani sa introduction. It's been a hot Sunday. Actually, why? Literally hot outside. But it's also hot inside.
1: Wow.
0: With the two beautiful and gorgeous lady in my side, and the one is ato nga is introduce ni Doc G. Dugay-Dugay. Sino ni siya? Ang ako lang nabalaan ni sa iya kasi manwa ko ni siya ng taga-Pasig.
1: Ah.
0: Oo, pero

0: ang nabalaan ko pag ensaya, hindi ko na yan pagsugid. Nabalaan ko na lang. Doc G, you have the honor to introduce our visitor, our guest this afternoon sa Batang Aramen.
1: Yes, we have here a guest at my side. And of course, this is a very important information that she will bring with us. And with no much delay, I have the honor to present to you the regional president of the Philippine Elementary School Principal Association and the person of Ma'am Mali Duran. Ma'am Mali, kumusta ka sa ninyo hapon?
0: Good afternoon, Ma'am Mali Duran. Ang imo pagpanamyo sa aton mga tagpalamatikag, of course, kabalo ko masako ka mo sa PESPA. Ang PESPA is ipabalo lang ni Ma'am Mali Duran ko na ng meaning sa PESPA. But for all the principals, balaanan nila ng PESPA. Ma'am Duran, ang imo pagpanamyaw sa aton mga tagpalamati.
2: Mayong hapon sa inyo nga duha, Radyo Man Ernie and Doc G. Sa tanan nga mga nagatagpalamati sa RMN, mayod med ayad gid nga hapon sa inyo nga tanan.
0: Dito korkoray aman tato, na ipakita ton dela.
2: Yes.
0: Si Doc G sa Barota karay aman, ako ti pareho tay taga Pasay. Anon bala kon karay ahon tad lang tila dia programa ta pwede man.
2: Ay pwede gid.
0: Doc G, mamangkot ako kay Ma'am Mali. Ano ang PESPA? PESPA stands for kag ano ang mga katuyuan sang PESPA? Sa local diri sa aton sa region kag sa bilog ng Pilipinas.
2: Okay, Radyoman, yung PESPA is Philippine Elementary School Principals Association.
0: Mm-hmm.
2: Oo. So sa bilog ng Region 6, ang elementary school principal spearheaded by me will convene.
0: Mm-hmm.
2: Actually, subong yung event hindi yasang iyasang PESPA or NASPIL. Nag-collab lang kami. So, ang event naton for August 18 to 20 is RAEL or Regional Assembly of Education Leaders in the whole Western Visayas.
0: So, this is a regional activity, RAEL, Regional Assembly of Education Leaders. So, paano naangot ang PESPA? Because ang organization ni principal is regional siya. Amo na nga, dala ka mo tanan subong, Doc, Mamali.
2: Ha. Radyaman Ernie, nag-collab kami ni NAPSPIL. Si NAPSPIL naman is a National Association of Secondary Principals of the Philippines, spearheaded by Dr. Darwin Haro.
0: So si Doc Darwin, I believe, pakanto
2: yes,
0: na di siya.
2: So,
0: interviewon taman karon sa mga ginaobraya sa NAPSPIL. So, Doc G, ikaw na pamangkot kay Mamali, kay this activity ngayon from 18 to 21, ano ang matabo dere, Doc G kag Mamali?
1: Dali lang, Radyo Man Ernie. Ito ginakulbaan si Mamali. Abi, i-greet anay ang tanda nato
0: ng
1: mga working committees.
2: Okay. But I'm nakulbaan. First time to be interviewed online. Ginagreet ko gali ang TWG of the RAEL, especially to our event coordinator, Mr. Don Brabante. Hi there, Sir Don. I hope you're listening right now.
1: And of course, ginagreet ko man ang mga regional personnel like Doc G. Si Doc G, kansino si Doc G? G Madera o G Madera. And of course, sa tanan-tanan ng mga members ng TWG nga as of now, they are preparing our materials which will be used for tomorrow's activity on the first RAEL.
0: Okay.
1: First RAEL inisya. So that's why kung manotis ni Radyo Man Ernie, ang NAPSPIL kag ang PESPA was stopped by our regional director, Sir RDE Eco, para nga maging smooth ang pag-facilitate siyang sining activities. And besides, this is different from PESPA or from NAPSPIL, kaya nga, involved ang tanan-tanan nga education leaders, which involved the assistant principal, OIC, the public school district supervisors, mga EPS, mga regional supervisors. So this is really a to convene all education leaders all over the region, Rajaman Ernie. So, Mamali, paano na-conceptualize ang First Rael sa Region 6? Paano hindi nagsugod? Kag paano hindi siya na-materialize?
2: Actually, Rajaman Ernie and Doc G, last year pa din siya gina-plan. Actually, last November, may plan na to tani nga mag-conduct sa First Trial. Kaso lang, medyo hectic ang schedule. So, wala na push through. So, this time, out of... Actually, amon plano, last July 22, sa Armancom dito sa Guimaras, makadto lang kuya kay RD, i-propose si amon nga our PESPA.
1: Yes.
2: Your, our third regional PESPA, which will be held in Boracay this coming October 14 to 16. Okay, back-to-back kami ni NAPSPIL. So, NAPSPIL will be October 15, 16, 17.
1: Same, Boracay.
2: In Boracay
1: also.
2: Yes.
1: Okay.
2: So, sabi ni RD, bago mag-PESPA at NAPSPIL, Rael muna tayo.
1: That
2: is why. So, wala pang 1 month yung preparation from July 22 now, August 18 to 20. So, close.
1: Oh, yeah.
0: So that's how hectic the the preparation is. So ano ining Rael, ma'am, anong mga programa nga pwede ninyo diskusyonan or mga another concept nga pwede natin i-develop sa education sector natin?
2: Either a lot of speakers during that ano that event sa tanan niya mga attendees or mga participants or sa mga gaplan pa lang mag-join, like also the private schools, I would like also to invite. So if you attend, you can learn many things. We have different kinds and caliber speakers from National Capital Region. We have so many resource speakers invited, and as well as we are also waiting for the appearance of our DepEd Secretary, Sunny Angara.
0: Angara ng Iloilo.
1: So, yes.
0: So ano mga ano konsepto or programa gid nga pwede sang mga speaker ngani or did they give already sang mga topics nga i-discuss nila Dr. G or Mamali?
1: Okay, so can I help Mamali?
0: Yes.
1: Actually, first and foremost, this is updating of the plight of the Department of Education. What is right now the situation about literacy, numeracy, and all other things that pertains to the Department of Education, which the Department of Education would like to inform and make aware with the private school, the public school, and all the education leaders all over the region. So, ang mga tao nga i-invite diri, actually, nagsiling gani si Ma'am Luz, ang Division Superintendent sa Iloilo City, nga we will be even inviting newly NASH passers, okay, para nga ma-inform sila anong sitwasyon sa mga sila ng DepEd, paano magiging education leaders. So, kag nabalag, hindi mamali kay sa mga different conventions nga ginatinan namon, mga managmig dyan, mga speakers.
0: So, meaning ang mga NASH passers will be, kumbaga, immersion.
1: Yes.
0: First immersion nila, just to know what are the principles in the administration side nga ginahimo nila. Kasi madugay-dugay, mangin school head naman sila. So more
1: yes,
0: administrative
1: exactly.
0: Work sila. So that day, nga gina-invite nyo, mangin part na sila sa immersion process nila to
1: yes.
0: Know exactly what the principals are doing.
1: Yes. Kung baga, mano sila, ma-environmental scanning sang kalibutan sang mga principals. So, and I think this is the best venue for them. So, we are inviting, no, kabay pa, may budget ang eskwilahan, or if not, may kwarta ang passer, agad mag-attend, kay balaan ko hindi, gid sila mag-hinulso, hindi bala mamali.
2: Yes.
0: So, mamali, ang mga gin-mention mo kayo ng mga private school, they are not obliged or hindi ni compulsory to them to attend, but they are invited para mabalaan man and mag-collaborate man sila if they have ideas or concept that can be developed to para mapanami pagi dang education sector nato.
2: Yes, they are also part of the educational system.
0: So, ang invitation is we send email to them or invitation letter. It's up to them. Kay may registration kita. Of course, may aragid na nga balayran. Hindi man naman pwede nga madula. Kay ti ang PESPA, wala man gid kamuya pundong sa inyo.
1: Wala.
0: Oo. So, gasalig man lang sa registration. But the focus of PESPA, it's not really ginatawag nila nga lagaw-lagaw lang. But the focus ang PESPA is the continuing enhancement of education.
1: Yes, of course, aside from that, Roger Man Ernie, balaan mo ko nag-convene ang mga principal, they could share their own experiences, the plight of their own school, and from there, you can get really lesson. Kag you can really bring it home. Mm-hmm. So, amoy na ang manami sa PESPA. Kag I think, isa ina sa mga butanga nga ang PESPA every year, ga-convene gid, no? Kag nag-update sang ila association, kaiti may mga issuances, may mga memorandums, and debit orders na kinanglan aware gid ang school principal. Kagti na bala ni Nani Mamali nga amoy na ang rason. Kagti, syempre, ining Rael, nakita naton nga kadaku gid sang bulig kung matabo, kay this is the first in the region.
0: Sana nakita ta nga mga pwede or mga topiko nga maangot naton sa aton education sector. Kiti, Iloilo, gindayaw sa aton nga mga programa dire, especially sa reading naton nga nag-improve ang Iloilo province. I think kag Iloilo City, Doc G, nga na-mention ni Senator Angara or ni DepEd Secretary Sani Angara. So, subong sa Rael naton, masiling naton nga ang collaboration sang elementary kag high school gintingob. Asa sa senior high ini dala na sila mamali.
2: As education leaders, tanan-tanan, dala na sila tanan.
0: Mm-hmm.
2: So, the main purpose of the RAEL is not only to convene the school heads, but also it is a one way of, what do you call this, informing or, because this is the program of the regional director, RD Castito Ico. Hi, sir. Good afternoon. This is in one way, ang tanan ara sa maka-convene at as well as at the same time mapaabot ni RD ang iya nga mga programs, ang iya nga mga
1: initiatives
2: nga naubra niya diri sa sa Region 6 nga ma-inform ang tanan nga mga stakeholders. Not only the participation of the school heads will be there at ICC, but then on the first day, may ara kami nga gin-invite ni guest ng mga partners, like the mga city mayors of the three component cities. My beloved mayor, Attorney Permaris, will be there, and the Iloilo City Mayor, Ma'am
1: Raiza,
2: and the Rojas City Mayor, and then the governors, and then the representative of the barangay captains, like
0: the
2: ABC president of the regional siguro, and then the league of the mayors and councilors, I think, para nga mabatian Manila ang mga accomplishment ni RD, at the same time ang mga ginaplano pa ni RD within the Region 6 when it comes to educational aspect of the region.
0: So, kung si RD Ramir Oitico, sang una, may siya or School Heads Academy nga gin-develop niya gito, direto sa Iloilo ang siya nga, damo sang nakabenefisyo actually. May mga kilala kita nga tisubong, nakapasar naman sa NAS examination, nag-agiman sila sa siya. Kaga namin sa to kay credited kung mag-proceed ka sa doctorate degree mo, credited ang naiskwilahan mo sa siya, Doc G. So, subong naman na kay RD naman, so amo naman ng iya, ang Rael naman, it is a combination of the school heads from
1: the community.
0: So, daw ano siya, daw ang approach niya is a holistic approach,
1: yes,
0: na mabalaan ang feedback si Mayor to kung naghambal,
1: yes,
0: nga RD, amo ning problema sa amo, no, kay kalayo-layo sa amon nga mga area, amo ni bukid kami. So, kung kisa, ang pag- receive some communication to suspend classes amo amo ni, which is kung kisa nakulbaan man balati ginaistoryahan noon. Nakulbaan man kaysa magmatomato ang principal kung hindi kahambal si mayor or the other way around, pwede nga makambal si principal kay mayor nga mayor direya ga inulan tigin suspend namon among klase na necessary nga bilogid nga syudad o kon banwa kon ang connection sang mga school heads kag the local leaders maangot-angot kag amon nga ang isa sa mga bagay nga gusto ni RD nga mapalapot subong Doc G.
1: Yes, amoy na kay kun lantaon naton message of support ang ila ihatag so kun ano mga update like for example budget for education sang kada region or kada municipality or LGU sang city so at least ang mga education leaders makabati ay na migali kuya sa pas
0: kasi mutikutikan ni RD
1: o like for example ay grabe galiya ang division of Iloilo City may cola sila hindi ka ina kung naman ina ipaabot ni mayor o kung naman wow kada eskwilahan sa Iloilo City may patindog na building mayor mayong hapon da disseminate ko lang ang mga programs and projects ni mga ginabati that is the one of the reasons why is it may Rael kita
0: So meaning though Doc G medyo mapabit-abit kita nga duha. The bigger picture in isang donate to your school challenge.
2: Yes! Donate
1: to
2: your school challenge.
1: Yes! Kay isang nag-iakadto kami sa Luzon, ang Taytay Rizal has initiated already that thing. Kaya I think siguro if this is the conceptualization o kung ang pagpanamkon sang Region 6 nga i-involve ang local government executives and members in the education of our children much better, Radyoman Ernie. Kaya ito may mga national programs and regional programs nga ipatigayon. Magandang hapon po, Regional Director Eco. Kay iya ipahibalo sa aton mga manunudlo kag mga principal ang iya nga programa nga pag-ubay. Ti gina-invite namon Regional Ernie ang tanan nga media entity to attend and to witness the first ICC.
0: RMN Iloilo will be there for
1: wow.
0: sure.
1: Wow!
0: ano man mamali, pwede ito man maduso. Kasi sa current setup ta subong, a special education fund is 1% of the tax sa RPT. So, real property tax, 1% sa Parioles City, pagkabalo nato, 1% of the tax is gina-provide para sa special education. Diba si pwede man natin maduso through sang mga PESPA nga niya, maduso sa mga local leaders natin, imbis ka 1%, himuon to percent ang halin sa RPT natin o real property tax, makadto sa special education. Anyway, amo man na ang focus, that is why this year where the education sector is so blessed nga kamo ang may pinakadako nga budget. So, basi, maduso man nato ni mamali sa mga local leaders natin ang 2% halin sa RPT as special education fund.
2: Actually, Radyoman Ernie, gaan mo lang gid ko idea.
0: Kadugay na ang 1% nga ginahimo. Pag umpisa sa special education fund, just like dire sa city, dira nila gin kuha. 1% inasang real property tax naton. So, basi, gasaka naman ang taxes ang Iloilo. Basi, pwede nila. Or Pasig City, for that matter, kay syudad. Basi, pwede nila. And depending on the drive of the local leaders sa mamali, nga makita niya, umano, nga ang hindi tapagsakaan, another 1% man lang ina. At least, dako-dako ang makontribute natin sa education sector, Doc.
1: Yes, kagkon masakaan sang 1%, pagid, hindi lang school buildings ang may improve natin. But also the facilities.
0: Yes.
1: Especially now nga may mga robotics na kita ma-upgrade gidiya ang Region 6 for that. And I hope Regional Director Eco is listening right now kag sa pagisugod sang Rael mapabutyag naton kag mapahibalo naton sa aton mga local executives nga that is the contention of the principals.
0: Yes.
1: Kay ti motivated diya kag may encourage ang mga teachers kon ang aton mga materials ma-augment diya Radyoman Ernie.
0: Imagine mo if Iloilo City alone sa RPT nila mamali halimbawa ay annual na nga, 1 billion ang RPT. Mm-hmm. So 1% of 1 billion, how much? 100 million?
1: Yes.
0: So kung ma-additional ta nga another 1%, may 200 million ang Iloilo City sa special education fund. The same sa Pasig, kung pilang RPT, 1%. So, base makakadto ko to.
1: I-divided by mo lang, Radyo Man Ernie, ang million sa pilaka schools, may parte dyan.
0: Yes.
1: Kailangan
0: ko, pwede man ina siguro nga kung if they add on another 1%, may focus sa ano balang focus naton, reading bala or robotics bala nga mga facility. Uh-huh. So siguro man namin ang diskusyonan dito sa ICC.
2: Actually, Radyo Man Ernie, when it comes to the RPT for Pasig City, wala gid ko na idea, pero sa nakita ko nga ginapakita ni Mayor, nga ginasuporta ni Mayor sa Department of Education in Pasig is sobra paguro sa 1%.
0: Kaya
2: grabe gid si Mayor yung mag-support sa ano sa amon sa school.
0: Witness ako.
2: Oo, damo gid yung project si Mayor Stephen. Hi Mayor.
0: Ang mga gyms ang school, ginamat ang tanan nga school, maka-gym.
2: Tanan nga school, may gym, gidyadok.
0: Sa local initiative
2: sa local initiative niya.
0: Sa local initiative na. Hindi congressional initiative. Without malice at all. Without malice at all. Basi, malisyahan ta sa mga beronda yung ginapakalain. But actually, even the roads nga ginapaobra sa syudad sa Pasig, ang mga gym nga ginamatamat. Because, the mayor said that before he left the office for this kay tapos sa tatlo ka term, make sure nga tanan nga dalan na ano
1: na
0: simentado.
1: Wow.
0: Kag tanan nga eskwelahan kag barangay may mga gym.
1: Daw pareos man siya kay Mayor Alan sang Taytay Rizal nga sila niya hindi kami forever na andito. Pero dahil magtatapos na yung term namin, may inquiry sila na ito yung natapos namin. Paano ba nila itutuloy?
0: Yes.
1: Oh. Tagalig na ako ngayon ha, kasi buwan ang wika.
0: Kaya pala ikaw, Stella, narinig kita nagtatagalig na ngayon eh. Galing ko pala doon sa Marikina. But you know, we're talking about the 1%. Pero separate man na yung bulig ni Mayor kung may extra pagid. But the 1% is already, kumbaga, naka-asterisk siya. Ano na gid na siya, automatic na gid niya nga masulod sa special education fund. So kung may himo nga pwede ito percent, much better siguro mamali para at least dra na dayon ang DepEd na dayon kag si Mayor maplano kung din makadto na yung 1% na siya kung tagaan nila si eskwelahan nga muni kay may resolusyon ng PTA, at least may dira na nga daan nga kuan. Pero si Mayor being resourceful, mabalaan taman. Pero kung naka-peg na siya or naka asterisk na siya nga 2% get, at least obligado ang tanan nga mga banwa, ang tanan nga syudad nga automatic masulod sa special education fund ang 2%.
1: Mabalaan ta ina boss Radyo Man Ernie. Kaya siya ara sila sa Rael.
2: Sa 18.
1: Yeah, sa 18 no, 17 kay registration boss. Mm-hmm. So sa mga education leaders dira, especially sa mga private schools man, you have the opportunity to be with us and to update yourselves of the present status of the Department of Education kag para mabalaan nyo man kung ano ang himuon sa mga local government executives naton sa aton sa Department of Education para nga mas ma-improve naton, mas ma-encourage naton kag ma-motivate naton ang tanan-tanan sa pag-workout para sa progress ng aton kabataan, Radyo Man Ernie.
0: So tanan nga school heads diri sa 18
1: 100% kay ti si regional director ang nagsiling 100% of education leaders in public school should be around and should be registered kay ti so kung gani si Mama Liho ara ang iyang registration na update sa Bilog nga region from Antique to Aklan to Capiz to Iloilo to Pasig and to Guimaras. Mm-hmm. Gina-update na mo nang amon kaugalingon kag both silingon sa Agosto 18 hasta sa 20 ang tanan ng mga principal, tanan ng mga district supervisor apps ari diri sa Iloilo Convention Center.
0: Wow, so mapuno naman ang convention center natin din because regional activity ang matabo. So, paano maumpisa ka mo ba sa registration? Ano oras ang registration kag pila sa mga private school ya na pagpadala sang invitation naka-indicate na kon pila ang registration na mamali. Kun wala pa pila ang registration sa mga ara naman nga nakapasar sa NAS nga na mention kay ina ni Doc G.
2: Actually, may mga committees kami niya responsible for informing the private schools. Mm-hmm. So, in the letter, the invitation letter, it was stated also the registration fee of 6,500.
0: For 3 days na ina.
2: For 3 days.
0: So, hindi na lugi. Panalo na. Yes, panalo na. Pag,
2: may... At yung 6,500, hindi naman sila lugi kasi...
0: With hotel?
2: There is a kit, may bag, polo shirt, notebook, sign pens, ID of the participants, and then they have also their food, mm-hmm, like for the snacks, lunch, okay, for the 3 days.
0: So ang breakfast kag dinner wala na madala. So
1: outside ang accommodation.
0: So snacks in the morning, lunch in the noon time kag snacks again.
2: Bali AM and PM snacks and then lunch.
0: Plus unlimited coffee.
2: Yes. And especially the rest, syempre bayad natin sa mga speakers natin, yes, kasi yes, we're expecting Attorney Aliones,
1: Attorney Yusik, Wade Latawan,
2: Yusik Orasyon. Mm-hmm. Mm.
0: So kung si Secretary Angara magkadto pati dako gid nang bagay, but is it confirmed nga makadto si Secretary Angara or depende pa sa available nga schedule niya?
2: Actually, Secretary Angara is scheduled to visit Iloilo on the 20th of August. Mm-hmm. May activity siya for the inauguration of the regional building the Dep Ed Region 6 and then another one in Sipalay. Mm-hmm. So that is the reason why ang Rael gin patuon sa amo na nga date.
0: So meaning the good secretary is coming.
2: So we are also trying to fit the schedule of Secretary Angara. If we can also ask him na instead of 20, he can go here on the 18th or either on the 19th because on the 18th, are dito na ang mga stakeholders, mm-hmm, sa DepEd, so, like ng mga mayors, ng mga
0: governors.
2: Oo.
0: So, dako ini kag of course, ma-start kita sa aton nga activity on the 18th, una gid na ang local leaders gid makilanto sa amo nga temple, giving their commitment through their speeches. Ti may ihotikan ko lang si Mon nga ipamangkot dyan na.
1: Okay. Actually, Rajaman Ernie, I'm so excited for the first day because the local government executives are there, mm-hmm, to inform our education leaders all over the region what's now the status, mm-hmm, of our local government when it comes to their support to education. Kahit amo nang siling mo bala ang sinerhiya, nag-recognize na sang significance ang ilang program, mm, just in Iloilo City and province. What about other part of the region? Mm. So, dira natin inamabalaan na Jaman Ernie.
0: This is that sinerhiya, amun ang gindayaw ni Secretary Angara.
1: ECOM.
0: Ang
1: yes, ang sinerhiya. Okay. So, Ma'am Nene, good afternoon, and Sir Edwin Nacionales. And besides, in the second day, that is now the updates for our education leaders. Mm-hmm. Ang mga speakers natin, mga managmig, very inspirational gid sila, and I hope education leaders will have time really to upgrade themselves, mm, of the necessary things that they need to in order to manage schools. Amo nang pinaka purpose naton mo para nga may mabatian. Amo nang habal bala Radyo Man Ernie nga basta nagalagaw ka maisulod kagid sa kalalaw kay may, yes, dalon kagid pauli kag, yes, amo nang kinanglan sang aton mga education leaders. And with the management then spearheaded by our regional PESPA president. Dakugin siguro ang ano, dakugin siguro ang mabulig sang PESPA, no? And that's why ari kami diri subong sa pag pahibalo sa aton kag araban ang aton nga national president Sir Hado sa secondary schools.
0: Uh-huh. So I believe coming siya pero pwede ta siguro siya matawagan sa telepono lang kon ano partner.
1: Yes, pwede gid aton mata matawagan.
0: Matawagan lang dugay-dugay para mabalaan taman ang elementary ang mga ginahimo ari nakamoderi at least from the secondary
1: schools
0: mabalaan man aton ano na ila ang pagpalabot sang mga information dissemination for that matter and pila ka porsyento na ang nag-signify.
1: Oh, may mga logistics pa eh. Kaya this is a big event, Rajaman Ernie, so it takes really the expertise of the RAEL or the PESPA Industrial team or officers from each division agud mapatigayon ang success ang sining okasyon no, so, di man ayon.
0: Maayo gid nati mamali mamangkot kita sa imo. So far sa subong pila na ang nagsignify, pila ka porsyento among the school heads or principals sa bilog nga region, pila na ka porsyento ang nagsignify nga they will be attending the activity ang ano nga nito ang
1: RAEL.
2: Actually, we are expecting 3,000 participants. As of the moment, those who registered, who pre-registered online,
1: it's about
2: 2,107. So, matter of information lang.
0: On the day na sila, bukas na sila magparehistro siguro, kaya magkanto. Or ang iban, ang mga malapit na lang baladeriya, Dok, iti ang iba niya nga nagpa-pre-registered. Kung dito ko sa Aklan, dito ko sa Antique, mapa-pre-registered yun na para makanto ka day on the day na mismo. Kaya kung taga-diri ka lang niya, pwede ka man magkanto to, bukas. Kailapit lang yung mga kantuan.
1: And besides sa mga balatian sa mga principal, wala na sila pre-register. Pero sa okasyon na, hasta na ganyan marugi and na ang okasyon, amo pa lang pag-register nila. So we are even expecting that thing to happen. So that's why ang team Subong, depende kay Mamali kung saan o niya i-house. Kaya iti ang registration naman ang pinaka-importante ng operating ano mo operating expenses sa okasyon.
0: Siyempre ang hotel nila sina ang ano kati dire sila bilog ng adlaw or wala man sila hotel puli-puli man mga taga dire man lang ang sa registrar Mamali nga pwede man sila kapuli pagkahapon.
2: Yes.
0: So ma-less naton ang hotel expenses because nga taga dire man lang sila kati mahalin naman sa inyong association kung gastuhan get. But anyway, te sa part sa buong sang elementary so far ma-gauge natin ini base sa RAEL kung ano ang mga programa base man sa pwede man ang mga speakers siguro through the speakers maka formulate or they can even recommend sa mga possible programs nga implement iya dire sa Region 6 sa Mamali, Doc G.
1: Yes, kay ti ara subong mabag-o na nga mandato sa Department of Education regarding safe space. Balaan mo nato ang nagkalatabuan ay hindi bala sa mga safety sa kabataan regarding sa mga amukman ng mga estudyante. So part ina sang i-discuss siguro ni Attorney Latawan sa amon.
0: Is there a possibility nga i-separate ang lalaki kag babae?
1: Wala siguro ah.
0: Wala man.
1: It's just a matter of management.
0: Madugang pa sang another naman, di ba? Lima lang kami nga lalaki karon niya kun separate lain madugang sa gasto kun baga. So management
1: yes.
0: Style lang gid ya.
1: Yes, kag dira ba sulod ang batang RMN Rajuman Ernie.
2: Yes.
1: Yes, the program of Batang RMN is really to make things clearer to parents no regarding sa parenting kag paano nila pakigbahinan ang pag edukar sang ila kabataan kay ti amo ni isa ka pinakarason kag dason for the information of everybody, this is also the upgrading of how the education leaders or even the teachers should react on the pag ano pala pagbunag sang artificial intelligence.
0: Dire, leading towards sa kita dahi, ang aton lang kinanglan, we will be equipped to, with the knowledge para ma-safeguard mo natin ining mga kabataan. Kiti, bisan sa pag-eskwela lang gani, butang mo lang dang kadto ka sa kung ano, although wala ko ginahimo na doka kag mamalya, makadto ikaw sa mga apps ng ano, pagpamangkot mo lang, ara na tanan ang sabat. So dira ta siguro amat-amat na kag siyempre ang mga teacher mo natin kay batunon ta kay sa hindi palariho eh ban palariho kami na edad na wala sila ma-expose sa mga AI na ngani subong. So more trainings and development sa aspeto ya sa education natin mamalay sa gihapon even sa elementary sector.
1: Yes, Radyo Man Ernie. Kagamo ina siguro ang isa sa mga butang expectaron sa aton mga participants, no? Uh-huh. Sa aton mga registrants for August 18 to 20. Uh-huh. Kahit ang upgrading naton amo nang pinakaimportante kag amo nang isa ka rason nga nga Mayra L kita. Para ma-update ang aton yung mga kabataan.
0: Yes,
1: kay, ang aton mga maestra, rather.
0: Kahit ang aton, subunggid man, technology is really there. Why not mahimo na? But to face and to immerse ourselves in technology para mabalante. Ako gani.
1: To manage, rather.
0: Gatadilip ako sa mga technology. Hindi pa ako kabalo kung kaysa sa media na ako. How much more ang ibantay ang mga teacher man nga wala may expose dira. So, of course, kung na-expose ka sa mga technology, kag may impart man sa estudyante mo, manami man. Kay there is always two sides of a coin. Kung hindi mo mahimo ang maayo dire, di malate ka man. Pero kung himuuno man sa malain, lain man ang kantuan niya. So, dapat lang din siguro nga ma-expose na ang aton nga mga teachers sa sininga na mga teknolohiya kag gamiton. Kay ti advance gid man subong ang kalibutan eh, why na ta mahimo Doc G? Ginabombardiyo na ta sang drone lang gani nga sang una wala pa. Mano-mano pa lang nagarab kag sanggot kun magi kun magi inaway ari anon da, pero ti subong we are really into technology nga dapat mabala. So ang PESPA ka our L rather gina-expect natin through sa mga speakers natin nga they can impart a lot of ideas to develop, yes, as a concept nga mabutang bilang programa diri sa Region 6 ang aton regional director.
1: Yes. Since this is a regional activity and headed by RDE Co, ipatigayon nyo man i-make ang mga butang clear the kung baga the limitations of its position para mabalanggit kay ti sang before nagabas si RDE ko nga ang tanan nga mga master teacher matudlo sa K-3. So klaro.
0: Mm-hmm.
1: Ti hibaloon naton sa sini nga Rael kung paano pagit ang mga decision niya o kung ang mga innovations niya to make education really improve in Region 6, Radyo Man Ernie. Kag I think si Mamali kabalo sina no kay ti may ano sila mo may meeting may exegom sila and those things were discussed before. Kag I hope siguro may impart siya sa aton kung ano mga importante mga butang ipag-diskusyon sa Rael.
0: Yes, Mamali.
2: No, to give us a slight lang, slight na teaser for the topics to be discussed. As you said, kayna about AI. Actually, there is a topic about it. Like AI in education, navigating the future of education. Mm. Yeah. And then the power of human relationship in school leadership.
0: Mm-hmm.
2: Okay, simple lang. Amo lang na anay. So, i-discover lang na nila ang mga topics once they are there at the ICC na.
0: Okay, ti, hindi ka man, kaya may mga speaker ka mo.
2: Yes.
0: You cannot elaborate and expound it further because the speaker himself or herself can elaborate it for
2: yes,
0: them to, you know, nga mamati sila, kaya makakuha sila sang idea.
2: Ha.
0: So, ang ato naman subong mamali nga, ti, based sa mga ginaobra subong sang dipit. Nabatian ko kay Doc G nga may I don't know if it is in a form of memorandum ang tanan nga master teacher matudlo sa from K to K3 up to K3. Ano ang para sa akon may manami dira nga rason nga ang amo na ang direktiba ni RDE. Ano ay hanang mga positive reasons kagay mga masiling naton nga brilliant nga mangin mahambal naton nga outcomes ni kon master teacher ang gatudlo halin sa grade or kinder to grade 3.
2: But as mama Ernie, ang master teacher, they are the best educators. They are masters of their own. So meaning kung ibutang sila, mga outstanding na sila. Mga outstanding teachers na sila. So kung ibutang sila sa K stage 1, syempre ang foundation of education sa K stage 1 gid ya. So meaning dapat ang tanan nga mga manami nga mga manugtudlo ara gid ya sa K stage 1.
0: Kiti pagtilaw mo pa lang Dok Jis ang pagkaon nga manamit, dire-diretsohon mo gid man nakaon indi bala sa ospito sang ano tikun manami da karon ang teacher kag ginpatilaw niya sang manami ang kabataan ang ilang desire for education masigisigi na ina siya mamali amo na nga ginbutang dira ano
2: oo kaya ang ano ang mga bata bala once nga gintudluan mo na sila sang manami o ginbutang mo na ang pinakamanami mga teacher like the master teachers ang learning nila bala tama gid ya kapulido. Kay ti compare mo sa mga newly hired nga ibutang mo sa key stage 1. So
0: yung ang patience
2: nato offend da. Nato offend for the ano the newly hired or ano the experience of the master's teacher is far better compared to the newly hired teacher.
0: So ti amo ni nakita ta nga dira nakita padulong kay ti tuod yun man sa una mo discretionary upon the school head kun diin niya pamutang ti ko kisa si school head daw ambalon ta ginabi ah prangkanay na ta pariente o amiga o ano ti pagambal ni ma'am nga tita hindi lang ko to ya sa mga grade kabataan one. Hindi lang ko to sa grade 1 niya tita doon lang ko ya sa mga lulag ko ya kay mapulo pa munduan ko na sila mata mga muna pero sabong ya ano na sigurado pag master teacher ka dito ka focus sa mga kabataan nga ang foundation niya ginabuild mo pa lang for education.
1: May explanation na Rajuman Ernie. I hope the teachers of the Republic of the Philippines will be able to realize that. Kay in Western countries, all the best, the doctors, the doctorate degrees are all teaching in the pre-elementary years or the nursery, the kindergarten, and the grade 1.
0: Yes, Dok J, dali lang anay kay ara ng STL na ito. Nag-standby si Rajuman Mon. Pag extra ni Rajuman Mon, diretso na lang kita commercial anay para makabalik ta. Rajuman Mon with your STL report.
3: Provincia Sang Iloilo. Yari na nga ito sining resulta sa STL. Rajuman Ernie kag Dr. G sa buong hapon. First draw kita alas 2 sa hapon Agosto 16 to 2026. At ang sining draw sa buong hapon Sheila Marie Magalion. Ang atong operation specialist Victoria Custudio kag ng atong STL representative Mr. Glenn Sunio. 20 seconds para sa atong sining first winning number sa subong hapon. Ano yan ang pinakaunang numero nga mag-sugod sa atong sining draw sa subong hapon. Provincia Sang Iloilo, yari na ang atong sining first winning number.
4: Our first winning number is the number 1.
3: Numero 1, first winning number natin sa subong hapon. Ang atong sining mag-register person, Mr. Robin Almirante Capot, sining mga members, Barry Cortisano, Romney Lusada, Kegmabel Gimeron. Another 20 seconds para sa atong sining second winning number. Subong hapo. Iyari lang atong sining katubungan numero para sa mga taga-provincia sa Ngilino.
4: Our second winning number is the number 40.
3: Numero 40. Ang ating kombinasyon. 1, 40. First and last number, no? Sang atong sining mga draw balls. Another 20 seconds para sa atong sining. Nga last winning number sa subong hapon. Ano yan? Ang magkakompleto sa atong sining third winning number. Iyari na ikot kung sinin na ikatatong numero. Numero 26.
4: number combination Subunga draw August 16, 2026, 2 p.m. draw. 1, 40, 26, paliwat. 1, 40, 25. In exact order.
3: 1, 40, 26. 1, 40, 26. Congratulations sa atong sining ang mga winners sa probinsya sang Iloilo. Kaya sa atong sining ang kultura niya wala sa mga kasagya po magkadaog, no? Kabahin na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Maningin sa atong sang Estel sa subong hapon, may nga po ng dira sa San Miguel kay Ma'am Nurses Fortuno. Direkta diri sa Estel, Draw Court, kaya sa sang PCSO, kaya sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Moon, Yales Caparienta, Takarmen.
5: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
6: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
6: Ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka ang abutika. TGX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kina tong score gani?
10: 470.
9: Magtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Ilom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang
6: TTX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might Physio. Ang Physio. You might D3. Mga butika.
12: Maayo ang lawas ang bata mo?
13: Sus, masakiton man ino.
12: At! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhigko?
19: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas. Malapit sa imo nga ginaguan sa ato nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad nga ginahatag sa ato sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa ato nga lawas.
17: Dr. Pinoy Squalene.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, sobragin kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
7: Campus Patrol.
6: Kada Domingo, alas 8, tugtong alas 9 sang gabi, Campus Patrol. Mga ganap sa eskulahan, student views on issues, bed space stories, teacher student collaborations, Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon nga mga Campus Patrollers. Campus Patrol.
3: Sample Plus Gold.
8: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani, most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
11: Maayo na lang may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
14: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Mag-Enervon Z Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
15: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang life extension vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Mga kabyanan,
21: subong August 17, Monday.
20: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
22: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
23: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
24: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Philippine Standard Time, tatak alas 2:09 na sa hapon. Balik kita diri sa aton sini nga pagpangalaga. Dupod gihapon naton si Doc G kag si Ma'am Maliduran, ang PESPA President sa Region 6. Kag dugay-dugay main kaupod man naton si Dr. Darwin Haro, ang Nashville o kon Nashville o
1: President.
25: President sa Region 6 man. Nashville stands for National Association of
1: Secondary Schools.
25: Secondary Schools.
1: Principals.
25: Principals in the Philippines. Oh. Oh. So, amo na ang iyang ano. Si Dugay Dugay, ina-contact natin siya sa iya sining numero para man makapaabot sa ila preparasyon sa sining RAIL. Ang Regional Education Association,
26: Regional Assembly,
25: Assembly of Education, of Education Leaders na amo nang RAIL. Ati pasensya nyo lang kay
1: ang syempre first time pa lang Radyo Man Ernie mo. Ti medyo gisala-sala
25: pa RAIL kita. Okay.
1: Mayo man nga sa dasun ka tuig kun ika second year na. Kabay pa with the leadership of Regional Director, matabo gid nga amo ina.
25: Yes, okay. Siguro ara na sa dugay-dugay mag-connect na si Doc Darwin sa aton. Kaga ginapu-apu po itong bubre. Ginapadali po ng Ma'am Dora.
1: So before si Doc Darwin,

0: Dr. Wen, mayong odto or mayong hapon?
1: Mayong hapon, Regiment Ernie and Doc G. Thank you for inviting me. My warm regards, my BFF and partner, Ma'am Mali, who's there in the studio. Thank you for having me in your outstanding and sikat na programa.
0: Yes, tiga sikat mo lang ni Doc Darwin tugod kay Doc G.
2: Pati ka na, Doc Darwin.
1: Damo si Doc G's fan.
0: Yes. Doc, kinistorya na on with Ma'am Mali ang preparasyon sa bahay sang PESPA. Mamangkot naman kami ang...
2: Party sa Rael.
0: Party sa Rael and Doc Darwin. Kamusta naman ang preparasyon sang secondary school head siya angot sa sining palabuton nga Rael sa pizza...
2: 18
0: hasta 20 sa mga bulan, Doc.
1: Yes, actually, ang ato na preparation is already at 95% preparation and ang ato na batch kung na school heads almost ready na tanan kag naka-register na 90% sa ila no in the entire Region 6 may ara kita mga 760 more or less ka secondary schools dako iya ang elementary mo mas madamo sila ko para
2: yes.
1: Sa secondary kag ongoing sa mga coordination naton kag excited na ang tanan sa sining pinakadako nga gathering sa tanan nga education sa bugos sa Region 6 first ever ini nga na hiwat no na organized under the leadership of our innovative outstanding regional director Cristito Eco. So si Director Eco gini ang nag-initiate pag suportahan naton.
0: So Dr. Darwin, siling mo 95% siling gani namon ginistoryahan ay kami kiina with Israel. May mga posible bagong innovation kag hambal ni Doc G kag ni Ma'am Mali Duran. It's a feedbacking kung ano man mahimo sa mga local leaders naton ga lahog-lahog gani kami ni Doc G nga bigger picture or bigger version gali ini sang donate to your school challenge namon sa batang arin. Dr. Darwin.
1: Yes, correct nga Regiment Ernie, no? Salamat sa inyo pag-atipan sa education. No? Isa ka mo sa istasyon na mabasko na suporta sa education sector. Ang ini nga gathering, ang Regional Assembly of Education Leaders, ginorganize niya sa ato nga regional director, agod nga ma-lay down ni Director Eco ang iya policy direction under his leadership, being the new director of DepEd Region 6, no? When NIR is now separated from Region 6.
0: Yes.
1: So ang atong director, ipastar niya, diin bala pagulong ang education sa Region 6. Mm-hmm. So that's why sa iyang first ever policy report or statement of the status and direction, gin-invite niya para ng sectors. From our governors, congressmen, ang atong city mayors sa component cities, ang mga organization, mga League of Barangay Captains, of Councilors League, ang even ang mga Parents and Teachers Association, tanan nga sectors ng society, ara sila mag-witness kag mga pamati. Agud maintindihan nila kung paano sila makabulig. You know, ang bagong pulisiya sa DepEd is, it needs a whole of government, whole of community. So, ang community, tipong ta, stakeholders, and then ang government agencies. Mm-hmm. For you to know, Regiment Ernie and Doc Grace, tipo naman ako ng mga government agencies na kung nilang submission nila dito sa ICC, may mga booth dito sila, ang atong nga GSIS, ang PSA, no? Ang PhilHealth, no? Ang mga agencies na attached dito sa DepEd, dito man sila para maghatag sa nila suporta. Kaya kung may concerns ang mga school heads natin, mahapos nila ma-reach out ining mga partners natin sa education. So do ininggwaya sini pagtilipon convergence sa tanan nga mga ahinsya sa gobyerno kag komunidad agod aton bululigan nga mapabakod mapabaskog kag mapauswag mapaubuwad ang edukasyon sa Region 6.
0: Yes.
2: Isa
0: ka question, Doc.
2: Yes.
0: Pero completos, Ricardos, ang sabat ni Doc.
2: Yes. In short, na-summarize again. Maalam, ganyan si Doc Darwin. In short, magkakaroon ng SORA, Doc Darwin, hindi bala, para nga mabala natin kung ano, ganyan bala ang status na subong sa Region 6 when it comes to education. So, ano ang mga challenges sa Doc Darwin nga sa 95% accomplished?

0: attachment na sa readiness para sa celebration sining Regional Assembly of Elementary School of Education Leaders rather ang ginatubang natin sa sining 1 or 2 days.
1: Okay, thank you Dr. Grace sa ila ko. Number one, ang atong challenge diri is ang pag-ensure o ba 100% participation sa tanan nga mga eskwela kang leader sa Bilogaw Region 6. But ano naman nga Region 6 kada ko nga region kag mga school heads kita in a far flung area. That's why may ara pa kita nga wala pa naka online register. Gani I would like to take this opportunity to tell everyone sa mga manag-participate nato ng mga education leaders, kung pwede palihog, mag-online register kita sa atong nga link and share sa kada SDO, sa kada schools district, kaya sa kada grupo. Para nga ma-assertin nato ang numbers ng participants. Isa yun sa mga challenges. Number two, you know, ang gusto sa atong director is tansyado ang tanan. That is why, isa ilang sa mga challenge sa pag-coordinate ng tomorrow, day zero, ang mga performers, ang atong mga participants sa program, atong sila tipunon, agad na meet natong sila, kag maplastar nga matahong ang production no sa opening program pa lang. Number three, gina-coordinate pa natong ang mga speakers natong, kaya nga, ang mga speakers natong are from Manila, usually, ang kalabanan sa ila from Manila. So, gina-set up natin ang schedule nila, agon manghin available sila. Ara sa subong, gina-publish na natin for the information of everybody. May countdown kita sa Facebook page sa Region 6 Western Visayas, sa page sa PESPA, and sa page sa Knoxville Region 6. No? Gina-countdown natin, gina-update ang matrix and ang activity. Now, isa pa ginira is, gusto natin, na ma-avail ginang presence sa atong DepEd Secretary Sani Angara. That is why, amuna subo ang nilapayo na natong kung ano nga adlaw siya maabot, kay excited ang tanan to meet face-to-face ang Secretary of Education, Secretary Sani Angara. Na namo ina.
0: Yes.
1: And then, of course, ang mga gamay na lang ang mga glitches, ng mga bagay. So far, 95% is already a safe percentage to describe or characterize sa akong preparasyon.
0: Mm-hmm. Wow.
2: Doc Darwin, nasiling mo kayo yes. Ng tanan ng stakeholders sa gusto niyo with tipunon to know the feedback. Assuming Doc Darwin nga ako ang co-chair sa school governing council sa isa ka eskwelahan, would I be allowed to to register kag mamati dito para may i-share ako sa eskwelahan pagbalik ko?
1: Actually, ilang kapamangkot, no? Kung galing kay, ako gusto i-highlight nga ining pag-tipon, Abby, may na-specify ng mga tao kung hindi man ako ma-accommodate ang tanan tungod nga limitado ang lugar.
2: Yes, at least maklaro natin,
1: no? Oo, hindi pwede. Na-allocate natin sa school heads, kay ining mga school heads, amo ini sila ang mga dala sa maayong balita, no? Kung ano man ito ang i-discuss, ila ini i-alinton sa ilang mga stakeholders. So, na-expect sa atong regional director na ang tanan nga mag-attend after sa RAEL, mga pauli na may bit-bit na mga bago nga mga updates or learnings. Kag iniman, ipuno nila ilang stakeholders. Baal mo, Rajuman Ernie and Dr. Grace, sa September nga ini, ma-end na ang first term block sa bago nato ng programa sa DepEd on a 3-term period. So, ang first week of September, almost 2 weeks of this, will be dedicated to break sa kabataan kag imamit diri ang stakeholders, mga tinilipon ang parents, mga kantos sa eskwelahan, kag magkuha sang card, magdialog sa advisor, diri nga i-plastar sa tanang school heads ang ila na batian.
2: Meaning,
1: sa akong
2: may semestral break, no?
0: Yes. And the first implementation of the 3-term.
1: Yeah. Okay. First term and the first term block.
0: Yes.
2: Okay. Kag manami term niyo.
0: Yes.
2: Hindi semestral break.
0: Yes.
1: Hindi na semestral.
0: Yes.
1: Kag makita eh.
0: Yes, kag manamigit bala Doc Darwin kay na-emphasize nato no nga kag nagapasalamat kita sa RMN Iloilo kag sa batang RMN nga this is also an opportunity for those nga nagapamati sa amon nga nga dapat gid kamo mag-register kay kun hindi kamo ka register nga member kamo sang education leaders wala kamo dalon pauli sa inyo eskwelahan agud ma-update kamo sa mga policies nga gusto gusto ni Regional Director ipabutsyag sa inyo.
1: Correct, tama. Yes. Exactly. That is why ina-encourage nato Doc G nga mag-attend ang tanan tungod ini ang isa sa pinauna gid actually daw reunion ini naton.
0: Yes. Yung
1: mga leader sa education. Okay. Kaya high school, kaya naman, no?
2: Elementary at
0: yes,
2: high school.
0: Yes, hindi lang high school, kag elementary principals, but including public school district supervisors, mm-hmm. Education program supervisors, and all other educators nga na-involved sa DepEd.
2: Although, Dr. Darwin, nga ti, siyempre, i-publish man ina sa Facebook, sa region, sa DepEd, ay ipabutkag man ina sa mga district supervisor or superintendent, pero lain gidya kon straight from the horse's mouth mabatian mo, hindi ba, Doc Darwin?
1: Correct, manami gid ina kag ila pa man natin mahatagas ang pinal nga plano kung paano natin hindi ma-amplify pagid kay istorya pa natin ng atong regional director kay base mga plano man siya nga ma-meet man ang media, no, o na press conference para nga ma-istorya yung man ang RD natin kung ano pagid ng mga bagay na i-question nyo about sa iya nga policy direction. That is why kung lang taon ninyo ang aton matrix of activities nga ginapost naton, may ara dira nga part nga artificial intelligence session.
2: Yes.
1: I-run ina sa expert because ang gusto sa atong regional director nga ma-elevate ang level sa education naton, hindi lang sa instruction, but at the same time, sa mga facilities o at the same pag-use ng applications ng AI nga ang mga reporting, maging yes. paperless, maging madami. Ang
2: nag-importante, Doc Darwin, katonta lang kagamay, ang sa high school na nga side.
1: Yes, ay high school. Ang elementary man, ang mga teachers naton.
2: Mm-mm.
1: Ang gina-highlight nila ang reporting, balas ang mga reports ng teachers naton, nga maging madasig, maging efficient. Kag of course, it should be database.
0: Okay. Yes. So, ina, may experience nila pag nag-attend sila sa Rael. Hindi ba lang?
1: Yes. Yeah. Hindi ba lang, Dr. Darwin? Yung manami, yes. At the same time, gina-highlight sa atong dami ara man sa matawag ba lang nga sessions para sa development of psychology of leadership para ba lang nga masuportahan man emotionally atong mga leaders. Pagbalik nila sa ilustration, inspired sila, no?
0: Yes.
1: Dano sila na
0: stress-free.
1: No, na few will sila. Mga bago nga kwan.
0: Yes, mga bago nga mga policies kag mga practices ra Dr. Darwin.
2: So ginagawa yeah, storya gani kami Doc Darwin kay ina ni Mama Lidre, ambal ko gani ti base mahutikan nyo silingko ang mga local leaders naton on the first day nga imbis nga 1% sa RPT ang ibutang sa special education fund, base pwede nila mahimo 2% na subong kay dugay naman ang 1%.
1: Correct, tama na kay ang mga governors naton, dan invited sila.
0: Yes.
1: Why invited sila?
2: Tikuti kay niyo Dr. Darwin.
1: Yes, muli gan naton na do so si Mama Lee. Kag ako being president sa Napsil, no, sa high school, si Mama Alice Elementary, kami nga duwayab, we will work together para ipush namon ina kag make representation dito sa mga leaders naton nga improve pag hindi lang support sa education.
2: Dr. Wayne, ka pamati, sa ginapasabat ko sa commitment ng ginambal mo, ano sa ako, gapang waslik sa ako, pati
0: kaga mo na ni magiging reality, Dr. Darwin, ang 2% if ever, no, with your leadership with the both of you.
1: Pa, no, mahimo na ito, hindi nga ma-increase kay actually, nakita na natin.
2: Dugay na na?
1: Uh-huh. Yes, nga kinahanglan pagin suportahan especially ang school safety.
0: Yes.
1: Gidapiwala to nga ma-ensure gid na ang school safety, no. Kag before ako malipat gali, Radyo Man Ernie and no Ma'am Grace, gusto ko ning take ang opportunity man nga pasalamatan ang atong city mayor, no, being the host this
0: yes.
1: time, city mayor Raisa Trenyas. Kay grabe ang support ni Mayor Raisa sa aton nga kausa, no, nga sa subong ang sa police, sa medical, sa traffic, si Mayor Raisa nag-assure sa aton nga ara siya sa pag-ulig, ang paghatag sa suporta, about safety, kag mga inconveniente ang aton participants. Remember, we are expecting 2,500 to 3,000 education leaders to actually Go to Iloilo City.
0: Yes.
1: So thank you, Gid Mayor Raisa, kung napamakita.
0: Mayor Raisa, thank you, Gid.
1: Salamat, Gid, sa support. Yes. Kasi I'd be happy, Gid.
2: Kage, ano bala, Dr. Darwin, na mamali. Yes. Ang batang RMN bala nga program namo ni Doc G, willing giya mamati sa inyo nga quarterly report dire.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Pwede. Tibalan mo.
2: Pwede niyo man ma-upod si RD kung gusto niyo sa quarterly report niyo.
0: Yes, yeah. That is an innovation.
1: Kami, remind lang kami kay Willie, kami. Plabo ang media ya friends ta na, especially yeah. Ako kay I am a long time school paper advisor.
2: Wow.
1: And I am also teaching media in the high school. So ang mga media niya, friends natin, damo ko na friends sa media. Kaya damo ako na estudyante, nga work na subuhon sa media.
2: Kaklaroon okay. Ka, Dok, ha, Dok. Di klaroon ka na, bago ka magpamangkot kay Dok Darwin, for free ang amon program, Dok, ha? Kasi,
1: wow!
2: Kina-invite ka para mabayad. For free.
0: Yes, yes! For 15 years, we're doing it, Dr. Wow. Darwin. And I think this is one thing that we can sit down. Kag-imaginin mo, it will be heard all over Region 6 and all over the world. Mm. The updating of the accomplishment yes. Of the region.
1: Kanami sila ng sistema. No? We will work out on that.
0: Mm-hmm. Yes, we will work it out, Dr. Darwin. And sige, ano pa ang aton pwede ipahayag sa sining tinion agod ma-encourage pagkita ng aton mga education leaders sa pag-register kag pag-remember nga ang August 18 to August 20 is the first trial.
1: Yes, thank you so much, Doc G. No? We would like to take this opportunity, mamali kag ako, nagapasalamat din kami sa aton nga mga schools division superintendent nga naghatag sang ila solido nga suporta sa sining first Region 6 RAEL. So kabay pa nga ang tanan nga mga schoolage naton magatipon kag dululungan kag ululupod kita suportahan ang edukasyon sang atong kabataan sa Region 6 nga kita Region 6 manghin the prime movers of change and development in education. So sa RMN, salamat gid, no, Doc G and Rajuman Ernie kay sa tanan nato nga mga Rajuman mabaskog nga suporta ninyo sa edukasyon naganami kita tungod ara kamo. Salamat gid sa inyo suporta.
0: Okay, so before ending this interview, may ara ka i-greet Dr.
2: Doc,
0: Darwin?
2: Ang mga pinalangga, mga kilala.
1: Ay, gusto ko i-greet ang ato nga mga officers nato, no, sang Napsville, Iloilo, Napsville Region 6, no, ang ato nga mga grabe ng support lang, di Arda, actually, di Arda, unsung heroes, no, president yes. Ako, pero ang grabe ginatrabaho at ini mga officers natun, ara sa subong, nagasugod na pagdabaho, mga technical working group, ang ato regional officers na nga sa regional office 6, nga mga under kay ARD, Cristito Eco, kay ARD, Makapusin, no, ara sila talang-talang, nagatrabaho na sila, regional office, full force, kag of course, ang tanan natun nga mga officers sa diri man sa high school, kag sa elementary man, they are silently working because they love education and they love to push for great education in Region 6.
0: Okay.
2: Doc Darwin, it's a short time but yet it's a long and witty explanation. So, salamat good. Again and again, Batang RMN is with our education sector and promoting education for that matter. And you are very much welcome to have a report on a quarterly basis
0: okay.
2: With Doc Mali. Mamali yes. Duran.
0: Doc Mali or Mamali, ang imong mga parting
2: statement before yes. si Doc Darwin mag hatag man sang iyang katapusan nga mensahe. Unahon ta na ikaw, Mamali.
3: Again, nagapasalamat gid ako sa RMN Iloilo nga gingaan kami sang time, especially Regiman Ernie and Doc G for giving this opportunity. You know, this is my first time to be interviewed live. So medyo may kabels pa tayo.
2: But sa ganun, wala ka sang sala. Kaya kung may sala ka na interview ko na sa muna.
3: Okay. Oo. Kag ginapasalamatan ko man ako ng mga PESPA regional officers, mga sa SDO Aklan Antique, Capiz, Roa City, Guimaras, Iloilo City, and Iloilo Province. Especially sa akon nga mga kasimbanwa sa Pasig City. Ang akon nga SD, as you know, Radyoman Ernie, blessed gid kami nga taga-Pasig nga naka Schools Division Superintendent kami nga very supportive sa PESPA in the person of Nicasio Frio.
2: Yeah.
3: Oh, alam mo, this is my first time nga nakita ko nga gin-memorandize sa gid ang tanan-tanan nga participants. Mm-hmm. 100% from Pasig City.
2: Actually, ti kun hindi niya pag-imuon na Doc G, after all ang mga benepisyo, sini ko na empower ang mga school heads kay na dugangan ang ilang ihibalo sa mga mamuni. Ang division man gihapon ang mga benepisyo. So, anyway, thank you gid sa kay Sir
3: Nicasio
2: Sir Nicasio for your effort nga mapadala gid ang mga school heads. Sa imo naman, last and final message mo, Dr. Darwin, before kita magbulagay sa kanginan. But I hope I can see you face to face sa sunod nga reporting mo. Dire ka na mapungko sa tunga manamon ni Doc G.
1: Yes, okay. Thank you, Regiment Ernie. Thank you, Doc Gray. Salamat sa paghatag sa amon sa oportunidad, no? Nga makapabutyag sang maayong balita sa atong komunidad about sa education. And kita sa education sector inspired kami tanan sa pagservisyo tungod nabatyagan namon sing nakita ang suporta sang bugos nga komunidad sang atong mga ginikanan, sang atong nga mga leaders sa local governance, no? So hindi kami magkataka, hindi kami pagkapuyon sa pagpanrabaho ng mga madaming education sector nato tungod ara in suporta gani. Nagpasalamat kami sa tanan man nga willing mag-support sa education aton kabataan, aton ulikdon, edukasyon aton atipanon. Salamat kag may God bless us all.
2: Philippine Standard Time, tatak alas 2:33 na sa hapon. Sa gihapon, nagpamati ka mo live dito sa Batang Armen o pod kay Doc G. Kag sa bago natin nga mga bisita sa Dilig Ilaman Baduga. Hindi pa maghalin si Ma'am Mali kay may photo ops pa. So, before the nami ang diskusyon naton, we give the full time sang Batang Armen kay kitaya Doc G, basta nga education ang ginestoryahan, open gigitaya kag klaruhon ko lang Ma'am Mali, wala kami aga palitson. Nga aga pangayo sang litson. Kapangayo pa yan din. Klaruhon ko lang, wala kami sa ang program ya bukas na para sa inyo. Doc G?
0: And that is the essence of Batang RMN, Radyoman Ernie. We always give value to education because education is the framework of this program. That's why we have parenting or smart parenting on air and here. Para nga ma-assure naton ang maayong edukasyon, ang maayong kalidad sa edukasyon para mas mangin maayong mga Ilonggo ang aton ma-producer. So with this, Rael, I am so grateful to our dear mayor. Inday Riza, salamat gid sa imo pagsuporta. I know your heart is full of encouragement, motivation, and happy to support the first Rael. And with all your capacity as mayor, you provided all the logistics that is necessary for the safety of education leaders. And of course, with the support of our very competent and very supportive division superintendent and the person of Ma'am Luz. Ma'am Luz, salamat gid sa pagsuporta, kagpag-encourage gid sa mga principals nga mag-attend. Kahit di, siyempre, Radyo Manner, ni responsibilidad ko man, kahit di, ako ang president sa PESPA sa Division of Iloilo City. Kabay pa nga hindi makalabot sa tanan-tanan ng mga principals. Kag, siyempre, sa bago namon nga ASDS, Sir Gerson Labos, welcome, Sir Gerson Labos, for the Division of Iloilo City as the newly installed Assistant Schools Division Superintendent. Kage Kay Sir Mac, apusin, salamat gid sa pag-install nimo kay Sir Gerson. Magkakita na kita sa August 18. Mm-hmm. Kag syempre excited na ako sa gid-explain ni Sir Haro, no, kadami gid sang mga ideas nga gid-present nimo, and I think with that ang mga nagapamati supo ang mga education leaders maga represent what is 6,500 for the knowledge and the ideas that they will get out of it, so that their schools will really improve from this time on and forward. Radyo Man Ernie, samtang ari diri sa RDE ko.
2: Yes, so extra doc J para nga ma-extra kita kayo.
0: Yes.
2: Kapatihan ta
0: okay, so saliwat nagagreet ako sang happy birthday kay Michael Heraneo sa iya birthday buwas. Kag syempre sa tanang mga birthday celebrators sa month of August, happy birthday sa inyo nga tanan. Biskan wala kami na Radyo Man Ernie, celebrate it kay biskan Agosto, malipayon magid kamo sa inyo nga pag-celebrate sa inyong birthday. Kag saliwat, ang education among priorities ang batang RMN. Kag nabalaan ninyo ina, kay nga ang heart sang batang RMN amo ang pag-edukar, ang pag-make aware sang mga ginikanan, kag pag-update sa aton. Agud kita may direction sa aton pagkadtuan. Ini ang inyo abyan sa kahanginan, Doc G Nagasiling. Mayong hapon, Iloilo.
2: Philippine Standard Time, alas 2:37 na. Makitay kita sa sunod nga Domingo, same station, God willing. Kagabay pa, nga nakakuha ka mo sa pagtulunan, edukasyon, kag mga hibalo sa atong topiko subong hapon, diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon, nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go, and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa atong nasyon, dapat natin sila palanggaon, kaghigugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Tatak, arimen.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
12: Yung may D3.
14: Magatas, magabuti ka.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-energy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami,
15: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
15: DTX 500.
16: Masalrika DTX 500.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Dali kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
18: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
19: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
18: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
17: D3 Bio with Physium.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio,
14: ang D3.
17: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
17: Yung may
14: D3.
17: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
3: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si May Nano.
22: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
21: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Sample Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, narap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulit ang duwa kabulan noong pawan.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
6: Gold sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Sample Plus Gold.
10: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
11: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
12: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
13: Rexino Forte!
14: Masdasig banat sa abat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
18: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Mga kabyanan,
25: subong August 17, Monday.
0: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
26: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
29: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS! Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako believe.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Oras tatak alas 2:50.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kaboy.
7: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: History Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: History Bio.
13: Ang History Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Magabuti ka.
11: DTX 500.
14: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Ilan nalang subong imo sugar?
14: Patigay ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
18: O si Karen, damo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
11: D3 Bio, ang D3 Visio.
13: Visio.
11: Visio.
13: Visio.
11: Visio.
13: Visio.
11: Visio.
13: Visio.
11: Visio.
13: Visio.
11: Visio.
19: Visio.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
1: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: let's go with the flow.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB.
6: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sunfone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing,
7: may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
4: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gagan.

0: Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang gapo lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa,
4: Campus Patrol.
5: Campus Patrol, kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
4: Campus Patrol.
5: Mga ganap sa eskwelahan.
3: Student views on issues.
5: Bed space stories.
3: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon nga mga Campus Patrollers. Campus Patrol!
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
9: NANS Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit.

0: sa mantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko ng solusyon, ng kipok na ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yan. Kapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Namit sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
13: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
14: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
12: Ti, naaway di galap utsa. Kon nang salmig litro. Uy, share nyo man ay.
15: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Mig Litro, kananay, kagsinadya. San Mig Litro, share sa kanamit.
12: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
14: Carl? Diin na si Carl?
15: Drink responsibly. San Mig Litro, kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
16: Oras tatak impunto alas tres.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
17: Mga kabyanan,
18: subong August 17, Monday,
17: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only.
18: Sa August 17, Monday,
17: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
18: For longer life.
19: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension, Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
23: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Maayo ang lawas ng bata mo.
26: Sus, masakit naman, ino.
25: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
23: Unilab quality yan.
24: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
28: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 3:02 sa hapon.
30: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
29: No one is above the law. Ang matasang kasuguan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyumano, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello Attorney.
30: Hello Attorney.
29: Sa subong adlaw sa Domingo, it's August 16, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga, Drajuman Magi Eresuelo Maleriado.
30: Hello, attorney.
29: Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon, first part, pagtalakayon nato ng aton nga topiko, kaupod ang aton nga legal counsel on air with attorney Mark Piad. Second part sa aton programa, check nato ng aton nga fishing competition dra sa may Mogi Deli and Restaurant kay dugay-dugay awarding na sang mga nagdaog sa open category sang aton nga RMN and Counselor Malabord Fishing Tournament. So check naton dira dugay-dugay kay 250 gid ka mga anglers sa nagpasakop sa subong fishing tournament. Mas madamo ini kumparar sa mga nagpasakop sang nagligad nga tuig sa aton nga fishing competition.
30: Hello, attorney.
29: Istoryahan naton sa subong hapon sa aton nga pagpangalagad kay ginapasakaan sa kaso nga grave threat si Vice President Sara Duterte angot sa mga pahayag agin pangbuyan sini sa isa ka video televised nga press conference ang Vice Alcalde kung sa diin ginsining sining may nakausap na kung tao nga magpatay sunod sa iya sa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag saan ay House Speaker, pakaisa sa Presidente, si former House Speaker Martin Romualdez. ang among apahyag, among managin basihan sa Article 4, sang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente nga amo ang grave threat. Tuhoy gani mga karadyuman sa ginbuyan sining pahayag. Ginfile ining kaso sa Office of Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court. Samtang ginpahayag sa DOJ nga ginbasura naman ang complaint nga inciting to sedition batok sa Vice Presidente bangod sa kakulangan sa ginpresentar nga ebidensya.
30: Hello, attorney.
29: Ini ang aton pag-aambalan diri sa aton nga pagpangalagad. Kaupod ang aton nga abogado sa kanginan naka-standby na sa piyak na linyang aton partner tag sa kadomingo, si Attorney Mark Piad. Attorney, mayong hapon. Welcome back diri sa aton nga programa.
2: Yes, mayong hapon, Rajuman Magi. Kagmayong hapon sa aton yung mga tagpalamati.
29: Attorney, istoryahan aton subong nga hapon kay tisang nagligad sinila nga simana ang DOJ nagpasaka sang kaso nga grave threats batok sa kay Vice President Sara Duterte angot ini sa ginbuyan nga pahayag pamahog sang Vice Presidente sa linya may ginistorya na siya nga tawo nga magapatay sa presidente sa First Lady kag anay House Speaker kag amo man ini ang gintalakay sa nagligad pinakauna nga Article 4 sa Articles of Impeachment sang nagapadayon nga impeachment trial batok sa iya. So ginaistorya karon, ginaistoryahan karon kay sila sang kapos ang Vice Presidente ti kung ginfile nila ang kaso sa DOJ while ginaistoryahan naman ini sa impeachment trial hindi ayhan nga makabig ini nga double jeopardy or ang ginaubras ang pagpasaka sa kaso sa Vice Presidente isa ka sa isang forum shopping. Now let's define the terms, attorney. Ano ba lagi na tawag natin nga double jeopardy or kag ang ginatawag natin nga forum shopping?
2: Well, yes, o Rajuman Magi, no? In the first place, no? The two concepts are different, no? Technically, one applies sa criminal cases and one applies sa civil cases. Sinabi kita, jeopardy, ambot silingon, sinaya, you are being accused twice for the same crime or offenses involving the same parties or involving the same incident or subject matter. Ano magsiling kita, double jeopardy, bla? No? Kumbaga, kaduwa kaya kasuhan. Mm. No? Ang forum shopping naman niya, it's a similar concept, pero it applies sa civil cases naman niya, no? Nga ti ambot silingon sina it prevents ang magsilingkita be forum shopping you're filing multiple suits on different venues involving the same party.
29: Mm. Do ginalibod mo attorney ang kaso sa nagkalain-lain,
2: yes.
29: Ano?
2: Oo. Hoping na may makuha kang favorable judgment. No? So it's similar ang sila pero ang application nila abi is different. Mm-hmm. Wala kita may makita given procedure and at the same time wala makita may makita ang term na ginagamit na forum shopping sa ano ganun sa criminal cases or mm-hmm. which is governed by the rules on criminal procedure, no? Although mm-hmm. they may sound or they may see
29: medyo pinot. Attorney, dali lang gid maridaya lang imo to kayo sa imo kay medyo do pinot gid ang aton nga signal daw hindi masyado audible ang last part sang imong pahayag.
30: Hello, attorney.
29: Sige, no? Standby sa aton mga karadyuman kay gina-establish naton ang maayong connection sa aton nga legal counsel on air. Para nga magbatian na kita kag maintindihan naton ang patag sang aton nga abogado sa kanginan angot ini sa gihapon sa payag sang kapos ang Vice Presidente nga ti double jeopardy or basi forum shopping ang ginaubra sa batok sa Vice Presidente. Attorney, sa forum shopping nakita nga part medyo choppy kay nang imong signal sa last part sang imong pagpatag. Attorney?
2: Yes. So sa lumat no Rajuman Magi no mm-hmm. Pasensya kay medyo mahina ang signal ta but then magsiling kita abi forum shopping no sa sling natin sa Dina it involves the same parties the same subject matter but it's filed in multiple courts or multiple jurisdictions mm-hmm. no hoping to get favorable judgment in any one of them. No? So, but silingon, gina-shotgun mo siya na kung diin ka lang yan, makakuha sa favorable judgment, ito ka. No? Mm-hmm. So, that's forum shopping. No? Mm-hmm. But from the term itself, ginalipod mo siya mm-hmm. kung sa diin kaya makakuha sang something
29: na magpabor sa imo.
2: Yes, oh. So that's forum shopping. Forum, abi, that's ano eh, that's jurisdiction eh. Mag-shopping daw, kapangita ka, no? Gina-shopping mo siya kung diin kaya nga makakuha sang amo na, no? Pabor, no?
29: Oo. So, this is in case attorney sa kahit ang ambal di sang kampo ni Vice Presidente, ang grave threats ni abi related sa iya ginbuyan nga payag sa televised video na talakay na ini sa impeachment trial. Does that mean nga ti hindi na pwede ma-file sa korte kay tinadala talakay na sa impeachment trial amo na siling nila nga ti double jeopardy, same lang man ni ang kaso nga ginpasaka nila angot sa grave threats.
2: Well,

0: matter, ang ano siya, it's violation sa atong revised penal code, tiyang ending niya sinaya, mapriso ka. No?
1: Mm.
0: Let's assume, Abby, karon na for the sake of argument, nga na-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Mm-mm.
0: Does that mean nga she will be imprisoned based on the grave threats? No, I think not. Because
1: ma-remove siya sa iya position?
0: Yes. Oo. Ang purpose, Abby, sa impeachment is to remove,
1: mm-mm,
0: not to imprison. So, assuming for the sake of argument, no, kung mayara nga ano, then they file a separate case. No? Although it may affect the same person, it may affect the same subject matter, but ang result niya bala, it's different. No?
1: So, hindi siya double jeopardy?
0: No, it's not double jeopardy. Kaya tiyan mo na siling natin, ang impeachment niya, hindi kaya mapriso. No? Hindi kaya
1: makakas ka lang sa pwesto.
0: Yes. So, that's the sole objective or purpose of the impeachment, to remove an impeachable officer. No? Hindi iya to kung madakpan siya, pila parang based sa mga testimony niya, kapag mga evidence yung present niya, nagpinutig siya or she committed a crime, it does not follow that she will be imprisoned. No,
1: mm-hmm.
0: A separate case, kinanlan, i-file batok sa iya, and mag-undergo siya sa court trial, court proceeding, no, litigation, para yung decision na niya sa judge. You know? Kasi siyempre, ang burden of proof, no, it's different. Ang criminal cases, yeah, what is required is proof beyond reasonable doubt.
1: Mm-mm.
0: In civil cases, yeah, is preponderance of evidence lang yan, no? So ang si impeachment gani, wala na. It's a numbers game, no? In kung klaro yung nag-impeach nga ma-impeach sa officer, pero if they don't have the numbers, then they cannot impeach, they cannot remove. So it's different. So ang well, syempre, that's their defense, that's their claim. Pero
1: of course kay ilaman ni nga side eh, pabor man ang
0: yes,
1: ang kun anong pamatsyag nila argumento nga makapabor sa ila.
0: Yes, so that is correct, no? Pero syempre kung lang taon naton sa perspective niya sa a neutral third person, no, so basically it's a different context, no, it's
1: mm-hmm.
0: taken out of context.
1: Sige, attorney, and ang update sini is after nga napasaka ang kaso nga grave threat sa vice presidente, ang iya nga kampo nagfile sang motion to quash sa iya kaso nga grave threats, no. When we say motion to quash, ano na ang botsilingon sini attorney kag anong plastada sini after nga makafile ang kampo sang vice presidente sang motion to quash may kang tanan sa kaso nga grave threats batok sa iya?
0: Well, number one, ti ang pag-file nila sa motion to quash, no, it's technically the effect of a motion to dismiss, no, but sa criminal cases, it's usually motion to quash, no, magsimbutsilingon ginakwash mo ang criminal information, no,
1: mm-hmm.
0: ang proseso a bit different sa ano yan, sa criminal cases, yeah, there has to be a criminal information filed in court. Kag ti amo na ya ang igabasa, no, i-indict, no, tawag ta i-indict sa akusado kag ibasa na ya siya sa civil procedure. Ya wala sang indictment, wala sang criminal information, pag file mo na ya diretso na insigida summons na dayon, tapos proceed na sa trial, pre-trial and all that, no. So ang ano siya na dire is technically kay ti pag file sang criminal information, it's a move, no, move sila motion to quash alleging that the court may not have jurisdiction, the offense charge may not constitute a crime, or double jeopardy, no, all of which are grounds for the court not to acquire further jurisdiction or not to acquire jurisdiction or proceed with further court proceedings against the accused.
1: Dra sa grave threat nato nga ginaistoryahan attorney. Ang isa pa ginagin file nga gin-dismiss ng DOJ amo ang inciting to sedition against gyapon sa kay VP Sara Duterte nga ginfile sang NBI, pero again gin-dismiss ini siya due to insufficient evidence sa ginpasa. With the dismissal sa sining complaint nga ginfile sa DOJ, attorney, pwede bala ini ma-file ni what or may kinanglan panghulaton nga period antes ka maka-file ni what sang similar nga complaint?
0: Well, ang ano abi, no, ang for double in proper context, no, for double jeopardy to set in, no, kinanlan gin-arraign, ginbasahan

0: isang akusasyon ng accused, no? Kag nag-enter sa isang plea niya, whether guilty or not guilty.
1: Uh-oh.
0: From that time, naging basahan sa isang indictment or akusasyon batok sa iya, the jeopardy will attach. Ang magsilingon, hindi ka pwede basahan liwat, no?
1: Mm-mm.
0: So, if the case was dismissed before the accused was arraigned, ambot silingon, wala pa nag-attach ang jeopardy. Ambot silingon, pwede pa ma-refile kung insufficient ang evidence. They should present any additional evidences in support of
1: para
0: claim,
1: nga mag-pag-on.
0: No? Yes. Mm-hmm. So, pwede pa siya, pwede pa na ma-refile.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nagsaka na, kaginbasahan na ang akusado siyang panumbungon batok sa iya, then the jeopardy, tawag natin na, the jeopardy will attach, no? Then, hindi na siya pwede basahan sang isa pagig kasimilar na case, no? So, that's where double jeopardy, amo nang ginatawag na double jeopardy.
1: Mm-hmm.
0: So, kung wala pa siya nabasahan, pwede pa ka-file ang fiscal or ang law enforcement officer, no? Na magdugang sang evidence nga may not be available during the time of filing, no? Kag ti any additional evidences which they can locate or they can uncover during the course sang ilang further investigation sa kaso.
1: Mm-mm. Sige. Attorney, dari lang kita na dangat kay may ara kita sang activity sa Iloilo River nga ma-check kita to sang update. Finally, ang imo na lang ang mensahe sa aton mga listeners kag viewers subong nga Domingo sang hapon.
0: Yes, madam. Salamat sa ating mga
2: hello, attorney.
1: Sige, dalang medyo man Mark, medyo pinot gid no ang signal with attorney Mark Piat. But then again, salamat gid no sa kay attorney Mark Piat sa paghatag sang iyang tiempo. Permi diri sa aton nga pagpanglagad sa hello attorney sang DYRI RMN Iloilo.
2: Hello, attorney.
1: May nagdaog na, Rajuman Mark. Check nato dito kay cut-off na sang aton fishing tournament dara sa may Molly Delian Restaurant sa distrito sang Lapus with Rajuman Marjorie Miane.
3: DYRI Rajuman report.
4: Rajuman Maggie, nagtakop na exactly 3 PM no ang aton na RMN and Councilor Malabor fishing tournament subong hapon. Supposed to be, di ba, ma-extend dapat mga alas 3:30. Pero
1: 3:30 ko, no?
4: Oo, ti para ko nung perke, basi may magreklamo karon nga nauna sila hulik tapos nga nag-extend.
1: Kadamo, no? Ano yung mahulik nila? Kadamo, lagbo.
4: Gani. Oo.
1: Kita gani, Rajuman Mark, ang para sa page ang mga video, ang mga ginpost, Rajuman Mark, wala mga isda nga nahulik, dara.
4: Rajuman Maggie, nag-raffle kita subong sang bugas. Apat na lang. Pila nito na lang bugas, di ba?
5: Entry number 100.
4: Pumatiyan na rin si Rajuman Conner. Kay bugas niya rin ka na.
1: Host na siya gali subong, ha?
4: Ha?
1: Host na siya subong.
4: Siya ni subong. Wag ka. Habal niya gani.
1: Basi mahal TF yan, na.
4: Gani. May bugas na. May sudatang.
5: Ah, resa. May pang ano ba? Sigang.
4: Pamati manager ta kay host.
1: Di pila nang nagdaog sa bugas.
4: Gani are.
5: Ramon pamunit ko para ni sa mga tasigang, what the fuck? Tapos may kabe bukal ka ba yon bo?
4: Ako mo ba to?
1: Di pila na Rajuman March ang nagdaog sa bugas.
4: Pila na pila na tanan, ma'am. Oo, mga pila na tanan. Nahatag to sa bugas.
5: Okay.
4: Pito, may tatlo para Jumay Magi.
5: Entry number 110, 110.
4: Abi mo, nakita ko ding nagdaog bala kahapon.
1: Kumata?
4: Ito bala, hari siya din.
1: Oo, ito siya open, the open category. Manabanding na nila nga maglolo mo.
4: Gabi man nga bata mo. Pero yung hari ka naman din, mama ko. Hari siya din kayo
1: yung mo. May trashy sa open category mo?
4: Si, tatlo na siya katuwig pa munit. Hari mo, di ata.
5: Ito, no? Sige, tatlo na.
4: Like a picture para sa mga lagi.
1: May ano tada? May live tada?
4: Si, wala, siguro. Eh, si Rajuman Flo, hindi ka pang madadan. Rajuman Flo! Rajuman Flo! Gapamati pa siya, dahil lang. Rajuman Flo! Facebook live. Facebook live. Ari kay Rajuman Flo. Facebook Live, Rajaman Magi.
1: Kaya maubos na, maubos na, tagtagang bugas.
4: May dua pa, isa na lang gid. Isa na lang gid. Are, are. Wala siya may naulik. Pero abi mo Rajaman Magi, puno-puno diri subong sang mga anglers natin sa nagkalain-lain man bala nga bahin niyari sa Rojas, may kabang kalani madyan
1: gani ano na ha Gimaras, Panay and Negros.
4: Mabiyahe ka, for example, itong taga Kabangkalan, doon po niya itong misis niya kaina, biyahe ka from Kabangkalan, pakadyo ilo-ilo, para lang nga mamunit, Rajaman Magi.
1: Damo, tabula listener, Rajaman March sa Kabangkalan, damo din sila nagpag-greet.
4: Congratulations sa managdaon. O, daan si Rajaman Henry.
5: Mahatagana kita sa mga certificates sa atong sininga partner, ibabi na kay Councilor Mandri Malabor, in grateful recognition and sincere appreciation sa iya invaluable support and contribution as partner sang RMN and IFM sa sining fishing tournament. SM, lihog ko sang certificate kay Councilor Malabor.
4: Okay, itagaan sang certificate ng ating partner, Rajaman Magi, si Councilor Malabor, sa gidiga pare-pare kagaina, pati sa pagkaon kagtan.
1: Gani? Si Councilor, hindi yan nag-drive, naglakas.
5: This certificate of appreciation sa atong sining technical committee, sa atong chief judge, kay Parimaing Alba Jr.
4: Sir Maing, no? Siya man yung nag- sa Facebook Live, Rajaman Magima, grab na din ni Rajaman, ni Rajaman Mark.
1: Yes. Hindi ko na nakinang nanambalan si Mark sa mga muna. Alert na siya.
4: Correct. Sorry lang, are.
5: Daily and restaurant, no? Libre aton kape. Binyo naton, manami ang binyo naton, nami makapungko kita kung nakakita ko. Ginahatag natin yung certificate of appreciation sa Pilipinong Norpino, Hindi, Marabitya. Ang unang, sa Pilipinong and Restaurant.
4: Ari Rajaman Magi.
5: And this time,
4: Ari na.
5: Ma-wide na kita sa atong lugar.
4: Ano nang balantayan, Rajaman Magi? Kita mo lag ko ang isda. May iba ni isda di, nga gamay, pero pag-at, gabi na gamay, pero
1: solid,
4: bugat.
1: Solid,
4: solid. Ano na, matiyanda, matiyanda.
6: Ano ang first catch? Okay. First catch ni Tanay. Sino ang pininyo, ato ninyo, ang naka-qualify kagina sa 250 grams na first catch? Okay, natin mo first catch, isa ka inid. Nabakot ini siya or nahulik ini siya last 8.52 kaina kang aga. 655 grams na inid. Participant number 153.
4: Wait, not. Laki na, Tegi, ang mic.
6: Once again, ating first catch si Mr. Reynaldo Shoteng, participant number 153. Taga Bilin ka, sir?
7: Veterans Village.
4: Taga-veterans naman, Rajaman Magi?
6: Yes. Okay. Representative sa my parents studio para dala sa kilog.
7: $5,000
6: po nag-add
7: kapit
6: kay Kapit. Oy, may commission. Ang na-baby, ating na first cash, $1,000. Pero nagdugang si Kapit Singh sa another $1,000. So, $2,000.
4: Oh, diba?
6: The first cash.
4: First cash, Rajaman Magi, $2,000 na siya.
1: Paldo, ha? Paldo.
6: $2,000.
1: $1,000 lang na dapat. Eh, galing na dugangan ni Kapit Singh. $2,000. $2,000 na tanan.
4: Patas na sila sa premium sa ano, sa third place.
6: Sila kaisa nila ni ka grupo as pinaka first catch.
4: Gusto na balaan ko. Rajaman Magi, ang first catch ni Dot third ni siya or second?
6: Bilang nga, remember, sa atin nga, RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament, subong at tuig. And hopefully, no, next year, mas dako pagid kag in grand na fishing tournament ang ating mini event. Sige, matama at sa mga numbers ang Malipayon Fishing Group.
1: Wala kita na nasubuan, Rajaman Marge. Malipayon Fishing Group.
4: Bisan wala sila huli kay Ban kay na Malipayon
1: kita niya.
4: Ano, sila?
6: sila, no?
1: Puro sila Gen Z ba?
4: Gani!
6: Ay, sa group ko nila, ang nag-champion sa kids category sa Gapin.
1: Ito, oo, naging drama sa buong open category. Ano na, maglolo na sila? No? Na, upo din ang lolo yan.
4: Tito, lolo, tawag niya. Kaya dala siya nagdako.
6: Mga malipayon, di ba malipayon din sa group ko? Nakapunta sa akin, ano sa ito? Nakapunta yung mga snapper nila. Yung bitid, malipayon sila.
4: Hey, so, congratulations.
6: Once again, now the shopping fan. Malipayon Fishing Group as our first catch award in the tournament.
4: Okay, first catch tournament.
6: Okay, kaya tingin ka mga winners. Dari ka mo kagkaya nga tibay para ito na yung mga prize. Sorry, dari ka kagkaya sir para claim yung mga prize.
4: Okay, ma third prize kita, third place kita, pero I don't know kung may dugang ang third place. Kay mapatas sila karon sa first catch, Rajuman Magi, sa ilang, a premyo. So, Ari, gina-plus star pa lang nila sa buong gina-total pa lang. Lantawunta ko na ano, dire kung may correction o wala. Pero kita mo itong mga isda. Mm. Hindi itong gusto mo lutuon. Di man doon namin ding malaba niyo. Ang eel.
6: Okay! So let's proceed sa pag-award sa atin na third placer, no? Atin na third placer sa alam mo ng Councilor Malabor Fishing Tournament. Isda ka. Nahulik ini sa kanina, last best, best sa aga, isa ka inid, ba? Nakita inid sa ating Iloilo River. Isa ka inid na 435 grams. Ang ating na winner, wala sa iba, participant number 119, si Hostenia Cantor.
4: Bagi, ang lalaki galing.
6: Hostenia, tama sir, yung alam mo, ano? Ano na? Ano sir? Hostenyano, I stand corrected. Si Mr. Hostenyano Cantor.
1: Ano na huli, Kiara John March? Init?
4: Init?
1: Init?
6: Init?
1: Arap mo natin siya galing sa Iloilo River. Abi ko sa ano lang siya sa Wednesdays. Friend ni ano?
6: Pero Molo.
1: Ni Wednesday Adams.
6: Congratulations. Ano yung mga fishing group, sir?
8: Alam ko, misan din lang ko.
4: NPA siya.
6: Okay. Sige, independent lang ni si sir. Basta hindi lang sa na baby isang
1: friends ang tanan, ah.
4: Okay. Abiyan sa mata.
6: Ano ang sikreto mo, sir? Yung nakahuli ka.
4: Ariam.
6: Init.
8: Hindi na ko lang ang show book
6: eh. Hindi na nakaroon secret.
1: Hindi na nakaroon secret?
4: Eh, secret gani!
1: Secret gani!
6: Isa ko sa Malawi, dito po mamalawi, ang pasensya.
8: Malawi mo ba kay... Masanggap ka na si Grip.
4: Oh,
6: hindi saan ko po, sige, okay. Ano na isa sa mga sikreto sa ating na winner? Okay, congratulations once again sa ating na third place. Si Mr. Hostenyano Cantor, isang kutsyarong molo, Iloilo City.
4: Hmm,
6: katulad
4: kita sa champion. Hindi na kay... Oo. Second place pa lang. Dali lang. Kada mo isda ka nagkinahanglan, Rajaman Magin. Kada mo tirisang inid.
6: Second place ka.
1: Grabe ah. May ano ba na?
4: Budlay-budlay ah.
1: May nagamit na nakaina.
4: Ay, meron na.
1: Kinablock na wala.
6: Second place. Kada naman diba sa akin yung sabi niyo second place? Sa RMN ang Councilor Malabor Fishing Tournament. Hmm, ayun ang ikadawa nga may pinakamabugat na huli subong nga tournament. Wala sa iba sa mga sabukatan ang atong na first catch. Kaya na.
4: Siya first catch.
6: Grabe.
1: Grabe.
6: Second place. Ano sa ginapon ang inid? Na 635 grams.
4: May 2K siya.
6: Ni Mr. Rick. Ano sa shopping sang veteran
1: group. Pariyo lang sila sa first place na kumpra.
4: Donald champion lang siya. 2K and 3K ba lang si 5K?
6: Yeah. 2,000 pesos na first cash kay second place na 3,000 pesos. Not bad.
4: Champion!
6: Grabe! Champion na rin! Pariyo lang sila sa champion side. Congratulations, sir. Ano pa naman yung mga pariyo, sir?
9: Eh, makaw na pag-aon.
6: Anong pangapangalan ka lang sa gabi?
9: Inid mo Japon.
6: Anong pinakamalamit na luto sa inid?
9: Ah, kuhan mga sir, tinsaw.
6: Sweet and sour! Grabe!
1: Hindi, manta na kasi nga namit kita.
6: Ano nga inil niyo? Mani ko naman perfect na size sa mga sweet and sour.
4: Kami ginman na bit-bit din.
6: Ay, hindi mo ako naman namit kung tama ka ba ko o tama ka ba. May perfect lang yun siya yung size. Mga, punta mo ito sir, okay lang? May ano ka mukha rin yun, no? May shot-shot, karon?
1: Sumsuman na ba siya nila sundan? Sumsuman?
6: Tapos na?
4: Sumsuman. Sumsuman.
6: Congratulations once again sa Malipayan Fusion Group ko kay Sir Reynaldo Shotting. And now, ang aton nga
1: chocolate. Nami host yun na, nandun ka ba ba, Igin?
4: Kanita ka girly-curly.
6: Fishing tournament. Sin o Ayuhan ang nagkaterdo sa inid sa Malipayan Fusion Group. Ang aton nga champion, wala sa iban. Kundi ang nanagat na nahulik kayo na last 2018 na nagabugat sa 715 grams. Malapit na niya sa kakilo. So yung mga three-fourths. Once again, ang ating champion sa sabihan ng tuig sa Armin and Councilor Malabar Fishing Tournament halong sa Banwas ng San Miguel. For Chris Park, number 178, Mr. Loreto Castro. Congratulations! Ari po dito, sir. Ari Gris, sir.
4: Sa San Miguel, di ang iyang isda ang managat.
6: Mm-hmm. Ang
4: managat
6: niya 750 grams. Magbato mo sa San Fresh Price niya 5,000 pesos.
4: Sabi, sweet and sour soda nila ba?
6: Plus ang rod. Wow!
4: May libring ang rod yung bago.
6: Libring ang rod. May wow. Pala ni sister sa rod mo. Kaya ano ganito? Pala sa rod mo ganito, sir? Hello, sir, on your... Wow! Di ba ilang story, sir? So, kung may mga pinaglalan na magbala sa inyo ang mga fishing equipment, katulang ang kay Sir Onyok, no? Kasi hindi po magbakal sa inyo. So, aside from 5,000 pesos, magabatong siya sa isang fishing rod.
4: Gabi, sa yes, fishing rod.
6: Taking anay. Anay mo nga is ba, Sir Nal?
4: Mm-hmm.
6: Congratulations! Sabihin hapon, magamang masalamat sa inyo pag
1: sige, congratulations sa mga winners, Rajman Marge.
6: Sumasunod naman nga pag, siyempre, pag-aaral lang ito sa pamangit.
1: Okay na, okay na, kay di nakakuha na nilang ilang mga paldo ng premyo.
4: Ano niya? Duman Magi, dali lang. Dali lang. Na may balaki nagdaog ka, may bugas ka na. May dugang pa premium, may fishing rod pa gid. Pwede ka na magpamunit sunod adlaw. Mhm. Ang mga bigo nakita ko iban kay ina. Ang iban ba lang na ulit nila tinago na nila sa ano nila kay tibala man nila nga hindi ba. Hindi bala man ano ra juman magi, hindi makilo kay gamay. But anyway, amo na diyan sitwasyon karon kag madamo nga salamat sa tanan nga nag-participate sa Oraman and Councilor Malabor Fishing Tournament. Live na gikan sa Muli Deli Restaurant kasama mo sa DYRI Oraman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Oraman.
1: Nabatian report ni Rajuman Marjorie Miane Angot sa ginpatigayon naton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. ang ining aktibidad. Nag-enjoy kita na nung ginpasakupan sa open category sa 250 ka mga anglers. Kag para sa itong mga kauturan, ng mga nagpasakop, madamo, gid nga salamat. Winner na kamo tanan-tanan. Extra pagid ang pagdaog kung nakabaton ka sa bugas. Kag nadala ka sa mga nakahulik sa mga mabugat ng isda. More than sa premyo nga inyo gindala, kabayan na kamo sang advokasya man sang RMN Iloilo sa pagpanumdom sa aton tanan nga dapat naton tipigan ang aton nga Iloilo River. Kita naton kahapon may mga kabataan nga nagapamunit upod sa ilang amay, sa ilang pamilya, sa ilang lolo. Kanami bala kay mga kabataan nga nagapamunit wala amo nang balila sa social media Rajuman Mark natin kundi namin lang tawon kay wala nahilig sa cellphone. Nagapamunit ang mga kabataan kag ginatudloan naton sila kung paano mag enjoy no sang simple nga mga aktibidad kaangay sang fishing, pag-amlig sa aton dunang manggad sa biodiversity sa Iloilo River naton dira, kag para nga mapaintindi, mapahibaluman sa ila kung ano ka-importante ang pagtipig sa aton nga Iloilo River. Kaya ang ining fishing, more than sa fishing nga ginapatigayon naton subong kapon kag subong adlaw, gusto naton nga ang joy of fishing ma-experience hindi lamang sa mga may edad nga nagpasakop subong adlaw, kundi ma-enjoy ni sang ato mga kauturan sa subong, sa buwas kag sa palaabuton. That's why nga it's a great reminder gid sa aton tanan nga tipigan naton ang suba naton ng Iloilo River diri sa may syudad sa Iloilo, kay magluwas nga kay may mga activities kita, may fingerlings dispersal kita nga ginpatigayon, then ini fishing tournament. Reminder gid kun ano gid katahom kag bugana kag swerte kita diri sa Iloilo nga may matinlo kita nga suba. Ang iba nga mga suba sa palibot sa Pilipinas kita ninyo ginabahaan anong nagakubag basura, pero diri sa aton nag-enjoy kita sa fishing kay ti matinlo ang aton nga Iloilo River. Oras alas 3:39 na sa hapon. Standby na sa masunod nga programa diri sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga, Dragoman Magi Eresuelo Maleriado.
3: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
12: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
13: For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16.
12: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
14: Christ is supreme. Worship Him. If you know Jesus, if you know His supremacy, the byproduct is worship Him. Last Sunday, if you look at your notes, we talk about what are certain milestones about knowing Jesus. Remember? It talks about faith, it talks about love, it talks about hope. But today, I want you to remember one thing. If you really know Jesus is supreme, everybody, you will worship Him. What is worship? Worship is the proper response to who God is and what He has done and continues to do in our lives. In other words, worship is the proper response. If you don't know God, you will not worship Him properly. And that is not worship. Worship is responding to who God is, what He has done, what He continues to do. Do you realize your quality of worship is dependent on your understanding of who God is? Let me give you an example. If you are invited to go to the White House to visit Donald Trump, to visit President Trump, there are two things I can almost guarantee you will do. Number one, you will probably dress up properly. I don't think you will go see President Trump with t-shirts. I don't think so. With slippers. And number two, I can almost predict you will be very much on time. In fact, number three, I can almost predict you'll give him utmost respect. Now, let me ask you, is that how you treat Jesus? Everybody, can you tell your neighbor, wake up now, gising now. Okay? We are here in the presence of the Lord. Yes or no? Now, if you really believe Jesus is right here in your midst, He promised us, where two or three are gathered in my name, I am in your presence.

0: D3 Bios. Ang D3 Bios. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga buti ka. Mataas pala ang Evo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa Evo Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikard. Epektibo. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may physio. Yung may D3.
3: Agay na bugat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa minong gudira. Rexidoforte.
5: Masasig banat sa abat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidoforte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang init sa kilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Cellphone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Maulan man, no worries na ako.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
3: Campus Patrol.
2: Kada Domingo, alas 8 tugtong alas 9 sang gabi,
3: Campus Patrol.
2: Mga ganap sa eskulahan,
3: student views on issues,
2: bed space stories,
3: teacher student collaborations,
2: Campus Patrol.
3: Upod sa atoan mga lamharon ng mga Campus
2: Patrollers.
3: Campus Patrol. Troll!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyad mo sa
4: high blood gid ko.
5: Ano sa una ang blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami kid ang DTX 500.
0: DTX 500 D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako yun na nabulig sa D3 Bio. Tungod yun na papago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mamakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ipang pera na ko nami, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nami sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, i-close Iberi.
4: Ang Iberi mabagal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Oh, si Mercy. Harap po ang Anmoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, gudang duwa ka bulan noong pawan ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodde Ramo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan ng hubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pag

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko na sorong sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Pila, pila.

0: Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Kaya nang panibisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga buti ka. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup coffee times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: TTX 500! Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500 D3Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3Bio ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
6: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
6: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nahambal ya, Dok. Sa una ni wang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto niya pari dyan mag-niwang. Kayo pari ko no sa ako. Nahambal ko kanami. Nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI. Nasa normal. Malang siya nga BMI. Hambal ya, niwang. Gin ko, Dok, sa unas niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy

0: Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinatakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold. Coffee Mix.
8: Kung siyan sa sumag, isa ka si Jante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, nanakas.
4: At gaganda ka pa.
6: Okay, sa mga buta.
9: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
11: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Sample Plus Gold.
12: Ako gali sa Raya. Ako na red lang. Nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damit.
14: Charm and the Fabi Car. Pangong tumakablog. Tanggal ang mga tulog. Sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pantong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Makikiraan.
19: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
18: Salamat, iho.
20: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
22: Namit, sining-salmig litro. Share-share ta sining-alitro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
23: Carl, palihog, mandisang pork barbecue.
24: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
22: Ti, naaway di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man, ay.
25: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
22: Palihog, hata gani kay Carl ang bill.
23: Carl? Diin na si Carl?
25: Drink responsibly. Sanmig Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
26: Life Extension, Vitamin D3.
27: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
28: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
26: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Magkano kilo ng karne?
30: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
29: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
32: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
33: Oras tatak, impunto alas 5.
34: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
34: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators
0: Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Maulan man, no worries na ako.

0: kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy club!
2: Pangkong kumakabil sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS! Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling si Juan, ganit ako yan.
5: May blood ka na sa una?
4: Oo, nara. Umatumba ako lang ngayon doon din ko sa bit sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule at Adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Gikan

0: Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa Pilipinas, alas 5:06 ng hapon.
10: RMN kasama celebrity.
11: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
10: RMN kasama celebrity.
8: Tatak RMN.
10: RMN kasama celebrity.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN. Kasama celebrity program. Sa karon nga adlaw sang Domingo, August 16, 2026. Welcome tang mga maukod naton nga mga tagpalamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag sa nagapamati kag nagalantaw sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube channel RMN Official. Welcome na diri sa aton sini nga palatuntunan mga ka-radyo man. Sa giyapon upod nyo si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: Ginunahan sang ido. Samtang nagapangisi si Flo, ang lamang naman ang nagpa-autograph sa iya agtang. Hala! Ano kidney? Fan club bala ini ukon white bike looking better!
0: Bago lang natapos ang aton sining RMN Iloilo and Councilor Malabor Fishing Tournament. Sa RMN Iloilo. Sa duwa kadlaw ng activity sa sining tournament mga karadyuman. Ay nagdalaog from kids category and open category. Congratulations sa aton sini nga mga winners. Ubong nga hapon, kagkahapon nga adlaw sa RMN and Councilor Malabor Fishing Competition Tournament. Istoryahan ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad kay na interview nato ng pila sini ka mga nagdalaog. Kun ano ba lang ila sini nga sikreto para nga makahulik sang nasari-sari nga mga isda mga karadyo man. Standby diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa RMN Iloilo. And of course, sa aton sining pagtalakay sining madinalagon nga fishing tournament sang RMN Iloilo kag ni Councilor Mandri Malabor. Ito nini pag-istoryahan karon diri sa aton sining pagpangalagad kayari na sa aton sining piyak nga linya si Nong Umay Mulita. Nong Umay, mayong hapon.
2: Mayong hapon, Mr. Pro Navarrete.
0: Okay.
2: RMN Radio Station.
0: Okay, Nungumay. Nungumay. Nungumay. Ano ang anong gina-offer ninyo da sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation man?
2: Ang gina-offer nato nang manubo nga presyo sang mga metal casket. Mm. Na masarangan sa aton mga customer. Mm. Way ang ilang dipindi sa ila budget sang ila bulsa. Para nga hindi man sila mayawan mga tagapanukot. Dipindi talaga kung may rata na tihimbe mag-package deal sila. Ang ilang sa mga pigado makabulig man kita. Bukod may mga presyo kita nga masarangan man sa mga pangmasabla nga presyo.
0: Kahit balanta naman ng Mulita ya, amun yung pinakabaratong funeral home sa bilog nga probinsya sa Iloilo nung umay?
2: Bilog nga Western Visayas.
0: Bilog nga Western Visayas?
2: Muna lang ang akon ilang kuan ko kumpleto kita sa gamit. Why na sin why na kinang ano ng mga pa aton mga pamilya.
0: Why na pagabot pagabot ya sang ila minatay sa pa ilang nga balay mahimuson na man na kay tiara na man niya nakaplastara na tatan mga bangko, mga trapal, mga kilanlanon sa mga panimalay sa minatay radyo nung umay.

0: para sinabi sa mga ilang masirangan. May barato, may marahalo, makita nga. Metal casket.
1: Kuha lang ka mo, sang masarangan ninyo. Hindi ka mo magpasubra kung mahal-mahal. Hindi ka hindi, makamu ka makabayad. Bala? O, maluoy, makamu sa tawo. Kay nung umay, iyawan pa nukot. Sige, nung umay. Di nangin mo nga chapel nung umay.
0: Barangay ito ba, Miagawli ito?
1: Kaya mo nang pinakamatahom nga chapel sa bilog nga Western Visayas nung umay.
0: Ate, sige. Thank you, Mr. Paul Navarrete.
1: Kaisa Molita, Memorial Chapel and Services, we lighten your burden, spreading hope, serving communities. Kayang patay mo daw nagakatulog lang, kag daw nagayuhom lang, nung umay.
0: Tama na, Mr. Paul Navarrete.
1: Okay, salamat yun, nung umay.
0: Salamat.
1: May talamyawon ka? May talamyawon ka?
0: Muna lang daw ay nakong talamyawon na.
1: Ate, sige.
0: Nakong mga tinawo.
1: Oo.
0: Katanang-tanana.
1: Ngayong hapon.
0: Ayaw nga lang inyo pag-plaster sa mga customer na tunda.
1: Sige. Salamat yun, Nung Umay.
0: Salamat, Mr. Okay. Proud Navarrete.
1: Okay, si Nung Umay Molita sang Molita Memorial Chapel and Services and Corporation.
2: RMN kasama celebrity.
1: Sabtang ko nagapangita ka mo sang dekalidad nga mga segunda mano bala nga mga cellphone pero mga dekalidad ini halin ini sa Korea no tikadto ka mo sa may Yun gadget no sa Yun gadget ka mo kadto kay arada kompleto ang mga cellphone or mga tanan nga sa isang cellphone nga yara dira no mga karadyo man ara dira ang LG units Samsung, tanan nga sa isang Samsung, mga Note series, S-series, aradira, no, kagang iPhone, iPhone, tubtub sa iPhone 17 Pro Max, sus, ara, malang galida, pangitaan nyo lang ang mga gusto ninyo ng mga cellphone, kag sa laptop gali, no, sa laptop, may gina-offer sila diring ti mayo gid kay labi na sa mga estudyante naton no mayara sila sa laptop core 158GB RAM 128GB SSD for only 6,999 barato lang kag mayo ini sa online class para sa school research and PowerPoint presentation kag pwede ni sa pang senior high students teachers, office workers, no? Kag may pang AutoCAD man for engineering student, no? Te ano panurat ninyo, bisita ka mo sa Yun Gadget. Hindi ka rin mag-kunway ka mo chance nga magbisita dire. Kung sa layo ka mo nga lugar, bisitahin nyo lang sila or you may text or call 0912-471-4824. 0912-471-4824. Kaya hindi na panagyan ni Madam Nene Himoto kag ni Mr. Jun Hu Yun Yun Gadget
2: RMN kasama celebrity.
1: And of course, ginopdan man kita sang non-slerement oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal non-slerement oil. Ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal non-slerement oil. Mayo sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palalakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede man ikwan, i-aplas sa managaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga balikag sa mga nagadugo nga pilas. Iyan yung patugunon, pauntaton, bubuy lang sang non-slerement oil. Kag subong man new and improved non-super plus. Kay mas gin pa epektibo, kag mas gin pa basko, gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mas mabasko nga kurason. Kagbulig ini kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Ti proteksyonan ta aton sini nga lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Non Super Plus ti anti-cancer food supplement. No kay sila ni sang Non Slerement Oil available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, no kag probinsya sang Gimras, kag produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
2: Tatak RMN.
1: Kagasubong man na Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, sa Atria Park sa San Rafael, sa distrito sang Mandurria.

0: Ikaw, kagangila siningamain sa Santo Niño Sur Arevan. Ang branch nila da sa may kabatuan bala. Gapahugpa pa lang sila sa mga kwan bala, mga nagabisita dari. Kasi syempre hindi kompletong bisita mo sa Iloilo kung hindi ka mo makabisita sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Gapahugpa pa lang yung aeroplano, no? Sa airport as kabatuan. Gapanghamot na yung mga linuto sa Tatoy's, no? Kangay sang diwal. Ano pa? Native lechon manok. Lechon baboy. Isda. Mga sinugbang isda, blada. Namit na. Kag mga sinabawan. Sus. Sa Tatoy's Manukan and Seafoods nyo lang na. Matilawan. No? Kay ina manamit gid para ina sa mga customers nga naton nga nagabisita dira. Tatoy's Manukan and Seafoods. Owned and managed by Nikon CEO Consing Espinosa ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Mayong hapon kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kag kay Max, kay Arlene, kay Subong Man, kay Pari Tuting, kay Marilyn Lin, kag kay Ihado Eron. No? Mayong hapon man kay, ano, kay Busoka, kay Capnistor, kay Capcisar. No? Mayong hapon na sa inyo, salamat sa pagmamati, katanan yung staff, no? Sang Tatoy's Manukan and Seafoods.
1: RMN kasama celebrity.
0: Na-interview ko si Junard Dumugho, ang unsi anyos nga nagdaog bala, no? Sa sining fishing tournament sa RMN Iloilo, kaga Councilor Malabor. Tatlo pa lang katuwig siya, kay dad sa tatlok tuwig, kabalo na siya mamunin, no? Kaga inspirasyon niyang iya sining si Luloya Michael, no? Kay ti si Luloya Michael kwani ng dugay-dugay, bitirano na niya sa patag sang pagpamunit o kon anglers, no? Si Luloya Michael. Diyari ba lang ako sining interview kay Junard Dumugho sang Veterans Village, ang nagkampiyon naton sa kids category kahapon, mga karadyuman.
2: Taga din ka to?
3: Taga po, sa Pedro.
2: Sino ka rin yan lang, no?
3: Junard Dumugho.
2: Junard? Humugo. 3 years ka na nga nagpamunit. Anong isda na hulit mo?
3: Bulan-bulan.
2: So, sinong inspirasyon mo nga amunin ng tulod si mo nga magpamunit ka, mahilig ka sa pamunit? Ha? Sino? Tatay, si ano?
4: Sino
2: ni? Yung tatay mo. Oo. Tay, paano yan na ano, na-learn na mag-amunit?
4: 7 years pa lang ginagala ko lang sa pamunitan.
2: Oo. So,
4: ata champion sa 4 kilos nga rin. So, sa 4 champion.
2: Okay, so kung bumiyat niyo, sir, kay Sinanalin?
4: Ako na.
2: Dugay na?
4: Muli na katwa, 15 kilos nga lison sa muli.
2: 15 kilos? Peso pong 465 mandans nga bulan-bulan.
4: Sa back 19, before mag COVID, ako nga nag-champion. Sa amuntur na ngayon sa Siros.
2: So sa linyada, yun nagidya? Ang manupamunit?
4: Hindi man pala mo sa pamunit, kung mabugnaw katamot, okay. Pero kung mainit katamot, bisan ng tangan ka gano'n, hindi mabuhi.
2: So meaning sa pangamot na?
4: Pangamot na.
2: Dapat mabugnaw kag mabagana yung pinukamot?
4: Kag ang pinsagan, kondisyon git.
2: Pinsar?
4: Concentrate ka git.
2: Pagkabuhi mo sang kwan sang bunit?
4: Pagkabuhi mo, dapat ayan. Kung siya tayo sa pamunit. Once nga pamunit lang problemado ka, yung hindi mo na ma-feel, hindi problemado ka, stress ka. Pero kung wala kaya stress, why ka? Basta mamunit ka, wala, do lang stress.
0: Atiyan si Junard Dumugho, taga Kwan diri taga Fort San Pedro, si Tatay Kwan, Tatay si Baliluloya, Tatay tawag si Luloya Michael, no? Kay veterano na ni sang angler or pamanug pamunit di sa may Iloilo, no? Sa may Muliloni. So dapat mabugnaw kagid kamot kag mamag-an. Kaga dapat wala ka sang ginapaminsar nga mga problema, no? kay kon wala kami ginapaminsar, do madasig ka kuno makahuli. Ini ang mga disparates sa mga anglers naton, mga karadyuman, no? Mga disparates ka ti paano sila nga makahulik sang isda. Awa galing nga isda ang nahulik niya, no? Abiya bulan-bulan. 465 grams, no? Nga awa nga isda ang nahulik ni Leonardo Mugho sang Fort San Pedro. Ti siya man tong nakakuha sang amoning ang rods and reels niya o kun bunit amon na nakahulik sang 15 kilos nga no tong isda kina na mention niya panet, no? Dako na ning mag 15 kilos, no? Na hulik nila dito sa may Fort San Pedro samtang si Tatay Reynaldo shooting. Nagdaog man, siya ang nagdaog sa first catch, inid, 665 grams, kabugaton sang inid. Kaga siya man ang nagkampyon, no, sa open, second runner-up sa open category, no, sa taga, kwani siya, taga Tanghawan, ay hindi, taga, dito siya gani man, nalipat ko. Lantawon na ton di si ang aton sininga second runner up taga Veterans Village si Tatay Reynaldo shooting nakakuha sang first runner up with second runner up with 3,000 pesos nga prize, cash prize plus sa first catch niya nga award nga 2,000 pesos. So all in all nakapauli siya sang 5,000 pesos do nag first man sa Yagyapon. No, do siyang nag champion parehas lang sila, no? Sang first runner up naton. Yari pamatian ta si Reynaldo shooting sang Talanghawa or Tanghawan Dingle o sang ano, Veterans Village City Prep.
2: Mga estimate mo no pila ka kabugaton nito?
5: 6.5 to kilo nila.
2: Ikaw ang nakakuha sang first catch.
5: No.
2: Pinaka minuto sang pag-ulik mo to nong?
5: Wala ni mid round.
2: Anong gamit mo nga taon?
5: Kaya mo nang
2: okay. Ang reel and rag mo na pila na nakapuliksi mo nong?
5: Ang tagi na niya, ang tik
2: tagi niya. Pinaka nakatuloy ka nagpamunit?
5: Matapay eh, 70 na ko. Dagkaguro pa muna ti 10 years old.
2: Nga nahiligan mo ni nung ako?
5: Oo, blang mo abitan na naman mo.
2: Oo, nga ang pamunit ang ginhabi mo nung?
5: Para sa mga kwantang mani.
2: Kalabayan
5: ka mo din sa pamilya.
2: Ah, so sa pamilya ninyo?
5: Okay.
2: So ano mambal mo nung kayo nakakuha ka inid nung?
5: Thank you kay Lord. Ngayon yung sin ako. Nakuha ko mo.
0: Si Tatay Reynaldo shooting sang Veterans Village. 72 years old na siya. Si amak mo kwan siya ng pila pa lang to sa katuwig 18 years old, no? Or 17 years old pa lang siya. Nagapamunit na si Tatay Reynaldo shooting mga karadyuman, no? Timayog ini kay nakahulik siya. Tingnan namin ito kuno sa inid nga isda, no? Ang inid nga isda kwan ng sweet and sour, no? Perfect ito, sweet and sour, no? Ang iya sining pagalutuon mga karadyuman, no? Eh makakuha ka sang inid or inid nga isda. Kuha mo. Dako na siya klase nga isda. Ti mayogid ni kay nahulik ni Tatay Reynaldo, no? Ang ining isda nga ini mga karadyuman. Te may suludano na libre na ang sudan. Ari naman si Roberto Daig 57 years old sang Tanghawan Dingle. Ano siya taga Tanghawan. Ano ba lang mga diskarte niya sa pagpamunit, no? Kag dapat kuno diri ambal niya pasensya pasensyoso ka, no? Kiti mag kwan ka depende man sa paon mo kunuman mo. Pamatian tabla si Reynaldo Daig sang barangay Tanghawan Dingle Iloilo, isa sa mga contestant sa open category sang RMN kag Councilor Malabor Fishing Competition.
2: Ano na tulad si mga main track din ang?
6: terminal ko di ka pamuhin ng
7: isang
2: taga diin ka nung?
6: Taga tahawang ding de
2: so ka ding de nagkato ka pa de?
6: Oo.
2: Okay, so anong sekreto nung para nga makahuli ka na yun?
6: Oo, dipindi kay kung kusan lang eh yung taon kung wala siyang isda nga nagtahulog.
2: So dapat ka pasisyoso ka gin?
6: Ano ang imo nga paon? Mahuyunan siyang isda. May haraman kisa tinapay. May haraman kisa ulod-ulod. Masayan kisa kung saan. Hindi na labay-labayan niya lang kung hindi ka di bulnas.
2: So meaning ang pagpamunit, pabunis-bunas?
6: Oo, pabunis-bunas. Hindi nga sabi nga na may man paon ka na isa. May man paon galing kay magyan siyang isda nung nang kukunadaya.
2: Pero dapat ano gino, nang dapat pasinsuso ka gino?
6: Pasinsuso gino. Ako gusto nula ko ulit, hasta mahapon.
0: Tatay Rinaldo daig galin pa sa dingli nang ayaw pa di para nga mag-intra sa fishing tournament sang RMN Iloilo kag Councilor Malabor fishing fishing tournament. So amo tong mga diskarte niya, no? Depende man kung isa may matuong ka sa dimala sa hindi ka gidya kahuli. Ipo dapat laba gidin mo nga pasensya.
8: Tatak RMN.
0: Samtang ari naman si Lorito Castro sa San Miguel Iloilo, nagdaog siya, no? Nagkampiyon siya sa open category sa fishing tournament. Nahulik niya ang managat nga isda. Managat nga isda nga nagabugat sang 715 grams. Bao ikuan niya ko, no? Isigangon niya ko ning pagluto sang managat nga isda. Grabe si nung ano ba? Nung Lorito? O, yari si nung Lorito Castro Jr. Sang akon sini nga ma-interview.
9: Ang lang ha, kag di medyo para pauga kung gamay.
2: O, pakita mo yung isda mo? Okay mo ng isda niya. So, ano mambal mo subong sa RMN and Councilor Malabor Fishing Competition?
9: Wow! Pasalamat dito may sa RMN eh, nga nag... ano ka dyan?
2: Okay. Ano mo? Ano sa isda mo? Sigang. So, ano nyo karon?
9: Oo.
2: Okay. Sige.
0: Nung Lorito Castro
8: RMN
0: sang Banwa sang San Miguel Iloilo. Kulik sang 715 grams nga managat nga isda, no, sa ginpatigayon sining fishing tournament. Samtang lubos naman ang pagpasalamat ni City Councilor Mandri Malabor sa sining ginpatigayon nga fishing tournament. Upod ang RMN Iloilo, yari si Councilor Mandri Malabor.
10: Very thankful gyud ako, no, sa tanan nga especially sa RMN pag FM nga sa partners naton sa ining giniwat naton nga tournament. And of course, very thankful kita ko kay happy din sa participation sa nakilain ng mga anglers, no, may mga bisita from Negros at from Capiz.
2: Okay, so sa mga anglers naton, sir, nga nagdalaog, anong mensahe mo kag saway nagdalaog, sir? Anong lauman nila
10: sa mga nagdalaog? So congratulations to them for winning the first, second, and third prizes, first catch. Kaya of course sa mga wala man dalaog, hope nga magbalong-balik ka muna next year, no, para sa sunod naman natin na tournament. Kaya probably i-update natin, no, nga madugang kita sa mga premyo, no, kahit no, nakanaon natin nga wala kita sa team effort or team prizes. So sa next year, no, probable, no, or kabay nga tigayo natin nga makatag kita dugang premyo ang team aggregates, no, or ang group prize.
2: Sir, nakita ta bala nga madamo man sila sa mga isda nga nakuha or nahulik diri sa may Iloilo River. Patimaan bala nga ti ang aton sini nga suba malimpyo kag madamo kas lang nga nahulik.
10: Eh yes, may laga patita gid ba kag kanang nakita nato nang hulik ida is ang yung grouper. No, ini sure ni nga klaseng species kag yung laga balay ina, no, sa mga lalo sa taytay, so sa mga bato. So ilang patimaan nga hindi mahigto or hindi ang nandun na itinemerator, no, kag ina o nagablakapasan na flourish ang ato ni Max Jack. Arap nga mutik tayo ng abundant niya.
0: Si Councilor Mandri Malabon, siling niya gani, ga-flourish niyang kwan mo ang Iloilo River. Ida mo na da sang isda nga nagapanago sa dalo. Ida mo ni subong kabugana sang mga isda ang Iloilo River. Kay titinutuyo sining kompetisyon mga karadyuman no nga mahatagan sang tiempo ang mga Ilonggo para nga makapamunit sa matinlo kag bugana nga Iloilo River subong nga palaaboton. So congratulations sa tanan nga nagdalaog. So ay magdalaog ti better luck next time. Kaysa sunod nyo tuwig, bawian nyo naman ah, na kamo naman ang magadaog sa sining RMN kag Mandri Malabor or Councilor Malabor fishing tournament. So masadya no, kag madumudamo gidyang 250 no ka mga participants ang join no sa sining fishing tournament sa open category, while sa kids category mga 50 no ang participant mga karadyuman. So amo ni kag nagapasalamat kita sa tanan nga mga sponsors no, Councilor Mandri Malabor, Iloilo City Agriculturist Office, si Nong Ismael Alba Jr. ang Chief of Technical Committee, ang Chefdec by kaga mga sponsor diri amoning Muli Dili Restaurant. Bo thank you gid sa Muli Dili kanami dira sang restaurant kaga mga pagkaon dira mga manamit kaga ti higad sang suba nami ang view no ti ano panulat ninyo bisitahin nyo bala ang Muli Dili restaurant kag Kingsfield Rice Solution Incorporated. O amo maning dako nga bulig kay ang bugas ka pa premyo nga ginatag sa mga anglers nga nagdalaog sa promo halinto sa ila. Kag subong man Philippine Red Cross Iloilo chapter, kag ang manamit nga pancit mulo ni Kap Ising o kaduwa gid sa magpadala sang pancit mulo no, namit gid ya. Makbuhay kuya kapamahaw, away na ko nagkaon-kaon sang kanon. Panyaga na lang ko nagkaon eh. Kay nabusog na ko sang Kap Ising's pancit mulo. Kag sa tanan nga nag-upod kag nagsakdag sa RMN and Councilor Malabor fishing competition.
7: Tatak RMN.
11: RMN kasama celebrity. Hey!
0: Sa RMN Iloilo. Eh sige. Tukulabos na ginang aton sining panahon diri sa aton sining pagpangalagad diri sa kasama celebrity program. Kay Tatay Boy, kay Auntie Noemi, kay Atty. Mirimay Gallego Navarrete, dira sa bay Barangay Kipot, Iway Iloilo. Ngayong hapon, kag salamat sa pagpamati, kag sa talan nga parinte ko dira. Samyaw ta kamo. Nakomen na nagpatag, kay Jerry Banyes ang Manduriao Public Market. Thank you, kid. Kag sa iban pa. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete. Tatak! RMN.
7: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mga kabyana, subong August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
17: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalanggang at tagpalamati kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy and Life Extension Vitamin D3. Aton sa gihapon gina-continue ang aton kampanya, ang aton advokasya sa pag-promote sang health and wellness through integrative medicine. Kag amo ni siyang aton ginaobra diri sa Life Extension Clinic kung nga nagapatindog kita sa mga medical clinics para nga matigayon naton ang aton nga kausa ining aton baladok nga kampanya nga ma-provide naton ang convenience, ang access sa aton nga mga kauturan nga sila ang makapa-check up regularly para ma-prevent or malikawan ang paglala sang aton balatian kagma safeguard ang aton nga health. So upod ta subong makabyanan ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor si Dr. Manfred Marpa kag sa aton nga makauturan nga nagapamati aton nga text line sa gihapon 0977. This is our temporary text line subong 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Kira kung nagasulod ang aton nga advocacy, ang campaign naton diri sa Life Extension Integrative Medical Clinics, considerin di kalidad ang sahi sang medical check-up or consultation nga inyong ma-experience diri sa aton nga mga clinic branches. But wala kita nagasukot. So, gina-waive naton ang medical check-up fee para nga mas ma-encourage nato ng aton nga mga kauturan nga ugalion nila ang pagpa-check-up regular. The earlier the detection sang simptomas sang aton nga ginabatsyag dira, the better ang outcome sang treatment, the higher the chance nga ma-prevent naton ang pag-worsen sang aton nga ginabatsyag, especially kung ina is already a serious medical condition. Kag malikawan naton makabyanan ang paggasto sang dako nga medical expenses sa medical intervention. So bisitahan nyo lang ang aton nga mga clinic branches.
18: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1195. 20. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318 1842. Kaya ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang ato niya branch sa may Rojas City. Ara lang sa may India Building Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dira lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153.
19: Mga kabyanan, ginaimbitar namon kabo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity, magaumpisa. Dere nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns but also focuses sa prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy napon nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone. Wherever you are, our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
20: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
21: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can be
20: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
0: Ang aton nga lawas, halin sa ulo, hasta gidya sa aton, masalina aton ulo, hasta dapa-dapa, different organs sa aton nga body, utok naton, hasta sa ano man nga bahin sa aton lawas, may vitamin D receptors. So, may vitamin D receptors na sila, gakinanglan na sila sa vitamin D3. That's why, sa ano man nga medical condition, pwede naton gamitan sa vitamin D3. Of course, there are rare, very rare situations na probably i-forbid or probably i-imhin mo nga hindi mag-prescribe ng doktor, but it's very rare. Ang large 2025 pediatric meta-analysis nga si Lingery noted that when it came to preventing infections, bisan low dose lang 1,000 IU a day nagpakita sa benefit sa mga kabataan. Kay bisan mga kabataan, no, nagakinanglan na sila sa vitamin D3, kay ti siyempre kabanan sa mga kabataan aton subong wala man sang sunlight exposure, tugod nga nagainom na sila sang gatas, pero kung hindi na siya fortified sa vitamin D3, do normally get vitamin D3, no, sa ilang nutrition. Ang mga tao, no, nagapakita nga atong mga tao nga deficient, no, tandaan naton, kay siyempre ang kategory sang vitamin D3 level sa dugo masiling naton sufficient, kung mataas ang level nakalabot ka sa 30 nanograms per ml. Ang mga insufficient meaning kulang, kag ang deficient gid nang wala o halos nubo ayo ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3, kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataaso nilang ilang vitamin D level. Kag for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example sa isa ka study diri, ang D-Pro trial, nagapakita ang 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan ni gin-supplementihan sang vitamin D3, especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano? Siling pa sang isa kapag tuon sa mga kabataan nga manggihapon nga naka-experience siya sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede ba lang natin matagaan ng atong kabataan sing life extension vitamin D3? Yes, pwede gid, no? Kaya in fact, ang atong niya life extension vitamin D3, ang 1,000 IU, pwede na ma-prick, no, kung hindi pa makatulong ng bata, pwede ma-prick ang soft gel kung mapatulo sa baba.
17: Yes.
0: Kung or ma-mix sa milk formula kung nagadibi. So, amoy na, no, ang inapakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Joleff et al., ginahuman sang 37 randomized control trial, nagapakita sing statistically significant kuno nga 8% reduction in acute respiratory infection risk. Kag, ang isa kapag tuon ni Martino et al. Sang 2017, no, nagapakita man sang isa ka meta-analysis nga may ara protective effect overall ang pag-supplement sa vitamin D3. Kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sang 1,000 to 1,200 IU per day nga vitamin D3. Kag siling sa isa pagtuon sang 2024, 43 ka randomized control trial na napakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose na paghatag ng one time big time, no? Ang muna nga napakita sa isa ka subgroup meta-analysis ang 2024, nga again, may ara 8% reduction sa acute respiratory tract infection.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na nag-take ng D3, tatalagi.
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Hindi na po siya cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya, tapos paanuhan po kasi daw siya na ano, cheese maker.
1: Pacemaker, oo.
3: Lamang gamot na binigay nila.
1: Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
3: Yung nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, nakakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal din.
1: Pag i-rate po natin yung improvement ng medical condition ni papa mo from 1 to 10, 10 yung highest.
3: Mabibigyan po namin ng 9.
1: Almost perfect na po yan. So, marirecommend nyo ba yung Life Extension products at yung Life Extension clinic sa mga nakikinig ngayon sa atin?
3: Ay, opo naman, kasi nakikita talaga namin na may alibyo sa aming papa na may problema po sa heart. Nakikita din namin na bumalik na rin yung masigla niyang pangangatawan.
1: Ano po yung complete name niya again?
3: Roberto Bonhayag, 73 years old po. Dito po kami sa Barangay Cutoy, Poroxay, Panabo City. Laking papasalamat din po na sinubukan namin at ayun, nagustuhan din. Okay talaga yung product to ng Life Extension po. Hindi lang po yung vitamin D3, pati po yung ibang na-take ng papa ko for 4 months po. Nakita po talaga namin na maganda po talaga yung produkto po.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers nila. Kung gusto natin nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kaya for every sachet sang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3, plus may reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya, mahamot, mananam, kag available naman sa tanan natin nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Tandaan nato ng brand Vita D Plus Coffee Mix, the first ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer, killer cancer disease, colorectal cancer. Ka good news kay ti ang aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon yung yagid ang higko nga nagtipon dira sa aton nga colon, kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higko sa colon naton, the more nga ginapoison kita sang higko dira. So hindi pwede nga magtiner ang higko sa aton nga colon. Ang solusyon, tunawon lang naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubig, kag shake naton kag inumon, kag within the next few hours pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higko. We make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon natin, kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sa aton intestinal lining, nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi natin ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira pa ya magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So tinluan ang colon, ugalion nga regular ang aton bowel movement, ang solution, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors, kag available sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic, kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
4: Thank you, Dan. Kag ginapasalamat sa inyong aton ang mga listeners, no? Sa padayon nila nga pagsakdag, pagpamati sa sining aton nga program.
1: Kag finally, vitamin D3, makabiyana na nagbalik ng supply naton sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Ugalion naton ang pag-inom sang masaligan, brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind for how many years, for 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sang aton nga mga medical doctors. That's why amo na kami ka confidence sa amon recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
20: Pag-inyo na batian ang Life Extension Clinic at Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
2: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time, lasay 5 na sa gabi.
3: RMN, Ronda, Balita sa Gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan. Sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN, Ronda, Balita sa Gabi.
2: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi. Adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 16, 2026. Sa ating mga karadyuman, kita ang batian sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 774. Kita makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyo Man Lineth Yulatriz, akong inyong manging kaupod, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Headlines. Sa dalakuan nga balita sa Balita Lokal, RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament nangin madinalag-on. Sa Balita Nasyonal, mga tao nga napatay bangod sa habagat kag Bagyo Luis kag Maymay, yara na sa 23, suno sa OCD. Sa Balita International, 47 ka mga tao patay sa magnitude 7.7 nga linog sa Indonesia. Sa negosyo, presyo sang gatong ginarauman nga magasaka sa masunod nga semana. Sa sports, Alex Ayala tubago ng world number 10 nga si Amanda Anisimova sa round of 32 sang 2026 Cincinnati Open. Kag sa showbiz, cast sang palabuton nga X-Men movie gin-reveal na sang Marvel Studios. Oras, Philippine Standard Time, lasay 7 na sa gabi. Kagaroon sa detalye na sa mga balita, una kita sa balita lokal. Nangin madinalag-on ang bago lang natapos ng RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament Open Category Subong Adlawa. Sa nasambit ng tournament, nakuha ni Loreto Castro sa Santa Anyos sang San Miguel Iloilo ang biggest catch nga mong isa nga managat nga nagabugat sang 715 grams. Nakuha sining cash prize nga 5,000 pesos kag isa ka bag-o nga bunit. Nagpangaduha man si Reynaldo Shoting, 72 anyos sang Barangay Veterans Village City Proper. Matapos makahulik sang inid nga nagabugat sang 665 grams. Nagbaton ni sang 3,000 pesos nga cash prize kag duga nga 2,000 pesos bagod siya man ang nakakuha sang first catch. Third place naman si Hostaniano Cantor sang Barangay Cotsero Molo nga nakahulik sang isda nga ini nga nagabugat o kon isda nga inid nga nagabugat sang 435 grams. Nagbaton may ni sang 2,000 pesos nga cash prize. Magluwas sa mga premyo ay pulo man ka anglers ang maswerte nga nagdaog sa raffle sang tag 5 ka kilo nga bugas. Sa kangot nga balita, bonus na lang sa Team Bantalan ang pagdaog sa RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Competition Subong Adlaw. Sunod kay Dr. Roger Villanueva, miyembro sang grupo, nakahulik na siya sang 175 grams ng isda. Apang pahayag niya ang importante sa ila, amo nga makasakop sa kompetisyon kag makabanding.
4: Amo nga mo niya nga pag-join, hindi sila nga mag... Nang chamba na ako makadaog ka. So amo niya, kumradiri. Makatipon lang kami, okay na nasa amo niya.
2: Ang kabayang sang payag sang angler nga si Dr. Roger Villanueva. Sang nagligad ni tuig, nag-second placement si Villanueva sa fishing competition. Ginabugisan sang 17 ka miyembro ang Team Bantalaan. Sa iban pang balita lokal, nakatigay niya makakolekta sang 91 ka bags ang dugo ang dugong Ilonggo Sugpon sa Kabuhimo Charter Day bloodletting activity sang Iloilo City Government. begin conducting activities sa Rose Memorial Auditorium sa Central Philippine University subong nga Sabado sa pagpanguna sang opisina ni Councilor Alan Zaldivar. Kaupod sa bloodletting activity ang Philippine Red Cross, Philippine Army, Philippine National Police, ROTC cadets kag iban pang volunteer groups. Katuyuan sang programa nga makatipon sang dugo para may magamit sa tion sang emergencies. Sa katapusan na ang balita lokal, nagkampiyon ang Tribo Mansaya sa Cultural and Street Dance Competition sang Hinugyaw sa Barrio Festival 2026. Sa awarding ceremony nga giniwat pagkatapos ang kompetisyon, nagpangibabaw ang Tribo Mansaya sa dinginakot nilang halos tanan ni special awards, lakip na ang Best in Street Dance, Best in Costume, Best in Music, Best in Production Design, Best in Choreography, kag Best in Performance. Ginpadunggan niya Best in Discipline ang Tribo Asuncion. Nakuha naman sang Tribo Lapos Norte ang first runner-up, Tribo Youth Republic second runner-up, kag ang third runner-up ang Tribo Ilang-Ilang. Ang Hinugyaw sa Barrio Festival Cultural and Street Dance Competition ang ginsala sang pulo ka mga judge nga ginpangunahan sang ila chief judge nga amo ang award-winning choreographer sang Ginagyang Festival nga si Mr. Romel Flohen. Oras, Philippine Standard Time, las 6:11 na sa gabi. Sa iban pang balita, sa Balita Nasyonal. Nagdagat na sa 23 ka mga taong gin-report nga napatay bangod sa gintingob nga epekto sa southwest monsoon o kunabagat nga ginpabaskog pa sa Bagyo Luis kag Maymay. Base sa datos sa Office of the Civil Defense o OCD, pinakamadamo ang nga numero sa napatay ang nagikan sa Benguet nga naglabot sa 15. Sunod sa OCD nga lakip sa mga rason sa kamatayon sa mga biktima, among landslides, pagkalumos kag pagkakuryente. Magluwas sa mga napatay, 17 ka iban pang na record nga napilasan nga nagalin sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal, kag Cavite. Sa iban pang balita nasyonal, nagpromes ang kamara nga mangin bukas kag transparent sa pagdiskusyon sa hagna nga 7.2 trillion pesos budget para sa 2027 nga magasugod sini nga semana. Sino kay Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. Target sang kamara nga maaprobahan ang proposed budget sa October 9. Base naman sa Department of Budget and Management o kung DBM, pinakadako nga parte sang pondo ang ginpain para sa sektor sang edukasyon. Ginsunta rin isang public works, ikaayong lawas, local government, defense, transportasyon, agrikultura, social welfare, state universities and colleges, kag judiciary.
1: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
2: Nagsaka na sa 47 ang numero sa mga napatay matapos gintayog sang magnitude 7.7 nga linog ang Indonesia. Nabudayan gihapon ni malabot sa mga rescue team ang pila ka apektado nga lugar bagod sa pagkatipag sang duta kag nautod nga komunikasyon. Samtang linipo naman nga mga residente o kon residente ang na-evacuate. Nagpagawas ang tsunami warning ang mga otoridad apang gilan ini nga gidbawi makaligad ang halos sa 3 ka oras.
1: Balita pang negosyo.
2: Matapos ang isa ka round sang rollback, ginapananaw

0: Hello, Rus, round of 64-6130. Ini magamarka sa pinakaunang higayon nga makasumpong ni Niala si Anisimova.
1: Balitang showbiz.
0: Nagabot ng new generation sang Marvel's Mutants. Gin-unveil sang Marvel Studios sang principal cast sang ila palabuton niya X-Men movie. Ang panibagong lineup ginapangunahan na day Sadie Sink bilang Jean Grey kag Kit Connor bilang Cyclops. Bago na nasambit nga pelikula sa May 5, 2028. Oras Philippine Standard Time na 6:15 na sa gabi. Maayong maayong gabi sa ating Facebook Live viewers and the si Ernesto Llavore, Tristan Yat Gulay, Niel de la Riarte, kagawad ni Walcos Colwela, Bing Batislaong. Araman si RV Cruz Caceres, si Alma Genga, kag sa iban pa natong natagpalamati, maayong gabi. Of course, kay Maninay Hector, sang Tatoy, si Manuka ng Seafoods, kay Maninay Marisu, maayong gabi. Oras Philippine Standard Time na 6:15 na sa gabi. Mga karadyo man inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi. Sa liwat adlaw kita sang Domingo Agosto 16-26. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang ating technical partner Radzoman Mark Daniel Sukaldito, sa ngalan naman ni Radzoman Lineth Fernandez Solatriz, akong inyo nangin kaupod sa pagbalita, Radzoman Rezi Danioso Bordon.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS. Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang kuktura. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi madakang sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
5: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo na pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficial para sa aton nga ikaayong lawas.
8: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mga kabyanan, subuong nga August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
2: Charm, grab, con,
3: Charm Fabcon with Bluefresh technology kills 99.9% of globe-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: TTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatsak ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka maginom.
7: Sa TTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nigo ginibatsak.
4: TTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro may ara ko ulcer. Intigit ko makakaunts ang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit katama.
4: Mighty C, mabasang ang butika. Hitri Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio po okay gidang resulta. Subong normal na gin.
4: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
10: Sa mga butika.
4: TTX 500.
11: Lilibet Ipanto 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
7: Parang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
4: TTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, unti kog buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best did pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nabuyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may BCO.
4: Yung may D3.
14: Sa opisina, pwede ka malalang atubang sa computer?
15: Grabe, gid akong mata. Pirmi malabo akong panulog. Sakit akong ulo. Tagtasigid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata. Tunod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
15: Sanggit try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akong panulog. Pag hindi na dasig ka po yun akong mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o kung cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
18: Campus Patrol.
17: Kada Domingo, alas 8 tugtong alas 9 sang gabi,
18: Campus Patrol.
17: Mga ganap sa eskulahan,
18: student views on issues,
17: bed space stories,
18: teacher student collaborations,
17: Campus Patrol.
18: Upod sa aton mga lamharon nga mga Campus
17: Patrollers.
18: Campus Patrol.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin na salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, nakapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Be MXtraordinary with MX3.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako galing si Sherry.
10: Naligid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Naghambal sa ako na inan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang 2 ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Cellphone Plus Gold.
11: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa.
8: Cellphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan ng kape. Ingidyang sabor sa Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Cellphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na lalakas.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ito ang pera na kunong ay INB Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kunong ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang kuktra. Nagpasalamat ni Close Iberi.
2: Ang Iberi Mabakasa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kunsing suking ang mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagat panugos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: po! DTX 500!
7: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
10: Kapuli si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mga hinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
17: You need toothpaste for brushing every after kumain!
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaliot siya, kaya mali, Dok, uuam mo na ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong niya pamatsyagan ang dati.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule! Squalene Capsule!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabid kit ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
8: Sampo Plus Gold!
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso ko pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na luwat na uman ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Sampo Plus Gold! Mabakal sa mga butika!
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Oras tatak, alas 6:40.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Bad! Oh my, pag-isundap yaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nag-maintenance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3.
1: Nga nagabulig pa bakot sa aton tulaan.
3: Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomendagid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako minti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabagal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Mga kabyanan, subong August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life. Longer life.
5: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
9: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
4: Herbal Capsule.
3: Wala side effects.
4: Wala palpitation.
3: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
4: Yara lang.
3: Sa mga

0: Ngayon, nigagpiling win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang kami.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
13: Pangkong kumaka Blue sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Katapusan na ang hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palaabuto ng Agosto 15, tutob Jesse sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigulan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, tutob Jesse sa East, 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
17: Oras tatak alas 6:50.
18: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Para sa matino na dugo.
23: GTX 500.
22: Para sa healthy gatay.
23: GTX 500.
22: Ang GTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Mas tatino ang atay.
23: Happy kanunay.
22: GTX 500.
23: Mas
22: Liga
23: Epic Table
22: DTX 500
24: Giga

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pakikinis. Fantastic sa metal at plastic. Kaprawag mo ka. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Pool Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutie niyo mo.
5: Ako, gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunomi. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo magkunomi sa mga tigulang. Sa sulod siya sa kabulan, nag

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Cold.
2: To see you, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Cellphone Plus Cold.
3: Plus pinanakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Cellphone Plus Cold.
4: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Huwag maswakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglag pa magbakal sa collagen kablog. Bangodyara na sa Cellphone Gold Coffee
1: Mix. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sinig inom, wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang iBerry mabakal sa mercury na Grace Pharmacy kung sa suking ng mga butika.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Sample Plus Gold.
13: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Tugangan pa sa misyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: flow with a flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
8: Charmy, let's go with the flow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
3: Nga amo ang kaspan.
2: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
6: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
5: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek at Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic, Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Hello?
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Oras, impunto alas 7.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
13: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Cellphone Plus Gold.
15: Ako galing si Shirley.
16: Mayigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
15: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
1: Pinagali.
17: Pinahusa.
1: Cellphone Plus Gold.
18: Sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na ako'y

0: Advanced Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy club.
2: Pangang kumakabrows the charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayar ako katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na kuno ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon magha. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:02 na sang gabi.
8: Balaan naman nga amay na kagmahigugmaon, maluloyon. Puno ka sa bugay kagrasya, nagapasalamat kami sa imo sa sining kagabihon. Ginoo, nagindugangan mo pa ang amon kabuhi, ilabi na, ginatipigan mo man kami nga mapahilayo sa mga disgrasya, sa mga blatian. Ginoo, kaginahatagan mo kami sa dugang pagig na pagtuo kag pagsalig sa imo. Ginoo, amay pa kamayuha man ang tanatanan nga nagapalamati, bisan pa ang mga nagamalasakit sa subong, ikaw maghatag sing pag-ayo sila. Ginoo, kaginaampo ko sa imo ang tanan man nga mga station manager, sang RMN, DYRI, subong mga staff, kag mga production manager, ikaw gihapon magtipig sila kang magpakamaayo sa mga tanan niya mga reporter, kagsubong man Ginoo sa tanan niya mga harnista sa sininga gabi. Ginoo, padayon ka nga maghatag sa amon sing bugay sing kaalam nga makakumpos kami sa mga ambahanon nga makahatag sing pagtalupangod sa tag-satag sa amay. Ginaampo man namon sa imo sa sining kagabihon si Brad Pirot nga ara sa ilapan ni Malay Subong. Ikaw magtipig kag magpakamaayo siya upod kay sa iya asawa Ginoo kag mga kabataan kag mga kapuhan, pakamayuhon mo sila Ginoo. Amay, nagapasalamat kami sa sining kagabihon nga magadala kami sa mga ambahanon sa amon mga tagpalamati nga makahatag sing kalingawan para sa ila. Pakamayuhon mo man sila Ginoo. Amay, salamat sa gihapon sang kabuhi nga ginatag mo sa amon sa imong himaya, pagdayaw kag pagpasalamat. Tawgon ka nga Emmanuel nga kunsayoron ang Ginoo kaupod namon. Salamat.
6: RMN Harana Live. Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: Yan! Batchkog! Lechon manok siya danta.
1: Lechon manok daw hindi man daw nagsaka. Good lang din si Mama Mary. Ang aton nga sponsor kada Domingo, si Mama Mary Jane Farellion. By the way, thank you sa panyapon sa aton mga haranista. Anyways, maayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa aton programa tag sa kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
2: RMN Harana Live.
1: Subong sang Domingo, Agosto 16, 2026. Sa ato mga karazuman, kami niya live nga makitaan, kagmabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag of course, sa inyo tag sa kamang radyo sa 774 kHz.
2: RMN Harana Live!
1: Dan kami ang inyo mangin kaupod subong nga Domingo. Ako si Razuman Leneth Fernandez Silatriz.
2: RMN Harana Live.
1: Antes ang pagsugod sa aton nga programa sini nga Domingo, i-anunsyo lang naton sa aton mga listeners. Basi na tingala ka mo kon nga pagsugod pa lang ang tupad ko na diri si Pastor Nestor kaya si Tay Perot Petchelier te hindi na di siya magkanta diri sa aton nga programa. That's why nga aton nga programa nga RMN Harana Live tub-tub na lang last 8 sa gabi kada Domingo.
2: RMN Harana Live.
1: So, mas ginshorte ng aton nga oras, pero hindi ka mo magkabalaka bangod nga ang mga igedulong ng mga kanta sa aton mga RMN Haranista, hindi ginan nila ya pag-tiperon. Kung si Sir Serge Pagani kay Ina, bisan isa lang kung ano gani.
3: Sigurado.
1: Okay, bisan isa lang kung sigurado. Ah. So, ibantayan na ang mga kanta ng igadulong sa aton mga RMN Haranista subong nga Domingo. Kaya hindi ko na pagpagadugayon, una nga magahatag sang iyang ambahanon, magaharana sa inyo. Kaupo naton, Pastor Nestor Caminiana.
3: Dali lang.
2: RMN Harana Live! Live!
1: Sige, ready na ikaw, Pastor, sa imo nga unang ambahanon.
3: Okay. Dali lang.
1: Sige, samtang ginangan nga naton ang unang ambahanon nga igadulong sa aton ni Pastor Nestor Caminiana. Sa liwat, ginaanunsyo naton sa aton mga tagpalamati nga ang aton programa RMN Harana Live tub-tub na lang last sa 8 kada Domingo. Halin las 7 sa gabi, tub-tub last 8 sa gabi. Sa lang ka oras ang aton nga pagpangalaga sa ining programa. But hindi ka mo magkabalaka bangoda pagkatapos ng last 8. Bantayan nyo naman ang pagsulod sa aton panibago nga programa kaupod man sa gihapon sa akon. So bantayan na karon ta pagkatapos sang RMN Harana Live, magasunod naman kun subong mga kaupod naton ang aton nga mga seniors, karon makaupod naman naton ang aton mga Gen Z. Sige, okay na ikaw, Pastor?
3: Okay na.
1: Yari na liwat si Pastor Nestor kami niya.

0: May aras ang masubo, ari naman na medyo mapurpagsik, kay basikon matulogan at sila karon. Ang nabili naton karon nga mga haranista, hindi na nila mapamatian. So, dapat pukawo nato nanay sila. Hindi ka man magtulog, la 7 pa lang. Pwede pa mag-extend, mapalate lang yung tulog. Mga alas 9 lang ka matulog. Ah. Sige. Okay ka na, Pastor?
1: Kalabay di si Nanay Elbing Parilyon sa ambahanon nga Marites. So, hatag natin ni sila.

0: Parilyo, kay Ma'am Gingging Parilyo, noong gabi sa inyo. Suba mo kay Richard Katipunan Banuyo, kay Charlie Banuyo, pagkay ano siya, Valentin, no? Kag Rufa Banuyo Valentin, Valenti. Alito Banuyo Valenti Gyapon, no? Barangay Badlan, Kalinog, Iloilo, Halong lang, no? Okay, sige. So, kaday to Rudy Galit Cambronero, kaday to Pring Cambronero, ara kita dira. Kagina kay to Noel Salabusa, gina mayong nagyan man natin dira sa barangay Isian, Victoria Leon, Iloilo, kagay manong Pilo, Kalamaan, mayong gabi sa inyo da, manong kagay naman ang bisit, kaimpo, no, panamyaw kita gina sa aton dito sa Leon, mayong gabi sa inyo. Tanan, kagdira man sa amon sa barangay Ingore, sundit ako mamatag isa-isa, pero mayong gabi sinyo tanang kay Inday Linit Hamandri, kagkay ni Luni Hamandri, kay Kasabirong Hamandri, sa mga Mandri pamilya da mayong gabi sinyo.
1: Madam Ugit nga, salamat sa gindulong sa aton nga ang bahano ni Pastor Nestor kami niyan. Balanse lang ang may masubo kag mayara man sang mapagsikbaw na mabugtaw man ang mga nagapalamati sa aton. Sige, Madam Ugit nga, salamat Pastor Nestor kami niyan.
2: RMN Harana Live.
1: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga manugamba, yari na ang aton RMN Haranista nagikan sa Banwa sang Kabatuan, si Sir Larry Hirona sa iya ang bahanon Uhoy Alibangbang.

0: RNN Harana Live.
1: Kag si Danilo, kag si Chiri, kag si Nato, kag si Santino, kag si GB Posa, kag si Katkat, kag si Paul Ramsey Kabilincion, kag si Ilin Posa, kag si GB Posa. Kung kamo may traksyon ng mga lupa da, kadtola kamo kay GB Posa sa Pututan, Iloilo. Ang Mansela Puneraria Service dira na hamtang sa Blula, Kaunyo, Lucina, Iloilo. Kung kamo may mga minatay, kadtulang kamo sa kay Larry Mansell, mayong gabi lang sa inyong tanan-tanan kag kay Tarsing kag sa imo nga bana. Kag dira sa may barangay Bakan Kabatuan, Iloilo, ako magnatamyado si Nanay Nita Cabanyas, kag si Cookie, kag si Uni, kag si Noel, kag si Ricky, kag si Bukay, kag si Edna, kag si Lansoy, mga Cabanyas. Kag dira sa may barangay Hanipanisti, Kabatuan, Iloilo, akong magnatamyaw dira si Boyet Portodo, kag si Junjun, kag si Tutong, kag si Klaning, kag si Pangga, kag si Pusing, kag si Linda Kalambro, kag si Tikbo, kag si Grace, kag si Burn, kag si Minty Talamor, kag si sino mo yung isang niya?
0: RNN Harana Live!
1: Kag si Elsie Kamba, mayong gabi lang sa imo nga tanan kag Gairman Kumpindyo, kag Gairman Sadya Pilokiro, kag si Uwa Tabiling. Kag dira sa mayong gabi lang sa inyo nga tanantanong.
2: Madam Mugid, nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona.
0: RMN Harana Live.
2: Andis kita magsayto sa aton na masunod nga manugambag at ang inyini nga bahin ang ginadulong sa aton sa Russia Group of Companies, ginabugasan sa Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kay 3D FCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnud, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamang kutanon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Russia Group of Companies. Kay thank you, by the way, sa Russia Group of Companies, isa sa aton nga sponsors sa bago lang natapos nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Nangin sponsors ang sinak o kukukon kinilo nga bugas nga gin paraffle sa aton mga anglers. Madamo gid nga salamat.
0: RMN Harana Live.
2: Naka-standby na ang aton masunod ng RMN Haranista, si Brad Rafi Sebanyes, sa iya ang bahanon sa Diin Ka.

0: RMN. Amigo, kung kay parito yung manugilot at sabanan sa konsepsyon, upon siya mo pinag-asawa. Dahil sa barangay patite, kay babi ka kay Virgil Gaspe, mayong gabi kag mayong pumate. Dira sa... Dragal sa Rinas Pharmacida sa Concepcion ma ayo ka pamati da sa kilid lang sang gym. Mirnas kay nandra sa food court sa Concepcion sa kay didi mirna kay June Disyembre mayong gabi kag mayong pamati. Kag dra sa barangay Makalbang mo sa kay Pilmada kag kay Minoy tarde mayong gabi kag mayong pamati. Da sa baklayan gali sa Baratak Biawas. Tanong-tanong mga bindor sa kay Dodo, kay Maripe, sa kay Dario Mayong Gabi, kag Mayong Pumate, kag sa kay Sir. Sa kay Sir. Daes Mayong Gali nga pumat. Sa kay Sandip Crispolo Gali, kay Panoy Nung, managbaligyat sa Binangod Asara, Mayong Gabi, kag Mayong Pumate. Dito sa barangay Dongon, sa kay Alicia, kag kay Norbing Franco, nga nagpamate kag Sinigabi, Mayong Gabi sa inyo. Sa kay... kay Alaysa, kay Gismar Latore, kay Dayan Latore, mayong ganyan nga pagpamati sa inyo dira, kag sa kay Astrid Asturias, kag sa amigo ko nga Dr. Gali, kay Samuel Halbulario, Dok, hulatalang ko na buwa sa terminala. O sige, madamo ganyan salamat sa inyo tanan, kag sa Banusan Concepcion sa akong mga kasi man wala ka nagpamatik at sinigabi. Mayong gabi sa inyo.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa atin nga ambahanon sang bugal sang Concepcion. Ang akon ka si Manwa, si Sir Lando Garcia.
2: RMN Harana Live!
3: Pagkay ka sa Junior Katya, tibay nga nagpamati dira sa Baldosa, mayong gabi sa inyo.
1: Sige, antes ang aton masunod ng RMN Haranista, ang inanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingrediente nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, magkaparelax na mahamot pa. Mabakal sa inyong mga butika, kag sa Marymart Mall, sa Shop at Samara, malapit sa main entrance sa Gila Activity Center. Sa taga Concepcion, mabakal niyo ang Soft Touch Wonder Oil sa Shoreline Pharmacy, kag Pharmacia Bell. Sa mga taga Duenya, Centramed Pharmacy, sa Igbaras, Pharmacia Escorpion, sa Leon, Life Cure Drug Store, Jacob at Bat Pharmacy, sa New Lucena, Iloilo, Panisa Pharmacy, NL Corner Pharmacy, kag Malios sa pharmacy. Para naman sa mga online orders, i-check nyo lang ang Facebook page na Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso.
2: RMN Harana Live!
1: Pabalik din sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. Kaupod na naton ang aton masunod nga RMN Haranista, si Sir Zomar Sayas sa iya ambahanon, standby.

0: Diragal sa kuano sa Bartak Biono medaning pagpamati kay Madam Munina Binubal. Subong man diragal sa Dimaras na sa Dua Kudak Bata medaning pagpamati kay Aksay-say, subong man kay Junel medaning pagpamati. Subong man sa pinalangga kong asawa medaning ang pagpamati dira sa kay Arlin Magbanosay, subong kay Junel kay Yanyan, subong kay Junior Jumar kay Jocelyn. Sa tanan nga pagpamati medaning ang gabi sa inyo tanan. Madam, salamat kay Munina.
1: Madam Ogid, nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Sir Jomar Sayas.
2: RMN Harana Live.
1: At isang aton katapusan nga manugamba subong nga gabi ang ininga bahin ang ginadulong sa inyo sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, na hamtang sa ground floor sa New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
2: RMN Harana Live.
1: Kaugot na nato ang aton katapusan ng RMN Haranista subong nga gabi, Sir Serge Villarreal.
3: Okay, inilan to nun ang tigulo ng ating misyong ni Larry Rero na amo ang tubig. Na kada gabi lain, kada domingo lain akong kanta mo, tubig. Okay, ining tubig, para gisinyo tanan.
2: Tubig. RMN Harana Live. RMN Harana Live.

mabundak. Mamunog na ulan. Ang tubig sa lawod, dira na porma ang ulan. Sa kahon ng hangin, ipasya sa kadutan.

isa ka ba sa tubig? Kung sino mapain, wala sa nasulatan, may balo sa atong komparasyon lamang sa mga utod natin, sa nagakinahanglan, buligan din natin. Ang tubig sa lawod, diraga porma ang ulan, sa kahong sanghangin, ipasya sa kadutaan.

Pilipinas yung isang pag-asa. Base may bagyo pa man. Tubig di na inom. Sugpon sang kabuhi ta.

0: buligan gidna to. Okay, may kapista na tanan. Na, atensyon. Okay, sa Bernadette Reading, arada sa super, na pamatigid. Okay, siya bagas mais kag munggo, o lintag kag lamay, kapamatigid si Parisitong Garcia, ang kagsibiya Bernadette Garcia. Sa Bernadette Reading, sa Quinte Street, Iloilo City, ang bagas mais kag munggo, tama kay kinamit na dyan. So, buong man kami yung kapigli kay Guapa si Aaron, nasa Saksinter. Sige po sa kaya Junjun vlog ngayong gabi, subuman si Paday diyan sa barbershop ng matigid yan ang ngayong gabi. Sige tatanan dyan ha. Sige po sa kaya Jimmy Madhos, Jimmy Madhos, kaya Mr. and Mrs. Judy Madhos, singkasing mula ngayong gabi. Sige po sa Norman Cafe sa barangay Agbaubing A, sa barangay Gabing Gawanan diyan sa Poblasyon Mingawan Lader. Sa kaya Joram Galias sa kaya Norman Capri, kapaitlong mula, pro. Subong man sa kaya Roy Ruta, kagsubong man sa kaya Michael, kaga Lo Di Asis, sa kaya may gabi sinya tantanan dyan. Sa Jasmine Abilay Dunga, may gabi, sa imo tantanan dyan. Subong man sa barangay Alexander Rafael, Buswanga, Palawan, may gabi. Landro Dunga, may gabi sinya tantanan. Subong man sa Tiger Shark, may gabi sinya tantanan dyan. Si Abitrianan, si Digo, Hinogo Bilyanueva, kag si Noya, Sami, si Subgang, kasi si Chris Santo, may gabi sa inyo tatan. Lastly, sa Canada, may gabi, sa kaya na Mallorca, sa kaya na Ropnan, na Tatubog, matigis siya. Sa Australia, si Indailin, na may gabi sa inyo tatan dyan. Subuman sa kay Nuno Jumon, sa Overseas, na nag-entering ang imo nga barko sa natawang kwan nga China. Okay, mayang gabi lang sa inyo tatanan dyan kasama Linette. Thank you.
1: RMN Harana Live.
2: Madapag gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal. Of course, madamo uman nga salamat sa tanan nga RMN Haranista nga nagupod sa aton na subong nga gabi.
1: RMN Harana Live.
2: So, nahambal na nato ng aton nga episode sang RMN Harana Live. Umpisa sini nga Domingo, tubtub na lang kita last 8 sang gabi bangod nga magabulos na ang aton panibago nga programa sini nga Domingo. So, samtang ginaangan-angan naton ina, kuhaon man naton in a while ang resulta sang aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Naka-standby na sa piyak nga linya Rajuman Mon Kapalihan.
3: Probinsya sang Iloilo. Yan rin ang atong sining resulta sang STM subong gabi. Second row na kita radyo man na minute. May Agosto 16, 2026. Second row, alas 8 sa gabi. First winning number naton. Numero atong sining first winning subong gabi. Numero 25 sa atong sining mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Inaanunsyo na sang small town lottery, no, para sa first draw kay ina radyo man na minute. Mayara sang dividendo nga 10%, no? Sa nagdaog kaina o kung sa resulta kaina sang hapon, no? Para lang na sa pick 2, no? Ang pick 3 wala labot, no? Ari naman ang atin sila second winning number subong gabi. Numero 29. Second winning number, numero 29. First winning number natin 25. Second winning number 29. Aton sining Dr. Mentor Glenn Eponeya, the operation specialist, Mr. Renan Piñol. Aton sining SL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang aton sining registered person, Mr. Ryan Mergar, kapon sa ngayon sinima members, Abin Almirante, Mari Cortisano, kag Mabel Ginron. Yari na aton sining kitap kung numero, susunong gabi, numero 9, resulta na aton, number 9. Yari na aton sining resulta, kumpleto sa mga gabi.
4: Amo ang numero 25, numero 29, kag numero 9, salwa 25, 29, 9. Individual is the official result for the committee.
3: Numero 25, 29, kag 9, 25, 29, kag 9. Naman nga itong sining resulta sa mga gabi, Regiman Denet, para sa itong sining STL sa probinsya sa Iloilo sa second row. congratulations sa atong sining nga mga winners sa subong iyang gabi. Sana sining tara no. Anunsyo na gikan iya sa may STL sa probinsya sang Iloilo para sa draw ka ina sang hapon first draw naton. Itong resulta naton 1-40-26 no. 1-40-26 no kay sa hapon. May dividendo nga 10% para lang sa Picto ang ikes wala sang buhi. Manarunso sa gikan sa may STL, sa may Eagle Roar Gaming Corporation. So congratulations aton sining mga winners. Kagsabo nga wala pa tayo na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa may STL Draw Course sa PCSO kag Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Moon Yales Kapalian Tata Carmen.
2: Madamo gid nga salamat kay Razuman Mon Kapalihan sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw subong adlaw sang Domingo, Agosto 16 to 2026. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, 25, 29 kag 9, sa liwat 25, 29 kag 9.
1: RMN Harana Live.
2: Kaina ang aton nga Armen Harana Live tub-tub na lang last 8 subong nga gabi balantayan ukon bantayan ang pagpanumbalik naton para na sa panibago nga programa sang aton nga estasyon ang Campus Patrol. So bantayan na sa aton nga pagbalik.
1: RMN Harana Live.
2: Sang serbisyo publiko sa ngalan sa aton technical partner kay Rajuman Mark Daniel Sukadito kag sa ngalan sa bugos nga puwersa sang RMN Haranista, ako ang inyo alagad Rajuman Leneth Fernandez Yulatrize.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Ban, dermi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alipin gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga porset.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: all-in-one sa sangrap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Dili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may
5: D3. D3
3: Bio,
5: mabakal sa mga butik.
3: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, hindi ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
8: Patigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
3: DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabakas mga buti ka.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na ha. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
12: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman.
5: Mabakal sa mga butika.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Van, bilang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alipyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
15: Santon Plus Gold.
5: Mabakat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now make premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, kandaan mo itsang akon hair fall at hindi manami akon putis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon putis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Tawagang sumagbuti ka.
7: GTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
7: GTX 500. Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
4: mabaka nga butika.
7: D3 Bio.
12: Ko si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
7: D3 Bio. Ang D3, yung Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
7: GTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: GTX 500.
4: Ang GTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
4: Ganagapanupo.
7: Kagakontrolar.
4: Sa imo blood sugar.
7: GTX 500.
4: Masalika.
7: Epektibo.
4: GTX 500.
7: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:12 na sang gabi.
21: Campus Patrol.
22: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
21: Campus Patrol.
23: School events.
21: School
23: student views.
21: Academic news.
23: Campus Patrol.
21: Campus Patrol.
23: Campus Patrol. Tingog sa kabataan. Kauswagan sa eskwelahan.
21: Campus Patrol.

0: Maayong gabi sa aton mga Karadyo Man. Welcome sa panibagong episode sa aton programa Tag sa Kadumingo. Ini ang Campus Patrol.
1: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
2: Campus Patrol.
0: Sa aton mga karazuman, kami niya live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag of course, sa inyo tag sa kamang radyo, sa 774 kHz. Subong nga gabi sa aton panibagong nga episode. Ako sa gihapon, ang inyong mangin kaupod, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz. Welcome na sa aton mga karazuman. Welcome sa pilot episode sang aton panibago nga Sunday program ini ang RMN Campus Patrol. Of course, makaupod naton diri ang aton mga campus patrollers gikan sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Paghahambala naton diri ang mga istorya sa aton mga estudyante, mga real life experiences, ano bala ang mga problema ang ginapangatubang nila sa eskwelahan, pwede man naton maistoryahan ang love life. Kung mayara agad man. Ang mga bed space stories, mga eksperyensya sang aton mga estudyante nga nag-board, mga taga-probinsya nga nagapasimpalad nga mag-eskwela diri sa syudad sang Iloilo. Kinalamang ina sa aton paghahambalan diri sa aton nga programa. Course, para sa aton nga pilot episodes, ginsigurado man aton nga ang aton mga bisita hindi man basta-basta. Kaya hambal gani nila, basta taga-West, the best. Mag-upod naton

0: pwede ka mo makapakilala sa aton mga karadsuman.
1: Sino mauuna?
2: Ladies first.
1: Ibonga, okay. So, maayong gabi sa aton tanan, no? Sa tanan nga tigpalamati sa RMN Iloilo. Ako gali, si Rizana Simar, isa ka third year broadcasting student sa West Visayas State University. And together with me is...
2: Hello guys, I'm Vanrix JP Superior and also a College of Communication sa West Visayas State University and a fourth year broadcasting student and also ang auditor sa COCSC.
3: Alright, mayang gabi man sa atong mga tagpalamati sa RMN Iloilo. Ako gali si John Phoebe Famador Panganonong, nagakuha sa Bachelor of Arts in Journalism. Currently, third year ako, kag nagasebisyo bilang Assistant Treasurer sa College of Communication Student Council.
0: Grabe, mga plakado ng atong mga bisita sa mga gabi. Iba pa nalang taon, daw ako pa ang manghod haw. Grabe na gid ang mga taga WVSU COC. Kamusta? First of all, kamusta ang life sa estudyante kay third year kamo tananti. Kabaluman kita ang third year, ara na medyo masako-sako na damo-damo na sa mga productions. Ti kamusta ang inyong experience bilang third year student?
3: So sa para sa ako na Rajoman Lynette, so far yakang-yaka pa naman or kayang-kaya pa naman ang workload sa academics kay bago pa lang man bukas or pag-umpisa sang klase sang West Visayas State University kag despite sa ginambal mo nga madamo ang productions kag mga palabuton nga challenges sa amon nga subong nga third year kag fourth year man kay Manong Vanrix, na-prepare ko ng akon kagalingon way before that. Kaya syempre, before pa lang ako nagsulod sa council, gin-assess ko na ang mga munang pagkabutang Larjoman.
0: Wow! Prepared na gin. Sige, gali. Ay, so, correction lang, hindi galita niya third year. Kaya may isa na gano'n.
1: Senior!
0: Senior! Sige, si Ariza.
1: So, as a third year no student, actually, even before pa lang, first year, second year pa lang kami, ginpakamana, nagid kami sa amon ng mga professors, no? Nga third year is really a no joke, good, no? Coming into that, and syempre, based on experience. Okay, joke lang. Oo, makapoy siya at the same time, wala lang big revolve Radyo Malineth ang imo life sa school, no? Ara kami sa council as well as I myself is an athlete and I'm a freelance host. So, grabe, so many hats to carry, but muna, persevere lang yan and grit, no, every time you are facing another day as a student and a rakitera somehow.
0: Multitasker, gito siya yari. Pamatian naman nato ng senior.
2: Hello, so, I live in Tondo, Manila. Sala. So, actually, amuran eh, syempre, fourth year naman and first year, second year, third year, do not tilawan muna tanan nga ang gusto ipatilaw sa Ginoo sa imo no nga mga circumstances but and amuran ka gagamay duma lang nga hits so mag-graduate lang pero amuran si man sa kay Raisa nga as a flexible bala nga tawo nga damo-damo sang ginaobra damo-damo nga mga aspects ng life ang gina-observe and also gina-adventure pero amuran ang life goes on gyapon importante ang plakado gyapon ang tsura bisan hindi mo lang makita.
0: Do ginulbaan sila gani mag fourth year kinakita nila tsura.
3: Hindi ka imo to dali na sa hindi ko
1: imo to na ito.
0: Listening to your stories, di mahambay ko lang been there than that, no? Nang pamatian natin ng mga istorya sa ngaton ng mga bisita subong nga gabi, mahambay tagad nga nag-agi man kita dira. Pero, hindi kita da mag-dwell subong nga gabi sa aton mga experiences. Kaya, I am sure, nga na-experience man na sang most of us, especially ang mga nag-agi man estudyante, kaga nangin kabuhi nila sa kolehiyo for sure do dira man nag-revolve. Kay kamo, member kamo sang student council sang West Visayas State University College of Communication, ang ato naman niya istoryahan subong nga gabi amo ang nahanungod sa leadership. Kay ti mga student leaders kamo, paano niyo balagi na handle ang inyo kabuhi kay kaina gani hambal ni Raisa, siya gani kadamo-damo na multitasker na siya, paano pagidayhan kay student leader siya. Pero first question, ano bala ang leadership para sa inyo?
1: Ay, nakatulog. Sige, sino mauna sa bat?
0: Ladies first.
1: Ladies first. Sa mga questions nga, nagod.

0: Really differ sa Matic, no? Okay. Sige,
1: For me, no? For the past 7 years that I've been into leadership, one thing I can say is leadership is showing up in spite of. As I've said earlier, no? Kadamo sa mga outside ng mga side quests, no? Ang isa ka estudyante. But given nga ara ka sa student council, no? Bisan ano pa kadamo sa exams mo, ang ulubrahan mo sa outside the school, no? No matter what, you always show up. And in that way, no? Bisan ano pa bala ka budlay, no? Mapakita ka sa estudyante, celebrate nyo ang small or big wins, no? And might as well dapat nyo gid ibutang, like ibutang magin sa ulo mo yung radio man nga kung ano ang plano ipag-execute or obrahon nyo gid sa council. And that is something like that really helped me, no? Kay as a student leader, showing up is very important in spite of everything that you've been going through. And doon na, that's it for me.
2: Very well said. Laingid ako. Laingid ako.
3: Wait lang.
2: Do, hindi na lang maghambalang do ha. Pero ti, given man sa experience, siguro ni Raisa, kaya ti freelance host ba daw maayaw-ayawan. Tadi, pero syakto na hambal niya. Kay kita, student leader, kamo ang example sa atong mga estudyante. So, kung hindi ka mag-show up, kanam isang term yung show up. Kung hindi ka mag-show up, gani para sa imo kagalingon, paano pa na ilugon sa mga estudyante nga daw wala na gani motivation nga mag-eskwela. So, kamo as student leaders, obligasyon nyo na, parte sa obligasyon nyo, kag maayo na nga nahibaluan nyo, nga role nyo na nga mag-show up. Sige, sino masunod kay Raisa?
3: Okay.
4: Show yourself!
3: Okay. For me, actually, syempre, time management is tama. Ang ika, ang tama, kagit yung importante sa isa ka estudyante, especially if rakaraka kabalasang mga, ang ginobra sa as a student, kasi syempre may mga orgs ka pa, may mga amukaran. And then, para kanakan, actually, leadership is ang pareho sa isang battery, bala sa isa ka iPhone. Like, kita mo mag-charging, like, 90, 20, 90, pwede mo siya gabuton, tapos 20, hindi mo siya pagbalubaton, something like that, para hindi siya ma-drain, hindi mag-uba ang battery. So, likewise, ang marabala, if ang leadership is giving everything, pero as long as may bilin sa imo kaugalingon, as long as nga hindi ka madrain, as long as ano, basta ang imo nga service is mahatag mo sa ang dapat serbisyuhan with accountability and also accountability and transparency. Basta with accountability and as long as nga amura na man ni Raisa nga ang kaupod mo sa tanan nyo bagay, sa ups and downs and also sa biskan sa gamay or dako nga achievements, as long as nagkaulupod kung nag-unite ka mo, di ba? Amuran ang isa ka para kanaka ang leadership. Oh, okay ra to.
2: Grabe ni tawid gid yang pag compare sa battery sa iPhone. So ano si Raisa about siya sa showing up, si Vandrix naman niya about siya sa
3: iPhone.
2: Hindi man ah, sa pagbilin sa kagalingon kay ti hambal ganin may ara gid kita sang hambalan nun nga you cannot give what you don't have. Oh. So dapat may bilin ka man para sa imong kagalingon para maka-show up ka sa Ivan. Wado na nag-connect gawang sa bataw. Sige, Ari. Na-pressure ako sa sunod yung sabat. Ikaw naman.
5: Sige, ang sabat ko yun, ma'am. So, kung ano para sa ako ng leadership, amo ang pag-intindi nga being a leader doesn't mean nga ikaw ang pinakasagad or ikaw ang pinakanami. And also, if kay Raisa is about showing up, for me, is about stepping up. Kay para sa akon hindi tanan may kusog nga manindugan kag manindugan para sa ilang ginaserbisyuhan nga mga constituents. So para sa akon nahambal ko gid nga hindi ikaw ang kinahanglan nga maging pinakanami within the room or within the college, but it is about your courage nga panindugan ang mga tao nga nagapati sa imo kag ang mga tao nga may ara it may prinsipyo kag pagtuo sa ilang boss damlag. So amo na if may ara tao nga nagapati sa mga munang pagabutang, there are people nga maga pangita sang kusog nga manindugan para sa mga tao nga ni.
2: Wow, wala man siya nagpa-perde. Ang ilang mga kun manotes sa atong mga karadyo man ang ilang mga sabat ga connected lang no kay ti showing up ang standing up kag ang hindi ka makahatag kun anong wala ka. So amo gina ang quality sang isa ka student leader, grabe do mga student leader gid matuod ah. Wala sang duda. Anyways, first question pa lang, grabe nang sabat sang aton nga mga
4: first pa lang to, ma'am.
2: Oh, first pa lang.
3: Abi ko finale.
2: Abi mo pa finale na. Pero ginapamatud-an gid sang aton mga graduates sang West nga basta taga West the best gid. Of course, mga taga Masko, mga the best ginaya sa paghambal. Sige, proceed kita sa aton masunod nga question. Kamo bilang isa ka student leader, kamo ginaang ginakadtuan sa aton nga mga estudyante kung mayara sila sa mga complaint kasi hindi gina madula sa aton sa sulod sang eskwelahan ang complaint culture. Habay gani ni Febby ang standing up kung wala ang mga estudyante sang kusog nga magpanindugan para sa ila kaugalingon, kita nga mga student leader ang aton nga role is mag-stand up para sa ila. So kung may mga muna nga butang mga nagapalapit sa inyo nga mga estudyante agud mag-complain about sa school issues o kun iban pa nga concerns, paano niya ina gina-handle?
1: Okay, sige. Ladies first again. Okay. Kami Radyo Manlineth sa COC Student Council, no. May ara gig kami panindugan kag identity ourselves, no. When it comes sa mga complaint culture, which is hindi natin malikawan because as student leaders, we are putting ourselves in the field of criticisms. Kaya, bisan ano brahon ta, mayuma na, or kung nagkasala kita, or kung ano man da, may mahambal kaya ang mga tao. But that's okay because amo na siya bi ang, ano ta, ang gindakuan, ang palibot natin, no? So, ang ginobra ni COC Student Council, every time there will be complaint culture, no? Be it on our events or other issues, no, gina figure out namon kung ano lang ang makaya sang council nga pagasabton. Example, mayara sila question about this event. Now, it's our event. So, why not i-answer namon nga balaan namon na sabat, nga confident kami, diba? And we are the ones nga accountable and ang best people nga pagamangkoton nila sa mga muna nga palamangkotanon. Second is, if hindi na gid siya namon ma-handle, if hindi na ang council ang responsible, no, kami nangin isa ka bridge or mangin isa ka bridge, no, para ma-connect ang problem and ang people nga best gid makahatag sang solution because that's the role of being a student leader or leadership in general, no. You bridge the gap, no, with the students and the administration or any other individuals nga, you know, would give a best solution sa isa ka problem, which is amo na ang field sang aton nga complaint culture nga ginatawag. That's it for me.
2: Sakto na ang humble ni Raisa, no, nga ang bilang isa ka student leader, hindi tam ako on taman nga hindi man tanan, hindi man kita superhero, student leader lang kita, estudyante man kita sa gihapon nga ginpili lang nga magpanindugan. So dapat ang aton nga mangin sabat sa aton nga mga kapareho nga estudyante kun may aragid man sila sang complaint, hatagan aton sila sang realistic stick na sabat, hindi tanan nat kag ipa insyende sa ilang hindi man tanan ma-solve naton. What we can do is we can bridge them sa mga right agencies, right offices kundi in man nagakaigo ang ilang concern. Sige, sino masunod?
5: Sige, so para sa ako naman sa kung paano naman gina-address or gina-address ang ano ang complaint culture. So para sa akon, before ako naging student leader, ginapanumdum gid per mi nga I'm just an ordinary person nga may mga nga not all the time I could answer every question, and it is very important gid in any organization and in any student council or everywhere you go nga you work coordinate with your fellow student council because mas maayo nga if you as a student as an organization or as a student council you have a collective answer to your constituents or to your student body. Kay karon kung ikaw abi nakabaton sa complaint, mm-hmm, just for example, you can give a sound answer, you can give a sound response to that. However, it is much more better nga coordinated kamo because what if another your fellow for example si Manong Van Ricks, my fellow officer, may sound answer man siya to that complain. So karon, if hindi magmatch ang amon sabat, it would steer a little bit of confusion sa student body because hindi coordinated ang student council. So para sa akon, in handling complaints, necessary gid or importante gid nga coordinated kami sa student council para ma-address ang kagtayu, para tayo yon ang pag-address sa mga concerns sa, or mga complaints ng student body.
2: Mm-mm. Si Kona, nag-stand up kita para sa atin mga students. Kinahanglan nga, hindi lang kita basta manindugan nga, isahanon lang kita lang nagapanindugan. Dapat man, it is a collaboration between ang mga kaupdanan nyo man sa council. Kaya ti, bislang student leader, kinahanglan man natin i-recognize nga we are working not just for ourselves, but for the whole organization. Wow, kanam, isang mga sabat, dami na pressure.
3: Kaya ako
2: dyan. Dami na pressure naman ako. Sige, Ariana, good. Save the best for last.
3: So, sa akin, actually, ang mga senior sa mga officer or mga SE is permi ginagamba ka naman nga kag permi kung manatandaan nga once a student student leader is once a student. So amuran nga amuran hindi makita perfect nga student council or nga leader but amularan nga open gap mun kita sa ano bala sa corrections and amo karan pero kay since ginambala nila bala kung paano i-address ang mga concerns akon gurang yam ang i-share ko lang is kung paano naman in behavioral way oh behavioral way I mean kami nga actually amuran kalabanan may mga estudyante gidkis nga ang panulok nila sa council or sa ano is like do ka budlay parapitan but may jan gid mga tao nga pid nga hapos bala palapitan but kunya may ma raise sa concern sa amon kami nga mga student council o kami nga mga leaders we give them an a ginaddress naman ang isa ka concern with tamaan kami ka pasyenso so with patience yes kag ginapatagin namon ang ginaisa-isa ginaman ginabato-bato ginaman kung ano ang ilang problema kag ginhatagan naman sang solusyon if may solusyon gidman ang iya nga concern and amuran same ka ginabal ni Phoebe nga gina-coordinate naman gyapon amon nga mga yes concerns natural ano pag gina-coordinate bala naman ang mga sabat para isa lang gid ang amon nga mahatag nga solusyon sa tanan kung may mapamangkot may maparapit na concerns. That would be all. Thank you.
2: Wow. grabe. Nagabato man siya. Ginapamatudan niya man. Ang iya nga seniority. Sa inyo. In fairness man sa mga sabat sa naton nga mga guests. Naghalin pa sa first question. Dangat rin sa second question. Makita niyo. Mega think alike. Same minds think alike. Belong ka pa.
3: Level 2.
2: May level 3 pa ah. Aria, medyo ti kamo nga mga yara sa COWVSU COC, ti balaan taman nga kita yung mga taga COC hindi man kita yung magpaasi-asi ang ginalabel na home of the champions. Kaya mga sa mga ga-exalted especially sa mga literary kundi amugin ang aton nga forte ang paghambal of course amun ang aton nga puhunan ang aton nga tingog bilang mga student leaders sa COC nagaka-pressure man bala ka mo kay ti given nga damo ka mo titles yung gina-defend especially kung university days kadamo sa mga kinahanglan yung depensahan nga titulo kag balaan ko gid nga ang council ang mugid na ang forefront kamugid na ang nagaka-stress kung magabot ng university days bangod nga kamugid na ang gasala sa tanan ng mga kung kaya palang i-multitas tungaon yung lawas okay kadamo sa mga categories nga intrahan sa ato nga mga estudyante dera man sa COC, paano nyo na ginamaintain ka ginamake sure nga ang mga legacy nga ginbilian sa inyong mga katigulangan dira sa student council ma-maintain nyo?
5: Okay, so ako na naguroon na masabat kay pinapakita ka ladies first. So ako na naman danay masabat una. So para sa akon, kung paano naman sa student council gina-maintain ang pagiging home of the champion is ginaumpisan ginamon sa amon mismo mga kaugalingon as an organization sa student council. Amo ang pagpamayo sa amon nga serbisyo sa kalidad sa amon serbisyo sa student body. Because if mas mapamayo namon or mas ma-maintain namon ang kind of standard of service na ginahadag namon sa mga contestants namon and mga fellow students namon, mas ma-elevate namon or mas mapamayo namon ang ilang performances. Well, we have we are very ano bala we admit it yun nga madamo kami mga titles nga gina-defend every year sa university days just like our kay Suki gid ang COC sa filmmaking sa mga different yung mga radio drama, newscasting, and mga nagkalain-lain pang competitions nga may ginagamit ang bosses, you know? So, for us, para sa ako rather, nga, Sir COCSC, gina-maintain naman ang kalidad sa amon servisyo, dira ginag-umpisa ang pag-maintain sa pagiging home of the champion naman.
2: Wow, syempre. Kaya ang sinahambay ko na gani kaina ang COCSC, ang mo gina-ang spearhead kung may mga contest. Kaya kung ikaw, isa ka susante nga may gina-intrahan ka, kung makita mo gani nga daw wala man may nag-suporta sa imo, daw wala man sang may nag-kabala ka sa imo, kung kamusta na ng imo nga kahintangan, kung kamusta na da ang imo nga mga preparasyon, daw wala ka man naganahan. So, kudos sa inyo nga mga COCSC sa pag- suporta gid sa aton nga mga kabataan para masiguro nga mapabilin ng titulo nga Home of the Champions. Sige, Raisa.
1: Super tudlo na ko eh. So, di ba wala tayong choice. Chika na. Okay, for me naman, being a champion itself, it doesn't always have to be about the achievements that you got, no, the trophies, medals, but of course mainly as champions, no, ang recognition if you will receive awards or certificates, medals, no, but let's not forget that champions starts with the first step, which is showing themselves and taking care of themselves, no? So, kami sa council, gina-insure gid namon nga bisan tuod mabudlay, gina-insure gid namon nga ang mga contestants namon nga ginapa-represent sa Babaw are well taken care of, no? Ang ilang bosses, paano sila i-criticize into something na beneficial man sa ila, no? Nga makabulig sa ila performances. That's first, no? Wala gid amin ginamon, nga wala gid ginamon ginapabayan ang mga contestants na ginapadala namon sa university days. Second is, the second one would probably still asking for an advice and suggestions, no? Sometimes when we have this auditioning or COC days, kay usually ma'am kung sino ang winner sa COC days, ang muna ginapadala sa U days. So sa COC days, gina-invite na namon ang mga seniors, mga alumni sa school nga wherein nakakompete sa specific nga contest, and then sila ma-judge, and in that way, pag ma-declare nila ang winner, ga-reach out kami liwat kung paano pa ma-improve, wana-wana, and they are preparing good, no? They are willing, very willing to help good ang mga alumni sa COC, no? Sa mga performances, no? And if ever gina-invite sila namo na sa judge, wala gid sila ga pang-indi, ready to go gid sila mag magbulig sa amon. And I think for us naman as student council, siguro ano, mabalaam mo nga the journey itself palang, ma'am, no, is mahambalagi naman yung champion good kami. Kaya we know that we give it our all, as well as ang mga contestants na binahatagman nila ang ila best. And that journey itself, it explains why COC still calls the home of the champions. Yeah.
2: Wow, sakto gid. Na-pressure na naman ng isa, pero insakto na nga, grabe gid ang COCSC, hands-on gid sila mga contestant, because I myself, I was once a contestant, kinag-represent man sa U days, and nasaksihan ko gid na kung paano mag-monitor nga daw from time to time, kinakamusta gid, kung kamusta ng ima preparations, ka-practice ka na bala, by simply doing that daan, ma-assure mo man ang imo contestant nga may yara sa mga tao nga nag-suporta sa iya. Kaya isa na hambal ko na gani ka ina, lain gidya kung nabalaan mo nga supported ka kag may tao nga nagapati sa imo. And of course,
0: correct.
2: Ari nagapati gid kami sa imo.
3: For me, Abby, is paano na mo protektan ang titulo. For me, para kang nakan is, for me, para kang redundant. Ano siya, ang burning passion, pride, actually, kag ang legacy, kang COC, which is ang culture of communication, the home of the champion. Ang legacy, yabala isalin gya ang kang ligad, tika sa subong, it's ara gyapon. It's because sa mga tao nga naga-support, and also it's because sa mga tao nga man naga-participate sa kada event, bala, and through them, maprotektahan ang legacy, kag dyan gyapon, ang pride, bala, sang COC, nga matawag ng home of the champion. It's because kagapati man lang ko actually nga hindi lang sa UDays or sa university wide makita ang pagka-champion namo is because nga kis a may mga contest man niya around sa Panay or different national international kag gina-bring home na gyapon sang COC ang pangalan sang Amanda Home of the Champion kag hindi why kami gatawag ng Home of the Champion is because nga amo lang na is because ginatawag kami ng Home of the Champion kami mga resibo kami sa amo niya college amoran
4: over
3: right kung gusto niya malantaw
2: pantalo sa office
3: matangra ka to pala ka forge charot lang
2: nga gaya pa tayo yung ginapamatudan sa COC nga indeed sila gin man ang Home of the Champions kag makita man na naton sa mga nagkalain-lain nga mga activities mga recognitions nga nabaton sa college sige para before kita mag sila sa atong mga fun nga questions last na lang questions kay of course madamo di siguro nagapamati sa aton mga student council man o kun mga maestra nga mga advisor sa nagkalain-lain nga student council sa mga eskwelahan hindi lang diri sa syudad hindi lang diri sa probinsya kay di kadamo sa aton ma-reach mayra kita di mga viewers from Negros and all over the world kay di mabatian man kita sa aton mga OFW ano na lang ang inyo feeling nyo best practice sa inyong council nga pwede man mailog o kung mangin inspirasyon sa ibang pang councils.
3: Ay, nakatulog.
2: Ara.
3: So, ako na lang mauna.
2: Mauna.
3: I will set the standard high. Ang best practice, siguro naman, is for me, kay kami nga daan, ang the voice of the university. So, kalabanan ka naman, ga-step up, ga-express, gids ang amon niya, kaugalingon. So, para ka na kon, guro, is ang amon, bala nga, ang amon niya, personality, nga, isog kami, sa tanan, hindi, I mean, sa tanan niya bagay, if, kung may dap, may chance nga mang-away para sa tsakto dyan kami. Kung may need nga ipagkipagbato, ipagsigawan, at imakilaban. I mean, dyan kami for truth because we only speak for true and truth and justice. Charot na. Amo na. Para kanakan. Akan na danay. Inyo naman.
2: Sige, sunod inyo naman.
5: So, para sa akon, kung paano, anong mahahatag naman ng advice or pili mailog sa mga other student council nga best practice sa amon council subong is amo ang always to include the people in every decision that you make. So, very important gid siguro not just sa amon student council but also to across every student organizations or other student government or student councils not to always include the people in every action that you make because even if in every small victory or in every any policies sa ginapasa namon mas maayo gid nga kaupod ang tao sa mga proseso nga ni because if ano man mamalabot namon nga milestone it's a shared celebration kumbaga para sa amon tanan and I think that's something nga best practice gid nga dapat ni ara ang every student council and every student government include your people in every decision that you make because sila mangyapo sila ang very people nga nagbutang sa imo sa position nga na nga makapagserbisyo man sa ila.
2: Wow. Okay. Sige, are yung pinakulingin.
1: Na-last rin. Okay. So, okay. For me, for so long, College of Communication Student Council uphold this mantra, no? Truth, justice and this genuine student representation. Best practice that I believe I could, you know, give, no, hindi man matawag na masunod, but to have this inspiration somehow, no. Because I believe as an organization, it's important to have your own identity, no. Mm-hmm. As kami, COC Student Council, as what Manong Vanrick said, we are very soplado and soplada sa tsakto. If may ginaagrabyado, if may unfair nga treatment, for sure makita mo gidang COCSC nga ginapakilaban, gid no, kung anong nagakadapat, no, kag tsakto lang para sa tanan. Second is genuine student representation. Ang ginahatag gid namon ang tsansa sa mga estudyante para mangin kabahin no as what Phoebe said kabahin sa every decision kung ano ba lang best nga mahatag natin sa ila no every event every every event yung ginapagwa namon, we make sure nga ma-enjoy ni balasang students, beneficial bala ini sa students, because we believe that as an organization, you are not just an organization, you know, you are there because of the people who believes in you, and as well as you are there because you have believed in yourself in the first place. So that's it for me, ma'am.
2: Grabe.
3: There you have it.
2: Siya na lang yan nagmatomato, pero kanami kay mayara sila sa mga takeaway. Kay kag kanami nga mayara ka mo sang ipabugal bala nyo sa kugalingon nyo, nga mayara ka mo sang best practice nga gina-uphold sa COCSC nga for sure may logman ukon kun hindi man may log kay hambal ganin ni Raisa, dapat kita man kaugalingon naton nga council may own identity, mangin inspiration. Kag of course may mga teachers din nga nagalantaw sa aton, naga-monitor, shout out sa aton nga mga manunudlo, pwede gid ni nila ma-ilog ukon mangin inspiration sa inyong mga kabataan, bisan sa mga elementary pa lang, kay ti may mga supreme student government na kita sa elementary, pwede gid ni nila ma-ilog ang mga practices mga na nahambal sa aton mga bisita ta subong nga gabi. So antes kita nga mag-silo sa aton lighter question, ari i-test abi kay sa mga wala nakabalo ang aton nga mga bisita, lunsay ni sila mga nangin RMN volunteers. Wow, lantawan ta kun may nahawid-hawidan pa sila sa mga hiligay noon. Sa mga hiligay noon diri sa RMN Iloilo. Kay ti diriya sa RMN ang aton nga mga ginasulat, ginahambal, puro hiligay noon. Tilang tawon ta kun may nahawid-hawidan sila.
3: Extra na lang. Pwede sa this extra, babe.
2: Hindi na yun pwede. Dapat kag may ara ka mo, di ba may hiligay noon class ka mo? Or fourth year ba? At yung maayon yung training. Kung ka pa matin si Rafi, alatap ko. Kung pwede pa mo, pwede pa ako mapasulod sa hiligay noon class, or ligwa ko na lang. Anyway, sige, balikan nato na ang inyong prepared na kumuda. Preparar, may medyo refresh ng inyong minds sa mga napangtunan nyo sa hiligay noon sang kamo pa nag-volunteer. Ang inyanay nga bahin, ang ginadulong sa aton, sang Nick's Chicken in a Cell Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Bawa, nakatilaw na kamuda sa Nick's. Nakato na, lalapit lang ni sa West. Wow, pilala ni ka steps away. Gusto niyo bala sang inasal batsoy, buko pay kag madamo pa? Magkatulang sa Nick's Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branches sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilabi na dila sa mga taga 5th District. Sa mga kasimanwa ko, mahimo niyo bisitahon ng Nick's sa ila branch sa Sara kag sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga 4th District naman, ang Nick's ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City. May duha sila ka mga branches sa punong kagabaldon building. Sa mga taga 1st, 2nd, kag sa mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod badamo o gid ka mo sa mga kaladtuan. Kung pareho ka mo sa aton mga bisita nga mga taga west, bow, walking distance lang dira ang next sa ila branch sa Don Benito Hospital sa Lopez Arcade, gilid lang sa Don Benito Hospital. 24 hours, subong, bukas pa sila. Pwede gid ka mo magkapadeliver o kung makabisita dito sa ilang physical store. Sa 1688 building sa tubang sa Robinson's Mall, mayara man sila sang branch, kag of course, sa La Paz Public Market. Next, Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
4: Hinog sa kabataan, kauswagan sa eskwelahan. Campus Patrol.
2: Ang oras, Philippine Standard Time, tatak last 8:49 na sa gabi. So, nabili natin ng mga oras. Diri naman kita sa lighter side sa nga programa. Doon nakulbaan na sila, how? Doon nakulbaan na gid. No pressure. Kung magsala, okay lang. Natikaiti na nalipat-lipatan na ang mga natunan, diri. Pero ti, dami akmaakigan. mayo mani nga refresh. Ma-refresh ang inyong mind. Kag, of course, makahatag man kita sang knowledge sa aton mga tagpalamati kay may iban man nga hindi familiar sa mga Hiligaynon terms nga ginapanggamit nato diri sa radyo, mabatian nyo gid perme kag makita nyo sa mga ginapost naton sa aton nga social media page. So ang aton mangin sa ano tawagan naton ni small game, medyo mini game subong nga gabi, i-trend guess the Hiligaynon word. Napabuntong ini nga na naman si Bandix.
3: Hindi maapektuhan ang ako nga grade sa amukad yung programa, no?
2: Di ba si si Vandrix, fourth year na, meron na kamusang hiligay nun? Meron na. Di naka-start na kamusang hiligay nun nyo?
3: Ang akala niya nga kinapayari. Ang may actually, may ano kami, may performance kami sa Lunes. Take naman ang isa ka-literary piece sa hiligay nun, tapos impersonate.
2: Oh, tindo medyo sagad ka nagaliin, no?
3: Why pa na-edit yung iban mo?
2: Sige, at least may background ka, matudluan mong imo nga mga matudluan matudluan mong imo mga manghod, oh, nagalantaw si Manang Morezi sa piyak, kay ikaw siya ginagatudlo daan sa imo. So ang aton nga mechanics para sa aton nga mini game, mahatag ako sa inyo sang ilong word kag ihatag ko man para mas maintindihan niyo. Gamiton ko siya sa ihatag ko ang iyang definition in Hiligaynon. Tapos ipakto niyo kung ano na siya nga English word. Sa definition niya pa lang mayara na sa mga clues. So, feeling ko mayara na sa mind niyo kinanglan nang sang refresh gamay. Boba kaya ikaw una sa bata. Sige, ready na?
5: Game, laman ka ready, choice.
1: Basta the views, opinions, and answers of the
2: Natawag Council. Sige, adiri kita sa first natin nga word. Guess the Hiligaynon o kung guess the English word of this Hiligaynon. Are-are, dere mas start kita na siguro sa easy. Kung ka mo nag-volunteer, kag nag-upod ka mo sa field, perminyo gid ni ma-encounter, kay perminyo ni sila ma-interview. Oh, may clue na, dira pala may clue na, ha? Sige. Ang aton nga ilonger word, o kung hiligay non-word, tagpamaba. Hindi ano mag-answer, ha? Sige, refresh anay. Anong tagpamaba man? Anong tagpamaba? Ang tagpamaba, isa ka tawo nga ginapili o kon giniliher agud maghambal on behalf sa isa ka tawo, kompanya, organisasyon o kon opisina. Oh, grabe. Do confident sila. Naka-volunteer. Pag-volunteer nyo, naka-upod ka mo sa patrol.
1: Ako wala.
2: Pero for sure, may naka-interview na kamun. Nga amuni nga tao. Yes. Sige. 1, 2, 3.
1: Go.
2: Spokesperson! No. Sabat.
5: Interviewee.
2: Sige, sino nakasabato sang sakto?
3: Ako.
2: Wow.
1: Kami.
2: Oo, doon sila. Ang gina-interview naton, sakto man, nga gina-interview, kundi rin kita sa radyo, permi naton na sila ma-interview, kay hamasan hambay ko gani, kung nag-aupo di kao sa field, permi mo na sila ma-encounter. For example, magkadto ka mo sa Iloilo City Police Office. Ang permi nyo nga ma-interview ang aton nga spokesperson. Amo ni sila ang mga nagatindog on behalf sa isa ka-organization. Kung sa isa man katawo, kung nagalantaw kita sa nagakalatabo sa national scene, di ba, kung may mga for example, ang president, kung may mga gusto siya ipalabot, ang nagahambal ang yung spokesperson. Trivia na sa atin yung mga karadyuman nga nagalantaw subong tagpamaba spokesperson. Nakapuntos si Vandrix. Pero work, kamo di as a team kamo, so score man tagyapon. Go. Okay, next. Din kamo gusto niya hard na diner, medyo ano na.
5: Bring it on.
2: Grabe,
5: medium rare.
2: Okay, arere. Ika-ina, mayara kami sang kung sa mga karazuman nato, nabalaan nila nga mayroon kami kainasang fishing tournament. May RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. So, ang aton nga hiligay non-word, manog pamunip. Refresh anay ha, river. Kung nagbasa ka mo sa mga item, pare, matas magyod na kung nagbasa ka mo sa mga item. Sa mga items naton nga ginpost kag kapila man igin mention on air kag sa aton nga mga Facebook post, ang manog pamunit isa ka tawo nga nagapanghulik sang isda gamit ang rod, line kag hook. Ano sa English ang tawag sa manog pamunit? Answer.
5: 2, 1,
2: fisherman. Confident kasi sila yata at logi sila nagsabat ni Rezzy. Hello! In a way, do check to management, Rezzy.
3: Diba? It just...
2: Tika, ang amo nang imo sa Bat Bandrix.
3: Tikay, gano, ang fisherman na nagpangkwas ang isla. Te, kaso ano ba?
6: Hindi siya puni.
3: Net ilag nga kami ka fisherman mo, kaso ang iyabi ka pang...
2: Nag-aaral na sila okay. Naman Rezzy.
3: So, ano, good
6: man, we need an interpreter.
2: Chika. Anong kinalain, Rezzy? Si ang ano galiane, ano ang aton gani nga right translation sa manog pamunit? Ang aton nga right translation, angler.
3: Anong different? Angler. Gagamit kang hook. Kaga fishing hook bala tapos
2: ang fisherman nagapanghulik gid man sang isda pero gamit ya ang net. Oo. So kun gagamit kaya sang oo, medyo lapit ah. Sige ah. Ilaban to. Kun nagagamit kaya sang punit. Ma ang tawag daya angler. Okay. So duha na ang aton nga hiligay nun word. Mag-start ang hiligay nun class nyo kay Sir Rafi. Amo na ilay nang inyong sabat sa iya.
3: Iskan lay nang pamangko.
2: I-flex lang duha niya kasabat. Dapat sa imong translation sa imong singgarong. Dapat may amo ni ha. Duha ka word. Sige. Kay Doko Labo sa aton sample. Last na lang a word. Ari for sure ma ano ka mo ni sa description

0: description nyo, mabalaan nyo na ni ang meaning sang word. Ang atan last a longer word, very cute, kuimi. Ano ay hanang kuimi? Kung nagapamati ka mo sa aton nga mga listeners, kung nagapamati ka mo sa Straight to the Point program, kag sang palabra di honor, mabatian yun ni nga ginahambal ni Rajuman Fia May Otero sa iyang tingog hiligay noon. At mayara ka mo ni sa inyo student council, tanan nga mga council, mga organization, for sure mayara gid ni. Ang kuimi, isa sa inyong, ay may ara subong. Pakta nyo kung sino sa inyo nga tatlo.
1: Are you kuimi?
0: Ang description, before ang inyong sabat, ang description sang kuimi, isa ka opisyal sa isa ka organisasyon, ukon opisina, ukon council, nga responsable sa pag-manage sang kwarta, kag pagdumala sang financial records. Oops, do confident ako sa sabat nyo?
2: Yes, auditor. Super confident na, okay.
0: Okay, ready?
2: 3, 2, 1, treasurer!
0: Grabe ka, very good! Nabalaan nyo na before kami yung gandong kuimi? Yes. Ay, confident ka ba? Ay, bado ka cute nga tinaga nga ang kahulugan gali, oh, treasurer. So, sa sunod nga meeting nyo, habalon mo, ako ang kuimi. WBSU COC Council. Talos. Assistant is Talos. Wow. Sana to recap ano mga words nga na-learn nyo sa buong gabi, mga hiligay non-words.
1: Tagpamaba
0: is? Tagpamaba is ano gani?
3: Tagpamaba,
0: spokesperson. Okay, next.
1: Next is tagpamunit.
0: Manong pamunit.
1: Angler.
0: Yes.
1: And third one is kuimi, di ba?
0: Oo, kuimi.
1: Kuimi, treasure.
2: Ano pag-spell na siya, ma'am? Para sa word. Sa word. Sa word.
4: Is that nice?
0: Ba't na magsalapan yung karong spelling to sa kuimi? K-U-Y-M-E. Kuimi. So, kung masunod nga meeting nyo, kung nagamitin nyo ang lengguahe nga hiligay nun, ang pulong hiligay nun, hambalin nyo nga, ikaw ang Talos Kuimi. Sang WBSU COC. Atake! Teme damdamin, may nabalan nga words ang aton mga bisita. Kaya at the same time, may nabalan man yung mga bago nga words ang aton nga mga listeners. Pili natin nga oras, Baldo, kadasig lang sa oras, wala kita kabalo, kagkanami sa mga sabat, sa natin nga mga bisita sa mga gabi. Ang inyo na lang mga greetings, mga invitations, may mga dapat bala kami nga i-expect, ng mga balantayan nga events sa COC, kag inyo mga gusto tamyawan sa mga gabi. Sige.
1: Sa mga kabataan dyan. Sige,
0: sino mauna?
1: Sige, ako na lang mauna. So, hello everyone. I'd like to, of course, greet my family from Villa, Simar family, and my Nidula family as well, no? Hello, and salamat sa pagtanaw. Also, my friends, and for the upcoming events of the College of Communication Student Council, please, no, our next event would probably be the COC Days, no? Solicitation. Chika la. Okay, so, more future events, no? You can follow our Facebook page, WBSU College of Communication Student Council, and we also have our Instagram, and yeah, I believe that's it. No, continue to support the Tagawest MASCOM, no, because we'd love to hear your support, your comments, your suggestions, and everything that we do. Thank you very much for being with us tonight, and it's an honor to be here.
2: Yes, same man kay Riza. So yeah, sa yun, parang hosting. So same man kay Riza, Rajoman, no? Kapasalaman kami sa pag-imbitar sa inyong programa. Subong kay kami actually yung pinakauna nyo, yes, mag-imbitar, Rajoman, di ba? So we're very grateful. Kami ang pioneer sa inyong mga programa nga ini. So shout out naman gali as well sa akong nga pamilya, dirahalin sa Tigbawan, also sa College of Communication Student Council, sa mga officers namon dira, na hello, out. Hopefully, nag-alat na ako muna subong.
0: Yes, na. Mag greet ganit. Go, Team Rice.
1: Manganta na ta.
2: Kag also sa mga sudyante sa College of Communication. Hello, mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa mga palabuton ng events ni COCSC, kindly follow lang yun ang Facebook page as well as ang Instagram namon. WIFSU College of Communication. WIFSU Communication Student Council. I-follow lang yun kami. Kag madamo pa kami in store. Kahit nung nag-umpisa pa lang kami, subong academic year, may pila pa kami kabulan nga may i-offer sa mga kabataan sa College of Communication.
3: Very lovely ladies and gentlemen!
0: Ay, daw mo na greeting so?
3: So, Amoranga, shout out, same ko nanda, shout out mo sa pamilya ko, mamay, papakayate, kay Kuya Kaz, kanan kang pamilya. Sa kakitita, kakitito, ang, charot lang, ang shout out kaninyo. And also, same ko nanda, ang para sa future event kang COCSC, feel naman ang medyo halata, abis, ang COC days, pero Amoran, mapatingkir kami din sa RMN, sa number one ng mga donor,
0: Sponsor.
3: May YouTuber man kami guys, pidigin nyo gid ma lanta ang so stay tuned, stay updated, don't forget to like, share and subscribe ang amon niya page, Facebook page, ang Messenger, Instagram, Gmail and Bandrix and Bandrix Presbytero.
0: Uy,
3: guys and sa mga classmates dyan, sa mga COC students, sa mga co-officers, sa mga dyan, especially sa mga advisor, kay feel ko naglanta man si Amerika.
0: Ma! Nasa TV na kami!
3: Kag sa liwat, kami ang COCSC because champions bleed
2: maroon!
0: Dogin na choreograph, ganyang extra, ha? Basta taga-West,
2: the best!
0: Ano, lastly na, sige, ma'am, taya sa nabili natin nga champ, ang ma-message sa mga gusto man, mangina miyembro pareho sa aton, mga taga, mangina kabahin sa West Mascom.
2: Pick up kay Bandrix, siyang senior. Mas midamo siya na balaan na for 4 years.
3: Ang sa mga gusto, Lord, dukabuhay pa man ang first year school next year. Para sa gusto nga mag-apply, actually, kung gusto yung maging boss sa universidad or maging home of the champion sa COC, hindi kayo magduwa-duwa, magsulod, kay isa lang ang pirtahan. Charot lang. Hindi kayo magduwa-duwa kung gusto nyo, nakadlawin yung joke ko. Guys, promise, ang gusto niya guys maging sa amo ka diyang field, hindi gid ka mo maglimit kung inyo kaugalingon, kay once ilimit yung inyo potential at the end of the day inyo gyapon niya kaugalingon ang ginainto inyo, okay lang iba niya tao maginto kaninyo basta sala amura guys, kay amura if gusto niyo express self niyo sa isa ka field, if gusto niyo tanan niya field, go lang basta as long as masadya ka, always remember kung masadya ka, masadya ang tanan, if you happy and you know it,
0: clap your hands. Grabe ka, inspiring a message ba? Sige, kay sino man next?
2: Sige, ako na lang next. So, ang ano ganito, advice?
0: Advisor, tip or message?
2: For feature taga West Mascom. Mascom, dabas! Over naman. Pero ma-advice ko lang is that kung ara ka na sa COC, hopefully makasulod ka gid sa COC. And if may mga opportunities nga ara sa imo, just like Hambali Van Ricks, do not limit yourself. Kaya kadamo sa opportunity sa West Visayas University. Amo na, kung may ara ka mo opportunities, do not limit yourself. Also, always nangin magpati sa imong kagalingon kay, you know, makasulod ka gid. Muna lang mambal ko.
0: Wow, sige, are, save the best for last okay. Na naman.
1: Sige, this is all for those students, no, nga, basi naga-confuse pa dira, no? And gaduwa-duwa kung i-pursue ba nila or hindi or gusto i-try something new sa ilang journey sa college, no? It's always scary, no? Ang aton nga first step sa aton nga pagpili sa aton nga programa sa college. However, the big steps, halin mo na sa gagmay nga steps natin in life. So, be afraid and do it anyway, no? Because you'll never know. Because opportunity doesn't knock twice sa aton nga door. So, if you've given a chance, take that application, no? Create that WIFSU account, enroll, and be a part of something big here in the College of Communication. We are waiting for you. So, see you soon.
2: See you!
0: for sure damo na diyang mga interested nga mag sulod man mga high school students nga mga nagapamati sa aton interested man mangin kabahin sa WIBSU COC community kag so information sa aton mga listeners sa kalabanan sa mga empleyado diri sa Armen Iloilo naghalin man sa WVSU COC. O base sila man, hopefully sa sunod, mangin guest man diri pareho sa ngatan nga mga special guest sa pilot episode sa ngatan nga programa Sininga Domingo. Thank you again once again sa aton nga mga listeners nga nag-upod gid sa aton. Kag of course, thank you sa COCSC nga nag-upod gid sa aton sa pilot episode naton. Syempre, kay first time sa aton nga programa, gin make sure man naton nga balikan naton ang aton alma mater. Kag bantayan sa aton mga karazuman sa mga masunod pang episodes, malagaw kita sa mga nagkalain-lain naman nga university sa diri sa Iloilo, not just here in Iloilo City, but of course sa mga probinsya, sa mga nangin na aton nangin champions sa aton nga hiligay noon na fiesta sa nagligad nga mga binulan, bantayan naton na diri sa aton nga programa. Ang oras natakla sa 9:09 na sa gabi, antes kita nga magtakop, manamyaw kita anay sa aton nga mga Facebook Live viewers nga upod gid sa aton bawang comment sections na punan gid sa mga fans sa aton nga mga guest from Villa with Love, hambal ni Maria Regina Estimar. That's my mom. Wow, very supportive mom. Sa iban pa naton nga tagpalamati, like si Kuya Pepen, grabe ari gid na gusto yaman mag do gusto mo naman magskwela liwat. Hindi sa no na inspire sa aton nga mga ha aden ka. Mascom ka man? Basta taga West?
4: West is high, the best.
0: Na the best. Na-inspire man si Kuya Pepen. Of course, thank you again sa tanan nga nag-participate sa aton nga RMN and the Councilor Mandre Malabor Fishing Tournament. Nabalaan pa sa aton nga mga special guest ang kung ano ang kahulugan sa manugpamunit angler. Salamat gid sa mga nag-participate naton mga angler kaina. Bao almost 250 anglers nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sa Western Visayas, may mga taga Guimaras, taga Kabangkala nagkadtugid para lang mag-intra sa aton nga fishing tournament. So, madamo gid nga salamat sa tanan nga nag-upod kag nagsakdag sa aton nga programa kag hopefully next year mapadayon pa na naton kag mas madamo pa nga manug pamunit o kon angler ang mag-aupod sa aton. Maayong gabi lang daw of course, Jana Ina Luna, Erna Figuras Paro, Rizal Estimar. Doon ka damo sang Estimar family, ha? Doon nga, full force, gidya. Let's go po, Team Riza. Adrian Gumape, Sir Carigaba Richard, Ari Pagid, Romela Memoria. Okay, sige, classmate. Kim Allison, Linerima Dagot. Maayong gabi sa iban nga hindi na naton mabasa kay Tiko Labos na ginang aton shampoo. Ginatami na talang kamo. And of course, sa mga nag-monitor man sa aton sa YouTube, aton mga OFW, maayong aga dira sa inyo sa luwas ng pungsod. Kag salamat git sa inyong pag-upod kag sa mga nagapamati man sa ilang atag sa kamang radyo. Maayong gabi kag madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Ang oras na takla sa 9:12 na sang gabi, alang-alang na gid ang aton nga shampoo diri sa aton pagpangalagad sa pinakaunang episode sang aton panibago nga programa diri lamang sa RMN Iloilo ini ang Campus Patrol.
5: Campus Patrol, kayog sa kabataan, kauswagan sa eskwelahan. Campus Patrol.
0: Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sa aton nga technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukadito, kag sa ngalan sa aton nga mga guest nga nagupod gid sa aton subong nga gabi, ako naman ang inyo alagad, Razuman Lenneth Fernandez Silatriz.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Let's go. Wait, Charmy Cottony Napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
7: Charmy, let's go with the flow.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Extra dasig, extra galing.
4: New Alaksan Extra.

0: kat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secret of Health.
0: Kag sa ato sering nga pagparagad as usual, kag dapat aragin siya. Sa ato sering nga pagparagad to further discuss sa ato sering nga topico today. Ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo program.
2: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ninyo mga tagparamati nga nagasunod gan sa ato sa ninyo programa.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: You know, ining paghahambala na ito nga pagkaon today, very, very common ini visible. Damo kabaklan sinibisan sa hilit-hilit lang pero luto na. Ang ginamuno na ito, there is amuning niya mani o kon peanuts, Doc Leo.
2: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Jo, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sini nga cells o kon nagaproteksyon sa aton sini nga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sini nga korason kag sa aton sini nga utok kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
1: Seven Plus Gold.
0: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dintay ni makuha dominantly, Doc Leo.
2: Dire mismo, Sir Josil, no, sa lamigas mismo sang mani.
0: Sa luto na on process na or hilaw?
2: Dire kita sa hilaw sa ninyo mani, Sir Josil.
0: Ang pinakamabudlay sa tanan niya.
2: Kuda, wala ka mag-inom tubig pagkatapos ha.
0: Oo.
2: Silingsang kilala ko, Sir Josil. Ang gusto ko na niya mani, may panit.
0: Delikado, ini kung masobrahan ka kay kung bilog ka mga pamilya, wala? Ga-traffic kung kaysa sa CR mo?
1: 7 Plus Gold.
0: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
2: Ari dari, Sir Josil, lang isa sini ka powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josil, ari dari ang resveratrol. Makita man ato natuloy ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kung mapahuben ang isa ka tao, Sir Josil, mapahinay sini ang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josil support sa aton sa ringing brain health. That's why masabi nato na batian na before exam ginapakaon o kon suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga naga pagigbato ni saya, no, batok sini sa free radicals, ba-reduce ni oxidative stress kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
1: Zantone vitamin C and vitamin C na alkaline.
2: Kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani, tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher levels sa sining mga bioactive compounds kumpara, Sir Josel, sa ginluto o kon ginsanlag.
1: The Secret of Health.
2: Ay anti-inflammatory benefit ba ni Sir Josel, no? Nagareduce man sa sining inflammation, nagapabakod sa aton sining immune system, kaya nagapanami sa aton sini nga blood circulation.
3: Yes!
2: Pasin sa pagtuon, mahimo sa makareduce ang risgo sa ni sa cancer, kamakabulig mas sa Sir Josil na reduce sa ni sa total cholesterol levels.
1: 7 Plus Gold.
0: Kung sa mga prutas, kagsiban sini nga mga pwede na ton makaon, may ara gidya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds, specifically sa pagtapna sa mapamatian, for example, sa cancer. Isa dariti makuha na to nina ara da sa mangosteen, makuha na to nina sa babana, damo da sang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much kumparar naton sa babana kag sa mangosteen, Doc Leo.
2: Tama.
0: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, Doc Leo?
2: Actually, functional amino acid yun siya eh. Ining arginine, yung nagabulig panami sa itong sinig blood circulation, kung nagataas yung sinig blood pressure, mabuligan niya yung mapanubo. Kung ang sinig mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sinig mapatiga, or mapanami sinig ang pag-function. Kag kung may samad ka bala, Sir Josil, nga kadugay sinig mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig sa para madasig sa maghilo mga ton sa ninyo mga samad.
1: Zantone Vitamin C ang vitamin C na alkaline.
2: Kag ang isagali, Sir Josil, sa pinakadagaya nga natural source kung source sa ring arginine amo ang hilaw nga mani.
1: 7 Plus Gold.
0: And also present man ang inatawag na to sa ninyo dietary fiber, Dr.

0: If we speak about this dietary fiber, nagano ini yao?
1: Nagabulig ini si Sir Dosil tungon sa matunaw, nagafeed ini siya sa ginatawag good bacteria naton. Nagabulig sa para mabalansing aton sa blood sugar, kag kinanglan man ng fiber, Sir Dosil, no? Para makabatyag kita sa niisang satiety o kung kabusog na nagaresulta, Sir Dosil, nga mahapos na itong mamanage ng aton sa weight. Hindi kita maging overweight, kag mapabayaan kadto sa obesity.
2: Zaffo Plus Gold!
1: Tumanyan na importante, Sir Dosil, nga matalupangod na ito ng aton sa niya kurason kag aton sa niya kaugatan kay imagine na bala, Sir Dosil. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Dosil, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Dosil.
0: Ang ibang siniti, wala ko no eh. Kaya why pa siya kay balo, gali kay hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero, why nga dan symptom ni hypertension, Sir Dosil, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali na aton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason kay nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringe LDL. Kaya yung problem, Sir Dosil, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga, suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako nga ito sa ringe HDL. Mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Dosil sa manubo nga risgo sa baratian sa kurason.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ang healthy fat nga ridari sa mani, Sir Josie, nag-support sa atong sa niya brain structure. Kag mahimo niya marido sa niya risgo sa neurodegenerative diseases, kag resveratrol gidi nga ara sa niya sa iya, Sir Josie, nag-protect niya sa atong sa niya neurons.
2: Samsung Plus Gold.
0: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sa hilaw nga mani? Agud to nga makontrol ang pag-spike sa atong sa niya blood sugar, Dok Leo?
1: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Dosil, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates, ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, kaya ti gina-convert sa lawa sa sugar, ti may sugar spikes, ini. Kapin pa kung more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sini sa mani, kay low ang yasa ni glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fats. Sa manami sini, Sir Dosil, kaya ang protein plus healthy fats, nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gitsa sa mga tao nga may insulin resistance, nagresulta sa type 2 diabetes.
2: The secret of health.
0: Pili ka mo, din ka mo sa mani, hilaw, ukon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na ito nga salted and coated sa hilaw. Pero, madamo gali kita sa makuha sa hilaw, sa coated kag salted.
1: Mas bintaha gid, Sir Josil, sa hilaw. Even nabulad na Sir Josil, ha? Importante mo lang balansa mani mapamala para malikawan naton sa ning amag o kon nose ang magresulta sa isang pila sa nika risgo sa aton sa ning ikaing lawas. Mas bintaha gid ya, Sir Josil, nga hilaw versus sinisa luto.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Amo ni Sir Josil long isa naton ka dapat tandaan ang aton bala sa ning safe daily limit. Tuman gina ka importante mo. Kaya hindi ko mo, Sir Josil, manami o kundi ko mo nga mananam magpinataka na lang kita sa isang kaon.
0: Pero if we speak about the limit, abi, Dok Leo, sa maniya, ha? Pilang recommended sini nga kadamuon, Dok Leo, sa mani nga dapat naton sini ikonsumo, pwede ini adlaw-adlaw, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil, pwede ini adlaw-adlaw, pero sito it lang sa aton sa mga tagparabati, mga Facebook Live viewers naton. Dira na kita siri sa range sang 20 tub-tub 30 sinika liso sa bilog nga adlaw.
2: The secret of health.
1: Pero ari bala sa mga way maanad sang kaon sa isang hilaw nga mani, sa primero bala na nga doon di ka makasaho mo. Kari kung masagam sa man mo ang hilaw kung ro sining liso sa nga mani, mananam na sa Sir Josil nga matulot tamis.
0: Actually, kanamit sang mani mananam ini. Kung kauno ni mo hilaw, labi na gid ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sining nga ngipon kung usapon ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sa mani, ha? Or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume sini, Dok Leo?
1: Best overall time sini, Sir Josil, manami kung kaunon na ton sa aga. Pwede na ton kaunon sa Sir Josil nga mismo antes kita magkaon, kung pwede isabay naton sa aton sining nga pamahaw ang pagkaon sa mani.
0: Kung isamot nyo sa kanon nyo, pwede ah.
1: Like, timo ka, Sir Josil, isa ako tsara abino. Timo ka sa kanon nyo, sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini, isot naman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
0: Ganan ang pang imo sining kanon. Pero dapat much better hilaw, ha? kay may specific nga purpose. Again, ha, before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific conditions, sabi, for example, the client. If you are diabetic, may specific yung instructions dari nga amuni dapat ang tiyempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
1: Sa mga special situations sa Maria Sir Josil, no? Kaya isa si ni Sir Josil nga mahina, si ni mag-resist sa pag-abot siya sa pagkima-kima, kada para may ginagutom. Among mga diabetic, Sir Josil. So instead siya nga magkaon, kamo siya ni isang iban nga mga ginakaon, yung hindi healthy, why not kaon siya ni isang mani between meals? Kung gusto kamo siya ni mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon siya niya on an empty stomach. Kaya basi mag-react man ng iban siya nga may sensitivity, no? Kaya pwede ni Sir Josil, sila actually makombine sa frutas o kung sa yogurt. Kay malower sa niyang overall glycemic load, no? Kung nagkakaon kita sa ni Sir Josil, upod sa ni sa frutas, upod sa ni sa yogurt, kag marido sa insulin spikes, mabuligan niya, ma-improve ba nga ton sa ni glucose tolerance. Amo na ginatawag na Sir Josil nga fat protein buffering effect. Nga tama, gid ka importante ni sa mga diabetic o Sir Josil para ni sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash.
2: Plus Gold.
1: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sa ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
2: Santhon Plus Gold.
0: Kay ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gintingob na ining mga super ng mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gani Sir Josel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon.
2: Santhon Plus Gold.
1: Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi ba lang madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag, bala Sir Josil, kulang na sa exercise. Kay suppose maintain gyapon tani nga ton sila nagkakaigo nga paghulag samtang kita sila ang nagaedad. Pero ang kalabanan, Sir Josil, balaan nagakatabo subong nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
2: Santhon Plus Gold.
0: And also for the protection of our joints and bones.
1: Correct, Sir Josil.
0: So dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya, premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Kung wala sa suki nyo mga butika, kung may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watson's, and even sa Shopee kag sa TikTok shop ko na teke ka mo da, pwede ka mo da ka-order, pwede ka mo da ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka mo da ka-bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, at ubang inasang Marayo Bank. Kung dari naman ka mo sa Panay, kag makakadto ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center. sa A Young Building, Yulo Street, Atubang Ina, sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Kaya may consultant man kita dira, si Doc Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede ka mo kabakalda sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic. Kaya after all, libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sining mga probinsya, dari sa Panay, kag sa iban sining mga siyudad kag Banwa dito sa Negros Island Region, kadto lang mo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Kung pamangkot ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, kag iban pag sining mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: The Secret of Health.
0: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kag butangan na lang nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe sa mga oras kung paano mukhaon ng balungga. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imo takpan sang platito, kag maghulat ka sang pila ka minuto antes imnon sa mga alabaa.

0: ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatumis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabinefisyuhan niya sa aton siringa lawa, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton siringa lawas. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wala ito na ginhapitan, ganito nga tunga sila sa makalalakinhan.
2: The secret of
1: health. Kagang isa pagid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringa lawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringa lawas, magaresulta pagid sa iba niya mga complications. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungkol siya siringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton siringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Mm. Nga mahapos sa aton napagwa, ang aton siringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton siringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalinlain nga makomplikasyon tugasang constipation.
2: The secret of health.
3: Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have three variants of coffee. Ang Santon Cold Coffee Mix, amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano naton ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglan tada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang aton sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Dok Leo.
1: Apart man abi na, Sir Josiel, sa aton siring pag-edad.
3: Mm.
1: Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kung maunahan edad sa aton siring panit ang aton siring mismo edad sa lawas.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian ko ang Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay oxidant, antay aging.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweeteneria stevia, Doc Leo. Pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ina-recommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josiel, no? Kaya ang tiang Santon nga da under ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josiel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito si stevia is zero calorie.
2: A premium D3 coffee mix.
3: And hindi nyo man pagboyoy mga kubotoon kay sumasami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Amo na bintaha, yes, Sir Josiel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton siring lawas.
3: Mm.
1: Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder si ni Sir Josiel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent si ni sa cancer, prostate, breast cancer si ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josiel, age bracket 40, 45, or 50 pataas,
3: mm-hmm,
1: nga ara na sa stage si ni Sir Josiel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josiel gali kung may mood swing ng isa ka tao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagminopause, Sir Josiel mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan kung galingon niya mo, tisupukan mo pa, paimnan na lang bala Santon Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
3: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nang gapa-activate some brain functions ta.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Subong grabe gid yang tiglalamok bala, gamit ka mo paman news ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josiel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
2: The secret of health.
3: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa mga ingrediente, nabahuan ang lamok sini. no na mutan kita ya, Dok Leo.
2: The Secrets of Health.
1: Nga ako no kinanglan gyud Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubig nga tubig lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila Sir Josel nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josel dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina Sir Josel.
2: The Secret of Health.
3: Kung manghabon kita sa lawas, tamay ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pino-pino gidbalang nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Pero sa hambal sa kilala na itong Sir Josel, no? Sige ako na Dok, bisan hindi ikin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty, so kontento na lang ko sa akong kutis, subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sa pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty, so kaysa lawas niya, sunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw, ang na Sulbarman Sir Josel.
2: The Secret of Health.
3: Ang trangkaso kagilanat subungin og dana sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngut may gangutno talinto sa tiil miara sa imo abaga kun hindi nagkamo kag guwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
2: The Secret of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gyud nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, naga-relax pagyadang ila sininga lawas sang pamatsyagan.
3: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
2: Sisdapain.

0: pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Call the doctor.
1: The secret of hell.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang ang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
3: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: The secret of health.
2: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
3: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga parmi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali sa ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
2: Mm.
3: Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gyud naton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabulig gyud sa aton.
1: The secret of health.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakapumay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
6: Yes, to help.
2: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik inyo sa inyong libido, may resistensya ka mo sa labing-labing, pero makapanami man ini sa inyong blood flow.
1: The secret of
3: health. At damo sa mga bana nagapinamangkod sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga nagakadulaan sila interest sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, gid sa obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ni manubo ang testosterone. Kung imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung himo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska. Kag nagabulig sa pa-increase sa aton sininga libido, nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
2: So 30 minutes sa before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way nagidya hula-hula kon kinanglanon mo lang.
1: The secret
3: sa panahon bala Sir Josil nga pabag-o-bag-o pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa iban tiyempo nga tigtrangkaso tagmarasakit pero ang pinakamanami igid maintain na raw nato ng aton sininga depensa kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon pinaagi sa Sunthon Plus Gold mabuligan kita premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton mga angkon gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan ini ang in the certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gereseling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: The secret of health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health.
1: The Secrets of Health.
7: Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes, to help!
0: Sample Plus Gold.
8: Ko si Vibo, da COVID ang pangliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunthon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Sunthon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sunthon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape kung may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunthon Gold Coffee Mix.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthon Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunthon Plus Gold. Ganit, intestinyan ko man. Ipay ko kay sisigisigi ko kapag inom, batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabadyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
11: Oras, tatak, alas 9.50.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na apoy kulog ang damit.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of cologne causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
14: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanang kinakaya. Bago na lang, may bago nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin.
18: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas tutong kusog mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nanggit ang akong nga. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabakaw ng butika.

0: D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanugo.
4: Kaya kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa likad
4: epektibo.
3: DTX 500.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imong ulo?
10: Maghambal kalingin sa ulo, it could mean also kulang ang supply sa dugo pa kadto sa imong brain kag sa iban nga parte sa imong lawas.
9: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
10: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
8: Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
13: you need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa ginting og nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy, concerned lang ko, kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estatin ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Oh, pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bakit RitePred ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePred ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePred. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Upo!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mataraks, magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Lali ka sinapit akong tuhod.
1: Rites na gali.
2: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
2: Wala, lagid na balik ang rites ko.
1: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Banyos-banyos para sa butod?
4: Mami,
3: ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras, tatak, impunto alas 10.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Ngayong adlaw na raman sa tanan, subong, istorya nato na parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan, ini nga klase sapat?
13: Welcome sa patutunan.
14: Edukasyon.
13: Edukasyon
14: para sa ikaayong lawas.
13: Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon nato ng Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sinigamang mapuslanon nga mga produkto, ako man bugaan nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
14: Edukasyon.
13: Edukasyon
14: para sa ikaayong lawas.
12: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug upon mamamla. Kung lala na ganyan damage sa atay, di balatian mo ka rin eh. Ganiwang ka, wala ka na ganang magkaon, ya yellowish ang mga sinya mata, kagang panic mo, doga yung disikabla. Tapos nagpalang habok-habok ang imo sinya mga buko-buko, kaga ang imo nga tiyan. Sorry sa term ha, pero nagsuka ka na rin yung dugo or may dugo sa imo sinya dupla, hindi ganyan sinya mo sinya hiko. Wala, imong pupo. Ini yung guru kinagalan mo kini doktor. Ay bago uli malipat, kadamo uli sang function sang atay. Ginasala, gali niya sini ang mga toxins o mga higo, haling sa dugo. Tapos nagabulig man gali ini siya sa pag-digest sa atong tinigang pagkaon. Ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels. Nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapabili siya mag-regenerate upon self-repair, maka-develop siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka na mag-lagpok kaya sa alcohol, nakakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-abasari atong atay ah. Reminder lang, ang tanan na sobra, hindi manami kag matahali. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis ug TB. Ang ampalaya ug namarguso makabulig sa high blood, diabetes, skin protection, unique pagid kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay ah, kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule internal organ cleaner kag liver purifier gali ini nagapurify sa atay ari ang pamatuod nga epektibo ang produkto ni Doc Hico.
14: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Tawagin mo na po Lindo, Barangay Ismeña, Pulyon, Palawan.
6: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Everbeval Capsule?
4: Yes, grabe Doc, para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad.

0: Pinaganan ako ng mundo.
1: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
0: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Gandakit, pananakit ang mga pako, nabawasan, katulog na ako mamahinding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
3: Sa i-teacher ako, Dok?
1: Ano kinikuan, ma'am? Anong complete media name sa ganyan yung address ba?
3: Mrs. Rainey.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
2: Charmin Fabricon, pamong pumakaglog, hanggang amoy kulog, sa pangon ng
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kung nag-take-kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sa isip ko. May aking diskarte para magbalik-bain. At higit sa lahat, may puso ng damang para sa iba.
5: Ang isang layon.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa inong gudira. Rexido
5: Forte! Basta sigbanat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Ener1C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Ener1C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Ener1C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Ang oras last 11 or alas 10:24.
12: Yes, Doc!
13: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
12: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibuka ang baba, buksi anay ang baminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
11: Maraming kapit sa kamakuturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. This is Radyo Man Joel Franco. So mga gabi, sorry natin ang mga bagay, no? Nga commonly, ginahimo natin nga makaguba sa aton sininga atay, no? Kay Manti Balanta, kung ano gika importante ang functions ng atay sa aton singilawas. Kiti, madamo kita sa mga ginahimo, no? Kag madamo kita sa gina-enjoy ng mga bagay nga delikado kali sa aton singatay, no? Isulat na karoon din sa ito si pagpangalagad na upod sa kaya Doc Bobby Tupas, singa partner sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. No? Ano ba lang function sa atay? Ano ka importante ang atay, no, sa itong singilawas? No? Nga ang dapat kita itong inisya nga Amerikano. Kay ang lifestyle ba lang natin ng mga Pilipino, no? Kadamo-damo, kikita sa mga ginahimo nga vitakabalo, no, inagili nag very detrimental na, no, sa aton sininga mga vital organs, no, especially sa aton sininga atay, no. I-explain na sa aton ni Doc Bobby Tupas mga gabi diri sa aton si pagpanagod mahang panaton, no, kag ma-minimize na to, no, ang ini mga bagay nga masami naton ginahimo, common ni ginahimo naton, hindi lang kita aware, no, nga amo ini mga bagay makapahalit o kung makapaguba dali ini sa atong sininga atay. Ari na sa susunod na linya si Doc Bambi. Doc Bambi, maayong gabi.
14: Good evening, Sir Joel, kag sa aton mga listeners every Sunday, maayong gabi. Kag sa akong mga patients nga nagapalamati sa radio, maayong gabi sa inyo.
11: Mm-mm. Mas nami guro, Doc, next time i-mention mo ni mga patients. Oh, parang
14: sila ko ka dumbo. Usually mag-rounds ako bala, sir.
11: Mm-mm.
14: Kina-mention nila nga

0: surprise sila nga i-refer sa akon.
1: Mm-mm.
0: Tapos gahambal sila hanggang pamati sila sa mga radio nila. Hindi Mm-mm. sa online, kundi Mm-mm. sa conventional nga mga radio. Mm-hmm. So, maayong gabi sa inyo tanan. Hindi ko man ka mo maisa-isa. Hindi na ako kadumdum. Pero thank you, Ged, sa pag-lesson sa amon every Sunday.
1: Mm-hmm. Amo na, Dok, yung mga older adults. Siya, ti radio ginayang ilang palamatinaan per me.
0: Oo.
1: Oo. Kahit ti radio, yeah, wherever you are, no? Bisan wala ka sa internet, makapamati. Kaya.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, so buong gabi, Dok, liwat natin nga istoryahan ang parti sa mga bagay na mahimo makahalit sa aton sininga atay. But before that, Doc, no, i-ano tayo, Doc, isoryentabi, anay, Doc. Ano gid ba lang ang function sang atay sa atong siningalawas?
0: Sige. So, ang aton nga atay, ano na siya, no, one of the important organs sang aton nga lawas, located ini siya sa naibabaw nga parte sang aton nga tiyan, sa right upper quadrant. Ano ni siya kadako, ang ginahambal sa aton mga references, ang approximate nga size sang atay would be isa ka average nga football nga American football bola.
1: Dako dako kali dako.
0: Rugby, ano na rugby ball.
1: Ay, rugby ball, rugby ball.
0: Or it's either amo na or average nga American football nga ball.
1: Oh, rugby
0: siya kadako. Yeah. So ano ni siya ang importance or gaano ka importante ang atay sa aton nga matag adlaw nga pagfunction sang lawas naton. Ang ginahambal gani kung wala kita sang atay, hindi siya compatible with life. But ang balon, hindi kita mabuhi kung wala kita atay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga amo ni siya ang organ or structure sa aton lawas nga nagatunaw sang ginakaon naton. Gabulig siya tunaw sang aton ginakaon. Proteins, carbohydrates, fat. So, amo ni siya ang mga ginatawag naton macronutrients. So, ang mga mayor nga components sang aton ginakaon.
1: Mm-hmm.
0: So, amo ni siya ang nagapasimple sang aton ginakaon once makasulod sa lawas naton. So, kung imagine naton, wala kita sang atay o guba aton atay, wala sang may naga tunaw sang aton ginakaon, wala sang may nag-simplify sang aton mga ginakaon pag-abot niya sa aton nga sistema o sa aton nga lawas.
1: Mm-hmm.
0: No, aside from that, nag-create ni siya sang ginatawag naton nga hormones, no, mga natural chemicals sang aton lawas para nga mag normal ang pag-function sang aton kalawasan. So without the liver, wala kung or let's say guba ang aton nga atay, derange ang pag-produce sang hormones, so hindi maka-function maayo ang aton nga lawas.
1: Mm-hmm.
0: Kag nag-work siya hand-in-hand sa aton nga pancreas para makontrol naton ang aton nga kalamay sa aton nga lawas.
1: Mm-hmm.
0: And then another, one of the most important pagid nga components sang atay, nag-create ni siya sang ginatawag naton nga proteins, kag nag-stabilize sang albumin. So amo ni siya ang mga component nga naga-prevent nga hindi kita maghubag, no, nga magpalanghabok-habok pala kita. So kung lantaw naton madamo gid ya ang mga importante nga mekanismo nga ginaubra ang atay sa aton lawas.
1: Mm-hmm. Ang atay, blood, Doc, once nga damaged, makaano siya, maka regrow siya liwat.
0: So, depende siya, sir, sa extent of the damage.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ang nag-cause ng damage. Kaya ti ang aton nga atay, kung hindi manggid amo na kagrabe ang extent of damage niya, maka-regenerate siya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And then, may mga mabatian kita ng mga kaso or personality. Ang pinaka, one of the sikat nga personality nga mabat nga nabalaan naton si Mr. Cayetano sang una, di ba? May
1: niya.
0: Senator kita nga ang tatay ni Senator Peter Alan Cayetano sang una.
1: Ang may problema sa iya sang atay niya daw si Direk Lino.
0: Ang bata niya nga director.
1: Direk Lino Cayetano.
0: Oo. So pwede gid kita yagani ka-donate sang part sang aton nga liver to somebody nga kinanglan kung needed gid. Kaya pwede siya ka, bisan jutay lang ang mahatag naton, pero healthy from a healthy donor, nag-regenerate siya. Or okay. Function siya on its own once ma-transfer siya sa isa kalawas nga may guba nga parte sang atay nila.
1: Look, anong mga common nga ginahimo naton which masilingta nga risgo ini siya doc sa pagkaguba sa aton nga atay.
0: Tuli sir, chart or i-classify naton ang mga factors nga pwede maka cause ang pagguba sang aton nga atay or samad sa atay. Isa ka mayor nga factor would be ang ginatawag naton nga toxins, no, hilo para sa atay. Ano ini siya? So number one, ang very common gid would be alcohol, no? Mm-hmm. So kung hindi naton makontrol ang aton nga urge nga mag take sang alcoholic drinks, whiskey, beer or whatever nga mga alcoholic drinks, pwede ni siya maka hatag sang problema sa atay naton long term. No? Next, mga bulong. So di ba? Hindi lang gatunaw ang aton atay sang aton ginakaon. Aside from that as well, I failed to mention earlier, ang tanan naton nga mga ginatumar nga bulong, whatever tableta man ina siya or syrup man ina siya, together with the kidneys, sila na nga duwa usually ang naga buligay para magtunaw sang aton ginainom nga mga bulong. But I need to remind our listeners, no, kay may iban nga mga patients kung tagaan bulong sang doktor, sila mismo hindi sila mag-take kay label bala nila nga hindi na lang kuni mag-take kay base gubuon ng akon nga atay or kidney. Mm-mm. Remember that may mga doses sang bulong nga gintun-an na ina siya nga kung amuni nga dose kaginhatag sang doktor kag kinanglanon sang lawas nyo, hindi ina siya maka-cause sang further halit sa inyo kidney or sa inyo atay.
1: Mm-hmm.
0: So, it's a wrong practice nga kung gingaan na kamugani isang bulong sang doktor, hindi nyo pagtumaron. Kay the fact na ginhatag sa inyo, meaning acceptable dose na para sa inyo lawas.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na siya makahalit as long as ang bulong na under the supervision of a doctor.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kay masami kung gidina siya mabatian sa mga patients nga dokakibot ako may mga bulong kamunga amusini from your doctors yet wala nyo ginatake. Kay on your own, nagambal kamu basi halitan niya ang akon atay kag ang akon nga kidney.
1: Amo ginang common nila doc kung priming nga ginahin.
0: Yeah. So kung hindi kamu sigurado or dogaduwa-duwa kamu, before kamu magpuli, pamangkuton nyo ang doktor nyo, doc, makahalit bala ini sa atay ang amoni nga dose, amoni nga frequency sang bulong or ang kasakuon nga mag-take ako sang bulong ani makahatag bala ini sang problema sa akon atay kag kidney, no?
1: Mm-hmm.
0: So next, mga industrial chemicals or exposure sa work, no? So, hindi kita kapakot kung anong aton mahaklo, hindi lang siya makahalit sa aton baga, pero long term, pwede niya halitan aton atay.
1: Mm.
0: Or mga exposure, whatever exposure dira, no? And then, next would be metabolic causes. Butang balon, ano ang inyong nga estado sang lawas nyo, anong inyong ginabatsag nga eventually base makalid sa liver problem. Ang number one subong sa aton diri sa Philippines nga maka-cause some problem sa liver would be obesity, ang tam-an katambok. So ngaa kay ang imutaba sa simple nga pulong hindi na makaya sang imo atay tunawon gaawas na siya, no? So ga-cause na siya samad sa atay, amat-amat nga pagsamad. Next would be other causes sang metabolic, mga masakit nga probably hindi that common. Good example, Wilson's disease. So I'm hindi ko na kinanglan i-elaborate kay hindi man siya gid number one cause sang samad sa atay. Ang number one cause in terms of metabolic would be obesity, ang tam-an katambok, no? Next, infection. So infection ang nanari-sari ng hepatitis. Hepatitis A, B, C, D, E. So kung may amo kita sini nga mga masakit kag hindi mabulong, pwede gid siya mag-cause ang problema sa atay. Kag mga bacterial infections. Ang number one is TB. Hindi lang na makahalit sa baga, pwede na siya makahalit sa atay. And then next, mga autoimmune conditions, no? Ang aton lawas naga-create sang kontra, imbes na stable ang aton nga lawas, kita mismo naga-create kita sang kontra nga mag do antibodies bala nga against thyself, no? Ginahatagan naton problema mismo ang aton kaugalingon. So that's autoimmune disease or autoimmune condition. So may mga autoimmune condition nga gahalit man sa atay. Unfortunately, ang autoimmune conditions, most of these autoimmune conditions, genetic siya, ginamana, no?
1: Ginapanubli.
0: Oo, ginapanubli. And then, there are also others, no? Yung mga other conditions such as mga Budd-Chiari syndrome or other syndromes now, which are not that common. So, sa aton, siguro, ang makarelate, ang aton mga listeners would be ang tam-an katambok, no, obesity, kag, of course, alcohol.
1: Alcohol, oo. Pero, Doc, no, diri sa aton, ano gid ang top na nagakosin ni Doc?
0: Obesity.
1: Obesity.
0: Sa subong ng mga panahon, for the past 15 years or so, ang nag-drive sang pagtaas ang problema sa atay would be obesity.
1: Tricky.
0: Hindi na alcohol, ha? Kay because nga, lifestyle. Diba? Naglalain na ang ga-evolve ang aton nga pagpangabuhi, the way we eat, the way we consume food, in the advent of fast food, no? Ang mataas nga level sang taba sa ginakaon naton. So, amo na siya ang nagakos subong sang compared to alcohol in the previous decades, mas nagataas subong ang problema sa atay tungod sa tam-an katambok.
1: Kasi usually doc daw amo niya mga bagay daw do gina commonly gina ignore lang because ga-enjoy kayo sang kaon doc mo.
0: Correct. So ideally gani sa mga patients ko ginalantaw ko man no kung magkadto bala sa clinic on initial consult kung kaisa or most of the time ginapangayuan ko kung or ga-ask ako kung may baseline ultrasound ang abdomen or liver kay most of the time 90% of my patients who are obese 90-95% pagkita ko sang ultrasound nila may ara gid nga fatty liver ako nga makita.
1: So dira nag-umpisa pero doc no if hindi nga bagay hindi ma-treat siya. Simple nga fatty liver, hindi mo siya ma-treat. Ano ang risgo sini doc?
0: Ga-evolve siya balaan sir or nag-develop siya into mas lala nga condition. So ano siya abi do ladder siya bala sang pag-evolve sang masakit. So initially maano kita ma fatty liver, no? And then next would be steatosis na ang tawag. So simple nga fatty liver, do mo na. Next, kung hindi nato na siya ma-address o mabulong, after a few years, ma-evolve siya into steatohepatitis. And then, kung hindi siya ma-address, sige-sige ang aton nga pag-present sang too much weight, sala nga pagpili sa pagkaon, plus alcoholic pag-inabi kita, no, or nag-take kita from time to time alcohol, ma-develop siya into fibrosis, o may mga, peklat, no, na ang atay, and then eventually, ma-develop siya into end-stage liver disease. Mm. So, stepwise na siya nga pag-evolve sang kondisyon sang aton atay.
1: Okay. So, hindi man lang siya gano'y dok hinali, no? So, basically, lifestyle gi siya, dok.
0: Correct. I've had patients nga mga madumduman ko a few years back nga ang referral sa akon ICU patient, ha? Ang iya condition is end-stage liver disease. Now, when I review the history, gin-evaluate ko, diin naghalin, ang ginhalinan lang kay too much ang iyang weight or tamaan siya katambok.
1: Mm-hmm.
0: Wala siya history of alcohol intake, wala history of previous hepatitis, nga viral hepatitis, A, B, C, D. Wala. Mm-hmm. Ang history lang niya is obese lang gid siya.
1: Okay. That is why, Doc, no, madam mo ang nagaano, no, even sa mga kababaihan nga ti magpa-check up sila, ti siling nila wala man ko gainom, kaon mo lang ko, pero nga nagaka-develop ako sang fatty liver.
0: Eh, because ang kaon nyo amo na isa ang nag-cause.
1: Okay. So, Doc, no, it's more on dapat lifestyle modification gid ya kung gusto mo gid nga baguhon or to maintain sang healthy nga liver condition.
0: Yes. I always remind my patients, aside from the aesthetic nga rason nga gusto naton magpaniwang, hindi siya actually dapat amuna ang mayor nga rason, kundi dapat ang gusto naton nga i-achieve nga healthy weight, because hindi naton luyag nga mag-experience kita sa mga masakit nga dala sang tam-an kadako nga panglawason may ara kita.
1: Mm-hmm.
0: And one of the dreaded complications would be injury to your liver or halit nga idulot niya sa aton atay.
1: Pagti usually, Doc, no, kung magsiling ka nga end stage na, no, terminal na siya condition.
0: Yes, usually kinanglan na ina siya sang ginatawag naton nga liver transplant. Unfortunately, hindi pa that common gid ginaubra ang liver transplant sa Manila. Probably oo ginaubra siya. Pero kung diri sa aton sa Iloilo, wala pa kita sang kapasidad nga magubra sina, kay complicated na siya nga procedure, kag hindi lang na siya basta-basta pareho sa kidney transplant nga pwede ka in a short span of time madalian pwede ka kakuha sang donor sa liver transplant madugo. Kay hindi siya dapat madali kay damo test nga palaagyan ang donor. Dapat very compatible gid sa recipient, no, sa mga baton sang atay, no, madugo siya nga proseso nga ang ending usually is hindi madayon ang procedure.
1: Kung hindi kita match, so. Pero Dok, may kapamangkot diri, no, kay ti hambal mo isa ang mga alcohol, no, sa mga possible nga causes ini. Pero Dok, hindi mo gid biya mapunggan nga mag-inom ka sang makahulubog nga ilim noon, no. Up to what level ka lang dapat, or ano ang dapat lang ilimit mo sa ulingon mo para nga siling bla nakatilaw ka man sa alcohol?
0: Actually, kung lang taon na to, ano ang estado sa patient?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba siya? Alcoholic, gid bala siya? Meaning, every day, sa sulod sang isa ka semana, at least 5 times gid siya bala. Every after work, gainom gid siya. So, meaning, ano na gid siya? Though may ara, na gid siya problem sa iya drive na mag-inom sang alcohol, no?
1: Mm-mm.
0: Ina, kinanglan gid guro naton i-refer ang patient. May ari kita nga mga specialist na subong nga mga doktor nga naga-address sang addiction sa alcohol.
1: Mm-hmm.
0: So mag-amusina hindi lang na siya simple nga i-advise mo lang ang patient because it's an addiction na. So kinanglan na sina siya sang close management or monitoring sang isa ka doktor nga specialista sa amuni nga mga condition. May ari kita diri sa Iloilo. I'm sure may ara kay may nakita ako nga nagbalik na nga nag-train for addiction. No? But kung ang patient is an occasional drinker lang twice a week, no? Or once a week.
1: Or kung may party lang. Pero ito ba, so, siguro kung occasional, pero grabe man ba? Si lumus-lumus man?
0: Oh, lumus-lumus man. Ang ginahambal lang, may mga level na depende balaan kung whiskey, ano kadamo. One shot lang siya, two shots lang siya. So kung whiskey, sa madumduman, kung may naka-lecture ako about this, if I'm not mistaken, kung whiskey, minimum of 1 to 2 shots lang siya. Ang shot bottle lang na bala.
1: Shot glass lang
0: ba? Oo. A shot glass ng tawag. Kung beer, I think it's the same. 2 bottles of beer lang. Ang, let's say, for example, ang if I may, state a brand, let's say San Miguel beer, no?
1: Pilano ko 237 ml na? 327 ml.
0: Oo. So, mga 2 lang siguro sina. So, meaning, do social drinking lang bala. Hindi gid magpatama. Nga, as in, mahubog ka gid. No? Kung wine, abi, probably ang wine glass, 1 to 2. No? Though, nabalang, maano ka lang nang do hindi ka lang bala silinga daw yung deprive mo gid ang kaugalingon mo.
1: Mabulong lang ka ira mo, Doc.
0: Yeah, mulang gid na. Iba man balaan nga nag-jutay man tuod, pero every night. Kaya di siya magaba, kati jutay man lang. Tapos, hambal ni Doc, amo man lang ni kadamo. But, the frequency ang problem naton. Kada gabi, kaimo, accumulated man na mo. Ga-add up siya. So, what I'm saying is, kung occasional, let's say, once in 2 weeks, may party kang naging kadtuan, ano lang kadamo ang allowed, amo na siya ang vote ko ang balon.
1: So, dapat, no, kung ara ka sa party, you should know your limit. Ang problema, galing bidok sa aton nga mga Pilipino, kung mag-inom kita, ya, Dok, kita gusto mag-inom, may dita mahubog, kaya kung di ka mahubog, do ka useless ang pag-inom.
0: Yeah. Tapos, do ka sa diabala kung ara ka sa grupo, no?
1: So, pero diba, Dok, kung nag-inom ka, then mahubog ka, that is the sign nga, intoxicated ka na sang alcohol sa imong singalawas.
0: Kag mabalaan mo man na sa ano mo sa kaugalingon mo nga daw hindi mo na kaya, di ba?
1: Galingin ulo mo.
0: Tulain na ang imo nga behavior. Hindi ako magpati sa mga individuals nga kasi hindi ko mabalaan kung nga nag-amo ko ako sini araw-araw. Kay mabalaan mo gid na iya as you have your drinks, mabalaan mo na nga, ay, do gabigay na kuhaw, so tama na. So, hindi ko magpati sa iban nga, di why ko may nalungkong. Choice mo na mo nga magsigi-sigi ka, take, di ba?
1: Pero, Dok, nga may iban niya nga tao, Dok, nga, kung nagainom, the same man lang na ang amount sa kininom niyo, pero kaya mahubog na saya, ang iba niya doon, hindi yan mahubog pa.
0: Kay depende siya, sir, sa capacity, sa liver mo nga mag-tolerate.
1: Okay.
0: So, wala, hindi pareho ang aton tolerance, lain-lain. So, ang babayi, kung by gender, ang babayi dasig mahubog sa lalaki.
1: Yes, yes.
0: And then, there are cases man nga because of genetic makeup. May iban nga hindi masyado or hindi dali-dali mahubog, may iban nga jutay lang hubog dayon. Kay ang components ng ila at tay in terms nga mag-process sang alcohol iba. No, so hindi kita pare-pareho. So may times nga 2 ka botelya pa lang sang let's say beer ang nainom sang isa hubog na siya. Pero may isa man nga ka individual 5 na hindi pa siya dat hubog. Kaya pa. So hindi siya dekahon ang tolerance sa alcohol sang isa ka person or isa ka individual compared to the others, iba-iba.
1: Mm-hmm. Dok, kung hubog na ang tao, dok, no? Halimbawa, yung hubog na siya kung nakainom siya, butamalong, dok, daw nanging toxic na, na ang alcohol sa lawas niya.
0: Oo. Na-reach niya na ang level nga
1: makaya
0: threshold
1: niya.
0: Threshold niya, nakaya sa lawas niya.
1: Mm.
0: Kag, kung mag-amusin na, hindi na dapat siya mag-sige-sige.
1: Mm.
0: Kahit hindi na, ano eh, nang nagahatag na signal ang lawas nga ano na ako ara na ko sa limit ko.
1: Mm-mm.
0: Ara na ang lawas mo sa limit in terms of your intake, stop na. Pero ti may iba gidya nga mga patients or individuals nga hindi makakontrol wala sang kaugalingon. Sige sige lang gihapon asta nga hindi na makaya sang lawas nagahigdaon na.
1: Mm. So, butamalundok, kung intoxicated ka na, hindi na na masarangan sa lawas mo nga iproseso pa ang alcohol.
0: Yeah.
1: Oo. Oh, okay. So, hindi na yan madala, dok, sa pangihi lang, ha?
0: Ay, hindi. May iba niya, naiihi lang, no?
1: Oo. Pero, dok, no, di nagkakadtoin ang alcohol, dok, sa lawas ta. When di nagkakadtoin ang alcohol, when ginaprocess ang atay, di nagkakadtoin na siya.
0: So, kung i-process na siya, abi, sang atay, sir, kag breakdown siya into simpler nga chemicals, dira siya sa atay, mainly, gijagastay.
1: Ah, okay.
0: Pero, may mga components, mga jutay, nga nagakadto sa ibang nga parte sang lawas naton, kag nag-cause sang signal changes, especially sa brain, no?
1: Mm-mm.
0: Pero most of the components of alcohol, dira gid siya sa atay.
1: Mm-hmm.
0: This day. Amuna nga number one nga halitan niya, long term, would be the atay.
1: Mm-mm. Pero dok, nga gina-associate, gid niya dok, ang alcohol ko ng pag-inom pero dok, sa mga tao nga nagkapatay sa bangungot.
0: Ay, hindi. Sir, ang
1: hindi
0: bangungot,
1: man.
0: I think, yes, correct. Tama, ikaw, no? Pancreatitis na ang,
1: yes.
0: Ang acute pancreatitis. Correct.
1: Mm-hmm.
0: I stand corrected. One of the causes of acute pancreatitis would be alcohol. Next would be gallbladder stone. Kaya may nagsupon nga ba ito. Pero number one, did
1: alcohol.
0: Aside from that stone, would be alcohol.
1: Okay.
0: So, dumduman ninyo ang artista, Rico Yan.
1: Yes. Oh.
0: Diba? Mm-hmm. Ang ilang nga theory was acute pancreatitis. Kay prior to that, may drinking session.
1: Mm-hmm.
0: No? Kag amuto after sa to, wala na siya nakabugtaw.
1: Mm-hmm.
0: Kag unfortunately, amutong natabo sa iya. So, ang isa nila ka... gina-consider would be acute pancreatitis secondary to alcohol intake.
1: Mm-hmm. Napamakot ko na, Doc, because sang una, sang nag-duty ako sa patrol, may mga masapuan galing nga patay, bangungot of bangungot. Ang common, dahil yung ginapamakot naman, na history, nag-inom ba siya kagabi or pala inom ba ini siya? Ang munang common namon nga palamangkotanon per me sa pamilya or sa makikakilala niya kung nakainom siya kagabi or pala inom gaman ni siya nga tao.
0: Correct. Sakto na, sir. Kay may mga kondisyon sa pankreas o sa lapay naton, no?
1: Mm-mm.
0: Lapay, tama? Sa ilong
1: ko. Yes, lapay, Doc, lapay.
0: Na kung too much alcohol man, nag-aagi man siya sa lapay o sa pankreas, kag nag-cause man siya sang pag-produce sang pankreas sang mga toxins na kung hindi na kaya, ga-cause na siya. Nga, kung baga do-acido, bala?
1: Mm-mm.
0: Nga ang lapay gina imagine nyo nga magbutang kamo asido sa isa ka structure nga nagabula-bula siya kay naga shrink siya.
1: Mm-mm.
0: Amo na siya nga katabo sa aton nga lapay.
1: Mm-mm. Talk no, ano ang mga common kag ang mga basic nga test nga dapat i-undergo mo if you want to check if ang atay mo okay pa.
0: Okay. Basic would be ALT or SGPT, no? The most common. And then SGOT, may ginatawag kita ng other laboratory test or AST. Muna siya ang new term, no? Sa mga laboratory, ara na. So, these are the two nga most common nga gina-request namon, no? AST and ALT.
1: Mm-hmm.
0: And then, next would be sa kung makaya, kag-able ang hospital na manami, gid nga magpa-baseline nga ultrasound, abdominal ultrasound, para makita ang estado sang atay. Nagadako ba siya? May mga awas na ba? Sang taba sa atay, no? Para mabalaan natin kung naga steatosis siya or steatohepatitis na ba siya or cirrhosis na, makita na siya sa ultrasound.
1: Mm.
0: And then, may bago subong ang nga ways pagid para ma-evaluate further ang atay. I forgot the term, pero mas ano siya, mas ma-id-id nga pag-evaluate sang atay other than ultrasound. No, may ara na siya nga ways pagid nga daw monitor man nga mas madelineate ang itsura sang atay. May ara na nga makina ang PMC, the Medical City, kaya I think ang other hospitals may ara. St. Paul's, I think may ara. So, may ara na kita subong sa mga bago nga mga procedures for evaluation of our liver.
1: Halimbawa, doc, wala ka man yan mag-inabatsyag, no? Gusto mo lang yung magpatest. Kanto ko lang bisan sa primary doctor mo para matagaan ka niya.
0: Mm-mm, request.
1: Okay.
0: Pwede git.
1: Mm-mm. Pero doc, ang ini nga mga test available, the commonly available man ini doc, no, sa mga ano, no, sa mga laboratory facilities, no, diri sa aton.
0: Yes. Mm-hmm. May ara na siya. Pero ang antong ginhambal ko nga more more advanced na test to evaluate the liver, may mga hospital nga waay.
1: Mm-hmm.
0: May mga hospital nga ultrasound pa lang may ara sila.
1: Mm-hmm.
0: So, bisan po, for example, hindi kaya, fibroscan. Muna nadula sa mind ko, but
1: fibroscan
0: of the liver. So, may mga hospital nga wala pasang fibroscan of the liver. Ultrasound may suffice, or pwede na siyang ultrasound.
1: Mm-hmm. At least, no, early pa, ma-detect kung may problema, no? Pero, Doc, as you practice, no, anong mga common nga mga pagkaugid na recommend nimo sa mga pasyente if they suspect nga or if ma-diagnose sila nga may ara na sila sang fatty liver? Anong mga pagkaon ang dapat nila likawan? Kag anong mga pagkaon nga dapat nila i-prioritize, Doc?
0: Yeah. So, as the name implies, no, fatty liver. So, limit gid sa pagkaon sang tamaan mantikaon, matabain ng mga pagkaon. Fast food, likawan gid. Kay, di ba, ang mga fast food, amuna siya ang may component or ga-contains ang pinakalaway nga type of fat, trans fat. So, kung maga garbage fat. So, kung sige kita kaon sang mga amusini nga type of food, gahatag kita halit sa aton atay, sige.
1: Mm-hmm.
0: So, ano ang nagakadapat? Dapat healthy eating gid. Balik sa basics, pinggang Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: No, pinggang Pinoy, component niya sina, insakto nga ratio sang carbohydrates, nga may ara siya nga component sang kanoon, no? Pila lang ka cup ang ideal, 1 cup of rice. May ara siya nga component sang utan.
1: Mm-hmm.
0: May ara siya component sang protein. Mm-hmm. So, kung nito naton, healthy siya nga option for us. Kung mas, ano kita, no, mas mautipagid kita, mas may ara kita nga kapasidad nga mag shift pagid sa isa ka mas kung gusto naton mas pagid, no, specific pagid nga type of a diet for hypertensives, for those nga gusto magpaniwang pagid nga manami pagid ang ilang nga madasig ang ilang nga pagpaniwang, isa ka best nga option would be Mediterranean diet.
1: Mm-hmm.
0: Pero problem naton, Mediterranean diet, hindi ta na ma comply tanan-tanan gid diri sa aton nga lugar kay hindi man tayo Mediterranean countries.
1: Mm-hmm.
0: So siguro i-mix-mix ta lang Mediterranean diet kung makuha ta dira nga mga almost similar nga mga components sa pinggang Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya muna ang doable para sa aton.
1: Mm-hmm. Siguro dok sa tanda nga diet hindi lagi nato pagdulaon pero may ang fruits and vegetables.
0: Yeah. So vegetables ano kada mo ano kita ano kita permit panum dumon ta permit ang halos tunga nga unod sang aton tinggan amuna siya ang iyang nga
1: utan
0: nga ratio sang utan.
1: Mm.
0: And then parisan naton hindi kita magkaon sang mga matamison gid as our pangyamis after kung kaya prutas ang aton pangyamis after the meals.
1: Mm.
0: Pero ang prutas ya hindi man kita magpatama kay base mo tinaa sa aton blood sugars.
1: Mm.
0: So dapat controlled amount lang, no? Ano kada mo kung mga bilog ng mga prutas, ang aim lang naton ang kadakuon niya would be kadakuon sang aton nga fest. Ano sa Ilonggo ang fest?
1: Kamumuo.
0: Kamumuo, no? Mm. I-close natin ang aton kamot. Amo na siya kadakuon. Let's say, so for example, apple.
1: Kinatakos-takos, sorry, Doc. No, singko. Pilo ko na nga ako ng tudlo. Singko, wala. Dala ang tudlo, ha?
0: Oo. So, iban abi gasunlog. Tiyo, Doc, nagkaon kami amo na kadako. Man, pero tatlo kabilog. Diba?
1: So, tatlo ka kamumuo.
0: Oo. So, let's say, for example, grapes, ano kadamo? Ideally, sige matag kita liway, pulo lang kabilog ng grapes, 8 to 10.
1: And ito may dalag ko ang grapes sa bundok?
0: Oo, di kong dalag ko, ito dapat mga 6 to 8 lang.
1: Mm.
0: Dalag ko siya. May iban, abi, isa ka pungkuan, isa man ka?
1: Kilo.
0: Kakilo, or isa ka bandihado ng grapes.
1: Isa ka pungpong ng grapes. Kapin pa sa bundok nga ka-ordinaryo na lang sa grapes?
0: Oo. So, dapat, ang aton nga tandaan would be, kung vlog ko siya, 6 to 8, kung gagmay siya, 8 to 10.
1: Hmm. Kung saging niya, Doc?
0: Saging, isa lang kabilog.
1: Isa lang kabilog. Kung paho, isa lang ka-face.
0: Isa lang kaguya. Isa lang ka-piece niya o isa lang kaguya. Kung let's say, sandiya, i-measure ninyo ang inyo nga palad, halin sa base, no, sa sugod sang inyo nga palad diri sa sinumpunan sang inyo nga arm kag inyo palad dira ang umpisa kag ang iya nga end would be sa punta sang pinaka ka laba nyo nga tudlo ang middle finger amo na siya utdon nyo ang di ba ginautod ta na ang ang sandiya amula na siya kalaba.
1: Ang sandiya although nga more siya on water pero matamis gyud man niya dok ang sandiya eh, no? So dapat maano gid no ma limit gid sa pagkaon sang aton sini nga makabataan ako sa aton sini nga mga kauturan pero dok ang ano ang sakit bala subong dok sang ano sa atay may ara bala dok nga para lang sa tigulang or subong common na mainis sa mga younger naton nga mga kauturan.
0: Katie, na-mention ko na kagina, very, very common na gid. Patamaan na kataas ang incidence ng obesity sa mga young individuals.
1: Mm-hmm.
0: So, bisan teenager gani, may mga obese na kita nga makuha ng mga patients, no? So, ang fatty liver, hindi siya na exclusive for tigulang.
1: Mm-hmm.
0: So, damo, subong ang fatty liver nga bataon.
1: Mm-hmm.
0: So, 20s, 30s. So, kung makita ninyo, abi, nga do kadako na gid sa inyo, tapos do tinuig na bala, nga do medyo the struggle kamo sa inyo weight, manami, gid nga may ara, kamo bisan isa lang, baseline, nga ultrasound.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-evaluate nyo ang estado sa inyong liver.
1: Mm-mm. kanami ni kadabi subong dok sang pangaboy kahapos na gid dok sa bisan pa order mo sa pagkaon subong kapos hapos na gid ya kadali na gid, that is why ti
0: order kita online no dahil siglang bisan sa panimalay naton pwede kid kita on a click of our fingers madulong lang ang aton nga kung gusto nga mga pagkaon.
1: Imagine subong dok no diri ka sa city pwede ka order pagkaon as far as Fabia, as far as Leganes, no.
0: Kag whatever time of the day, di ba?
1: 24 hours na. Kagti, bisan gabi ya, kung gusto sa ibang magkaon, pwede ka maghihapon makabakal sa pagkaon.
0: Correct. So, ang amo ko ni nga ginapanumdom, gid, sa mga estudyante, nagatuloon bala, sa mga boarding houses, no? Kaya may mga, a few patients ako nga, sanggin pamangkot ko kung anong ila, lifestyle, amo na, samtang gatuon, ga order online or ga order sa mga kung ano da nga mga app alas 2 alas 3 sa kagahon. Now kung ara sa mga boarding houses wala man na may nagasaway. Kaya ang ilagi ni kanan atuman niya sa kundiin nga mga towns no nabilin sa ila pa ni Malay outside the city. So wala may ga control sa mga aton nga mga kabataan nga nag-eskwela diri in terms sa ila pagkaon.
1: Anyway, Doc, no, thank you, Gid, sa pag-upod subong diri sa ato sa pagpangalaga. Doc, ang imo nga final takeaway para sa ato sa makuturan sa topiko ta subong nga gabi.
0: So, hopefully, no, sa aton mga listeners, nakapasanag naman kami sang inyong nga pananawan sa topic naton for tonight, ang ginatawag naton nga liver disease, to be specific, no, ang mga tambok nga nag-aalalawas na gakanto na sa aton atay. And hopefully, napaintindi namon sa pinakasimple namon nga pamaagi kung ano ni siya ang kausa sini, kag ano ang mga posible naton maubra para ma-mitigate o mahagan-hagan ang mga complications, kag malikawan nga magka-develop kita sa mga early signs ang amon nga condition. And, amula na, no, panumdumon ta lang kung anong ginakaon naton sa subong, amuna siya ang makahatag sa aton sang whatever man nga condition in the future. So, dapat mangin mahalungon git kita sa kung anong ginakaon naton sa matag-adlaw.
1: Doc, thank you very much, Doc, and good night, Doc.
0: Thank you, Sir Joel.
1: Good night. Na batian si Doc Bambi Tupas, no, diri sa ato sa discussion sa mga na tuhoy sa mga bagay, no, ang gusto tagid nga maamnigan ang aton sininga atay, no. Basically, no, ang bali Doc Bambi, this is all about lifestyle, no. Kung nga ang nag-suffer kita sa kaangay sini sa aton inipagsinalayo sa aton sinipag pangaboy. That is why we need, no, to overhaul, we need to change our lifestyle para nga maprotektahan taman, no, ang aton sininga maayong pang lawason. Ako mag-pause kita for some reminders. Pagbalik na ton, we'll have some mga report na sa atong si mga patrol reporters. Pero before that, ginapanawagan anay kung sino ang nakakita sa wallet nga nawigit color yellow. May unod nga kwarta pang bayad pinang sa tuition. Nawigit dira sa may UMW sa may barangay Dulunan sa Arevalo. No? Paliwag lang, contact sa Carl Louis Braza. No, sa kay Carl Louis Braza, kay ang unod sinang kwarta sa wallet nga yellow, inog bayad pa sa iyang tuition. Ang oras, las 11:09.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
5: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy. Everybody, happy.
8: Play-
3: Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
8: Nance Herbal Capsule,
7: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Uy, concerned lang ko, kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagdapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach.

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: I have lagnat and I have sipon. Ako, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, diring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Bakit right bread ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicine, right man.
18: Maayo ang lawas ng bata mo.
19: Sus, masakit ang yan, ino.
18: Ach! Ang bata nga mapagsik lang taon, pwede kihapon magka-immunity gap.
20: Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanang na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, hindi corrupt!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control pa ng presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa inong budira.
5: Basta sigbanat sa abat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
11: NANS Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag-good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumumbok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Inilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayan Jessic. Halong!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kapoy!
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Last 11:36, balik na din sa ito sa inyong pagpanganagad sa programa Yes Doc. Magkakuha kita sa mga natipon nga mga balita, ka informasyon sa ito sa inyong patrol reporters nga nag-libot karoon sa syudad sa Iloilo. Ano makita na sa inyong updates sa inyong tabo ang stabbing incident sa may bahin sa Kalumpang, do, sa may distrito sa Molo. Kagsubong man nga gabi, ako sa bumangir lang yung Manilago dato si Kaduhang Adlaw, no, sa RMN kag Councilor Malabor fishing competition, no, dira sa may Iloilo River. Grabe, may mga tig palasakop kita from other region, no, halin sa NAR, no, sa Tabok, no, sa may Negros Occidental. May ara man kita sa mga pumalasakop gikan sa Capiz, no, nga nagkadto gidri agud nga mag pakigbahin man, no, sa sining aton nga fishing competition, no. Nagasikat gid banabi ang Iloilo River, no, ang suba. Nagasikat that is why madamo gid man ang interesado. Not just because kay gusto nila nga mag interest sa fishing, but gusto nila man ma-experience for themselves. So, sakto gid man ginhambal nila nga matindo gid man, no, ang aton sininga Iloilo River. This why ti amo na nga nagtumarman sa interest ining iban nga mga tagpamalasakop from other provinces subong fishing competition sang RMN Iloilo. Kuwanta na yung mga tipon nga report sa patrol sa paglibot-libot karon sa syudad sang Iloilo. Kuwanta mga balita ni Radyo Man Marjorie Hervomiani.
20: TYRI Radyo Man Report.
21: Radyo Man Joel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Namin subo kay wala sang ulan. Diri sa may palibot sa syudad, even kay ina sa aton nga event pala. Manayanaya ang tempo. Siguro doon ang ulan kay ina. Pero doon ka na, siglang pala nag-biyok ng ginasangin. And then, mapunta ba sa mabukuang ulan. Pero good thing kay wala. Kagati, naka-plastar man sa maayo. Natapos pa lang ato ng activity sa Batawhay, Radyo Man, Jowell. Sa madulong natong dari ng mga balita, unahon natin ang nagluntad, no, na incident sa may banwa sang Dumangas, kung sa diin may ara sa nagduntad na sunog, no? Lima diri ka mga structure ang nasunog, itutok sang kalayo. Kung sa diin nagdangat sa 840 pesos or 840,000 pesos, ang balor sang halos ng sunog, yan nagluntad sa barangay Pidimonport South, Dumangas, kay nasang aga. Base sa report sang Dumangas Fire Station, nga limang sa mga structure ang nasunog sa diin, duha diri ang residential, duha ang baligyaan, kag isa ang ginaparentahan. Ang lima ka structure ang dunsay totally burned. Sa karon nagaparay ng investigation sa Bureau of Fire Dumangas agud matumod sa kinasalin ang kalayo. May mga videos kay nagani ra si Joel naglaptabla online regarding sa ining nagluktad na sunog. Tungod man kay grabe ra makadapo, no? Ang ining sunog nga naka ano gid mangkapal din sa Bureau of Fire Protection na ubos gid ining lima sa mga balaligyaan. Sa piyak na bahin, ang na-capture sa CCTV ang pagpakaboy sa botelya sa isa ka puloy-an sa barangay Kawayan Carlet, no, sa grupo sa mga pamatanon kay sa ilang motor. Ang insidente nagluntad kay ina sa kaagaho na sa 18. So, sa diin makita sa CCTV ang naglabay ng lima ka mga motor at yung Joel pa isa-isa sila nagkaboy sa botelya sa isa ka puloy-an. Huwag pa ni matumod kung tripping or may kaakig sila or may kontra sila. Pero na-capture ini sa CCTV kagkaroon pa dahil hindi nga gina-investigaran sa kapulisan ang nasambit nga insidente. Sa piyak kabahin, may ara sa naglutad na kinagamot sa may parang ikalumpang mono sa bukid na mga nagagabi ko sa diin. Isa dali ang ginapahayag na bunan. Based dali sa pagpapakita natin yung piyesta ko sa subong. Rajuman na Joel. Kag-tiyo mo na may naglutad na sabing incident, ginahulat pa dali natin ang dugang nga detalye ng mga tag sa aton na kapulisan. Sa katapusan natin nga balita, ari mo subo ni Rajuman Joel, dead on arrival sa ospital. Ang isa ka overseas Filipino worker sa so OFW maasawa. Matapos gintiro sa Iyabana, Las 11:22 sa inasang aga, Agosto 16, sa barangay Bangkal, Carles. Ang biktima diri ginahinago sa kay alias Rosella, 45 anyos, residente sa sitio Tambalato, barangay Bangkal, Carles, at ang suspect ang iya mangungumang nga bana. Nga si alias Jeffrey, kag-residente naman sa sitio Kabataan, barangay San Andres, San Rafael. Sunod din kay Police sa Major Carl Jerome Pinala. Ito sa Carlos PNP, na 1 week pa lang ang nakapauli sa Pinas, ang biktima, pag nakapauli, iniagos sa ulo ng birthday sa iyang kabata ng babae, subukad daw. Payag pa ni Tingala, na basa sa ilang investigasyon na kay Victoria ang biktima sa banat sini, naluigan niya magbulag, kaya ito may isunan sila nga daan pag nakat niya bala abroad. Radyo so well, kag wala inigin batong sa bana. So, bangod na kigulag ang asawa, ang hindi kong batong sa bana, ginagabot. Ini sa caliber 45 pistol. Kagintiro, makapila ka beses si Rosella, nagintunaan, sang iya kamatayon. So, nagpapadayon, ang hot pursuit operation sa kapulisan, agad madakpan, ining bana, Rajuman, Joel. So, ibalaon to pa ning update, boss. So, mag-surrender, pero si, sana wala na, ginaayaw ni Karwan, sang aton na kapulisan. Ang ining bahay na ginatulong sa inyo sa Clinica D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses at bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagong immune system. Kag virgin coconut oil akong BCO. Clinica D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN, Ilig Ilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Mianen, Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
1: Maraming salamat, Radyoman Marjorie Hervomiani, sa gindulong report diri sa aton sining pagpangalagad. Ang mga update sa sining mga balita sa mga gabi, batian ni Boss Ngedlao sa pagpangalagad sa programa sa unang radyo, unang balita sa buong man sa Straight to the Point program. No? Bantayan ang update sa sining mga balita, mga karadyoman. No? Sa aton sininga pagpangalagad, no, mga sa aton sininga mga kauturan, nagapanginbulahan kita, no, sa aton sininga mga nagdaog sa RMN and Council of Marabo Malabor Fishing Competition, no.
19: sa kainang last day na ini siya, no, sa atong sining open category, no. Ang nagdaog diri ang taga-Bano sa San Miguel, Iloilo, si Loreto Castro, 60 years old, nga nakakuha sa isa ka managat nga nagabugat sang 715 grams, no. Almost 3/4, no, ang kabugaton sang iya sini nakuha. Of course, nakuha iya sini ang cash nga 5,000 pesos kag isa ka bag-ong bunit, no. Nagapangawdoa diri si Rinaldo Shooting, 72 years old, sa Barangay Veterans Velocity proper, matapos nga nakahulik ini sang isda nga nagabugat. Inid ni nga nahuli kay isda, no, nagabugat sang 665 grams. May 3,000 pesos siya nga cash prize, kagadugang 2,000 pesos, bangod nga siya man ang nakakuha sang first catch, mga karadyaman. Ang third place, amo si Hostiniano Cantor sang Barangay Cochero Molo, nga nakahulik sang isda nga nagabugat sang 435 grams. Kulang-kulang lang sa tunga sa kilo, ano? Kaya nagbatoin siya sang 2,000 pesos na cash prize para sa iya, no? And of course, ang napulo ka mga anglers, may ara sang nadaog man, no? Sa raffle, matag 5 ka kilo nga bugas. So congratulations again sa mga nagdalaog na to, no? Ng mga kauturan. And hopefully, no? Bigger, no? And mas exciting pagid, no? Ng kahiwatan o kon nga fishing competition ang ato sining hiwaton sa Masol nga tuig sa pag sa ulog gihapon sa founding anniversary sang RMN bilang isa ka network, mga karadyaman. Samtang sa Piyakabahin, no, ang siyudad sang Iloilo may mga series of activities man, no, in line ini sa sining Charter Day celebration sa August 25, gina-declare na siya nga special non-working holiday. Nag-istorya gani kami sa anak ko na siling ko. Wala man kamu klase sa Martes, ah, kay holiday man. Abi ko ya, Martes nang ini. Next Tuesday, pagali, wala siya mambala sa akong. Kasi nga next Tuesday pa, uli ko lang na-realize nga, bago lang liin ang kasweldo, no? Doga dali, kita nga mag-sweldo na maliwat, no? Anyway, no, may mga nakalinya kita nga mga activities. No, kagay na, ang marathon man, no, sang aton sining ano ni nga syudad angot ini man sa Charter Day celebration, kaina, no, 42k, 21k, 10k kag 5k, no, ang run kaina nga gin conduct, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. May mga nagadayaw, may pilaman sa mga nakamunumuno, nagkareklamo, kadaw hindi sila satisfied, no, sa kulang ang hydration, ang food, no, etc., etc., no. Pero ti, balantaman nga, this is, ano, no, ang dalaga nini, no. Siguro, ang improve lang naton diri is among aton tuod nga hydration. Kaya mo ning pinaka-importante, no, para sa mga runners na to, especially sa 21 kag 42k nga mga runners, importante gini nga may appropriate sila nga hydration, because malayo-layo niya, nagsugod ni sila yatong ang gabi mo sila sining dalagan, no. So dapat may aragid, no, nga enough hydration ng atong sining nga mga runners. Amo ning isa sa mga ginreklamo nila. Ang iba niya nagreklamo sang food, no. Ah, tinagadalagan gani kamo para nga magano, nga para nga mag healthy, magburn sang calorie, magburn sang fat, no. Piga di gala ng pagkaon siguro sa kwanan kita ma-focus sa hydration, no. Nga mo ning kuno medyo kulang-kulang do ang hydration sang kaina, no, sa 42k kag 21k. Amo ning common nga reklamo sa mga group subong, no, sa Facebook groups nga makita naton nga mga reklamo, no. So we'll see. Iti, pero mga iba niya, may mga ano man, may mga nag-comment positively na nag-enjoy man sila sang run kag na-amaze sila, no, sa pila ka mga naagya nila nga bahin sa siyudad sang Iloilo, especially ang porsyon, no, sang Sunset Boulevard nga, so, no, sa pila ka mga runners, no, nga bago lang, may mga taga Bacolod, no? Amazed sila, no, sa sininga katahom sang atong sininga Sunset Boulevard, no. So ti kung ano man yung makakulangan, we hope nga i-improve ini by next year sa nga itong sininga organizers, because this speaks of Iloilo City. Kaya ti iyas ang Iloilo ngalan ang gindala, no, may organizer. So dapat, no, ma-improve na itong ini siya, no, sa masod na tuig, para nga more pa ang magpasakop, no. Balanta naman kung daw ano ang kampanya naton nga mapakilala ang Iloilo bilang isa sa nagpanguna sa mobility activity, no, like sa sining mga running events, no, diri sa siyudad sang Iloilo, ngati maluwas sa bike festival na malabel naman ang Iloilo as running capital, no, of the Philippines, because halos simana-simana, no, may mga fun run nga ginahiwat diri sa siyudad sang Iloilo. May fun run nga nag-originate dito sa Mega World, diri sa SM City. May fun run man niya nga diri lang gid sa city man nag-aumpisa, no? Sang una, kung sang una ang olumpisahan sang fun run na dira sa May Freedom Grandstand. Subong, no, ang olumpisahan sang dalagan SM Mega World, no, or ang iban dito lang gid man sila sa May Sunset Boulevard, no. So buta balon damo na gid man sang option, no, nga pwede ma dalaganan sang ato si makaturan diri sa siyudad sang Iloilo, and with these options, no, nga madalaganan, and with these organizers yung nagadamo naman nag-organize si sa mga running event, no, dapat i-improve gid nila ang ilang ano nga serbisyo man, no, i-improve gid nila ang ilang mga provision sa ila sini nga mga runners, no. May iba na being mga running activity diri sa siyudad sang Iloilo, ngati may dalago ang mga sponsors, no, matapos siya ang mga finishers, may mga loot bag sila nga ginadala, no, after nila yasang ilang activity. Not like iya sa kakaising activity, yasang syuda, yasang in relation sa charter day, no, tikod kulang mga sponsors mo, syempre limitado man, no. Tunduban ko tong may nag fun run to sa may Sunset Boulevard nga team by team, no, ibanto ya kita ako kapasaan sa sinakong ubugas, kapasaan sang bags of groceries, no, ang kapauli sila, no, tiniya may mga sponsors, no, kasi hindi matupungan ang iba ng mga activities. Prior to that, may fun run man dira sa may atria nga nag-opisa sa atria, no, ang ilang loot bag, no, puno-puno man sang nari-isari ng mga grocery items, no. Punta balon, depende man sa organizers kung doon ano kadako, no, ang ila sing nga sponsor. So galing ay siling nila ti bom nakamahal pa naman sa registration na mo, ti amula ni ang something bala nga makita nila. Pero ti maayo man ni kay nagreklamo ang iba ng mga runners, no. Ma-improve naton, no, sa next run naton, no, ang ining activity. Samtang sa piyakabahin, no, sang naligad ka si Mana, mayara kidala sang Vendexpo, no, nagtakop ini siya sang August 14, no, Mice Vendors Expo, no, dito na ito nakita ang naraisari ng mga services and products associated with mice, ako ini nga meetings, incentives, conferences, exhibits, activities, no, diri sa aton sa Iloilo, no, ining MICE, no. Dito mo kita ang mga provide sang wellness, nag-provide sa mga pagkaon, nag-provide sa mga services, etc. Damo gali din, no, diri sa siyudad sang Iloilo. Ambal gani ni Miss Lia Lara, ang Iloilo, kuno we have the capacity nga mag-host, no, as much as 5,000 ka mga guests, no. Basta nakaplano lang kag naka-coordinate lang, no. Tining Mice Vendexpo kon Mice Vendors Expo, gatuyo ini nga matagaan sang appropriate nga connection, no, ang tagsa-tagsa ka mga organizers sa mga service providers ang mais diri sa atong syudad sa Iloilo. Kaya nga, para nga mangin mahapos man, no, ang ila sininga pag-organize. No? Tikon, ikaw organizer sa mais, no, kinanglan mo, abi, da karon ang production staff, kinanglan mo da karon ang souvenirs, no, kinanglan mo da ang mag-print sang imo nga mga collaterals, mag-print sang imo nga mga flyers, etc. Tiara da, no, may mga providers so this Vendexpo na expose sila kag naka-connect sila sa isa hag isa, no. Gawlan kita kontani nga mag-abot to ang aton sininga tourism secretary pero ti wala makatigayon because may mga emergencies kuno nga nagkalanamo. Nonetheless, nangin madinilagon inigid pa sa kupa ini isang 108 exhibitors, no. Sa sining vendors expo dira sa may Mega World, no. So we need more of this, no, para man nga mas ma-highlight pagid nato, no, kag mas matagaan naton ang ining mga magagmay tabla mga MSMEs nato, no, matagaan ta sila sang connection, no, sa mga organizers sang meetings, no, and iban pa nga mga activities, no, meetings, incentives, conferences and exhibits nga gusto nila i-host diri sang siyudad sang Iloilo. As a matter of fact, tambal ni Miss Lelara, kung i-combine natin ang kanan nga mga function rooms and function halls diri sa siyudad sang Iloilo, at one time, maka-accommodate sila sang 15,000 ka mga tao, no? Ang matabo, no? Lainain nga venue, pero i-stream mo lang, no? May streaming lang sang session, no? Through that, ma-accommodate mo ang amuli ka na mo nga tao. Ang Iloilo nga daan gusto gid nga butang sa mapa, no, nga mangin isa sa mga my destination, this why amo ni grabe man ang promotion. So we hope, no, as we bid para man sa MICE convention, MICECon sa next year, we will see, no, kung ano ang imong impact sini sa aton nga bid sa MICECon, kita magin host sa masod nga MICE convention diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So naligad na nga semana, no, linibo mandi ka mga kotoran naton nga Jehovah's Witness, no, may activity man sila diri sa aton, no, sa siyudad sang Iloilo. So kadamo sa mga activities actually, no, diri sa siyudad sang Iloilo, makita naton kung ano kadako ang capacity sang Iloilo nga mag-host ng sininga mga activities. May mga upcoming man nga mga activities ang City of Iloilo angot manigihapon sa promotion sa syudad, may kape kita, no, dira sa may Iloilo Terminal Market, no. So kita ko balaan subong sa nilang kita damog itsang kapihan, no. Ang merkado naton kapihan damog inada, no. Kag daw wala naghubas ang tao sa mga kapihan, no. Amo giniya ka pala kape ang mga Ilonggo, no? Daw wala untat ang balik-balik nila sa kapihan, no? Ano ba damo sa kapihan diri, pero nga ang agutok ya po ng mga kapihan. Kadamo sa mga kapihan bisan ka lang higa sang dalan, pero nga ang thriving sila, no? Di amo giniguro ka pala kape, no, ang mga Ilonggo, given man, no, nga ti ang kabuhi diri sa syudad ang fast pacing. Kaya ang pangabuhi diri sa siyudad sa Iloilo 24 hours na, so muna ang grabe man, no, ang existence sa sining mga coffee shops, no, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Well, why not siyempo diri sa ato sa pagpangalagad, magkita-kita naman sa masunod na Domingo sa pagpangalagad sang programa. Yes, Doc, salamat gin sa mga nagpo diri sa ato sa panatuntunan. Bantayan ang mga balita, mga informasyon, mga updates angot gihapon sa Charter Day Celebration sa siyudad sang Iloilo as we approach, no, sa aton sininga celebration sa August 25, 2026. Ako si Radyo Man Joel Franco.
20: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
2: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin Capsule kay Diktibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata! RMN.

0: Sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Pagsaduha naton kamaambong kagmapisan na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man niya aga sa mga partners naton sa local government units naton ng mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Ayhan, iyala kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay nag-prepare gid sang aton nga mga kinhanglanon sa aton nga mga hilikoton subong nga aga kag samtang nga kahigop sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon chocolate of the ako. Ako si James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa masunod na 30 minutos. Ginahanda na sa aton katuwang nga opisina ang Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC ang 36 million pesos nga insurance payout para sa 5,005 ka mga mangunguma nga may insured farms nga apektado sa mga bagyo nga Luis kag Maymay kag hangin nga habagat sang nagiligad nga mga sinimana. Sa pahayag sang aton Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga base sa initial report sang PCIC President Jovie Bernabe, iya nga na-estimate nga nagdangat sa 35.67 million pesos ang damage sa anom ka mga rehiyon. Kag sa report, ang rehiyon 3 o kon Calabarzon ang may pinakamadamo nga apektado nga manguma nga naglabot sa 1,836 kag ginasundan ini sang Region 1 o kon Ilocos Region nga mayala 1,218 kag nagapangatlo ang Region 4B o kon Mima o kon Calabarzon nga mayala 836 ka mga farmers nga apektado. Ginpahayag man ni PCIC President Bernabe sa iyang report nga na-mobilize na sang state crop insurer ang mga regional offices sini sa pag-validate sang kapildihan kag mapadasig ang proseso sang claims. No, dali sa aton sa Western Visayas gina fast track ban sang aton nga partner PCIC sa pagpamuno ni Ma'am Eva Yuli Laod ang mga validation kag ang aton nga mga kag kadto sa mga reported damage ng mga talamnan kag mga crops para nga mapadasig naton ang pag-release sa aton nga mga indemnity claims diri sa Western Visayas. Ginalauman naton nga ang aton nga mga manguma nakasunod gid sa pamantayan sa aton katuwang opisina ang PCIC na hanungod sa claims 20 days no after sang madamage ang aton uma kinanlan maka-report na kita gilayon sa aton nga PCIC. I guess malawig na ina na tinion, may sufficient na nga tinion nga maka report ang aton nga mauma karang makatuan sang aton nga mga validators kag aton nga mga adjusters ang inyo nga mga talamnan kag ma-submit kag ma-proseso ang aton nga claims no. Kag sa mga farmers naton diri sa probinsya sang Iloilo kung may mga damage sa mga pamiste kag mabanglatian sa inyo nga mga standing crop sa sini nga mga tinion aton gid no gina encourage kamo nga magpakigamot gilayon sa aton nga mga lokal nga opisina sa municipal agriculture offices para nga mapaabot ang ini nga impormasyon kag makatuan sa aton nga mga adjusters halin sa PCIC. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, kay Ma'am Luisa Navaliasca, kay Sir Judy Tayopon, kag sa tanan nga katapo sa Galang Farmers Association. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Good morning man kay Sir Noel, kag Ma'am Roseline Sotomel, kag sa tanan nga katapo sang Tres Solteros Farm, kay Nong Pauls Manolat, kag subuman sa tanan nga katapo sang Santa Monica Farmers Association, kay Dr. Sabio, kag kay Sir Ernie Rosendo Villanueva. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Nadugangan sang indi magdubo sa 20 kakaban kada ektarya ang ani sang 94 ka mga mamuma sa Barangay Akwit, Balota, Canuevo, Iloilo. Ini kasunod sang pagpaidalom sang ila grupo sa Masagana Rice Industry Development Program o kon MRIDP sang Department of Agriculture Western Visayas sang nagligad niya tinuig. Paagi sa clustering hybrid rice technology, husto nga farm practices, paghanas kag production support, nagsaka sa 120 tubtob 150 halin sa 100 kaban kada ektarya ang ani sang mga mangunguma sa Barangay Akwit, Balota, Canuevo, Iloilo. Labaw sa mas mataas nga ani, ginpakita sang Akwit Rice Cluster nga ang paghugpong kag paggamit sang moderno nga teknolohiya kag ihibalo amo ang mga yabe sa mas produktibo kag mapag-on nga pag-panguma. Sa subong padayon nga nagabinuligay ang mga mamuma, agod mapabilin ang ila bugana nga pag-ani. Panginbulahan gid sa mga katapo sang Akwit Cluster Association dira sa Barangay Akwit, Balota, Canuevo, Iloilo ang inyo masigasig kag insakto nga pagsunod sa mga ginatudlo nga teknolohiya kag padayon nga pagpabaskog sang inyo nga cluster amugid ang yabi para nga madamo pa nga mga interventions ang igahatag sang aton nga departamento. Hindi lang ang pagsunod sa Masagana Rice Industry Development Program o kon MRIDP nga programa kundi ang husto man nga teknolohiya, pagsunod sa husto nga teknolohiya ang gina-advocate sang aton nga mga rice clusters kag mahimo gid sundon sang kaiping naton nga mangunguma sa lokalidad. Gani ang pagpasakop sa aton nga rice cluster isa gid ka kahigayunan nga ang aton nga mga mangunguma maka-access sang insakto nga mga teknolohiya kag maka saksi sa maid-id nga gabay sang aton nga mga agricultural extension workers nga nagatutok sa sini nga mga clusters. No, panginbulahan gid sa aton nga mga cluster coordinators nga sa tagsa-tagsa ka semana padayon ang paglibot sa ginatutukan ng mga rice clusters kag padayon ang paghinon-anon sa aton nga mga mangunguma kaupod ang aton nga mga agricultural extension workers sa lokalidad. No, good morning kids kay Ma'am Laila Rosbero, no, kay Ma'am Maryam Padernal, Ma'am Jafet Fernandez, kag Ma'am Anabel Castellanes, kay Sir Japsy Albiar, good morning Sir Japsy, subong man kay Sir Victor Castro Verde, Mayor Matt Palabricas ang Binggawan, shout out, good morning sa imo Mayor Matt Palabricas, no, kag sa dugang nato nga update subong nga aga nakabalhag sang 9,186 ka mga baboy ang ginpa-insured sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC nga ginapanag-iyahan sang 2,217 hog raisers sa probinsya kadiyang atuig as of August 11 sa probinsya sang Antique. Suno sa kay PCIC Antique Head Claudine Gallego din pahayag kadya nga nagabaton sanda kang maduro pa nga mga aplikasyon humalin kang ginpaalerto ang mga nagapanag-iya o kung nagasagod kang baboy nga ipa-insure gid ang ilang nga mga ginasagod antes pa man makalabot ang ASF o kung African Swine Fever sa probinsya sa ang Antique. Gindugang pa ni Mr. Gallego nga magauntat ang pagproseso kang insurance sa tiuan nga may ala na nga pag-declare sang ASF outbreak sa probinsya. Ang otsini, kalabanan sa mga hog raisers ang nag-secure gid kang insurance matapos mabalhag ang kaso sang ASF sa kaprobinsyahanan sang Capiz kag Iloilo. Namanan nga nag-offer ang PCIC sang libre nga insurance coverage nga balor 10,000 pesos kada heads para sa fatteners kag 14,500 pesos per head para sa mga breeders. Ginahingyo man sang talapatapan sang PCIC ang mga swine raisers nga magparehistro sa registry system for basic sector ng agriculture agod maka-avail sang libre nga insurance hasta na pulo ka mga breeders kag 20 ka mga fatteners. Nahibaluan naton nga nagatanyag man sang insurance ang PCIC para sa tanog nga palay kag mais. Sa dugang naton nga mga detalye na tuhoy sa mga coverage sang PCIC mahimo gid nga mapakigangot sa aton nga mga agricultural extension workers o kon magkadto sa Facebook page sang PCIC Western Visayas para sa dugang nga detalye kag isa ini ka maayong patimanan ng aton nga mga hog raisers sa probinsya sang Antique. Ang kalabanan na gid o kon mostly covered na sang insurance alin sa PCIC bilang pagpangaman naton sa masakit sang African Swine Fever. Sa subong nga hilaway pa ang probinsya sang Antique kag wala pa sing untoward nga outbreak, mahimo pa na magaparehistro ang aton nga mga farmers o kon hog raisers sa PCIC. Gani ko may mga kakilala kita dito sa probinsya sang Antique nga nagasagod sang baboy, mahimo nga abisuhan naton nga samtang pwede pa nga makapa-insure sang ila ginasagod nga baboy, mag-contact na o magpakigangot na sa aton katuwang nga opisina ang Philippine Crop Insurance Corporation sa probinsya sang Antique. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton dira sa banwa sang Estancia Iloilo kay Sir Jong Mendoza no, sa banwa sang Batad no, kay Sir Ivan Palomares kay sa mga farmers naton sa mga katapo sang Batad Green Farmers Association. Good morning, salamat sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Good morning man sa mga mangunguma naton, mga fisher folks no, sa mga coastal municipalities halindira sa Carles, Estancia, Balasan no, subong man sa Batad, Balutak, Viejo, Iloilo kag San Dionisio no. Salamat sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Dugang naton nga tagaan sang Igtalopangod subong aga. Ginpakigbahin sang isa ka sugarcane farmer kag tag-iya sang katubuhan sa Bayawan Negros Oriental ang iya pamaagi sa pagtugong sang red stripe soft scale insect o kon RSSI nga nagahalit sa tubo dito sa ilang lokalidad. Sa aton pagpag-igangot kay Mr. Solomon Pagunsan, iya ginpahayag nga ginuna niya ang pagkuha sang mga dahon sang tubo nga ginatiniran kag ginakuhaan sa pagkaon sang RSSI. Suno sa kay pagunsan, ginpatuman niya ang iya ginatawag nga full day thrashing o kung pagpangtapas sang mga dahon sang tubo alin sa idalom tubtob sa ibabaw sini. Mayala ini sang 18 tubtob 20 kay Italian katubuhan kag hindi siniluyag nga mapabayan ini samtang may nag-aatake nga RSSI o kon red stripe soft scale insect. Pahayag niya kung wala na sang dahon nga mataguan ang RSSI, mas mahapos nga maigo sang init sang adlaw ang mga peste kag mahimo ini magresulta sa ila pagkalamatay. Aminado si pagunsan nga nakabatyag siya sang stress sang una nga natugiban nga may RSSI sa iya katubuhan apang sa subong nakasurvive na ang iya nga mga pananom. Importante gid ang pagpaninlo o kon sanitation sa aton nga mga talamnan labi na gid sa aton nga mga katubuhan bilang isa man ka pamaagi nga hagan-hagan naton ang halit nga ginahatag sang RSSI. Yali ang aton nga pagpahanomdom sa aton nga mga farmers nga may ala tanom nga tubo kaupod dapat dili ang Iloilo Provincial Office Provincial Agriculture Office sa pagpamuno ni Acting Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa. Pamatian naton ang aton nga advokasya.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kon red strip soft scale insect isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ini nga insekto makahalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubo gid sang aton kabuusan ni ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagdinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kuntuga nga ginaubos ang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kunsuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinay-hinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag ublo nga mga insekto nga may mapula-pula, tugtog pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghimo kag pagkuha sa mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung sikins padulong sa iban nga lugar para hindi maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado chemicals ng Department of Agriculture kag tumanon ang mga insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, kinapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa atalamnan. Kung makakita kamo sang sininga mga senyales, ipahibalo gilayon sa Municipal Agriculture Office o kung Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuliganay kag nagkakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdum halin sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Yes, amid to ang aton nga pahanumdum. Kag sa sini nga tinion, aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Crisma De Caldina. Ma'am Crisma, sa iyong mga report, subong nga aga.
2: Para sa mga nagkapunguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kapin si isa kagatos ka manog pangisda kog consolidator sa blue swimming crab sa palibot sa Malampaya Sound ang nagtiriripon sa barangay New Ginlo, Taytay, Palawan para sa isa kadayalogo po sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Inaya mong ikaduha nga bahin sa serya sa konsultasyon nga nagsugod sa Puerto Princesa. Nagtambong sa dialogo ang mga manugpangisda halin sa mga barangay sa New Ginlo o Ginlo, Alakayan, Pangkol, Kagbanbanan. Kini pangunahan ni sang apat ka regional directors sang DAB4, lakip na si Region 6 Director kag Blooming Crab National Technical Working Group Chairperson Remya A. Apari, ni Maropa Director Roberto R. Abrera, Bicol Region Director Ariel U. Pinoquinto kag Region 7 Director Mario N. Rinata. Nagtambong man ang mga punong barangay, ang Protected Area Superintendent, mga representante sa Capture Fisheries Division sa DAB4 Central Office kag ang Philippine Coast Guard. Nag-focus ang diskusyon sa specifications ng gillnet na ginagamit sa lokal na pagpangisda sa alimango, ang kada panel sa pukot may kalabaon niya 35 meters, samtang ang iba niya wala na utod niya pukot, nag-aabot sa 200 meters. Sa subong regulation, ang kabugusan ni kalabaon sa pukot hindi dapat magsobra sa 500 kametros. Ang katakoon naman sa mata sa pukot nag-aabot sa tunga sa metro o kung walo tub-tub siyam. Si Ronel Arisgado, 37 anyos, isa ka manupangista din sa Old Ginlo, na may 17 na katuwid niya eksperyensya, nagsiling ang ila kasagaran niya pagpangista gamit ang gillnet na galawid sa 12 ka oras. Bisan sa pinakataas na tempo sa 6 halin Hunyo tub-tub September, nagakuha lamang sila sa 8 tub-tub pulo kilong alimango. Pagsulod sa Oktubre, naganubo ini sa mga 2 ka kilo. Madamo ang manupangisda ang nagasihing at akugid ang pagnubo sa ilad takop sa nagligad niya tuig. Sa unang isa ka panel sa pukot makakuha sa hindi magnubo sa 5 ka kilong alimango. Apang subong, may mga tiyon na wala agid sini sa masdakpan. Kung kulang ang alimango, nagakuha na lang sila sa lukos bilang alternatibo. Sa subong, ang presyo sa alimango sa lugar mga 120 pesos kada kilo na mas barato gid kumpara sa 240 pesos kada kilo sa Concepcion, Iloilo. Isa ka manugpamis na nagpahayag ng ila panguna ng kabalakan hindi ang limitasyon sa kalabaon sa pukot kundi ang pagbaton sa mga patas kag mas mataas ng presyo para sa ila alimango. Nagkapangayo man sila sa mga training sa pagproseso sang tahong bilang duga nga palangumbuyan. Bilang sabat, nagpasalig ang DAB4 nga maghahatag dayon sang fuel subsidy kag mapatigayon sa masunod nga mga meeting upod sa iba ni ahensya sang gobyerno ang gumapangitaan sang paagi ang mas maayong suporta sa pagbaligya sa ila produkto kag duga nga training para sa ila pangumbuyan. Ini si Chris Medical Dina nagabalita.
0: Thank you gig Chris Maday Caldina sa imong balita. Subong nga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers cooperatives and associations nga magparehistro na sa aton FIDIS o kung Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
1: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangungmatang mga isda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa rulsod. Apang masami, sila pagid o nagkakapurlihan sa pagpangita sa husto at patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agon masabat ining problema, limpasangkad sa gobyerno ang sagip sa kaat ukon ang Republic Act No. 11321.
3: Gimpatuman sa 2019 ang sagip sa kaat. Nagahatag gayunan sa mga manguma kag mga isda o makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Dilang bag-usin ni ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mga instrumento ini sa pag-umwan. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, din pasangkad sang gobyerno ang sagip sa kaat ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal ng produkto halin sa atong mga umak at mga isla. Welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, umuyad to ang padayon naton nga pagpangagda sa aton ng mga farmers, cooperatives, and association nga magparehistro na sa FIDIS, upon Farmers and Fisher Fox Enterprise Development Information System. Magkanto lamang dali sa aton opisina, Department of Agriculture, Western Visayas, dali sa Agribusiness and Marketing Assistance Division, kagpangitaon si Ma'am Malikar Tumbukon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Shout out, good morning kay Sir Billy Melodias sa Bajangan Iloilo, subuman kay Ma'am Arlene Esquadra, kag kay Sir Puhol. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Sa ngalan sa atong Regional Executive Director, Director Dennis Orpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Zarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo na sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mga swagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayadayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sagayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ether Bio, ang Pilasko, dasig nilang mag-ayo.
0: Ether Bio, ang Ether gamay Physio. Ang Physio gamay Ether.
2: Ether
0: Bio,
2: babakal sa mga butik.
0: Ether Bio.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun isa arthritis. Matungagin na luwat na uman ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
4: Upa!

0: Sub quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upotis ang inong gudira.
4: Masasig banat sa abat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na inuwido sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
6: Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita. Unang!

0: Ang Radyo Unang Balita.
1: Adlaw na kita sang Lunes, Pitsa 17 sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
2: Sa karun nga kagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
1: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda naga tamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig.
1: Subungan sa mga kaipig nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Maayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapabati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
1: Tagang nga ito naman official Facebook page. Please like, share and follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, Unang Radyo, Unang Balita.
0: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Panginoong Diyos na aning Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
0: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
2: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
1: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
4: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Kag karon sa aton sining nga Know Your History, August 17, 1992, ang renowned Hiligaynon writer kag novelist nga si Ramon Musones ang nagtaliwan. Ini siya nag-author sa 62 ka novels and nagsulat sa nga Margo sa Tubig nga naging first major Hiligaynon bestseller and naging naging landmark contribution sa Western Visayas literature and regional cultural identity.
4: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
2: Mga dalagko ng mga balita subong nga aga. Nagpangako ang kamara nga mangin bukas kag transparent sa pagdiskusyon sa hagna sa 7.2 trillion pesos budget para sa 2027 nga magasugod na subong nga simana. Pero kay Manila Congressman Bienvenido Abanti Jr., target sang kamara nga maprobahan ang proposed budget before October 9. Base naman sa Department of Budget and Management o kon DBM, ginapadako nga o kon pinakadako nga parte sang pundo ang ginpain para sa sektor sang edukasyon. Ginasunda ini sang public works, ikayong lawas o kon iya sang health, local government, defense, transportation, agriculture, social welfare, state universities and colleges, kag subuman at judiciary. So, subong nga mga binulan, August hasta September, budget hearings ini Radyo Man Benroy, kag pagkabot sang October, gabay pang first week pa lang, ma-approve ang aton sining proposed budget para sa masunod iya nga tuig.
1: Gabay pa nga mapadasig, para yung mga smooth na ang aton sining budgetary concern diri sa pungsod Pilipinas. Sa piyag nga bahin bukas si Senator President Sherwin Gatchalian nga sa iluhon latsapon ang schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang magasugod ang Senado sa hearings sa ginaduso nga 2027 national budget. Sunod kay Gatchalian, ginakonsiderar ang working hours ang staff sa pag-arrange sa ang schedule samtang ginatarget nga matapos gilayon ang impeachment proceedings. Gina-deliberate sa Senate Impeachment Court ang Article 1 sing impeachment complaint nga ginakusar kay Duterte ina committer sing impeachable offense. Payag niya masami mga galawig sang 5-6 ka oras kada adlaw ang impeachment trial madumduman ng duso ni Senator Judge Migzubiri nga isa ilo sa 3 PM ang impeachment trial ni Duterte kaga last jest na lang kuntani sa aga patigayon no ng legislative session. Iniagod matagan sang bastante nga tion ang impeachment proceedings kag hindi malimitan ang oras bangod may magasunod pa nga session ba.
2: Oh. Kay subo nagaset sang priorities Radyo Banbinroy ang aton sining Senado. Ang punto ni Senator Chis Escudero kay o na punto ni si Senator Migzubiri. Kay siling niya kon isaylo sa hapon ang impeachment trial kung masugod sila bi alas 3 at least bisan matapos sila alas 7 sa gabi or alas 8 sa gabi. Pero kon sa aga alas 10 sila gasugod pagka 2:30 matapos gid sila. Nag-stop gid sila kiti may
1: session mo.
2: Session pa pagka alas 3 sang hapon. So gid talaga sa Manila nga soon as possible matapos sa talakay ang apat ka mga articles of impeachment kani bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Mas panabi do mas may tiempo guro no ang mga listeners mga spectators sa alas 3 pasaka. Alas 3 onwards kay kung dira sa 10 onwards medyo busy ning tanan. Ang nagatanaw, nagapamati guro, ati nagatrabaho langan man nga itutok mo lang ning imuras dira sa impeachment ta radyuman na isa man na actually dapat i-considerar man ina pero ti nagadepende niya sa aton sini nga Senado kung ano yung ila kung amo niyang comfortable ya para sa ilang time slot then naway matas ang problema masunod na sa na kung willing tayo ti mati yay problem hindi ti review lang
2: na yakon laban-laban karon na may sayran ina karon kay tikit nagligad ng semana gin pagwa ni Senator Migzubiri ang suggestion niya kag kahapon naging open man si Senator Win Gatchalian Senate President Win Gatchalian regarding sa mga suggestion no kung mga proposal nga ini so mahimo nga trakayo nila na karon sa floor kung bala sa iluhon nila sa hapon ang impeachment trial kag ibalik sa aga ang ila sining sesyon para sining maset ang priorities sang aton
1: pero kung aga naman ang impeachment fresh pang tanan mo ang mga paminsaron bala do tama ka fresh kay aga mas maayo man no galing sumugrabig ka sako ang Senado ining budget deliberation budget hearing ini makaistorbo man ini radyo man na Eric no kagang regular session hindi man pwede nga pabayaan nila ni no kay kadamo man sa mga concern luwas sa impeachment trial so pinakasako gid subo nga tuig ang aton sini nga
2: kay
1: Senado
2: kay ani kun wala sang impeachment sa aga ang aga nga ni ginapertiniser ini sa mga senador para sa mga committee hearings so, no, yeah. Para pagkahapon muna ang ilang nga pagpatigayon sa nga sesyon ug galing kay ti subong kumo nga may impeachment trial sa aga tini na sila makapatigayon sa committee hearings. Kumbaga na salot-salot na lang nila ang committee hearings pag-abot sa Webes kaga Biyernes. Pero supposedly sa mga senador ang Webes kag Biyernes tani ni. Kuan na nila ni free time na nila no. Para nga ti maka atin sila ka mga hearings, mga ila manda nga mga kundin na sila makadto nga bahin sa Pilipinas subong hindi sila kabaton sa mga invitations because ang kasakoon Radyo
1: Manila hindi sila kalin sa Metro Manila ni Magamuni makalin ka lang guro kung Sabado weekends guro ti may mga invitation ka outside Luzon outside Metro Manila ti that's the time kay exhausted ka na makumong masesyon ka sa aga o masesyon ka sa hapon may impeachment ka sa aga or may impeachment ka sa hapon punong-puno kagin.
2: Hindi kapin pa kayo.
1: Ang utok gani sini sa mga senador guruga. Gulutok.
2: Sa kada mo.
1: Pero nambol gurong utok. Pinpa ako may mga importante nga mga hearings kada si mo sini nga committee. tapos tibi impeachment pa kapin pa kon sa impeachment yan nag-active ka man kag unless gati silent committee kito ya sa kwan sa impeachment eh mambaka sige na ka eh. O emang tanig intra sa impeachment to ah namatim lang ta
2: galing kay kabalo ka ti ang budget deliberation puwerte ini kay importante si
1: Bonnie
2: no kag puwerte ini kay importante kati budget ta ini no para sa masunod iya nga tuig
1: hindi niya makutaw-kutawa ng budget kaya granted niya ti ang budget naton niya daan permi ara na butang sa kontrobersiya so dapat na ma-id-id man kita sinay para nga yun malikawan ng mga kontrobersiya sa ating budget
2: kaya muna nga dapat by October matapos ang House of Representatives no ilang version kamaka bilateral sila by November para kung tani nga before end of the year mapirmahan ang aton siriyang budget kag matik nga pagkabot sa nga January ma-effect Radyo Manna Binroy. Sa pihak nga bahay nagsaka na sa 47 ang numero sa mga tao nga nagkalamatay matapos gintay og sa nga magnitude 7.7 nga linog ang Indonesia sa nirigad nga Sabado Agosto 15 na pordayan gihapon nga malabot sa mga rescue team ang pinaka mga piktado nga mga lugar bangod nga nagkatiphag no ang duta kag nautod ang mga komunikasyon samtang linibo naman ka mga residente ang na-evacuate ay pagwa sa tsunami warning ang mga otoridad apang ginbawi makaligad ang halos 3 ka oras dinhi maglayo-layo ang kuani ang maskugon sa linog na nagalunta dito sa Mindanao kag sa Indonesia Mindanao to pero 7.6 no o 7.3 at inyo ang sa Indonesia 7.7 magnitude ang
1: nila bag-uman sa Indonesia. Ito na-preparahan naman nila ang kalamidad, labi na ginang linog. Kay pirmi man sila ito ginalinog, katulad rin sa aton sa pungso ng Pilipinas.
2: Pero inyo, baskog-baskog inyo.
1: Wala na galing.
2: Ang mga infrastructure nila ito, grabe, nag-katiphag lang.
1: Bisan, ano mo ka-preparado tuod? Kung linog ang tumayog si mo.
2: Linog yan, di mo malipaktan kung ano ka baskugon mo.
1: Oo, kaga bisan mabakod pa kaning buildings, collapse pa kung pertinig ka baka. Bakod ang kwan, kabaskog ang linog. Ba, budlay, mas mayo, piyang baha, gani, bisan paano. Although nga, ti, kalamidad man ha, pero ti, wala yung nagkakarusdak ni mo, sininga pa ni malay, pero ang linog niya gani, ay kabudlay, idil ang linog. Sa piyak na bahin, kalamidad sa Japon nagdangat sa 689 milyones ang balor sa agricultural damage sa southwest monsoon o kunabagat kag mga bagyong sa damlaglang inibasis sa record sa Department of Agriculture. Sa kabugusan, 451 million ay natuga sa rice crops kung sa diin ginabanta 18,000 hektarya sa talam na nangapiktado. Sunod sa day, spokesperson niya ra sa 15,500 hectares ang epektado ng umayan ang partially damaged kag may chance pa nga mag-recover apang halos 3,000 hectares ang totally damaged kagyara naman sa 2 million ang kalitaan sa livestock kag poultry.
2: Grabe ni Sister sa kuno, grabe igo sa Department of Agriculture, no?
1: Oo, daw tinamaan gid ang aton sininga
2: tuig. Subong kay subong mga kuno, mga binulan, igo kita tungod sang hangin na habagat. Sa last quarter naman up to first quarter sa 2027, yabay pa nga hindi lang mag-amoni ka matuod ang mga forecast nga ini. Nga may ana naman kita sa palabuton nga El Nino. So ginhabagat kita sa first two quarters sang tuig, sa last two quarters sang karon nga tuig, sa first quarter sang 2027 pasigo naman kita sang dry season. Oh Mario Sip Santissima.
1: No, wala gid ya bala. Doon lagi dyan improvement yung mga programa ya sa agriculture kaga ining pag-control sa mga baha. So, nabalaan naman nila sa National Irrigation Administration kung ano ang ila siningay muon nga ang lugar ginabaha. Galing kay T. Ambaltagani, wala gina, doon lagi pasyon sa pagbulig sa mangunguma nga aton nga DA kaga nga aton sininga Irrigation Administration parte sina di no nga ti mabuligan ang aton sininga mga for every time nga may baha sila manigyapon ang ginapang baha o ti ang DA nigid ka pa kayo bulig sa mga counterpart nila ngati maganagan ining mga pagabaha sa mga humayan sa tao. May solusyon ni balanta may mga solusyon na ini galing until now wala lang galing ginimo kun ano ang solusyon. Itano bla sa agriculture sector tubo kag humay balda subong nga season. Balda ubos
2: sa tubo ng RSSI.
1: RSSI ay sus bisan diin ang subong.
2: Ang kahapis kaniya nagdeklara ng state of calamity.
1: Ani gross tayo mo to subong o bisan diri sa aton silulo kita ng mga katubo na kapulula lang. Ti sa aton namayan perdido ng daan pagkatapos ti birahon ka naman kabagat baon ka naman nga raan natani sa finish line ng manong garbes kina tudas ang maliligayang araw sa aton yung mga farmers.
2: Si mga komo dito subong sa Luzon Radyo Band Bindroyo according sa pag-asa grabe ang full effect sang hangin habagat no sa mga lugar sang Ilocosur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan kag Oriental Mindoro. Actually sa mga lugar nga ini may mga class suspension nga ginpatigayon. Grabe man ang heavy rainfall no, sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Cordillera Administrative Region sa Tarlac, sa Pampanga, sa Metro Manila, sa Cavite kag sumuman sa Batangas. Kag diri sa Visayas, kita sa Western Visayas, no? Diri kita sa Panay kag sumuman sa Guimaras. Ang isa man sa mga apektado sa mabaskog nga pagtupa sa ulan. Amuna nga ang halit niya sa agrikultura. Wow, grabe giti ang mga ang hamba nila bala Radyo Man Binroy nga kuno paray mo naga para nungok na bala.
1: Oo.
2: O hindi gani mo palang magi
1: ilang gagatas-gatas pala.
2: O gawag ano gani gamaro bala.
1: Gamaro.
2: Mo palang magi kuana magmaro gagatas-gatas. Kun gagatas-gatas ang pinasi na sang
1: bar sang main
2: gangangana.
1: Oh. Sudlan ka tubig.
2: Sudlan ka uran kagi waswasan sang hangin.
1: Pag na iya.
2: Malaban-laban na iya sa upa.
1: Tapos na may isa ka kektarya be. Tapos amo pala nagagatas-gatas, bahaon abi gulpe, lapawan sa. Bisan ilabo mo sa bato
2: ang mangungumas na way na naghambal pero gahoy-hoy na napako
1: mayo gani guro may lima kakasako ng kuha na buhinas ka na kung amo nang si estima yung mo nang hambalta ang proper nga kanal nga dapat ginatunan na may solusyon ah. Nga lang kiti, dipindi na sa aton sa DA, sa NIA, kagka pagpangayo bulig na aton sa DPWH, eh, kung paano ini masulbar ang mga problema naton.
2: Kaya muna, no, subong, nag-apikto sa aton hangin habagat. Last quarter, kagka first quarter sang 2027, basi iguon na naman kita,
1: pero
2: sa
1: sila...
2: inyo, kaya muna kambal nila, very extreme, no, ang aton sila nga chimpo, Radyo Manila.
1: Pero sila naubrang daang DPWH dalan. Ubra sa dalan, piyak at piyak, downstream, upstream, may talamnan malapad. Ubra sa dalan, pero dinig siya daw, butko niya lang kanako. Ti, tanong abla, pag bubo sang ulan, amo na ginahambal ta,
2: lumos
1: na ang talamnan. Kay inubrahan niya, kay waking sindi. No? Kay amo na taning ang balta, roll na sa DA, kaya amo sang mga amo sininga senaryo, maubra lang na sa dalan, kay tiabin na, okay na kinakubra sila sa dalan, butangan lang sa drainage, nga tamburong, oh, pero ang volume sa tubig sa piyak, sa upstream, pirti kinako. Tita no blaga wiliit na ang aton sini nga mga farmers
2: kay mo na kalabari sa amon to ang main canal gani sa irrigation to kapila na nakai uhon ni kada baha tumba kita mo na girimo nila nga rang
1: box culvert
2: kada box culvert nga pero main canal na may nakatakop la ang ginagibutan na nila sang wall ang magtimba nga bahin
1: para sa lang,
2: irrigation open lang o gali kati kung magibaha gani kay kapin pa kati wayman unod ang irrigation ay Mario Joseph Santisima nagakipo tipir mi lang wasak. Kasurinder ang kuan, kasurinder ang mga kontraktor to. Ginabuhusan matuod pero pwerte man kanipis ang ilang pang kuan bala, pero kanipis ding pangubran nila bla.
1: Te ano hapon pagid pa ubrahon ta sine kay mabakod magubrang hapon. Oh, hindi na lang Pinoy kay kun Pinoy room ay permi ang
2: kay magubra ka sini dapat iya di bla dapat ang may pundasyon. Kapag tapos kita
1: mo na gani.
2: Kita mo na may nagahilay sa dalom.
1: Like, do nagaslant sa padalom do ga pagamay oh.
2: Buti hindi iya nga ang iya daw matsag mo na patindog sila bla ka.
1: Wayo ay gidang.
2: Sir bala.
1: Ibutan mo lang niya wall nila. Pagkatapos rapingan. Tap po siya na yun. Tiyan mo na sa mga flood control, pamalitan lang nila. Pamalitan nila.
5: Ang hangin.
1: Ah, kalaros. Tiyan mo na ganyan ang balta. Ginakumparar subong ang ubrasang Hapon kag ang ubrasang Pinoy. Sa, dito labi na dito sa Marikina, nga timbako diyang ubra ka Hapon. Tiyan balta, hindi man ko magpati. Kung ako, hindi man ko magpati nga, hindi masarangan sa Pinoy ang ubra ka Hapon.
5: Mas malam pang Hapon sa Pinoy.
1: Oo, malam ang Pinoy. Kaya ang ubra gani ka Hapon, ginarituki pa ka Pinoy. Di ba lang motor kahapon, ang sakyan kahapon, ginarituki ka Pinoy. Di malam ang Pinoy. Inaano nga klase ng inyo.
5: Gala kasi, natawag nyo blang ato, niya nga pang ubra ka mga infrastructure na to, no? Daw, masagal mo daw, payaon lang nag-ubra. Samtang, presyo sa

0: Nakababa na ba ng isa ka sa presyosang diesel? 4.50 saka gani maximum na mo.
1: No.
0: Sa gasolina naman, nabanaman isa kaya 3 pesos.
1: So, binawi lang ang kuno, binawi lang ang tawag sini, ang saka, ang nubo pag nubo sa naligad ga si Mana. Ang ligad si Mana 3.50 no. Tu subong 4 to 4.50 laban-laban mas kuan pagani nagtaas pagani isang piso ang saka ya sa buwas nga adlaw. So, amo ning ambalta nga ang kalipayan ta kung kisa temporaryo lang.
0: Do gina duyan lang bla kita. Balik-balik bla.
1: Nano. Dugin ko lang tanaw do temporaryo lang bla nga kalipayan bala nga. Sige, enjoy ka lang da kaon tudo panamit kada. Kay pagkatapos ni kalbaryo naman ni.
0: Sige kada han subong ni adlaw ta na juman Pedro. Do ginalagas lang subong. Kasano lang kita nagi Agosto subong pizza 17 na kita oh.
1: Gani.
0: Oh. Do ini ta babatsagan nga dasot nga bulan. Bermans na.
1: In kung gidagin sundan gidagin updan gidagin ka presyosang gatong ang bulan sang Agosto nga perte ka basta
0: ang ambag ganit nila ang Agosto mo ning peak sang gitawag nila nga tagkiriwi pero Mario Joseph Santissima daw labuton niya ni Disyembre ang tagkiriwi ni tawag nyo pala una sa aton sini nga mga mangunguma naku ang kaperdihan nila subong delayed pa ang first cropping pagkatapos do ginahalitan pa sang hangin habagat. Bawat anong makuha sini sang aton nga mga mangunguma bay. Ano ni nga ba nila tani pag peak sa Agosto, first week sang September, or bilog nga bulan sa September, amo nang chimpo nga naga para kita naga pinagarab na.
1: Tani June, ano, July, August, September, oh.
0: September gid na ya. Basta makahawid ka sa bulan sang Mayo. Either last week of August or first week sang September, magarab kas na. Subungan ng garabon kay delayed na gani ang entrada sang first cropping. Irigo pagit sa hangin habagat ang aton mga mangunguma.
1: Tapos siguon pagkita sang amo ning classic sitwasyon, maano na lang kita sini. Pero ang Agosto, dumay sumpa gin man yang bulan sa Agosto.
0: Ay, nambalanta ka ba?
1: Notisyahan ko na bala.
0: Ayat perming atay mo mo.
1: Notisyahan ko na baga halun July, pagsampa na yon sa bulan sa Agosto. May praot siya time ganyan na.
0: May nambalan ka. Diyan sinula nga mga negosyante, sumukad yung Pedro, pamangkuton mo. Nag-surrender mo. Abang nga, may mga tinuig man nga ang Agosto, hindi amo ni kapigado. Pero subong iya, as in, pigado, hindi yung Radyo Banbino.
1: Amo nang ngambali lang, niya, ang ginambali lang na nga pigado. Kuna na, istorya lang na. Pero niya, actually, hindi ka ginman niya pigado. Gali ka ginananda na nga ang Agosto, bulan sing tiga kiriwi. Pero hindi ah, kung ako magpati, no, may sumpa ganyan na gusto. Yeah.
0: Ang iban ganyan, ba nila nila nga, hindi lang yang gusto mo daw tagkiriwi, daw na stroke na. Na-paralyze na ba nila sila yung nanonood kiwi ang ba mo? Daw na-paralyze na nagkikita iya sa bulan sa Agosto. Daw na karoon niya pa niya September.
1: Gani, kung makarelate ka to, bako. Kung na magyan mo, makarelate ka.
0: Nambalan ka nga, ang kilala mo na yung katatlo na nga bulan.
1: Ay, Mario Joseph, bota, silin ko, saan o pa ni matapos ang Agosto sa September na kita para makabawi kita. Kapun lagi niya sa kabuhi sa Agosto. Nagligan pagiging Agosto, ay amaw.
0: Ang mga nga ba ko sa imo, nakaroon niya pang September, kay pigado ang aton siling nga mga kauturan sa Uma, Radyo Manila, Binroy. Dari sa syudad yan, ito tawabla. Ay, nalato-lato ang may mga nagalagaw-lagaw man sa mga mall, pero kalabaran sila ka puro pabugnaw lang. Ay, binaklan, guwa sa mall, at binaklan, naglagaw-lagaw lang. Amo nang sitwasyon, subong, no, dulot sang siling kapigaduhon, nagtaas presyo sa mga balaklon, at ang aton mataas mga inflation rate. Kaya damo pa ng mga rasones kung nga angati ara kita sa crisis. Standby, check tayo mga observations sa aton sining patro. Kamusta untang aton nga palibot subong nga Lunes sang kaagahon.
2: TYRI Radyoman Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyoman Eric, Radyoman Benroy. Pagalabay tato kay na sa may General Luna City Proper pa Kapitolyo Provincia. Way gaulan, pero pag-abot sa may distrito sang Lapas, diri ko karon sa may

0: pay sa may atubang siyang lapas sa police station niya, ang or daan niya lapas sa police station, nagabobo yung Olandre Subong, no? Kabangdanan niya nagabasa nga kung sino yung mga dala noon, Subong nga mga inuras, no? So dito yun sa may General Luna, kaya mo nisiling nila nga pugtak-pugtak kapag tupas ang ulan, no? Subong nga kagahon, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, diri sa may distrito na kita sa lapas, no? Dras-dras sila ni Guro, no? Tugtog sa may Baldusa, no? Tugtog sa may San Isidro, ang pagbubo sa sining mabunok nga ulan, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, no? Kaya medyo puro badlos gawa, Subong. Ang ini nga pagtupa sang ulan sa sini nga mga tinion, no? Samtang presyo kita subong sang isda, ang presyo sang isda do ay magidan sang pagbago sa sini nga mga tinion, ang presyo niya sang sini nga mga balaklon, no? Pensyon sa sini nga bumalakal sa mga Iloilo Terminal Market, Radyo Man Eric, ang loko subong mabakal ini sa 220 pesos ang kada kilo, no? Ang bukaw ng isda, 150 pesos ang kada kilo, while ang bangros, 220 pesos ang kada kilo. Lagko ni klase bangros, tatlong bilog nila, isa ka kilo. Samtang ang pasayan, nagda 300 pesos ang kada kilo. Tuna, 300 pesos man ang kada kilo. Salmonite, 160 pesos ang kada kilo. Ang salmonite, medyo barato, naginan niya subong. Ang dalinoan, 110 pesos ang kada kilo. Green shell, 310 pesos ang kada kilo. Ang bagungon, na masamay ginalakot sa dagmay, na may gata, taga 40 pesos, tugtog 50 pesos ang kada kilo. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. While ang tuna, taga 300 pesos ang kada kilo. So para mo nito yung kalitis natin yung mga presyo na nakuha diri sa may Iloilo Terminal Market. Ang ininga bahin, kinatulong sinyo sa kaluan sa non-slenement oil ang pinakapuro kag pinakaipistibo nga pangaplas herbal, non-slenement oil. May sa tritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, pananakit sa kalawasan na ipitig na paralizar ng mga kaugatan. Pwede man yung pangaplas sa managaubo, pananakit sa liog, naundan yung mawali, bali, kag sa mga nagadugo ka pila siya ng patukunon, taon-taon, bugoy lang sa non-slenement oil. Ang non-slenement oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Herbs and Pharma Corporation, kag mabakal sa mga sa bilog ng isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa distrito sa Mandruyao, ng Ilasining Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kanitay honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat gid kay Radyo Man na Flo Navarrete. Ay nga bahay na sa atong kapag pangalaga dulong na sa inyo sa nan sa corn coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sa nan sa corn coffee. Nag-experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight nagapalaba sa aton nga resistensya, nagapataas sa aton nga energy, kaya nagamintinar sa proper blood sugar levels. Nagapa-improve man sa blood circulation, kaya nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nagkisalaw, hindi kitabla matunawa, nagabutod aton chan, imli nyo na sa nan sa corn coffee. Nag-detoxify niya ang aton nga lawas, kaya nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo na sa mga butika sa Bilogaysa sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Siyempre, nangin Madelagon Radyo Man Benroy ang aton sining patigayon nga Councilor Malabor and okon RMN and Council Malabor Fishing Competition. Nangin Madelagon ini sa duwa ka adlaw Radyo Man Benroy sang Sabado sa kids category kag kahapon nga daw para naman sa open category. Masabit nga tournament nakuha ni Lorito Castro si Sintaanyo sang San Miguel Iloilo. Ang biggest cuts nga mo ang isda nga managat nga nagabugat sang 715 grams. Ako tong kwan, no? Ako tong managat
3: kapon. Pag kwan bala, mag-uhulik, di bala? Pula-pula ang hasang sang managat. Ang second, ang kwantong second, kwantiya, ng grouper o kung inid. Namo ulit gapon niya, inid ya Rajuman
2: Inid, no? Oh. Amuning, kwan, amuning lapu-lapu.
3: Oh. Pamilya sa lapu-lapu. Oh. Lapu-lapu, ginaya, no?
2: Ang kwan niya, ang lapu-lapu kahapon, nakuha ni siya ni Rinaldo Shooting, 72 years old sa barangay veteran sa Valen City proper. Nakuha niyang inid gini nga nagabugat sa 665 grams. Nagbatol ini sang 3,000 pesos nga cash price kag dugang 2,000 pesos bangod sa man nakakuha sang first catch. No, amo ning inid gapon. Tinakuha ni Manong Lorito sa iyang kwan pinakabugat 715 grams, 5,000 pesos. Isang first price, no? Pero sa first catch nakuha ni Manong Rinaldo 5,000 pesos man.
3: Kay second pagid siya mo.
2: Kay second pagid siya mo. So 3,000 plus 2,000 kay gindubli ini ni Kap Ising.
3: Gidugangan niyang first catch. Oh. Eh, gidugangan niya sa kalibo.
2: Sa kalibo.
3: From 1,000 to 2,000 na.
2: Tamo na nga naglima mga kalibo ang price niya. Pero nakabiribintahan lang si Manong Lorito kay nakakuha siya sa nga bago sila nga bunit.
3: Oo. Oh, may real pa sa nga kwan nga pama, no? Oh. Duga nga pa kwan sila.
2: Oh. Third price naman si Hostiniano Cantor sa barangay Cochiro Mulo, nakakuha ini siya sang isda nga nagabugat sang 435 grams.
3: Inid manigyapon.
2: No, inid manigyapon, no? Oh. Ang hulik niya.
3: No, laban
2: inid. Cash price siya nga 2,000 pesos.
3: Wala nga abi ng kalaban ng gigya inid. Damo sang gagmay nga inid dito mga tiga 100 grams. To 200 grams ti below pa gani na mga bata pa nga klase sang inid, no? Amo na yung pinakadamo dito ang managat. Isa lang gid ni. Nagaisa hanon gilani ang managat nga catch kapon Rajuman Eric, no? Kala ba na ito mga awa
2: awa galing hindi way madala
3: way madala ang awa latab
2: pero pwede masundaan to.
3: Oo, tinlag ko naman ang iban latab pagkatapos ti may araman sa mga snapper nga gagmay. Oo, ti ang kung gimana namin do pugaran gimana ngurunda ka inid, no? Ikinamo sila butang balon nga kun amo na damo nga isda na catch mo da na hulik mo butang balon ilistaran gimana nila na da.
2: So ang iban sila yung away magdaog sa nga cash prize may nadaog pa sila sa raffle promo o raffle naton nga tagpulo ka kilo nga bugas. Pero according kay Councilor Mandri Malabor kahapon sila nga next next year iti gusto tayo moon nga annual event
3: every year na kuno na may announcement to kahapon
2: next year butangan sang team category ang tingbon blang ilang hulik blang parang kung may first cuts man niya
3: pwede, no?
2: Oh, tapos kung ano man yung pinakabugat ng individual nga makuha nila nga prize na dapat may ara man team
3: bala mo ang
2: prize parang may team effort subot silingon kung tagpulo kamuda ka anglers pagka hapon tingbon na nahulik ninyo
3: kiluhon
2: kung sino may pinakadamo pinakataas kilo amo na ang makadaog nga sa team kategory.
3: Oo, oh, namin iman mag-amo na.
2: Parang may lagson pa nga ito sinay nga mga
3: hindi lang, anglers. Hindi lang isa ang inyo sinay gina-aim nga premiuhan sa inyo, kundi madamo. Balayin mo yun yung mga anglers, kita mo kapon, proof man ko tato. Puro yan may mga grupo. Group of 5, group of 10, group of 20. Kay man, boring man, kung ikaw lang isa hala, kapinamunit da.
2: Siyempre.
3: Oo, pero kung grupo ka mo mag-inistoryahan, ay ka mo da, daway kaya kabalong ati, ang oras galing, eh, dalom na. Sadya man. So, mo rin nga grupo
2: may
3: ni.
2: May mga grupo ni sila.
3: May ngalan pa ng mga team nila.
2: Next year, kasi butangan ng minimum of 10 ini sila.
3: Oo.
2: Or maximum, muna yung butangan sila sa number.
3: Mga pulo, parang damo na yun ang mga kilo mo, bla.
2: Para pagkahapon, kung sino yung pinakamadamo nga nahulik o pinakabugat nga kilo tingbon ang nahulik sang amo na ang may another nga prize sa Radyo Man na Binroy. So marami niya, no? Kay Amo na lang hamba kahapon ni Councilor Mandri Malabor, ngayon mo na nga annual event ini kag mas paramiho naton, kag mas dako naton no, ang mga prices.
3: Bilid ko sa
2: mga Angles na to ay nagalagas ka prices.
3: Oh.
2: Ta na, no? Kahit di mga hobbyist ini mo.
3: Kita
2: mong iban to kahapon, nagkailain ka mga senaryo bla, may iban niya nga naga daw ala date to nga naga propamunito. Mayra to yung ati bilog nga simana, opisina, gusto nila mag-unwind nga pagi sa pagpamunit, kay daw stress reliever pa nila. May iban man to yung di grupo, morning time nila yung magbanding-banding ng mga maggrupo. Oh, dami nang gawag, share-share sila balasang, namiyang ko rin, share-share sila sa mga paon. Grabe, maglino.
3: Ay, grabe ang preparasyon, kita mo. May mga balon sila iyang although may panyaga pero may mga balon sila pamahaw
2: na sila iya radyo man
3: oh, tapos may mga bangko sila kag may duyan butang balon niya pang
2: stress reliever gid iya
3: pang gid iya pang matagalan gid iya mabato tapos way sila nagahalin bisan ano kainit sa ila buret may mga habong-habong sila iya aron sila sila iya nga buret iban ti gina daw taon mala ginabutan na itaan ila wala ara gid iya asta gid iya mahapon dilip ko sa pasensya
2: so, sa pamunit ang ila yang pwesto ko din sa nagpwesto ginibo na nila na yung daw balay-balay na nila.
3: Oo, ginabong-habongan na dahil. Oh, play lang sila sa mga, eh, kanami manabi sa mga
2: kahapon, eh, bastante itong pagkaon kahapon. Sa kape, kung puyuhon ka, free-flowing ang kape. Kung nabiyo gutom-gutom ka, may pandisal to, may aros kaldo, may panyaga pagid ang office ni Councilor Malabor. Ako baga, pero tibalan taman na yan, mga Angles na ito niya. Anad ni sila iya. Why man sila nagkakaon heavy?
3: Makasurvive ni sila iya sa
2: may mga balon ni sila iya
3: na
2: pang kwan lang, pang kwan sa mga ano nga ni panawag nila sini? Kung baga, pang kwan sa chanda.
3: Oh, pang
2: sapin-sapin nga
3: pa nila ba? Sapin-sapin sa gutom, ah.
2: Oh. Alam mo, daw hindi ka kabatsag gutom sin actually kung ka-enjoy ka mo.
3: Grabe yan ang pinainit.
2: Oh.
3: Ang team kay Kwan ba, kay Dr. Roger Villanueva, ang Kwan ba lang, bana ni Vice Mayor Villanueva, sang gili.
2: Hindi siya surgeon man
3: sa. Oo, oh, mga 20 ni sila kuno sa team, pero ang kapon nito, mga 20, I think, mga muna. Halaman sila yung kapatian. Bira hasta mahapon nga.
2: Nayari ang mga doktor sila.
3: Gani, hasta mahapon nga.
2: Ang doktor sa tinglit, dito na sila yung sa Halao River, nagatira to.
3: Oo, oh, kag sa tigbawan kuno, sa dagat, gidya. Sa dagat. Believe ko sa mga sa pasensya kag effort sa mga Angles nami imanguro ni no.
2: Daw babasib lang mabakal ka bunet.
3: Dumduman ta gina.
2: Oh, pero sadya no? Makita ta sa nawong sang aton sa niya mga Anglers. Kag siyempre kita man kati way pati balik-balik ta to sa mga naga kwento sa igan sang suba. Makita mo gid no? Happy as in happy gid sila ya.
3: Ang taga
2: mga prices ni.
3: Oo.
2: Mga paraful ni.
3: Bonus na
2: na. Bonus na lang ni. No, kay balanta kung ano sila ya ka happy. Basta gani nga nagauyat sang ilang nga mga bunit. Standby ha, pagbalita ng Wedugay, mga dalagko nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Kaga standby karon sa mga dalagko ta nga mga balita lokal. Alas 4:47 na sa kaagahon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
5: Ang sakit sa ulo, dapat intig na padugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
2: Ang Vizio.
1: You my D3.
2: Mga butika.
3: Gigan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad ito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga das kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, na apoy ko lang kami.
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Sampo Plus Gold.
8: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwad-luwad man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
7: Sampo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad ito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Masang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Alas 5, o kung alas 4.55 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining bahin, durong na sa inyo, sang DTX 500. May ang maraming proteksyon para sa imo kidneys ikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imo nga blood sugar nga paguba sa imo kidneys, hindi na magulat pa nga madamid sa imo kidney mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang nagapanubo sang blood sugar, epektibo nga pangontra sa mga pangontra sa diabetes. Para magdubo ang imo nga blood sugar, mag DTX sa 500 ka. Sa kakapsula, 2 to 3 times a day upod ang exercise kag dieta, bye-bye diabetes na. DTX sa 500. Kag simpre, kung nag-DTX sa 500 ka, dapat ginaparisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napamatunan sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagatap na sanan nga mga magabulig man para sa pagkontrol sanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, driver sang Toyota Innova nga nagbaliskan sa Mega World Mandurriao magapangatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
7: TYRI Radyuman
8: Report! Kinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
9: Magapangatubang sang kaso nga reckless driving resulting to damage to property, kag driving without driver's license. Ang driver sang Toyota Innova matapos nga magbaliskad, ang ginamaneho sininga salakyan pasado alas 5 sang kagahon sa Mega World sa distrito sang Manduriao sang Agosto 15. Ginkilala ang driver sang salakyan kay Maverick Jan Aguaras, 20 anyos sang Alimudyan, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo, hepe sang Traffic Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office o kon ICPO, ginpahayag sininga nagalin sa isa ka kilala nga bakery ang salakyan ni Aguaras. Kaupod ang pito kasakay sini kagsang maglabay sa area sang Mega World na dulaan ini sang control rason nga nagbaliskad ang salakyan. Nakaangkon sang mga pilas kag bagras ang mga sakay sini samtang duha ang gindala sa ospital sa siyudad para bulungon. Payag pa ni Florendo nga ginako sang driver nga nakainom ini kag wala man sang dala nga driver's license.
10: Sa RA 4136 sa traffic rules and regulations natin, ayun yung nalabag niya, yung driving without license. When it comes naman sa criminal aspect is yung reckless imprudence resulting in damage to property. So antayin natin yung mga complainant na mag-file lang complaint para ma-assist natin, ma-filean siya ng kaulang kas.
9: Ginaimbestigara naman sa mga police kung matuod ng mga kilala sang driver ang iya mga pasahero. Bangod gin pahayag sini nga wala niya makilala ang iba niya nga sakay. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon, Yales Kapalian Tata RMN.
8: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Tatak RMN.
6: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Niyang kargado sa may ingrediente nga may beneficyo sa imong kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado, makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Gatagsa ka sa session ni Unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kinala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Inang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, subuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
11: DTX 500, mataas mo lang presyon, sang imudugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makaibalo. Ang mataas ng blood sugar levels, nagpatigas ang arterial walls, ka nagpalapuyot, sang imusiningad, dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagkay hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagresulta man sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagbanamo nga komplikasyon, kangay ng ilaman sa stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kag impotensya, bisan pa impotensya sa mga lalaki. Hindi na pagulatang ang maglala ang kondisyon mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na lin sa marguso nga nagamimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sa tulog, nagatap na sa hyper acidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kagparisan mo inisang may TC, dugay ka na bala nagantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-may TC ang alkaline vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanang mga skin diseases kag mga allergies, may TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita sa police report alit sang sunog sa Banuas ang Dumangas nagdangat sa 840,000. Kasama mo sa balita, Rajman Marjorie Miani.
7: TYRI Rajman Report.
12: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
2: Nagdangat sa 840,000 pesos ang balor sang halit sang sunog na nagluntad sa barangay PD Moonfort South at Dumangas Domingo sang aga Agosto 16. Base sa report sang Dumangas Fire Station, nga limang ka mga structure na sunog kon sa diin. Duha diri ang residential, duha ang baliligyaan, kag isa ang ginaparentahan. Ang lima ka mga structure ang lunsay totally burned. Sa karon, nagapaday ng investigasyon sang BFP Dumangas agud matumod kung sa diin naghalin ang kalayo. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
12: D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
7: Tatak, R.M.N.
11: Kag magmega mga herbal capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog na panayay lang kagimaras. Ang mega mga herbal capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kemisis na gabato sa pulaw na gapapagsik na gapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang mega mga herbal capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tong katali ginseng kakagod goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom pwede, isa kada adlaw. Gani, mag-Mega Man Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene. Kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na kapsula, meraman kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo nga naghatag sang dugang nga resistensya. Kaya nagaamligman sa nga aton nga prostate para hindi magdako kung magubag kay ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig ha, sa prostate sang mga lalaki. Kag siyempre, manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi malang niya papatindog lang sang ikog tao, kundi nagahatag man ini sang dugang nga resistensya. Para hindi ikaw dali pagkapuyon o kung pagtuyuhon sa imo nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:04 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ini nga bahin durog man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Na fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Hingyo nga declogging sang drainage sa Kalumpang gilayon nga ginaktuhan sang IFCO. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
7: City Hall Reports.
13: Mga inyong mga igiladala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa painom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung igilar ka itong nagpagamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapagod sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa inyong resistensya. Nagpapataas sa inyong energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalibate sa inyong digestion problems, may kapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, may detoxify sa imo lawas, may nagabulik katulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, akbado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo ka.
14: Ginaktuhan sa gilayon sa Infrastructure and Facility Conservation Office sa kon IFCO ang hingyo nga declogging sa mga residente sa Zone 5 to 6, Barangay Kalumpang Molo. Matapos ang assessment sa hingyo, gindeploy sa IFCO ang team sa pagpanglimpyo kag pag-declog sa apektado nga drainage, lakip na pagkakasang nagtipon nga basura, debris kag layon, agad babalik ang usong nga pag-ilig sa tubig, kamapakanhagan ang pagbaha sa lugar. Sa panguna sa Niklagi Unit sang IFCO na sulbarang madalang sitwasyon sang drainage sa mga lugar. Pura nagin panamdob ni Mayor Estrella sa publiko na nagpaminaro sang kalimpyo sang drain system. Hindi lamang responsibilidad sa gobyerno kundi may katungdanan man ang kanan sa pag-amlig sang palibot. Pangabay sa Alcalde Sernan nga mga responsable sa paghaboy sang basura. Hindi maghaboy sa basura bisan din lang kag siguraduhon nga wala sang makasablag sa ilig sang tubig sa mga kanal. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
13: Pinabahin gindala sa inyo sang Nuts Corn Coffee. Nuts Corn Coffee, lungkos sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakas mabutika, malapit sa inyong lugar.
6: Tatak RMN. Ang pagbalangan niyo, ang problema tabalangan niyo sa basura. Nga mo ang kabangdanan nga ang nagaklag ang aton siya nga mga drainage. Kwan ini mo, problema ini nga kadugay na. Kada ko diri nga factor ang aton mismo nga mga kauturan. Nga way nagatipon sa gusto sang ila sini nga mga basura Radyo Man Binroy. Nagligan to bala nga semana, ato nagpost bala si Montolfo bala sa Facebook niya. Ato nag-viral bala to sa Manila to bala nga suba sang basura bala.
11: Pranyake.
6: Pranyake to no. Si ambal niya, sinyari ang problema nga ang puno sini. Amo mismo ang mga ahara sa squatter areas. O kung tawgon ta diri sa aton, mas ginparami talang kwan bala, illegal settlers.
11: Informal settlers.
6: O informal settlers kili, no? Ang mga basura nila sini, oh, ti lantawan nyo bala. Ara sa mga drainage, kag kung magbahagan eh, kung di na magdiklag, makanto na to sa suba. Di makumutong river of kwanto, suba sang basura.
11: Ti gobyerno na dayon ang may sala sa tanan.
6: Basuron na dayon ang gobyerno. Tapos, ang nagahuhaboy sa insakto sila nga basura, naulamid pa nga, ha? Sige na, bahaan man sila.
11: Kaya bahay, huwag pili. Ang problema, ang ila ya, basi wala man to sila baha. Sa iba niya porsyon to yan, wala man niya kalabot-labot, sila yung binaha. Ito to yung basura. Ara sa kaugalingon ta, no?
6: Galing may isagan ng kitabi, pero may kareklamo. Naanad ng kitabi nga, ano da karon reklamo kitas barangay, reklamo kitas banwa, reklamo kitas gobyerno particular. Pero wa ita gina paminsar kuanong naamo ta nga nagamo ina ang ato nga problema sa aton sini nga lugar. Nagahaboy bala kamo sang insakto sa inyong nga mga basura. Ang mga plastic nyo bala dira kita mo nang numero uno nga naga clog sa ato nga mga drainage system.
11: Amo na nga dapat ang gobyerno ta ini may informal settlers, no? Way labot niya sa mga responsable. Pangwaon naman na sila tani, dakag butangan sila sa lugar nga para sa ila. Kaya kung ara, mintras ara sila sa suba, wala ni garantiya mo. Bisa na ano mo pa kahinambal nga ti, mga amuni, pabaya, irresponsable, ay nana.
6: Kita mo to.
11: Hulog,
6: yan nila. Ang GSO nagliga, di ba nag-ipang limpyo sila sa halin sa araw, panahog di sila paso. Nantawan niyo ba ito ano kadamo to sa mga basura to Radyo Man Binroy? Ito mga wayabi ito mapangkuha. Dito makwanto din mga kadtoto sa kwanos dagat.
11: Dito nobla mga arada sa kilid sang suba. Anong garantiya nga wala nila na da ginahaboy? Mas nami iya, mas maayo na malang gani nga kwaon sila da para nga ti hindi sila matintar nga magaboy sa basura da. Kay mintras ara sila da kag in fact hindi niya dapat ya istaran ang kilid ka suba. So amo na nga dapat kwaon gina sila ya. No pagpaitaan sila pamaagi nga ti matagaan man sila sang bisan paano balay lang. Kay mintras ara sila da himon kag himon gina nila ya nga basurahan ang
6: may way naman sila gabayad ni sa ila gina istaran. Way makamugabayad RPT da. Tapos kay manti informal settlers kining mo ta dapat may na ginaistaran pero ginapasugtan pa kamo sang gobyerno na pasugtan pa kamo sang barangay. Ang damo syo tani nga mahimo dapat nga tipunon yung basura nyo kag ihaboy sa insakto. Hindi nga nawag porabog lang kamo diya kasos Mar Joseph Santisimao. Natawa nyo bala sitwasyon subong. Kung magbahaga ni ti grabe nga clog sang mga drainage. Why na nga daan sistema ang drainage tadi? Dugangan pagin sang basura. Ay ho. Di kusa insakto ng ambal sang iban. Kaway na kanin sila magilabay dan. Na masukta na sa gobyerno nga may starda. Sang basura na lang nila. Nga muna lang natani ang kung nila nga ma amot man sa syudad. hindi pa kamaan
11: magtitipon. May ilistaran ha, may basurahan pa.
6: Oh. Oh, te. Ang sakit na ko pati
11: may CR pa.
6: CR nila ara pa sa suba na.
11: Oo.
6: Dapat learn kita. Okay, hindi man para sa aton, hindi lang para sa hindi lang man para sa inyo da. Para sa pangkabilugan ini. Kung lang gani ang balt ko nga ang mga naigo sang baha, hindi lang man yakamo. Parito yang way nagaboy sang basura sa drainage or di adamak magi haboy sila nga mga basura, nagakaulamid basta gani magbinaha. Alas 5:12 ang oras diri sa ato nga pagpangaragad dari na new and improve nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Intingo bang mangustin guyabano kag balungay para sa masabaskog resistensya, dugang enerhiya kag sa pagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule natural nga protection sa lawas, manggararon sa antioxidant suporta para sa baskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilogues sa Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
11: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kay iban pa nga balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. My name Trey extract nga paring performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kag isang arikis, alap-ap, alipunga, an eczema, katul-katul sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato na, epektibo pa, hindi papilit sa panit, kagawal natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini isang Herbs Med Pharma Corporation, mabakalman sa mga butika. Balita sa Kapitulyo Provincial, Otop Hub, sang Leon, Iloilo, bukas na sa publiko. Kasama mo sa balita, Radyoman Fia Mayotero. Capital
15: Reports. Ngabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabot and ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
16: Bukas na sa publiko ang One Town One Product o kon Otop Hub sang Leon nga nahaptan sa Leon Pasalubong Center sa barangay poblasyon. Ang hub magaserbi nga lugar para sa pagbaligya kag pagpakilala sa mga lokal nga produkto sang banwa. Ini ginalauman nga magdala sang mas mataas nga kita sa mga lokal nga negosyante samtang ginapabugal ang pinasay nga produkto, abilidad kag kultura sang komunidad. Ang pagbukas ng hub, ginpangunahan ng DTI Iloilo OI si Provincial Director Maria Dorita Chavez, kag Leon Mayor Maria Lina Julipas, kaupod sa Anday Iloilo 2nd District Representative Catherine Joyce Goriseta, kag Anay Representative Mike Goriseta. Ang proyekto na nagpakita sa padayon ng pagbiniligay sa DTI Iloilo kag Leon LGU, agad mapasangkad ang mga oportunidad sa lokal ng mga negosyo. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
15: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
11: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular o normal kag pagpagwa sa aton mga higko. Ginimong inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagaling sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagahan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog kag gastrointestinal tract o kung gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubog ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ng cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garanti sa do nga proteksyon sa matino nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
1: RMN News Panahon.
6: protektanay pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta feds sa Robert feds mayong aga.
17: Yes sir, good morning. No, sa aton mga
6: panahon
17: amon nga aton latest or update subong nga August 17, 2026. Latest analysis naton inang alas resang kagahon ginapunitor naton nga low pressure area yara na sa 1040 kilometers silangan sa Northern Luzon. Kaga sa karon may chance ini siya mag-develop sa isa ka bagyo sa sunod nga 24 oras pero nubo man chance nga mag-apekto ni siya sa may Western Visayas. So this monsoon nag-apekto sa Luzon kag Visayas sa karon kaga bangod sa ning sistema Western Visayas may ara sa posibilidad sa mga magalumon nga kalangitan nga makadala man lapta-lapta ang mga pag-ulan panglapta nag-uob labi na gid sa hapon sa kagabihon sa iban nga parte sa aton nga rehiyon. Kasarangan itong pumabas kong hangin halin sa lumagat na nakatunda na ang mga babaw sa Western Visayas. Sa din, kasarangan itong pumabalo datong mga katigatan. At ang temperatura, yara sa 25-32°C. Adlaw magbutlak alas 5:39 ang aga kung matuno din ni alas 6:09 sa hapon. Amo niya itong latest for update for interviewing. Madamang ganyan salamat.
6: RMN News, panahon! Marabogid nga salamat Ferds Rubin nagikan sa Pag-asa Iloilo. Minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabala mga kasama nga ang depresyon isa ka seryoso nga kondisyon, problema ini sa bugo sa kalibutan kag wala may ginapili nga edad o kon estado sa kabuhi. Tungod sini, nag-research nga ang mga siyentipiko kag naibaluan nila nga ang EPA kon DHA kag DHA. Mga klase sang omega 3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene mayugid para sa mga mood disorders pareho sang depression. Isa man karason nga epektibo ang Dr. Pinoy kay ining ini nagapa-establish pagid sang hormone sa lawas kay tungod ang hormonal imbalance makaresulta man sa depression. Ang omega 3 fatty acids kag Squalene nga ara sa Dr. Pinoy nagapataas pa sang serotonin level sa aton sining lawas. Ano ang serotonin mangkasama? Ang serotonin ang itawag nga happy hormone. Kon ang utok naton mangganon sa serotonin, sigurado madula aton depresyon kay kita mangin malipayon pirmi. Mabakal ini sa mga butika sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Hasham sa Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, MCell sa Pharmacy, kag Suelo Pharmacy. Kag sa mga branches man sa EVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Kag sa mga butika man, malapit sa inyo ng mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang dugang pagid nga mga balita, balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang number 21 jersey ni Kevin Garnett igaritiro sang Timberwolves sa Pebrero tuig 2027. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
18: RMN News Sports.
19: Ang balita sa sports ang nadulong sinyo sang kaluan sang new and improved non-super plus maskin pa epektibo kag maskin pa basko gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko ka resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw non-super plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabasko ka kurason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Ginanunsyo sang Minnesota Timberwolves nga igaritiro na nila ang number 21 jersey sang Hall of Famer nga si Kevin Garnett Pebrero 28, 2027. Ini pagkatapos sang hampang sang team batok sa Boston Celtics. Si Garnett ang giningadlan bilang all-time leader sang Timberwolves nga may 19,201 points, 10,718 rebounds, 4,216 blocks kag 1,315 steals sa 970 kamangampang. Siya ang nagaisanon nga NBA player nga nag-rank number 1 sa tanan nga kategorya para sa franchise. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural ng pamagi, piliang non-super plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla Sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation.
7: Tatak RMN.
6: Alas 5.21 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Amati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
20: Sa kusang wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasok. Hindi kita ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Kaya hindi, uminos ang sakit ng paa.
21: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
20: Yes, okay. Muna akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
6: Nabatian nyo user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-narising, pang-balance. Nagalimpyo, nagkapabakod, kinagabalance sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat nikawan tagid ang constipation. Oro ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat permigid bastante ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman binol.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo binin nga persa sang pito para sa ikaayong lawas kumpleto ang benepisyo ang mga sang cap turmeric for managing general inflammation sa luyutong GBT and beauty vegetable malunggay the miracle vegetable ang palaya the ultimate blood purifier with grass the green blood therapy barley grass APH acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar gani magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa kayong lawas sa dugang nga kasayuran mag-contact kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595 sa aton nga hello attorney pamangkot sa tagpalamatikon balamay sa Labton Mansalayi ang nobyo nga legal ang pang-inaron kung gin-impluensya niya ang iya minor di edad nga nobya para maghilawas sila sa public nga lugar. Kasama mo sa balita, Rajuman Joylene para Onda.
22: Hello, attorney.
23: Nakahibalo bala ka mo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer, kag pagkamatay. Likawan nga makaangkon sang hepatitis, kag inipaagi sa pagkaon sa matindo nga pagkaon. Kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, gani nagabulik ini pamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pagid sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses, kag sa mga nagahubag nga body organ. Ginapabasog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sa masakit. Gani ano pa ginahulat mo karadyuman? Magbakal na sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa lugar sang Pasig, Chime Drugstore, Hervas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact sa numero 0948-58-76329.
24: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Pia kon balamay sa Labton Mansalayi ang nobyo nga legal ang pang-idaron kon ginimpluwensya niya ang iya menor de edad nga nobya para nga maghilawas sila sa pampubliko nga lugar. Attorney?
25: Yes, so technically kung tinatawag natin ng mga corruption of minors. That's a criminal act niyara na criminal liability. Kasi siyempre, aside sa nira, niyara man siya sa Labton sa child abuse law for sexual exploitation of the minor. No? So, medyo tako mo na iya responsibility kag sa labdunda sa mga criminal aspects na pwede ipasaka siya sa pamilya.
24: Hibaloon kag intindihon ang aton nga kasaguan derigid lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN. We'll be right back.
0: RMN.
11: Mga kasama, may good news kita para sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga ginatawag, plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente, ginpailalong ninyo sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus, gipilayos hagat sa lamok, kag sapat-sapat mayo man nga pangontra. Sa rikis, kagkatol-katol, dala sa fungus, kag skin infection. Nagapalog sa pungot sa ilong, kag nagaginawa, kag nagapapali man sa nga pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo, kag guwapa. May rosemary oil nga nagaparelax man, kag nagapahamuok sa aton mga tulog, kag ginabuligan dula ang mga kurinot, daton nga mga panit. Kani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Makabakal kasi ni sa mga butika, available man dira sa may Merrymart Mall, malapit sa main entrance ng Activity Center. Kag syempre, makabakal ka man online, check mo lang FB page ha, Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton nga mga manguma, mga kasaka naton, exciting gin ini ang Iloilo nyo agri kag ang kubota. Nagapasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay ganim kigbahin sa ilang raffle promo para gini sa inyo ang kubota kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. Chance mo na ni nga magdaog sa mga brand new and of course di kalidad kay kubota nga mga farm equipments and farm equipments. Ang imo sining imuon simple lang. Kung nagkakinanglan ka sa mga spare parts, siyempre kung may equipment ka na kinanglan mo spare parts, kaga kubuta equipment mismo kung gusto mo magbakal, dira ka na ng bakal sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Sa every 3,000 mga pagbakal, may isa yung naka-raffle coupon. Pero kung damo, binakla mo siyempre, damo man ang raffle coupon na kumansan sa mga magdaog. Ang raffle draw sa December 5 na, no? Dira sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotacra, Nuevo Iloilo. Nagaulat na sa inyo ang premyo, isa kaga-traktura nga brand new ang grand prize. Ang second prize naman na transplanter ini, ang third prize isa ka special power tiller with engine. Kag may iban pa, no? Nga sarang ninyo ma-daogan. Gani, ha? Intra sa raffle promos ang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
6: Kag simple ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gyud ni sa arthritis, rheuma, varicose.

0: Oil. May sangkap iringan ng tray kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ni ginagamit ni na to. Kasi diwa, para hindi ka upagkantun kalamok, magwa sa balay, panghaplas gidnan sa liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilognesa sang Panay, ka probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlin sang Herbs Med Pharma Corporation. Good morning na sa aton mga Facebook friends nga nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad. Good morning kanday Ricto Abilio Vicente, Margie Cobillas, sa kay good morning man sa kay Kagawad Bonicalad, good morning man sa kay Lisel Capada, Mel Gargaran, kagasubuman good morning sa kay Bong Sobretudo, Ernest Subang, kagasubuman good morning sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr., Randy Hagurin, kagawad Noel Coscolwila, kagasubuman sa kay Nerio Aklarasyon. Good morning man sa kay GB Calad, Michael Magaluna, kagasubuman sa kay Real M sa Lagamon. Irol Derikito, dira sa may Barutak Nuevo, good morning gid. Kagasubuman sa kay Clita Alfafaras, Alfafaras, no? Good morning gid. Kay Maning Justice, yasawa sa kay Melinda dira sa may Barutak Nuevo, good morning man. Junalin Gulmayo, si Salita Armada dira sa Singapore. Sa kay Juem Ubong, kagasubuman, good morning man. Sa kay Edwin De Los Santos, kag Edgar Labarico Senior. TDP4 Alma Ahenga, sa kay Akimi Mihares. Kay Zin Salazar, kagsuman sa kay Virgo Ugab. Sa kay Ma'am Belen Gabo, ma'am, good morning kid. Nonoy Sinobre ko, kagsuman sa kay Arnel sa Unoy, no? So sa Unoy family, tira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Sa kay Jess Pal, good morning kid. Kaga sa kay Lorna Aranita Apusaga. Sumungman, good morning sa kay DCMS Bilasa Sumabong, kaga sa kay good morning man sa kay Catherine Sermite Balas Romel dala sa Bulad da Gimbal, sa kay Nanay Alin Disin Pareko sa Disin kay Pareko family dala sa Divina Grasa La Paz, good morning kid. Hinday Narciso, kag sumun sa Ironman Fans Club main chapter, ginapamunan sa ila presidente Lalaine Kabuday. Sa kay sa makatapos sa Ironman Fans Club Hong Kong chapter, kag Ironman Fans Club Singapore chapter. Sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa ning mga tinion, good morning gid sa inyo mga parikoy. Sa kay Sir Jake Sirudo, kay Sir Joy Ahino Estiva dira sa Pugganan Lambunaw, kay Stephen Faniga, Jojo Malio Lito Binias, Antelinda Siason dira sa may sitio Ilawod San Carlos Anilaw, good morning gid. James Carpe dira sa Dumangas, kag sumuman sa kay Mary Ricabar, Mayan Morino, kag sumuman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan. Sumuman, good morning sa kay Bongbong Apura, kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, kag sumuman sa kay Parikoy Jan Marca Alumbro, kay Toto Ryan Jan Tabladilio dira sa Adgao Tubungan. Toto Ryan, good morning gid. No? Kag sumuman sa kay Edgar Morales Sikanal, Aileen Ipolia Guares, kag sumuman sa kay Digna Kadaw Sobretudo. Good morning gid sa inyo, ha. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Kay Gardayot Arbolonyo, da Garda ni Saba, Chief Julius Lazara, Ma'am Jema, and Nung Julie Navarro, good morning gid. Sa kay Jerry Banyos, da sa may Manila Republic Market, kay Elted Ferraris, da sa may Miagao, kay Brother Bong Cathedral, kay Brother Efrin Chow, kag dira sa kay Nung Bentablate, sa may Quintinsala sa Distrito Sangharo, kay Nung Plasing Escobio, good morning man, kay Pari Alex Caras, kag kay Kagawad Naldo Mandulusaga, sa Team Megaman, dira sa may Barotac Viejo Iloilo, good morning. Kay nung Rudy Barsibas, kaga manang Elsa nga nagapamati man sa aton, good morning. Kay Father Noneth Pilobilio, mayong gaman, kay Kapalajet sa may barangay Bakuranan, sa may syudad sang Pasi, mayong agagid sa inyo tanan.
0: Kay Kagawad Robert Martarestra sa may San Pedro Molo, Good morning, Gid. Kagusto man sa kay kagawad Ernedesa dira sa Balunos sa Anilaw. Kagawad rami ang Aranyo dira sa poblasyon

0: Ani daw. Sa kay Ma'am Marina Boyko, isbe good morning gid. Sa kay Maribitsay Boyko kag kay Mark Daniel Hainga, good morning gid. Good morning gid sa inyo sa Anilaw. Kag sumuman, good morning sa Tatoy Manokan and Seafood. Sa kay Chu Tatoy na lang konseng, good morning na. Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tatoy Manokan and Seafood dira sa May Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branches 8 dira sa Mandurriao, kag Sumuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Good morning man sa kay Joel Sikugal, kay Papa ko Jack Gokon, kag dira sa may Anilaw, sa Agbatuan Anilaw, no? Kag sumuman sa kay Ryan Balbuna Salero, kag good morning man dira sa kay Aida Alcalde Buhat, no? Good morning gid sa inyo kay Benito Aranoes, kay Randolph Concha, kag sumuman sa kay Nani Binliro Bitsaida. Sa tarang nga nag-upod, diri sa aton nga pagpangalagan. Good morning. Sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, gandira sa may San Juan, Anilaw. Good morning, gid. Kagsuman sa kay Kagawad Ali Montaño, dira sa may Palaypay, Anilaw. Ginagreet niya, gid, Montaño family, kay Tatay Ulik, dira, kagsaran nga mga pubulyo sa Palaypay. Good morning. Pagbalita ng Wedugay, madarag ko ng mga balita lokal. Alas 5:36 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
2: Dr. Binoy Squalene Capsule.
3: Ano bala kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, sorti lash, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Binoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
2: Dr. Binoy Squalene Capsule.
5: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
6: Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
5: Bukas po ulit, ha?
6: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Life Extension Vitamin D3. Ang pagbansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa matag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
13: And
14: ako si Dr. Bernier.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
17: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy life.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pag-

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako galis ni Van, hindi lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo Mayali Diogid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
1: Santon Plus Gold. At sa mga butika, Samphone Gold Coffee Mix.
3: Kung siyan sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako galing si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. GTX 500!
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500!
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na ni Bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal, sumang buti ka.
4: Maulan man, no worries na ako'y kulo bang kami.
5: Charm, tab, con,
6: Charm Babcon with Bluetrash technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
7: Ako galing si Sherry.
8: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Nans Herbal Capsule, mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas, pagi sa pagtumar sa Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs, nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
1: Nans Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
11: Mahigpo pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
11: Masamit ka pala ang kina-energy.
1: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
11: Nga sa masami,
1: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
11: Masalikang DTX 500.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Drive ko pala ang firme na gabiyahe bisang kabi.
13: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
14: Pareho kita.
15: Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw. Bisang gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
18: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
19: Alas 5.46 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
12: Radyo Man, Eric John Pamplona.
2: Eric John Pamplona.
12: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
2: Benroy Bernal.
12: Back to back sa unang radyo, unang balita.
0: Life Extension Vitamin D3, pataso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anumang nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Manginom at least 1 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang inyong balatian. Ag magdako ang galastuson sa ospital. Gani, kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangka, Dama, Santa Barbara, kag J.C. Solita Street, sunod sa may Banwasang, Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation ko para mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
12: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
19: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Unahon ta Radyo Man Benroy, mga dalag ko ng mga ronda balita. Unahon ta balita ni Radyo Man Marjorie Hervo Mayani. OFW nga 1 week pa lang nakapauli patay matapos gintiro sa yabana sa Banwa sa Carles. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Marjorie Hervo Miani.
3: TYRI Radyo Man Report.
14: Dead on arrival sa ospital ang isa ka OFW nga asawa matapos gintiro sang iya bana last 11:29 sa Domingo sang aga Agosto 16 sa Barangay Bangkal, Carles. Ang biktima ginhinago kay alias Rosella, 45 anyos kag residente sa Barangay Bangkal, Carles. Samtang ang suspect nga iya mangunguma nga bana mo si alias Jeffrey kag residente naman sang sitio Kabasaan, Barangay San Andres, San Rafael. Sulo kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carles Municipal Police Station, nga 1 week pa lang ay nagkapauli sa Pinas ang biktima ka nagpauli iniagod sa Ulugon, Kuntani, ang birthday sang iya bata kahapon. Pahayag pa ni Tingala nga base sa ila investigasyon, nakig-istorya ang biktima sa Bana City, nga luyag na niya nga makigbulag, apang wala inigin baton sang iya nga bana. Bangod sini, hinali ilang nga nagabot sang caliber 45 pistol ang bana kagintiro makapila ka beses sa Rosella nga gintunaan gid sang iya kamatayon. Sa karon, nagapadayon ang hot pursuit operation sang kapulisan agud madakpan ang suspect.
20: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo Miyane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN. Grabe
19: maling tabo ito sa may Barangay Bangkal sa Banwasang Carles sa Iloilo. Ang asawa nagpauli dire kay maselebrar sa kadlawan sang babae nila nga bata. Pero kadungan si ni Radyo Man Binroy, no? Mga 1 week pa lang sa nakapauli, kadungan si ni daw nag-istorya siya sa iya bana nga makigbulag, no, sa iya sining bana. Wow, ang bana way gid maka puro panumdom sa nga laba pa.
21: Subong
19: inabutan niya pusel kang kiniro ang iya nga asawa.
21: No, anong kalupok kuno nimo? Galing kiti may mga patal pala nga igo ang iya sining nga asawa. .45. So dapat sa pulis naton pangitaon yung ginisya. Kay 45 nga pusel ang iya bisan hambal tagani, bisan 38, D12, kung ano naman ang pusil, the fact nga nakapatay ni siya, ginapinangita ni sumong kagagalapta sa social media, ang iya sininga picture nga gina palapta sa mga pumuluyo, mga kotoran na ito. Oo, parang nga madakpan siya, Radyo Man na
19: kaya ang tumandok dito sa Barangay Bangkal, Carles, amuyang babae.
21: Ang babae, taga San Rafael sa iya.
19: O, taga Sitio Kabasaan, Barangay San Andres, San Rafael, ang lalaki. Dinaman naman nagpuli ni silang lugar, Radyo Man, Radyo Man Binroy.
21: Dito nagpuli kay celebrate yung birthday, sangya sila yung bata. Pero ti, imbis nga mag-celebrate sila, kasubo ang ginbaylo sini bakod pinatay siya. Yeah. Ti ang posible selos, no, guro
19: base may mabulag na galing asawa sa iya. Pero posible wait pa di matungkad man kung ano man kadalom pa sini ang may ginawayan ini bala sila. May mga third party bala, no, ano nga sistema kay ti OFW ang ining babae.
21: So, ti galing kay kung hindi niya sa imo, hindi iya pagsakita, hindi iya pagpatupi, hindi mo iya pagpatyon. Negosyar kaya sa iya kung gusto mo, uluuluhan mo kung gusto mo. Kung gusto mo, gidman niya nga magpadayo ng inyo sinirelasyon, hindi iya nga imo. Ti paano na lang niya karoon ng bata?
19: Hindi na gid niya maistoryahan kaya ti patay na iyang isa.
21: So, ti paano na nakaroon kay kung wala iya wala mo nigini mo, ti tani subong, basi pila kadlaw mo ma kung may sala ka man, kung ano man ang problema nyo, basi kung ma-settle pa ninyo, kay once ti nag-upod man kamo, kay mag-asawa man kamo, hindi sa amo sini nga pabaagi. Galing kay wala yagin pasangkad ang yasin yung paminsaron, ah, ti tumangon mo na, no? Di ka ginabi makadto, kung ako si mo, surrender ka na lang kay ginapangita ka sa nga ton sini nga mga otoridad. Sa piyak nga bayan, dugang pa nga mga balita, pag-apply para sa pasilong program sa Iloilo City Government, mas ginpapos pagi sa anong katikang. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
3: City Hall Reports.
22: May anong naman kasimpli nga tikang agon maka-apply pagi sa Iloilo City Local Housing Office sa Iklo para sa socialized housing project sa Iloilo City Government. Sinalam sa pasilong ukon pabalay sa pamilyang Ilonggo Housing Program. Una, magkadulang sa Iklo sa 5th floor sa Iloilo City Hall para magkuha sa informasyon parte sa available nga housing units. Ikaduha, makikangot sa front desk staff para mahibaluan kung diin nga proyekto ang mahimo applyan para sa condominium unit ukon lot allocation. Ikatlo, magkuha sa application form sa front desk officer depende sa napiling ang proyekto. Ikaapat, kumpleto ng kanan ng requirements na nakabutang sa application form para sa condominium applicants kinahanglan ng pag-ibig member number. Ikalima, ipasa sa Ikatlo front desk ang accomplished ng application form kapos sa kompleto ng dokumento. Ikaanom, magulat sa abiso pagi sa text o kung tawag kung kinahanglan na magpakita sa Beneficiary Selection Arbitration Committee sa Ikatlo. Sidalam sa pasilong program, may initial nga 2,000 ka-units nga ginahanda sa apat ka-housing projects nga ginalakipan sa Iloilo Residences Rental Housing Project o Swag 4-Phase Condominium Complex, Westville Residences, Kagbatiano Village. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
21: There you are, ang report ni Radyo Man Joel Franco. At least mapusapos para sa atong sining nga mga would-be applicant sa uli, Radyo Man Eric.
19: Samtang ang gitpatigayon tang RMN and the Councilor Marabor fishing tournament ang nangin Madinalagon. Karabo damo Radyo Man Binroy sa mga anglers naton, no, nga nagpasakop sa subong iyang tuig. Naligan nga tuig daw mga 160-170 kita. Pero subong mga 200 pila?
21: 250
19: o 260? 250, no? Ang actually, ang nag-abot nga nagpa-register on the spot, no? Amo ang porti ka namo kay Radyo Man Binroy, no? So, congratulations gid sa mga kwanaton sa mga ano ni mga winners
21: na mga winners na ton.
19: Pero tiyan mo na gani hambal na to na mga prices nga ni kay iban pagid. Kwan na lang ni
21: secondary na lang
19: na ang, para sa ila.
21: Yes, yes. Oo, ang primary gid ra nga rason sa mga anglers naton agud to nga ti magbulig sa advokasya nga matinluan kag ining ti awareness campaign para sa aton sining Iloilo River nga ti mapabalo naton nga ginaamligan naton ni ginahalungan naton kay para magtinlo kag magnami although manami na subong pero mas may iki kanami pagid ni ang aton sining Iloilo River Radyo Man Eric
19: sa kabukusan gali ato 49 para sa mga sa anglers naton sa open category kag 50 naman sa kids category. So, almost 300, 299, no, ang nagpasakop ng mga anglers naton sa subong iyang tuig. Kagit payag kahapon ni Councilor Mandri Malabor nga gusto niya imuon ining annual na o kon every year. No, pag patigayon nun ini, kaupod sa RMN Iloilo. Nami, gidlan taon ang aton nga mga kauturan, no, nga kwani nagatunton sa ilan sining nga mga bunit
21: alin sa pani
19: Iloilo River.
21: Alin pani ang iban sa probinsya pero may iban niya nga halin sa iban pagid niya probinsya ang Roa City may team kahapon to taga Banica Roa City isa man ni sila to ka team ambal gani nila mas manami diri pamunitan. Kaya niya damo sang spot, damo kabla tautawan. Pagkatapos, magluwas dira, wala nagasangit ang ila sining kwan nga mga bunit. Kay bangod, wala sang pukot, wala sang talaba.
19: Yes.
21: Kaya mo ito nga nginambal taga ni Kapon, nga siling ta, nga diri sa Iloilo River, ginabawal ang pagpamukot. So amo ni, nga wala diya sang sangitan, kag wala sang duro nga obstruction da, ang makita ka sa Iloilo River. Niya, pwede, first time niya nakakita sang amo ning klase sang suba, no?
19: Kasi dito sa Ruas may suba man sila to,
21: may esplanad man to sila gani
19: nga. Lain niya ang diri sa Iloilo City.
21: May nagtukod man to sila esplanad, galing na rusdak tong unan lang esplanad, pero sumuguro giliwat naman, no? Kay gusto man guro nila nga ti amo ning ambalta bala nga sa iban nga lugar gandom pa lang sila, ginahimo na naton di sa Iloilo.
19: Nakita mo lang awareness tadi o sa aton no diri sa may Iloilo River Radyo Man Binroy. Kita mo mamunit ang aton sini nga mga anglers ni may mga pasilungan sila ya kay napunan sa mga puno sang kahoy ang higad sang suba.
21: Amo gani damo kay pipeline bala.
19: Amo ang balbala kapon sang kagawad to sa may di ba Lapos. Rizalapos
21: sa Lapos,
19: ang area. Manila, layo na gin ang nalabutan sang amuning bahin sang Iloilo River. Balanta mag ano ka garot kag ano ka damo sa mga kuan sa una informal settlers
21: ang area ang ining lugar nga ginpamunitan drasorunan sa Mulye Deli ang part na ito Mulye Deli gili, no? Sa unan sina, da, sa may Rizal as ang balay sang iya sa una dira nga
19: as sa Rizal La Paz
21: do tunga nagidiya sang Iloilo River ang balay oh tigaling kigin reclaim ini
19: bisan kani halin sa Rizal La Paz pagadto sa Gaisano
21: do sa balay pa na ay sa may Gaisano dapit na nga dibla pwede mo na kalapit-lapit na lang yung pangpang sa balay mo do halos gintunga ginila kagin patindugan sa mga balay pero pinangkuha ina sila da kagin pangkam na natin
19: man sa groups. Una may mga nagapropamunit man pero usually aral lang sa babo taytay waya sa kilid sang suba radyo bandi kaya mo na ganihang balta kalabaran sila sa una dari mga squatter areas pero mo na hambal naton malayo na ang nalaputan sang Iloilo River
21: ang taga
19: preserve dala naton ini pagi sa mga kasumbong sila nga mga kompetisyon nga ang awareness bala makita bala no sang aton sining nga mga kauturan
21: may taga Kabangkalan nga taga DA ito nag-obras DA Department of Agriculture tatlo sila ligad pa sila yung adlaw sila layo wala man sila
19: may mga remembrance sa
21: sila oh wala man sila pamilya dre pero ti nakapapicture sa ti si Pablo pagi sina ma-promote mga friends nga taga Negros nakapapicture sa Iloilo River nga nakabunit siya di ba isa ay nakapamagi para ma-promote pagid naton ang aton sini nga Iloilo River kay kinamo mga pangayaw nga nagakadto di para mag-join sa sini nga aktibidad
19: tabo gani sa mga comments gani ra man Binroy buo mo na ang Iloilo River
21: oh
19: makita ubos sa view bla no ang Iloilo River no di kun diri kag daan sa Mulye Deli restaurant ra man Binroy kanami isang view da
21: oh
19: tapos ang sa piyak mo pagid to
21: Kapitolyo
19: Kapitolyo probinsya
21: nami to no gagang grabe ang improvement sa Iloilo River.
19: So liwat ha, congratulations sa mga winners naton ang nagdaog diri sa competition sa kids category mo si Jonard Dumugo sa Barangay Veterans Village City proper si Dumugo nakabaton sa 3,000 pesos nga cash prize no nakahuli kini sa isang isda nga nagabugat 425 kilograms.
21: Inip.
19: Inip din nakuha niya.
21: Amarang grupo.
19: Tapos, nakuha man niya ang first cuts, no? So, meaning 3,500 ang iya sining nakuha. Amarang din kahapon, isang Sabado, no? Wailang dugay, tautaw ya. Dukob dayo.
21: 5 minutes. 5 minutes itong tautaw ya. Ang pisa nga nag-umpisa. Gin namangkot siya. 5
19: minutes lang, no?
21: 5 minutes, kuha na yun.
19: Nga lang po, nagtimpla lang ko kapi. Pag talikod ko, gas niyagit na.
21: Ara na gali. Damo sang inid. Ang inid ni, amo ning mga nami, ning mga isda, ginapang pang sweet and sour gining inid eh. Ngo man lagko, kampyon sa mga restaurant. So ara si Iloilo River, tanda mo damo inid gapon to. Guro mga sobra tunga gid sa mga catch nila. Inid.
19: Second place naman si Jonkin Dino, 11 years old ini, sang Arevalo nakakuha sang isda nga 195 grams. Kaga nagbaton siya sang cash prize nga 2,000 pesos. Sa third place naman, si Ken Gio Espada sa Barangay Aganan, Pavia. Nakakuha ini sa sang isda nga nagabugat 185 kilograms. Nagbaton ini siya sang 1,000 pesos nga cash prize. Samtang sa open category naman Radyo Man Binroy, nag-champion si Lorito Castro sang San Miguel Iloilo nga nakakuha sang 715 grams nga kabugaton sang isda.
21: Managat.
19: Amuning managat, no? Nagbaton siya sang 5,000 pesos nga cash prize. Tapos second prize naman si Rinaldo Shooting sang Barangay Veterans Village City proper nga nakabaton sang 3,000 pesos kag ang nahulik niya nga isda
21: inid.
19: 665 grams. Inid, no? Dako maning nga inid niya, mas dako sa sang sakay
21: sobrato nga skilo na.
19: Kwanto kay Dumugo, no? Tapos ang second runner up naman si Hosta Hostiniano Cantor sa Barangay Cochero Molo nakakuha sa sang isda ng 435 grams. Pero naman sa mga anglers pa naton, nagbaton man sang 10 kilos nga bugas, no? Para nga ti siyempre may mga consolation prizes sila. Hali naman ini Radyo Man Binroy sa Kingsfield Rice Solutions Incorporated.
21: Oh, so thank you gid sa aton sini nga mga participants. Next year naman laban-laban
19: then next year ano bal niya ay councilor
21: mga bo may group pa competition pa damo-damo ulik pa damo-damo ulik
19: para nga may lagsun pa sila nga prize bisan pa nga may kuana bisan pa nga may first cuts na individual na abing award or a prize no? Pero kung may group pa pagtapos ang kuwanti mag minimum of 10 kwa members mo sa grupo itingbo na no inyo sining hulik kiluhon kung sino may pinakabugat nga nakakuha nga grupo may another prize sila sa masunod ina yang tuig Radyo Man Binroy. So ginapasalamatan nato na itong mga sponsors ka mga partners Councilor Mandri Malabor, Iloilo City Agriculturist Office, si Manong Ismael Alba Jr. ang Chief of Technical Committee naton, Chief Deck Muli Dili and Restaurant, Kingsfield Rice Solutions Incorporated, Philippine Red Cross Iloilo Chapter, Kapising Pansit Tamulo, kasalan nga mga nagupod kayo nagsakdag sa aton nga tournament ni Radyo Man Binroy. Kag sa kwani no sa kaday RA Card Stay.
21: Yeah.
19: Oh, si Kap Kapalya. No, salamat gid no kay every year ara gini sila. Kay si Kap Ising no.
21: Kap Ising oh,
19: ara gitu ka padugang sa
21: dugang sa premyo.
19: Ano? Magluwas pa magluwas sa premyo, kapila magpadugang sang kaldiro sang pansit na mulo. Sige, salamat gid. Mamati na kita users ng Life Extension na Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
8: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Gamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, amoy ni ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sudan kay probinsya sang Iloilo. Tandaan nyo, kung nagagamit kita consistent sa Life Extension Vitamin D3, ginapataas sa sini ang vitamin D level sa dugota para nga makabato kita sa anuman nga klase ka mga balatian. Kag bisitahan nyo Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation kaupod sa ilatag sa ka mga medical doctors. Kaya ginakombinar ang natural, conventional, kay nutritional medicine practice. Kaya bitang di kalidad, batinlo, kag science-based nga mga health products nga nakarin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede na kita chimpo diri sa ato nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN.
21: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
19: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
23: Tatak RMN.
24: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Man Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko na bang damit.
27: Charmant Fab Con,
28: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
26: ACS.
29: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal nga temperatura.
30: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon pag kulangan sa ulan, ang mainit pugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tao.
31: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website o mga abiyan nila sa radyo.
32: Magandang sa init, magkipit sa tubig, mamilang daasal ninyo.
33: Hi! Gina!
0: I'm here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress. Hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
1: Puti Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:07 sang aga.
7: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
9: Straight to the Point Headliners.
2: RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament nangin madinalagon.
10: Halos 80 kaadlaw nga red kag yellow alert sa Visayas grid, posibleng matapos na sa katapusan sang Agosto.
2: Anay Councilor Nava na sorpresa pang wala ginakwestiyon ang pagbasura sang Sandigan Bayan sa graft case ni Mabilog. Anay konsehal ginakusaran ng DILG Undersecretary nga nangupya sang iya motion to quash.
10: Sa pocket gardening pamaagi sang Iloilo City nga matamnan ang mga bakante nga lugar sa sudad sang Iloilo.
2: OFW nga luyag makigbulag gintiro patay sang iabana sa Banwa sang Carles. Balita Nasyonal, Senate President Gatchalian bukas nga ibalik ang hearing sa hapon.
10: Sa International News, 12 katao patay kag napulo ang pilason matapos nga aksidente ang palis sa bus sa Hungary.
2: Sa negosyo, balor sang kalitan sa agrikultura sang hangin na bagat kag mga bagyo nagdangat na sa halos 700 million pesos sunod sa Department of Agriculture.
10: Sa hinampang Ateneo, nagdaog batok sa Olfo sa ila pagbalik sa court kasunod sang trahedya sa Aurora.
2: Kag sa entertainment, Derek Ramsey handa nga magkooperar sa LTO angot sa investigasyon sa peke nga plaka sang iya ginbaligya nga salakyan.
10: Sa extra wow balita, beach sa China ginadugukan sang halos 200,000 katawo kun weekend.
9: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
10: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, Agosto 17, 2026.
2: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
10: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
9: Dire-diretsyong mga balita, dire-diretsyong komentaryo sa straight to the point RMN.
2: Sa mga makadto sa syudad sang Iloilo, panigurado dala na lang kaputi kag payo. Kay aga pa, nag-ulan na naman. Makusog, mauntat, makusog, mauntat. Di base kung magkalabasa ka mo, kagway ka mo sang extra nga bayo.
11: Basa ganing likod ko, Radyoman Uvi, kay iti dungan kita parking. Galing kay dito ko sa punta kay way parkingan.
2: Gani, no?
11: Bumandak ginang ulan.
2: Ano yan ang feeling ni Radyo Manflo, no? Nag-hazard siya sa parkingan ta. Itututan ko ginpahalin. Nag-silo sa spihak. Samtang ka-silo, nag-abot ka. Gintututan mo, nag-silo pa gin.
13: Dok Radlawa.
2: Na yan ang lain pa siya pag ginang lihugon. Ngay parking kung may bakante. Si Idol Jan Limon. Wala ni Gambal, pero initulo niya ni Gurusakon. Kada adlaw gina, ginabanggaan ko ang IFM. Oh, tige, ala nga istorbohon kay Gaon Air na ta.
11: Tiyo eh.
2: Tiyo, ibilin na lang liyabi siya. Pisan man tao ah. Kumusta ang tanayin dalagan sa aton nga panahon subong? Si Radyo Man Fia May Otero.
9: RMN News Panahon.
15: Mga karadyo man, ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Nagwa na sa monitoring area sa Pilipinas ang isa ka low pressure area nga may medium chance nga mangin bagyo sa pag-asa Iloilo. Manubo naman ang chance sa sini nga makaapekto sa Western Visayas. Apang ang habagat sa karon nga nagapekto sa Western Visayas ilabi na sa Iloilo, sa diin magadala ini sang paggalom sang kalangitan, laptalakta nga pagtupas ng ulan, pangilat kag pagparaguob. Makasarangan tubtob mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makasarangan tubtob mabalod nga mga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Nga adlaw nagbutlak la 5:39 sining aga kag magatunod la 6:09 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyo Man Pia Panes Otero Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
2: Maramo salamat Radyo Man Pia May Otero. Sa duway gid man no, pero ti amula na galing ang habagat ginapang-enhance ning tanan nga ra das babaw. Sa detalye sa aton balita lokal.
10: Mga karadyuman, ginalauman nga matapos na sa katapusan sa Agosto ang papaydalom sa Visayas Grid sa Red kag Yellow Alert Status suno sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP. Sa interview sa RM Iloilo kay Mr. Regan Alcantara, Lead Specialist sa Public Relations Department sa National Grid Corporation of the Philippines, iyaging pahayag na posible nga magabalik na ang duha ka planta sang Therma Visayas Incorporated o kung TVI sa Agosto 22 kag Agosto 31 o kung sa una nga semana sa Setyembre. Pahayag niya, dakwa mabulig sa among mga planta bangos ang tag 169 megawatts sining nga capacity. Gipaydalo mga ini sa maintenance shutdown na rin pa sa Mayo 12 nga mga rason sang standby size na kasunod-sunod gadlaw sang manual low dropping o kun MLD.
3: Ang aton actually nga expectation was ever since no ginatagaan kita nga either third week of August or fourth week of August makabalik na no ang ginalauman ginaton nga duha sa the two biggest power plants no in the Visayas grid nga currently nga naka-unscheduled shutdown since around May pa, di ba? Since we started this advisory. So I think ang isa ka unit will be going back, probably ang target is mga August 22, if I'm not mistaken. Okay. And the other one is shortly after, mga within August 30 or early September, if ever may gamay pa mga fine-tuning, no?
10: Ang gabain sa pahayag ni Mr. Regan Alcantara, kadungan sinin ang pangayo sa pag-incendi ang NGCP sa mga konsumidor.
2: Okay, kung tapos ng red alert, manaog-naog kita. 1 to 2 notches sa isang kategory, Busaydo. Mm. Pero hindi managyapon stable.
11: Ti, ang mga planta tabi, Radyo Manuvi, may mga time ina nga naga-stop lang ang operation. Ti, kulang gigita gyapon sa power.
2: So, wala isang gagrow kayo nga nagagrow mo, gadamo.
11: Gadamong
2: establishments. So, kinanglan ta naguro mag-additional nga mga power plants.
11: Power plants kagati ang mga, muna gani mga residential natin kung maka- renewable na kamo. Kaya kung naga-renewable na kamo, mamag-ana nga dalun. Ang iya nga power sang NGCP nga mga ihatag niya patani sa imo, males na ina Radyo Manuvi.
2: Mabuhi na. Tapos makahatag pa sila.
11: Nan.
2: No, kapin pa kung mag hybrid sila. No, ihatag nila bali. May supply sila sa
11: supply sila.
2: Pero ihaboy pag nila sa linya sa nga power distribution utilities.
11: So, plus 2 kumida.
2: Ginkakibot ni Anay Iloilo City Councilor Plaridel Naba ang pagbasura sang Sandigan Bayan sang kaso nga graft nga ginbasa ka bato kay Anay Iloilo City Mayor kag subong DILG Under Secretary Jed Patrick Madilog sa diin co-accused man siya. May kantanan ini sa ginaligar pag intra nila sa pag-award sang government contract sa isa ka towing services company. Sa interview sang RMN Iloilo kay Naba, ginpaig sini nga na sorpresa siya bangod sa pagsugod pa lang sa iya kaso, una na siya nga nag-file sang motion to quash sa pangwala ini ginpaboran sang Sandigan Bayan. Suno sa iya nga kaangay na lang nga ginkopya ni Mabilog ang ginfile nga motion to quash sadto bangod pareho ang ila ginplastar nga grounds. Apang ginsiling sa nay konsyal nga sa pihak nga nakibot siya sa nangin desisyon sang anti-grafta court, wala niya ini gina-question bangod isa sa ginalantaw niya nga rason sa pag-aprobar sang motion ni Mabilog amo ang pagbag-o sang nagahandol nga justices.
4: Well, I am surprised because sang nagsugod ba ng akong nga kaso, antes ako nagpaidalom sa arraignment, file man ako sa motion to quash with the same argument. In fact, ang akong motion to quash, dugin copy-paste lang ganyan ni Mabilog sa iya motion to quash man. Unfortunately, ang akong nga motion to quash on the same ground, wala iagin paburan sang Sandigan Bayan 3rd Division. Si Mabilog ya, ang iya motion to quash, gin copy-paste lang sa akong motion before, gin grant ang iya, pero may rason dira. Ang rason kay ang composition sa 3rd Division naglain.
2: Pagpatpat pa ni Nava, nga bangod ko akyo siya sa kaso ang gimpasaka bato kay Mabilog, may duha sa subong ka-opsyon nga mahimo maubra.
4: Sa among dismissal order, ginbutang man sang Sandigan Bayan, in fairness sa ila, nga sa akon bahin, hindi na sila mag-promulgate, hindi na sila bali mag-ubra decision or judgment. Hulato na lang nilaman lang akon nga motion. Si ag-manifestation. But singon, they will be waiting for us kung ano yung balon namon. So we have two choices. Among choices is number one, mangayo kami nga i-apply man sa akon na dismissal kay equal protection of the law. Since the same parties co-accused, the same case, di man niya separado nga kaso. Pero another choice naman is this, which gusto ko ni Tani nga muna. Nga tayo nun na yung promulgation.
2: May buluhan nga ginakusaran sa Day Mabilog, Nava, kagiban pa sa pagsulod sa Memorandum of Agreement sa 3L Towing Services nga nagapanugot diri nga mag-clamp kag mag-tow sa illegally parked vehicle sa syudad nga wala sang competitive processes.
10: Mga kasama o mga karadyuman, parayon ang pagtingwa sa Iloilo City Government sa pagpalambo sang kakahuyan sa sudat bilang pagsabat sa nagalala nga global warming. Sunod kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture and Environment sang sudat, ginatuyo nila nga matamnan sang kakahuyan ang kapin 20% sang sudat kaangay sang iban nga mga pungsod sa Asia. Payag pa niya ang pocket gardening amo ang pagtanom sa mga kahoy sa mga bakanting nga lugar kaangay sa mga subdivision.
5: Ang focus natin sine is that first thing is to capture the tree canopy of the city, because I believe that in other European countries, even in Asian countries, ang ilang tree canopy for the area is around 20%. Iloilo is 7,000 hectares. So if you will say that for example Amone, it is only 1 hectare, what is 10% of 7,000? It's 700 hectares. So we are targeting that 700 hectares to be planted in the city. For example, floodway, kung i-combine mo tanan ng floodway, we pag na 5 hectares, no? 5 hectares pala ang both side of the floodway na tanong namon.
10: Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture, Environment sa Sudan, sa bahin sa Ledesco Village, ginsiling ni Mr. Dairit nga plano nga nila nga mabuta sa tanom, kangay sang native trees ka fruit trees sa mga bakanting espasyo nga ginadoptar na sang RMN Iloilo sa nagligad nga tuig na una na nga nagtanom sa mga native trees kangay sang panilad bakan kay iban pa. Sa Biyernes, nagtanom liwat ang mga personnel sa istasyon sa Dugang nga makahoy sa lugar kaupod ang Iloilo City Government City Environment and Natural Resources Office, General Services Office, kag City Agriculture Office.
6: Tatak, RMN.
2: Oras alas 6:19 sang aga. Break anay sa balita mga pekita, mag-Santon Gold, Coffee Mex, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinintimparan nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong, nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold, Coffee Mex. Wala sa makita nga sala si Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin sa social media post ni Attorney Amando Virgil Ligutan na tuoy sa paggamit sang misleading question sa cross-examination sang testigo sa korte. Kasunod din isang sartanay na ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Kapunan kag Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa ringin paig sininga allowed ang misleading questions. Sunod kay Garin nga husto man anangin na pahayag ni Ligutan sa iya post bangod nga ginhayag lang sini ang naibuluan man sa taran nga mga abogado nga nakahangot nga hindi pwede ang makapatala nga pamangkot sa testigo.
8: Ang post si Atty. Ligutan was within the bounds. Kasi siyempre, tanan man siguro nga abogado nakaintindi nga hindi pwede ang misleading question. Mas ganyan mga hindi abogado, eh ano butang ba nun kang misleading? Pampatalang. So kung ang defensya, pamangkutun ang witness, ang pampatalang na paramangkutun, hindi na iya pwede. Kay korte na iya. So ang mga nang ginambal niya, terminalizutan, and I don't think there's something wrong with it.
2: Sa piyak sini ginako ni Garin nga may mga kaupdanan sila sa prosecution nga kun ka isa medyo nagapitik o kung nagapahayag batok sa vice presidente kagintawag ng atensyon sa natumod ng mga tao. Pahayag ni Garin nga posible papilion ang among mga miyembro sa ila team kung mag-resign sila sa prosecution kagimintinar ang ila pribado ng panindugan o kung magsunod lamang sa obligasyon sa prosecution nga iplastar ang mga pamangkot nga wala pa masabat ni VP Duterte.
8: Ugaring lang at tuon gidman namon may ara ka ni iban nga upod medyo medyo nagapitik gawa sa vice president. So their attention has been pulled, hindi pa kami kabalo. They have to choose either they resign from the prosecution and maintain their private stance. No, kay si ang obligasyon kang prosecution is aplastar ang mga informasyon, iplastar ang mga pamangkot nga wara pa masabat, pangitaon kung may sabat or wara. So hindi kami dapat nga makadugang. So ina yang sitwasyon, amo na yang amon pagadayunan.
2: Ang gabayin sa payag ni 1st District Congresswoman Janet Garin, patag pa ni Garin nga ginarespeto Manila Vice Presidente apang dapat man sini nga sabton ang tanan nga ligasyon batok sa iya labi na ang questionable nga paggasto sa opisina sang confidential funds. Si Garin ang isa sa mga designated spokespersons sang House Prosecution Panel.
10: Nagdangat sa 884,000 pesos sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabuga sa 130 gramo sa nakumpiskar sa isa ka job hire sang Uton LGU matapos nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa kapulisan sa Barangay Buray, Uton, Iloilo. Ang subject kamo si alias Mariken. 40 anyos kag-residente sa nasambit nga barangay. Si Mariken ang nadakpan pinagi sa gintingob nga puwersa sang Uton PNP kapromisa Drug Enforcement Unit o kon PDEO. Sunod sa kapulisan nga si Mariken ang isa ka high value individual kag madugay na nga ginamonitor. Sa karong preso si Mariken sa Uton PNP kag nagapangatuman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
23: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:22 ang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Santhon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa may kong adugong ang nagadala sa balatian sa atong lawas. Santhon Plaza Gold.
10: Sa piyagkabahin RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament ng Inmadinalagon, kasama mo sa balita Radyoman Flo Navarrete.
12: With official ceremonial casting completed, we now declare RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament officially open!
14: Madinalagon nga ginhiwat ang duha ka adlaw nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament sa Muli Dili Restaurant sa Barangay Rizal, Lapu Sur, Iloilo City, Agosto 15 kag 16, 2026. Nagpasakop ang 250 tanan ka angler sa open category samtang 50 naman sa kids category. Bitbit sa mga anglers ang tagsa nila ka mga reel and rods agud nga makahulik sa mga nakadenlain nga isda gikan sa Iloilo River. Sa mga kompetisyon gin kilala nga kampiyon sa kids category ang 11 anyos na si Junard Dumugo sa Barangay Fort San Pedro City proper.
16: Nabati ito po ang career na
14: magluwas diri, nakuha man niya ang first catch na may premyo na 500 pesos. Second place naman si Jung Kien Dino, 11 anyos sang Arevalo nga nakahulik sang isda nga inid nga nagapugat sang 195 grams. Nagbaton ini sang 2,000 nga cash prize. Samtang third place naman si Kenjo Espada sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo nga nakakuha sang isda nga awa nga nagabugat sang 185 grams nga nagbaton man ini sang 1,000 nga cash prize. Sunod sa nagkampiyon niya si Dumugho, inspirasyon niya ang iyalulo sa pagpamunit sa sulod na sang tatlo katuig. Samtang nagkampiyon naman si Lorito Castro sa San Miguel, Iloilo sa open category sa rin nakahulik sini ang managat nga isda na may 715 grams na kabugaton. Nabaton niya ang 5,000 pesos na cash prize. Gin kilala naman si Rinaldo Shooting sa Barangay Veterans Village City proper na first runner-up pag nagbaton sa 3,000 pesos matapos nakahulik sang inid nga isda nga nagabugat sang 665 grams. Siya man ang pinakauna nga nakahulik sa kompetisyon Danigin Pato niya ang premyo nga 2,000. Samtang second runner-up naman si Hostiano Cantor sa barangay Cochero Molo matapos nga nakahulik man sang inid nga isda na may 435 grams na kabugaton. Pila naman sa ila ang nagdaok sang 5 ka kilo nga bugas. Samtang lubos naman ang pasalamat ni Councilor Mandry Manabor sa tanan nga anglers nga nagpasakop sa among fishing tournament.
17: So very thankful kita po sa tanan nga business RMN ng pag-FM nga sa partners naton sa ini nga ginawa natin nga tournament. Of course, very thankful kita po. Very happy sa participation sa nagkailain ng mga anglers no? From Negros at from Capiz.
14: Pinutuyo sa among kompetisyon na matagan sang tiyempo ang mga ilunggo nga makapamunit sa matinlo kagbogana nga Iloilo River, subong kagsa palaboton. Ginapasalamatan gid sang RMN Iloilo si Councilor Mandry Malabor sa pagtibong sa sininga kausa kaupod ang mga masunod nga mga sponsors. Councilor Mandry Malabor, Iloilo City Agriculturist Office, Ismael Alba Jr., Chief of Technical Committee, Chefdeck, Willy Dilly Restaurant, Kingsfield Rice Solutions Incorporated, Philippine Red Cross Iloilo Chapter, Cap Isings, Panset Mulo, kagsatanan nga nag-upod kag nagsakdag sa RMN Councilor Malabor Fishing Tournament. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ngayon yung nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas sining may anti-cancer at inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kag mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Pag-apply para sa pasilong program sang city government, mas ginpapos pagi sa anom ka tikang. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
18: May anom naman kasimpli nga tikang agon maka-apply pagi sa Iloilo City Local Housing Office sa Kuniklo para sa socialized housing project sa Iloilo City Government. Sinalam sa pasilong kukon pabalay sa pamilyang Ilonggo Housing Program. Una, magkadulang sa Iklo sa 5th floor sa Iloilo City Hall para magkuha sa informasyon parte sa available ng housing units. Ikaduha, makikangot sa front desk staff para mahibaluan kung diin nga proyekto ang mahimo applyan para sa condominium unit o kung lot allocation. Ikatatlo, magkuha sa application form sa front desk officer depende sa napiling proyekto. Ika-apat, kumpleto ng kanan nga requirements nga nakabutang sa application form para sa condominium applicants kinahanglan ng pag-ibig member number. Ika-lima, ipasa sa Iklo front desk ang accomplished nga application form kapos sa kompleto nga dokumento. Ika-anom, magulat sa abiso pagi sa text o kung tawag kung kinahanglan na magpakita sa Beneficiary Selection Arbitration Committee sa Iklo. Sidalam sa pasilong

0: Basta ang biktima ginhinago kay alias Rosella. 45 anyos kag-residente sa barangay Bangkal, Carles, samtang ang suspect nga iya mangunguma nga bana mo si alias Jeffrey kag-residente naman sa sitio Kabasaan, barangay San Andres, San Rafael. Sulo kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sa Carles Municipal Police Station nga one week pa lang ay nagkapauli sa Pinas ang biktima ka nagpauli iniagod sa Ulugon Kuntani ang birthday sa iya bata kahapon. Pahayag pa ni Tingala nga base sa ila investigasyon, nakig-istorya ang biktima sa Banasani nga luyag na niya nga makigbulag apang wala inigin baton sang iya nga bana. Bangod sini, hinali ilang nga nagabot sang caliber 45 pistol ang bana kagintiro makapila ka beses sa Rosella nga gintunaan gid sang iya kamatayon. Sa karon, nagapadayon ang hot pursuit operation sang kapulisan agud madakpan ang suspect. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:31 sang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara nga aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ani para protektado mag D3 Bio, aralang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga karadyoman, sa ato naman nga tingog hiligaynon, ang tigulo, sino ang basulon? Pagabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
3: Tingog hiligaynon, ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
4: Ang ining binalaybay ginatiguluhan, sino ang basulon? Sinong naghimo nga basurahan sang kadagatan kag kasubaan? Sinong nagtampok sang kasapaan agud himuon nga balalayan? Sinong nagpapas sang kakahuyan nga nagpakalbo sang kabukiran? Sinong nagkutkot sang kadutaan kag iyang pagkaulay himuslan? Sinong nagsunog sang basurahan sa mga sagbot kag kakahuyan ngang aso kumulap sa kalangitan kag kumbong sang langit ginlusbutan? Bunga sining mga pagtimulang dalagan sang panahon nagtalang ang tag-ilinit ng intingulan ang sadto hilway ginabagyuhan. Sa buwas ano ayhan ang madangtan sining planeta nga kalibutan? Kun malaot ang iyang maabtan, sinong basulon kag dapat silutan? Ang ining tingog hiligaynon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag katapo sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
1: Tatak RMN.
2: Oras 6:34 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Sa balita sa ikayong lawas, nga bala nagadamo ang balahibo sa ilong kung nagatigulang ang tawo?
5: Galing, ha?
6: Daw para lawas.
2: Laway, guro, kung galabawang bulbul sa ilong mo, no?
5: Pero, may laway pagid na dyan manuvi, kung way ka nagid bulbul bla sa ilong, kay prone ka saan pagid. Di ba? Ang bulbul, nagakwa na siya, nagaprotect na siya para sa mga higko na nga gasulod sa imo ilong.

0: Pero okay na lang na, no? Sa maglabaw ang bulbul sa imo ilok, kapin pa kung bayi ka?
1: Daw ka radlawan.
2: Sa tuntun ng Balara Juma Novi, bisan ko pagwapa ka pa, kung nakita ko nga daw laba-laba, ginbalaya, may, kita ko na mo may mga Korean or Chinese na, nga way sila yaga
0: pa. Sa ilabi, wala man na mo. Galing kay ginpanad magkitabi.
2: Pagbayaw,
0: ang galing lalaki, ya, okay lang niya may bulbul, ang bayi, hindi. Ano na yan?
2: Ang lalaki nga way bulbul yan, ma'am Barkay. Ano ni man, ano ni siya? Agi.
0: Pero okay na lang ah.
2: Ako para sa ako Radyo Manuvi sa lalaki may bulbul o way nagamater. Wala gamater. Pero kung babae kun do
0: bulbul do lain gid no.
2: Ingo lain gid siya.
0: Te kwa na ang imo na kwa na busay dol. Ano racism na.
2: Gali amo na ni ambal mo gitanad kita
0: bi. Gitanad ta mo. Amo na dapat wala sila. Te daw na anad na mala.
2: Dayon kita nga mga lalaki. Dapat ang mga babae ang ila-ilo, ang ila-ilok puti-puti.
0: Oo, oh, lalaki ay itom daw do.
2: Do lang ya, ang iya ka lalaki nga daw ga do uling. Okay lang ya, lalaki na sa iya mo. Wala na iya problema.
0: Pero may ara naman hindi okay sa mga lalaki. Kung wala kita ma-circum.
2: Amo na.
0: Kung wala ma-circum, actually do way malana. So mga puti, way man gani ga pa-circum na.
2: Do ini gid guro
0: no. Sa aton dia do issue gid no.
2: Matsag ko sa wala ma-circum kag sa may ikuan ang ilok, may bulbul.
0: Do mas
2: sa guguro ya do umintras tanto ya daluhon mo gid ang sumpa kun way kay mo masel ko kada kita din
0: way man
2: kada kita sa tao si mo aran baho na so
0: relihiyon man ang nagtusugo sina mo sa idol
2: pero ni Sandra Jumanovi diri mabalaan lang ya nga
0: do isyo gid no
2: ko na way na masel
0: ko kalaway no Do na emasculate ka no?
2: May ito na to salmon mo. May ito salmon nga ginaduaduan bala ko nung way masirkom. Then may ang bata iya pero may gakuan ga malasakit.
0: Tuway mo na niya. Way ginaya koneksyon niya.
2: Sili niya muna kay way ka
0: masakit. Way na koneksyon niya. Bisan guro day LeBron James gani. Way day LeBron James gani guro day Michael Jordan. Wala na mo sa idol.
2: Normally, yes, ang, di ba, kung sa ospital ka nga magbata, Radyo Manuvi, ang iban, matik na lang mo pagbata.
0: Hindi.
2: Ginakuha nila, may mga kabataan na nga...
0: Saan dinumaan nga panahon eh. No? Tikita mo, aton peer pressure. Ako mag-first year high school na...
2: Ako mag-first year high school.
0: Pinalibog ko, paano ko yung maserko man? Kaya daw hindi ka kuno lalaki.
2: Tignan yun nga mahambal, mag-inistoryanay ang mga grupo mo. Mga kamukha mo panginaroon.
0: Guilty ka, no?
2: Loy-loy ko.
0: Pero, bisan na, pero damo man sa nasirkom nga, no? Nga, sa pagkano tuod lang, sa tuod lang, sir.
2: Bukatakan
0: sa tuod lang. Sa tuod lang, sir. Bukatakot army. Agi takot. Nung duman yung istorya na, ang makarelate lang sila, mga old listeners, kita mo, no? Sa tuod lang, sir. Bukatakot army. Agi takot.
1: Dabaradlawan.
0: Dumduman nyo na, istorya ini sang gapaulastik, body fit, maskulado, ganji mo. Dayon na may biguti sa Jace, may straw sa kalinog.
2: Kuni nung...
0: Di mapatapas ha, nagsakay sa sabas. Di connected mo lang ang kalinog, nagtapas mo. Karon may mga hold upper. Pinanayaan ng mga pasahiro. Ginuna, simpre da, ang threat sa ila, kung may mga pulis da, daw army. Kay nakabayo sabi camouflage. Ti feeling sa mga tao army siya kahit pinpahamindan nga daan ang kuta sa army jeans di bladra.
2: Ti arada.
0: Oo. Ti ikaw! Army ka? Ti siyang gintayaan?
2: Kaya ti siyang daw...
0: Kataw lastig mo?
2: Lastig mo?
0: Oo. Pagtaya sa eskutsilyo dito na kag nag luay-luay ang tingog.
2: Nambalik.
0: Sa tuod la, sir, buko takot army. Agi takot. Sabi, grabe, masamagambal yan, oh. Ang budbuhay pa na siya. Kaya ang living witness, sinang estudyante niya, wayabi, nagtaliwan, abi. Kag sa ato naman nga loves ko si Mother Earth.
2: Mangroves nagaserbi bilang natural nga depensa batok sa bagyo.
0: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulosan ay sa makadali ang online greeting sa aton nga busa idol. Lasay, 39 sang aga.
3: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay kag palibot gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
2: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sa leptospirosis. Isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may protection. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag pinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Gikan

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:47 sang aga. Sa detalye sang aton balita sa palibot sang Pilipinas.
3: Magaradyo man sa balita nasional, bukas si Senate President Sherwin Gatzalian nga sa iluhon sa hapon ang schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang magasugod ang Senado sa hearing sa ginaduso nga 2027 national budget. Sunod kay Gatzalian, ginakonsiderar ang working hours ang staff sa pag-arrange ang schedule samtang ginatarget na matapos gilayon ang impeachment proceedings. Ginadeliberate sa Senate Impeachment Court ang Article 1 sa impeachment complaint. Ginagakusar kay Duterte nga nagkumiter sa impeachable offenses. Payag niya, masami nagalawig sa 5-6 ka oras kada adlaw ang impeachment trial. Madungduman nga ginaduso ni Senator Judge Mig Subiri nga isaylo sa alas 3 ang hapon ang impeachment trial ni Duterte. Kag alas 10 ang aga naman, patigayunon ang legislative session sang Senado. Iniagod matagan sa bastante nga tion ang impeachment proceedings kay ini malimitahan ang oras bangod may nagasunod nga session.
1: Tatak RMN.
4: Kung sa mula po ko naka-ano naka, kagamit sa Evergreen, ang ako nga taa sa magigasak. Hindi kaya ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
5: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
4: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makapindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagpindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
2: Ginkontra sa Department of National Defense ang pinakauling statement sa Chinese Embassy kaginsiling nga hindi obligasyon sa Philippine Defense Agency nga magsabat sa mapamangkot halin sa kaysino man nga foreign government tukon imbahada. Suno kay DND spokesperson Arsenio Andulong, ang Chinese Embassy ang ginakwestiyon bangod sa ginaligar paghimo sa illegal nga aktibidad sa sovereign territory sa Pilipinas. Ini ang pahayag ni Andulong kasunod sa pagpamangkot sa Chinese Embassy sa operasyon sa Sanjia Steel Corporation kung sa diin na aresto sa Philippine authorities ang Chinese workers. Sa isa ka statement ng question ni Chinese Embassy spokesperson G. Ling Peng, ang involvement ni Defense Secretary Gibo Chidoro sa mga raid. Sa isa pa ka post ginpahis ang Chinese Embassy nga wala na sabat sa statement sa DND ang ilang palamang kutanon. Gilaragway ini ni Andulong paglikaw, sala kag makailinit kag hindi mabaton ang among pamatasan para sa mga Filipino. Amulan niya ang embassy nga maisog.
6: Yeah.
2: Sa imo pungsod, kag wala nagapangira-kira kung ano mang in-effect sa diplomatic relationship ta. So, kapatigid sila guro, ya feeling nila ya tag-iyagid sila ya sa Pilipinas.
6: Amot ano na yung ila yang
2: 6 years gani agin pagagaan ni Duterte.
6: Actually hindi 6 years kid ra Jumanovi.
2: Nga gambal kita iblaw. Wa ta na bato si.
6: Matapusang 6 years ra Jumanovi. Pinagustugid sila.
2: Nagsagsagid sila ya.
6: Pinagustugid sila.
2: Tikita mo subong dakpon yang illegal ng operation.
6: Nguguan ya.
2: Dakpon nila to yung mga Pinoy dayon ni barter. Lan tawa bala. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang imo kape, Vita D Plus Coffee Mix. Sa balita international,
3: patay ang 12 ka mga tao kag ini magdumos sa napulo ang pilason matapos magbaliskad ang isa ka palis sa bus sa isa ka motorway sa Eastern Hungary sunod sa kay Hungarian Prime Minister Peter Magyar. Ginpais ang kapulisan nga naglapaw sa gamay nga drainage ang bus malapit sa Mezo Kerestes. Ginreport sa state news agency nga MTI nga may 57 ka pasahero kadua ka driver nga sakay sa bus. Naggagwa sa initial investigasyon nga natulugan ang driver sa ex ginpahayag sang palis sa Foreign Minister Radoslaw Sikorski nga natabo ang trahedya nga ginkaulamiran sang bus nga ginsakyan sang palis tourist.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6.52 ang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang non-super plus, mas ginpaipiktibo kag mas ginpabasko, gintingob ang manggustin, guyabano kag malunggay, para sa mas mabasko ng resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, non-super plus.
1: RMN News Negosyo.
3: Nagdangat sa 689 milyones pesos ang balor sang agricultural damage sang Southwest Monsoon o kunabagat ka mga bagyo sang damlaglang sunod sa Department of Agriculture sa kabugusan nga kalitan 451 million ang natuga sa rice crops kung sa rin ginabanta 18,000 hectares sang talamnan ang apiktado. Sunod kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, spokesperson sang ahensya, yara sa 15,500 hectares sang apiktado nga humayan ang partially damage kamay chan sa panga mag-recover apang halos 3,000 hectares ang total damage. Yara naman sa 2 million pesos ang kalitan sa livestock kag poultry. Sa Bayloan ay 1 dolyar subong adlaw 61 pesos and 45 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
2: Ang balita sa negosyo, dulongsang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pamasyari lang sila kung din malapit ang inyong lugar. May ara sila sang branch sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Pasig, Estansa, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose Antique, kag San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Life Extension. Vitamin D3.
7: Am I speaking with William Hill?
8: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
7: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
8: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, vitamin D3 for longer life. RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Pagkatapos sa masubra 2 kabulan, nagbalik na sa basketball ang Ateneo de Manila University samtang padayon nga ginadala ang kamatayon nanday Rene Baterbonia kag Divine Adili. Sa pagpanguna ni head coach sa Louis Alas, ginluto sa Ateneo ang Our Lady of Fatima University sa 21-60 sa 2026 sa Pinoy Liga Cup, the Big Dance Round of 28 sa Blue Eagle Gym sa Katipunan. Gipamunuan sang rookie nga si Kiefer Alas ang kadalagaan sang Ateneo sa iyang 12 points, 5 rebounds, 2 assists kag 1 steal. Para kay coach sa Alas, dako na ang higayon para sa Blue Eagles nga matagan sang dungog ang ilang nagtaliwan nga kaupod pagi sa basketball. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani, ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
3: Nagpagwa sa pahayag si Derek Ramsey ang usa pagkaulami sini sa nagapadayon ng investigasyon sa Land Transportation Office nga naga-involve sa isa ka supercar nga nadiskubrihan nga nagagamit sang gilaligar peke nga plate number. Sa iya Instagram story, gipahayag sang aktor nga nakaibalo siya sa isyu kag ginatagawala siya naga-drive sa anuman nga salakyan nga may peke nga plaka. Sunod sa iya, may nagakaigo nga plaka ang tanan niya nga mga salakyan. Ginsiling man niya nga wala pa siya nakabaton sa Sucos order apang magakoopera sa mga otoridad kung kinahanglan. Base sa initial finding sa LTO ginaligar nga ginbaligyan ni Derek ang salakyan sa isa ka negosyante apang wala pa na sa ilo sa ngalan sang buyer. Galing aktor ang nagapabiling nga registrado sang tag-iya sa record sang ahensya. Nalakip siya sa mga tao nga ginrequire nga magkadto sa ahensya sa Agosto 24 agud magpatag sang nasambit nga butang.
2: Sa tindog ni Derek Ramsey, di, kag sa background niya bala, hindi man isa adik-adik ni man sa mati.
3: Why? Why? No?
2: Superits pa ni siya.
3: Superits ni siya.
2: I don't think nga himuon niya na. Ang negosyante to ya guro nga brat, no? Amo to ang naggamit sang plaka nga pike.
3: Eh, hindi ko mabati nga bro na ni Derek Ramsey. Sa kadamo sang kwarta ya Radyo Manuvi para lang sa registration sang salakyan magamit ka sang pike nga plaka.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kaysa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
9: Extra. Wow! Balita! Balita!
2: Luyag mo bala nga magpaligo sa baybay nga halos hindi ka na makahulag sa kagutok. Ang Damisha Beach nga may kalabaon nga 1.8 kilometers ay ginakabig nga pinakamagutok nga baybay sa bilog nga kalibutan namtang ini sa Shenzhen, China. Kaging katuan sang halos 200,000 katawi labi na kon weekend. Tuman ini accessible kung sarin maayo ang public transportation sa palibot. Sa isa ka travel platform, madamo ang nagareklamo bangod hindi na sila halos makalabot sa tubig bangod sang kagutok. Bangod sini ginalimitahan sang otoridad ang numero sang mga nagakadto.
6: Ay abo, aray mo manog.
2: Sus! Ang 1.8 kilometer, nakunako naman ha.
6: Labalaba na!
2: Pero...
6: Tigaling mag 200 mil ang tao, Radyo Manuvi, magutok yaman ka mabuhay.
2: Grabe, no? Ti mano ka pada, kumaga muna.
6: Sus, ti ang magpaligo oh. Kada. Ay, apaw!
2: Ang mga sweetik na lang guro, may tsaga, magkanto day, no?
6: Sus!
2: Nami gimanabis ang tubig, oh.
6: Mga ko, Radyo Manuvi, maga muna guro yung kadamuan sa tao. Hindi na ko ako mo intra.
2: Ganin. Tigaling ganin, hindi man ikaw mo. Nakakapatsay na ka na, oh. Basi dala ka to sa scene nga dakon bla. Kagambalon are. Tabata ni ni gibo si Duro. Agi dakpon ta ni. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
3: Magarajo man indi kagid magkalipat nga dapat mayara kita sa DTX 500 sa aton sining nga mga panimalay. Nga amo ini ang food supplement nga makabulig para sa imo maginabatsag. Number 1. Kadto ka sa doktor pa check up ka, takwa ka sang imo nga laboratory. Ikadua, untati ang mata kaon mo sang tamis, kanon ka garnit jutayon mo lang, exercise ka. Ikatatlo, bakal ikaw DTX 500 para sa aton sinimabir ng mga suki sa aton ng mga butika. Kay ini may charantin, nagabulig ini panubo sa aton sining blood sugar. May ara sa sandi sugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigunan. Gani choy! Sa mga tagpalamati natin tiyay, kadto na sa butika, bakal na ikaw sa DTX 500.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:59 sa ngayon. Inyo na batian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
3: Subong adlaw sa Lunes sa Agosto 17, 2025.
2: May parto pa kita karon las 8:15. Rostan Bayanay sa aton nga commentary portion. Ako si Radyo Man Novi Malion Guas.
3: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
10: Satak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
2: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point. Boss ID.
3: Maayong aga, Radyo Manuvi. Good morning sa mga suki-suki natin. Lunes kita ha, Agosto 17, 2026.
2: Karon impeachment trial na naman ni Vice President Sara Duterte. Sino na karon ang ipresentar sa prosecution?
3: Ang ginawag nila, Radyo Manuvi, I think may tatlo silang ginalinya para sa presentation. Amo na ini ang mga staff ni Vice President Sara Duterte.
2: So, hostile witness.
3: Amo ning gusto ko nga
2: part. Usaron nila ni karon kay kuano nila bookingon.
3: Bookingon nila. Amo ning gusto ko nga part.
2: So, medyo kuano ni karon adversarial ni ang pagdala sang prosecution. So, lang taon ta kung may pasiklab da, no? Nga matabo.
3: Matsag ko ang ining sa ilanib lang SDO, ano ganing, Supervising Division Office, something, sa opisina sang Vice President. Daw matamaan gini sa Radyo Manuvi, kay base dito sa papeles ang COA, ginpanghatag niya ang ining mga quote-unquote reward money nga ginbakal dito ang purchase of information sa lain-lain nga lugar sa isa lang kadlaw. May atuto sa Negros Oriental. From Negros Oriental, doon nagkadto siya sa Davao. From Davao, doon nagkadto siya sa Cagayan. From Cagayan, nagkadto siya sa Makati. For one day. Ti, Radyo Manuvi, ang inang paghatag mo. Kaya ang hambas ang kuwa, kung saan o da ni mo na-receive, amo man na ang numero, gidyamo, amo giday ang date nga nakabutan sa papilis. Dawat pabudlay, gawa, nga ihatag mo ti, sa isa lang kaadlaw,
2: tanan nga areas.
6: Ang tanan nga areas nga mayad kun tani kun sa isa lang ina ka lugar, pero Radyo Manubi malayo ina, malayo ina.
2: Ti ano nag charter ka gid sang chopper para nga pangdulong lang. Ang amo na.
6: No! Isa na sa mga palamangkutan
2: doon. Sige, pang pulo permahan lang. Pero ti dira ta pa na mabalan.
6: Mabalan na da karon.
2: Kon paano sa pisa-pisahon sa nga house prosecution team. Sabantayan nato nina, no? Alas 10 naman sining agaw. Ay pasal may sa ilo sapo, no?
6: Basi karon pa mabalan Radyo Manubi and karon ma-rule dito si presiding judge sa Escudero.
2: Kunin mo na last stress.
6: Kunin mo na last stress. Then,
2: kag ma-rule man sa karon, parte sa behavior sang tanan.
6: Yeah,
2: sang tanan. Sa prosecution kay sa defense, angot ni bala sa reklamo sang defense, nga ang prosecution, si Attorney Amando Ligutan, nag-pose in the middle sang trial, trying to attack sang tindog sang pihak sa ila kaso. Di nagreklamo ni nagligad si Attorney Sheila Sison, ang lead counsel sang defense. So ibaloon naton karon ang ruling ni Senator Judge Chis Escudero.
11: Tatak RMN.
2: Pero may nanotice ka mo, lately, why naka-Facebook live si Senador Alan Peter Cayetano, no?
6: Why na?
2: Why naman kawara sa impeachment court si Senador Pia Cayetano?
6: Why na, why na?
2: Wala naging nag-attend si Alan Peter Cayetano.
6: Yeah.
2: Kag wala naman nag-attend si Senador Loren Ligarda. So in light sa sining mga observation naton, I do not know kung tuod ini. Pero subong sa kalibutan sa mga vloggers, kung kay sa mga vloggers, accurate na da ang info until mabalidate sa mainstream media. Kay sa mainstream, hindi ka man niya ka-speculate. Gid mo. No? Kay daw may ethical issues na. Pero sa vloggers, ya,
6: pwede na yan, pwede na yan.
2: May vlogger nga pro-Marcos, kag may vlogger nga pro-Duterte.
6: Yes.
2: Napaso lang ang mga vlogger nga pro-Duterte, kay naduha na kasimana, ang next week, uwi na si tatay, why matabo?
6: Yan man nga, Jesus, matabo naman.
2: Di kaduha na ini nga paso nila. Itong ginhambal man nila nga si Presidente Marcos patay na. Ito ang mga pro-Marcos subong, gapaitin-iti naman istorya. Siling nila daw nag-attempt kuno nga makig-istorya privately si Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos.
6: Okay.
2: Kag magimo sang isa ka deal. Ang deal, suno sa ila, ang deal, eh, mabalanta pa na kung mag-react ang Vice President. Kung mag-ambal man ng Presidente, eh, kung nakuon niya, nga tuon na. Ambal ko no, sang deal, ma-resign ang Vice President, pero, pasugtan lang sa nga makadagan sa 2028. Well, why taklab, kapwado, why ta, daw hindi man gani kung magpati.
6: Ako do...
2: Eh, maglabot sa point si VP Sara nga magamuna.
6: Ako hindi pa man kumapati gid Radyo Manubi.
2: Oh, galing mo lang na subong knowing sang wala ka gid may makita bala nga combative statement. Meaning kon combative bilay nang do palaban. Nga mga statement kay BBM. Pero while amo na siya nga daw flat affection ang mga reaksyon niya sa tanan. Damo-damo na sa nagkalapriso. Si Bong Rebilla, si Marcoleta,
6: si Jinggoy.
2: Jinggoy, no? Mga opisyal sa DPWH.
6: Yeah.
2: So, kag mga kontra ang ginapanghanot niya. Di si Cayetano, subong sigurado kung pag-ipos niya eh, makapoy man mapriso ka for 2 years.
6: Radyo
2: Manubi. Isa na malunta pa nga makagwa ka po sa idol. For 2 years nga si Marcos Presidente, makapoy man mo.
6: Radyo Manubi, ang 2 years nga ina. Mapriso ka lang gani, duwa lang kaadlaw. Sa tindog mo ha. Cayetano ka, honorable ka, maalam ka, lawyer ka. Mapriso ka.
2: Mansa.
6: Mansa na iya, kaginaw din na mabatong iya.
2: Ang issue, abi sa iya, okay to yung kanday gringo hunasan sa una, day Antonio Trillanes.
6: May mga pinaglalaban.
2: Daw rebellion, bala nga ti, you're fighting for a cause, no? Kausa. Bisan pa nga crime na di apon.
6: Oo, pero may kausa bala Radyo Manubi.
2: Pero kung dakpon ka sa korupsyon, bisan anong upakambal nga it's because ang imo yung pagka-oposisyon, mabudlay awayon.
6: Kag daw mag-uot diri si Cayetano, Radyo Manubi, kay ang hambal niya sa interview niya, sila niya ang tagig. Sila niya government land na da. Ginapanagiyahan sang gobyerno. Ti pagusto yang gobyerno ting local government guro sang tagigi ti asawa yang mayor mo. Kun ano man yang amon kay para sa kayuhan. Ti ginpatampukan nila. Pero nagwa gali isubong sa dokumento nga ginakaptan nga mga papeles ni Lacson nga may pulo gali kala tag-iya private land gali ina Radyo Manuvi ang lugar nga ginbutangan nila sang slope protection kuno. Ang lain kay ang ginfeeling dira ang ambal sang ano gani nang sa ang sa kuan blang kay Sir Robiato blasong una ano gani nang opisina
2: kuan Philippine Reclamation Authority,
6: yes,
2: PRA
6: ang PRA matag gali anay permit bag-o mag-construct. Kay ginapasiguro sang PRA nga ang imo dira nga ginbutang nga mga filling materials, sigurado ka nga maayo ina Radyo Manuvi. Nagwa subong
2: hindi kontaminante kasi matampo ka mo
6: subong Radyo Manuvi. Why gali permit ina sa PRA? Then may ara sang documents kay mga testimony and pictures si Lacson nga ginbutang nila nga filling materials mga basura.
2: Anong intampukan nila?
6: Ang kilid sang slope lang. Kasi may butang ka na sa mga ano mo, may feeling materials kagid.
2: Tihalog na?
6: Tihalog na.
2: Kag ti tapos okton mo mahal?
6: Ang lain pag ito Radyo Manuvi. Kay tatlo ka proyekto, tatlo ka kontrata, tatlo ka kontraktor. Drigi guru maguot. Kay ang tatlo ka kontraktor nga ni, tatlo man ka picture nga pareho. Ang ilang agin
2: submit.
6: Gin-submit para nga mabilingan sila.
2: Wow.
6: Sa lain-lain nga lugar ha.
2: Tekon tatlo ka kontraktor pero palarihas lang nga area ang ilang ebidensya sa pag-ubra pero ang ginaubra lain-lain
6: nga lugar.
2: May ghost eh.
6: Sa muna
2: guro nga daw naghipos na si Boy Burangos. No? So bantayan nato ini. Tekon baka mo na apparently kanti why ni galaw-glahog si Marcos priso gani ang amo na tong hulag sa Iglesia ni Cristo.
6: Priso
2: niya gani si Marcoleta.
6: Hindi mo nga punggan si Macoy.
2: So what can stop them, no, sa administrasyon? Ngay pa priso ang bata ni Loren. Kag si Loren mismo.
6: Kita niyo si...
2: What can stop them ngay pa priso niya ang duha kakaitano?
6: Kaya pananaw ko si Loren Radyo Manuvi lawing Disimbre.
2: May strong support team si Marcoleta mo?
6: Yeah.
2: Grabe ang Iglesia ni Cristo.
6: Grabe.
2: Ti si Kaitano, tagig malaning iya.
6: Ti ano nang tagig na? Hindi
2: si... Kwan? Si... Ligarda, Batangas,
6: Kagantike.
2: Ti way ginuntat. Kaya muna subong gahipo si Marcos pro madalom. Ti base bala na kulbaan sila tanan.
6: Matyag
2: ko... Base bala may kamaturan ining deal. Nga, istoryan lang ta.
6: Pero
2: mapriso mo tuod ang inang inang. Ang mother bangos kung sa isda pabusay doon. Why na? Malalapta ang tanan nga grupo. Natawa bisan lang taon mo lang ang pag-organize ang warm bodies sa mga tipon-tipon nila kada bulan. Nga gin-assign kay anay Congressman Mike Defensor. Nagkunol.
6: Yeah.
2: Umpisa nga na priso si Mike Defensor. And si Mike Defensor, mind you my friends, sa laligan, ini ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Wala gid, no? Tiyan, makmo mapa-interview sa media ng Liga at barakangan sa isang pulis.
12: Tatak, RMN.
2: Kaya istoryahan taman ini natabo sa Carles.
6: Gabi.
2: May OFW, asawa, nagpauli. Good partyhan ang bata nilang babae. Pero san chimpo nga ina, formal man siya nga naglisensya na sa iya mangunguma nga bana nga mabulag na siya. Di siguro ang long distance relationship
6: nakakreate
2: sang lamat sa relasyon nga ang iban ang bahay ti nakakuan guro.
6: Diba si kumenaluyagan nga iban nakakita dito.
2: Basi dakot san sa constant communication to ya sa kung sinong unay. Ti ang mangungumang pubre man to. Huwag magani guro bisan og baka load to or bisan signal why. Ti why sak pabatsag no? Bangon sang LDR nga ina. Reality bites busay doon.
6: Katabo gina Radyo Manuvi
2: na pangdulman ng bana hinunos niyang 45 tiniro patay.
6: Anong gid ka lupok Radyo
2: Manuvi? So akig-akig eh.
6: Akig-akig
2: muna. Mag-anong? Akig-akig gid. So anong investigasyon sa PNP? Sino eh? karon matiantang report ni Radyoman Marjorie Mianin.
11: Tatak RMN.
2: Ang pasilong program housing projects ang sudad ta. Daw da mo ginintrisado nga makabalay busay do.
6: Sino lang abing hindi gusto? Sino lang abing hindi gusto nga sa pila ka adlaw Radyo Manovi ang ginarintahan mo nga balay imo na. Kung nagabayad man ikaw imo na. Sa nagabayad ka nga subong ang nagakuha sina landlady ang tag-iya sang balay nga mintras tanto why gid na iya nga mangin imo na.
2: Kariya do may chance.
6: Kariya mangin chance mangin imo ni kagang pinsar mo bala nga ako na ni ginabayaran kung kwarta ko diri nagakadto. Kag ti hindi bala iya tama kamahal. Kung ikaw ang middle class, may income ka, may trabaho ka mga duwa ni misis mo, kayang-kaya gini.
2: 8,000 bulan?
6: 8,000 bulan?
11: RMN.
2: Gaga, istoryahan taman karon. Great, grabe man o. Nationwide reaction sa comment section. Nabi ko diri lang sa Ilibino. Do kabaliskad sa pagbaton sa mga Pilipino sa dismissal sang kaso ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Daw wala sang bilib ang tao kag wala sa may nagapati inosente siya
6: kay wala abi Radyo Manovi gakahulugan ang dismissal niya nga way sa sala mo
2: hindi merit ang indiscuss ang sandigan eh
6: totoo na kung
2: ang inordinate delay meaning kay dugay na way ma-resolve na deprive ang tao sang right to speedy trial baka nami no right. Baga mula na taning standard sang korte ta tani ni mga ultimo nga mga sika driver mga mangunguma nga tagpulo na katuig ang kaso ay pamatapos. Tani amo man anong basis nga ma-dismiss man nga makabalik naman sila sa normal nga pangabuhi kag matagaan sila second chance pero kung politiko gani pero kay Jed Mabilo pila man lang ang delay 7 years.
6: 7 years kulang ka pa sa iban nang ara sa prisuan subong mo
2: dumduman ko sang una
6: servisyo na
2: ginalibot ang arimen para nga masapakan man kita kag duro man mamati sa pag-o kita kabasket kita to sa may BGMP na nga. Oo,
6: sa provincial jail.
2: Ang iban to nga mga priso, nagapanguhit kay listener tang iban. Nya sir, sang una na balita nyo pa man kami nga kami itong mga nangawat sa amun eh. Nya batian man namun nga la namun sa inyo. Nya kami na yung nagkala priso di, sir, buligi man kami. Tagtatlo na yung katuig, way pa mahiring amun kaso. Bako anong kaso mo nyo pangawat, ang bako ang pangawat mo, pwede mo na gani guro ngay kwan. Probation?
6: Probation tama na.
2: Mag-plead guilty ka.
6: Plead guilty ka, probation na lang ka, kawat pa lang mo.
2: First offense mo pa lang.
6: Kawat pa lang na.
2: Siling ko, amugid niya ka-hopeless ang mga tao, Gledyo. Okay. Kaya katutok sang korte, why man sang lawyer, gid nga nagapakigbato sa ila, priso sila iya, pero si Jed Mabilog, 7 years pa lang gani, ginrason pa para i-dismiss ang iya kaso.
6: Kita mo, amo na nga hindi believe ang
2: so, hindi pumuluyo. Believe ang tao kung mapainsindi mo.
6: Yeah.
2: Siyempre, kung supporter ka ni Mabilog,
6: hindi happy ka eh, pero bisan supporter ka pa ni Mabilog.
2: Kung maintindihan mo ne,
6: nga, na-dismiss ang kaso niya, hindi bangod nga, why di man sa sala ah.
2: Tilang neighbors niyo da, or mga kilala niyo lang, tatay sang classmate niyo kung sino da, nga balaan niyo dugay na napriso, pero ultimo lang sa, muna nga tagpulo katuwig ng kaso, ay pagyapon tapos. Pero why man sang korte nga nag-dismiss nga due to inordinate delay, he was deprived sang iyang due process of law kag right to speedy trial.
6: Malaka
2: pero kung big time gani, ex-mayor, world mayor kung magsugit, no, undersecretary sang DILG, ginabakapan sang kongresuman, pakadto sa Malacanang, dismiss siya ang kaso niya.
6: Hindi ako ya
2: sa panahon pang ang tanan gambal ang gaaway kita di sa mga issues ang korupsyon.
6: Amo man nga sa post ni Jed Mabilog. Hindi man sagid ka hambal Radyo Manovi nga daw.
2: Inosintigid siya. Kaya hindi sa malipayo na.
6: Kung ako yung nag-post dito, may part sa lawas kung nga daw nagapanghawid. Kaya nga, balan man sa tanan, nga waay gin desisyonan kung may sala ka o kung waay. Like kita nga duwa, may promulgation kami. Naghambal ang huwes nga sila niya, si Arlos kay si Guaso wala sang sala.
2: Kay wala gito ya pulos.
6: Kay wala tupo ti at least Radyo Manovi klaro gid ya bala kwintas klaras.
2: Ay taya pulos ang mga ebidensya yes. Kaso ni Ferds Biron.
6: Yang imo ya. I think wala ya sang promulgation.
2: Why kami diya ka istorya kung nangawat sa kung wala? Ang amo lang, dugay ng kaso, why pa marisisyonan, so i-dismiss namon ini.
6: Ikita mo ang mga pumuluyo sa sudad nga naka-insindi. mambal man sila tido way man ganito way man tumaklaruhan kung may sala sa kunway.
2: Oh.
6: Kay line radio man uvi nga clear kagid balayan taong ah way na sa sala amo na nga nagambal ang Sandigan bayan nga i-dismiss pero subong way ta ginistoryahan sa kung may sala kunway. Ginistoryahan ta lang nga na delay sang 7 years amo nang reason sang technicality nga gin-dismiss ang kaso.
2: Pero amo na gani hindi man na tanan nga korte amo na nga precision.
6: Uy,
2: kung ordinaryo ka nga tawo, mas nubo ang imo atraso, sobra pa pito ka tuig na balik-balik mo sa korte, wala ka pa iya matagaan sang second chance parehas ang ginahatag kay Jed Patrick Mabilog. Kaya mak mo, na-appoint pa siya sa DLG. No? Tapos ka pang bully pa di sa sudan?
6: Ang bully
2: sa mga nag-criticize sa iya.
6: Pinakadaw, so, Radyumanubi.
2: Naway kagid hangpon sa ex-public official and returning public official ngayon niya?
6: Nakita ko lang si Mayor Jed, si Yusik Jed, daw gapabuot-buot lang. Pero ang aura niya, subong Radyumanubi, para sa akon nga nakilala ko na sa personal, no? Sa muna, guro, Mayor, daw, hindi talang ka kay siguro napangdulman ng kami kedo kayo ka man. Pero,
2: sa uli,
6: gali, ang tawo gali, makilala
2: sa
6: mo.
2: Sa inimo niya sa aton, hindi ko ginmalipatan si Jed Mabilog.
6: Kung kinubra mo ni Samon.
2: Sorry to say this, pero hindi ko ginmalipatan. No? Legitimate ka nga mainstream media, gatalakay ka sang issue, trying to help everyone. Nga magtinlo ang aton gobyerno, ang mga accountability sa public official patason, kaya mo man ang template sa administrasyon nga ni Bala.
6: Yeah.
2: And it is everybody's common responsibility. No? Nga wayon ta ang anuman nga regularidad sa gobyerno para mabululigan ta magtarong sudad ta. It so happen hinablos niyang naigo sa isyo. Why magani kita may ginhukom to siya kung may sala kung wala? Taugon niya yung balita, yun eh, isa lang kuno siya.
6: Di ang hinablos mo diin?
2: Oo. Nag-explain na? Hindi sa ganin maghatag papilis? Ikaw ipos-ipos ka na sumong?
6: Abi mo lo atana mo ng hinablos mo?
2: Oo, kagi siya man mismo eh. Di nga parte, yung nga kaisahan na mo ng paggamit sang
6: para ano?
2: Sa gobyerno?
6: Para ano? Mas, may isa kami, para ano?
2: Private company, gani yung RMN. Mabook donation kami sa bukid sa Alcantara, Limire. Why kami gagamit sa lakyan sa Arimen?
6: Amon iya sa lakyan!
2: Personal namon nga gatong, why namon ginaparifan? Na, kung sa bagay, gabayad kami sang buwis ang insakto?
6: Maglakad kami iya, amon iya sa lakyan, amon gatong!
2: Oo! Inyo iya ginagamit nyo sa lakyan sang gobyerno, mangumpra kamo school supply sa GT Mall? Nga may mga sweldo man kamo kagrata?
6: Kadalag ko sa sweldo nyo.
2: Tapos may isa pa kami sa inyo?
6: Ang isa na mo sa inyo?
2: Isang dialon, Jed Mabilog, why kami isang kaisaan sa imo kag sa inablos mo?
6: Para ano?
2: Oo.
6: Nakaaw lang kami at tatlo kabisis sa kadlaw, nung isa na mo sa inyo?
2: Di, paano kami mag-believe sa imo, subong? Nga na-dismiss ang kaso mo nga graf?
6: Eh, why man ang misturyahan kung may sala ka kung why?
2: Kaya ang standard mo kontra sa graf, perte manggali ko nubo. Pero kung pasugiron ka, perte man ang sugid mo, nga do, crusader kagid kontra sa korupsyon.
6: Budlay abi sa imo dyan, dugan luktaw ka abi sa hangin eh.
2: Kaya muna, hisa, kuno?
6: Anong isa?
2: Anong isaan na mo si imo? Why kami agagamit sa lakyan sang gobyerno para ipangumpra sa mall?
6: Ang amon
2: para yun. Sa ipanagtag sang, abi mo, believe ko to sa explanation ni Sin Mare.
6: Jesus!
2: Anong biliban mo? I-justify niya nga Domingo nang umpra
6: sa
2: mall, gamit sa lakyan sang gobyerno, pero school supplies ko nung ipanagtag. Ang ipanagtag mo, hindi man to ya funded sang gobyerno.
6: Yes.
2: Personal mo na ya. Public official ka lang. Pero personal mo nga pundo to. So ano yung gadgad mo gamiton mo? Sa personal nga ginfundingan mo nga klasik panagtag sang school supplies, nga gamiton mo yung salakyan sang gobyerno.
6: Eh, mapalusod ka mo. Unfair para sa mga pumuluyong nga nagabaya sa buhis. Kailagsyon nyo gid ang inyong rata.
2: Diyan mo na ang standard mo, Yusek Mabilog, kontra korupsyon, kontra irregularidad. Pigaw eh. Sa mo na nga, hindi mo ni hindi mo ni mabawi ang pilas nga gintuga mo. Kay ikaw nga, munang hambal nila bla kung sa Biblia pa. Ano gani ah? Let those who have not sinned shall cast the first stone. Teme, arakas na. Let those who have not sinned shall cast the first stone. Balik ko na si imo kay kung pahambalong ka daw, pastor ka man kunabi. Daw puro ka lang quotes Biblia. Let those who have not sinned shall cast the first stone. Tandaan mo, No? Why kami diya nalagyo sa Iloilo?
11: Tatak RMN.
2: Daita part 2 karon. Radyo Man Novi Guaso.
6: Regan Arlos.
11: Tatak RMN. RMN Network News.
13: Kabalo ng RMN Malaybalay.
14: Patay ang driver at anak na lalaki na angkas ng minamanehong motorsiklo habang sugatan naman. Ang isa pang angkas nito matapos silang salpukin ng isang pickup type na multicab, partikular sa Mibando, Barangay Poblacion, sa bayan ng Quezon, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktimang driver ay kinilalang si Alice Jules, 42 taong gulang, at ang lalaking anak nito na sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa report, pauwi na sa kanilang tahanan ng mga biktima sakay ng naturang motorsiklo. Nang pagdating sa lugar, biglang pumasok sa kanilang linya ang kasalubong na Suzuki pickup type na multicab. Rason ng salpukan, dahil dito nagtamo ng matinding injury sa katawan ang driver ng motorsiklo at ang lalaking anak na angkas nito, at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital, bagamat binawian na ng buhay ang amang driver, habang namatay naman ang anak na lalaki habang ginagamot. Sugatan naman ang isa pang anak nitong babae na sakay din ng motorsiklo at patuloy na sinusuri ng mga doktor. Nagtamo naman ang minor injury sa katawan ang driver ng naturang multicab na sinasabing posibleng impluensyado sa alak nang mangyari ang aksidente. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radjuman Mart, Mika Balo, Tata, RMN. RMN Network
15: News. Iniimbestigahan na ng DILG ang umano'y mabagal na pagresende ng emergency 911 sa Taguig City. Kasunod dito ng viral post na isang lalaking humihingi ng tulong para sa kanyang 71 anyos na ama na nangangailangan ng emergency assistance. Sa post, sinabi ng anak nito na halos 10 minuto bago nasagot ang kanyang tawag sa 911, at umabot din ng ilang minuto bago dumating ang ambulansya. Dahil sa kawalan ng mga kagamitan ng responding ambulansya, ay namatay rin ang kanyang ama. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, natanggap ang tawag bandang 12:15 ng tanghali na ipasa sa Taguig Command Center makalipas ang ilang minuto. Pero walang naging kumpirmasyon makalipas ang ilang oras kung na-dispatch ba o nakarating ba ang ambulansya. Tinitignan ng DILG ang posibleng problema sa shift, handover at endorsement ng kaso. Samantala, sa panibagong post ay humingi naman ng paumanhin ang pamilya ng biktima sa umano'y inappropriate words na nauna nitong binitawan laban sa 911. Sinabing hindi na muna sila magbibigay ng karagdagan pang pahayag.
16: Inaabangan na po ang mga nakahilerang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo, kung saan inaasahang sasalang ang mga special disbursement officer ng Department of Education at Office of the Vice President na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Bagamat itinuturing na hostile witness ng prosekusyon, inaasahang bibigyang linaw ni Acosta at Fajarda kung paanong ginastos ang confidential fund ng DepEd at OVP. Bukod dito, haharap din sa witness stand si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Department. Pagtitibay ng tatlo ang akusasyon ng prosekusyon sa Article 1 o yung maling paggastos sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds ni Duterte bilang bise at kalihim ng edukasyon. Samantala, posible ring bigyan ng pagkakataon na magsalita si Private Prosecutor Amando Ligutan, kaugnay naman sa kanyang social media post na sinita ni Defense Lead Counsel Sheila Sison.
15: Kasado na ngayong araw ang pagtalakay ng kamera sa panukalang mahigit 7 Kasado na ngayong araw ang pagtalakay ng kamera sa panukalang mahigit 7 trilyong pisong pambansang pondo. Yan, mahigit 7 trillion pesos.
16: 7.2.
15: Para po sa susunod na taon, unang sasalang sa House Committee on Appropriations ang Development Budget Coordination Committee o ang Economic Managers ng Administrasyong Marcos. Matapos ito ay bubusisiin naman ang bawat ahensya at tanggapan ng gobyerno batay sa nakalaang pondo. Balak tapusin ang kamarang deliberasyon sa September 8, habang target namang maipasa ang 2027 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa sa October 9. 7.2 trillion pesos ang isinumite ng DBM na nakapaloob sa National Expenditure Program para sa 2027, at ito'y tinawag ng Malacañang na People-Centered Budget.
16: Alas 7.27 na po ating oras, 7.27. Binatikos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla yung kabiguan ng Department of Public Works and Highway na magpatayo ng dekalidad na gusali para sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa programa ni Rimulya, pinuno nito ang kapalpakan di umano ng DPWH sa Cancer Center Project ng University of the Philippines Philippine General Hospital na may halagang 9 bilyong piso. Sinita rin ng ombudsman ang makupad na pagpapatayo ng bagong gusali para naman sa Bureau of Immigration na mahigit 8 bilyong piso naman ang pondo. Kaya hindi na mapigil ang himuki ni Rimulya si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bumili na lamang ng lumang gusali kaysa magpatayo raw ng bagong building para sa NBI. Sa huli, ipinunto ng opisyal na mas mainam na idaan na lamang sa Public-Private Partnership Program o PPP ang pagtatayo ng infrastructure projects dahil wala raw aasahan sa DPWH. Silang ayuna naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ng mga sentimiento na Rimulya at iginit na kailangan subailalim sa mabusising reforma sa sistema at kultura sa loob ng ahensya. RMN
15: Network News. Mga senador, dapat magpaliwanag sa 24 billion peso leadership fund. Kasama natin sa balita, Radyoman Uno Grace Mariano.
13: Hinikayat ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang mga senador na ipaliwanag ang 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa kanila sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay Abante, dapat ipaliwanag ng mga senador kung paano nabuo ang nabanggit na alokasyon, sino ang tumanggap at nakinabang dito at saan o paano ito ginugol. Para kay Abante, kailangang tingnang maigi kung anong ibig sabihin ng leadership fund, ano ang layunin nito at aling ahensya siya ang nagpatupad. Nais ding mabatid ni Abante kung may limitasyon o buong kontrol ang mga senador sa nabanggit na pondo. Nabunyag ang 24 billion pesos na leadership fund ng mga senador. Makaraang banggitin ito sa Sandigan Bayan hearing ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na anyay nakapaloob sa 2025 budget ng ahensya. Bilang dating Vice Chairman ng House Committee on Appropriations ay binigyan din ni Abante na wala silang leadership fund. Kasama mo sa DC XL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Mga naudlot na matitinong flood control project, dapat nang ituloy ang pagpapagawa ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak.
17: Kung si Finance Committee Chairman JVR ito ang tatanungin, dapat na payagan na ang pagpapatuloy sa pagpapagawa ng flood control projects sa 2027. Ayon kay Hersito na zero ang pondo ng flood control projects noong nakaraang taon matapos na mabulgar ang napakalaking scam sa proyekto. Gayunman, para sa senador, dapat na payagan ang pagpapatuloy sa paggawa ng mga flood control projects na nasimulan na. Paliwanag ni Ehersito, useless o hindi mapapakinabangan ang mga hindi natapos na flood control projects. Punto pa

0: Ferdinand Marcos Jr. sa ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Ikinatwiran kasi ng Pangulo ang pagkapanalo nila sa mga civil case at patunay ito na lehitimo ang kanilang yaman at hindi galing sa nakaw. Ipinunto ng atom ang pag-convict ni dating First Lady Imelda Marcos ng Sandigan Bayan noong 2018. Sinentensya ng dating unang ginang ng 6-11 taon dahil sa paglabag sa anti-graft law. Sinasabing naglagak ng $200 million si Ginang Marcos sa mga Swiss Foundation noong dekada 70 nang ito ay manilbihan bilang gobernador ng Metro Manila. Pinatikos din ng grupo ang takbo ng investigasyon ng Marcos administration sa flood control project dahil wala pa rin nakukulong na big fish o malalaking personalidad.
1: Balita po tayo sa Ibayong Dagat, sumampa na sa mahigit 50 ang nasawi matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa East Nusa Tenggara. Ito po'y sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad ay nasa 36 mamalubhang nasugatan habang 77 ang nagtamo ng minor injuries. Nagpapatuloy ang search and rescue operation dahil hindi pa matukoy ang bilang ng mga nawawala na posibleng natabunan ng mga gubuhong gusali. Umabot na sa mahigit 5,000 residente ang lumikas dahil sa pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Umabot na po sa 341 na aftershocks ang naitala matapos ang pangunahing pagyanig na itinuturing ngayon na pinakamapaminsalang lindol sa Indonesia mula noong 2022.
0: Handa na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala na harapin ang world number 10 na si Amanda Anisimova ng Cincinnati o sa Cincinnati Open ngayong araw. Nakapasok po si Ayala sa round of 32 ng torneo makarang talunin si Elena Gabriela Rusey ng Romania sa second round. Dinomina ni Ayala ang laban kay Rusey na hindi halos makasabay sa galaw ng Pinay para may tala po ang tagumpay sa score na 6-1 at 3-0. Ilang beses din na nag-medical timeout si Rusey bago tuloy ang nagretiro dahil sa kanyang foot injury. Samantala, ito ang unang pagkakataon na makakaharap ni Ayala si Anisimova na nasa top 10 ng WTA ranking. Nagpahayag din si Anisimova na excited na siya sa laban sa Pinay tennis star na paborito ngayon ng mga tennis fan at pangunahing atraksyon sa torneo.
1: Nasaan ka na, Myra Aya girl? Sa ito po natin. Entertainment news. Dahil po sa nag-uumapaw na suporta ng publiko ay nagdagdag pa ng isang araw sa Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid para sa kanyang finale concert. Nakaschedule yan sa October 19, 8 p.m. sa SM Mall of Asia Arena. Ang ticket price, okay, Sander, naglalaro sa 1,200 pesos.
0: Kamura lang!
1: Hanggang 15,850 pesos.
0: Ay, mahal pala.
1: Ito yung nasa unahang-unahan na. Kung saan magkakaroon po ang fans na maka-meet and greet ang singer kapag in-avail ay ang Platinum One. Magsisimula ang ticket selling sa August 30. Una nang inanunsyo ni Regine na sold out agad ang first day ng kanyang finale concert sa October 17. Habang ubus na rin daw po ang slot para sa libreng day 2 ng concert sa October 18.
2: Isang maulan na umaga and wishing Rajaman Ricky, ang professor ng bayan,
1: wow,
2: very very happy birthday today. Wishing you long life, good health, prosperity, love from your family, and of course continue to ask God for the grace for you to continue to serve and educate all our listeners in DZXL News 558 and Army Networks nationwide. Enjoy your day, Ricky, and kain tayo soon, okay?
0: Ay, sama naman ako.
1: Gusto ko yung kain na yun. Sabihin ko na
3: sa birthday, Prof. Maraming salamat sa iyong husay, dedikasyon at pagpapaliwanag sa mga balita at usapin. Naway patuloy kang biyayaan ng magandang kalusugan, tagumpay at mas marami pang taon ng paglilingkod. Prof. Ricky, muli, happy birthday.
0: Narinig po ninyo ang ating EVP and COO si Sir Rico Canoy at syempre po ang station manager ng DZXL News,
1: salamat
0: si
1: po.
0: Sir Rod Marcelino.
1: Salamat po mga boss.
0: Ma'am Inel, good morning po and maraming salamat. At ngayon po, we interrupt this broadcast.
1: Talaga naman, oh. Salamat po. Wow. At ito na, ang cake natin.

0: Happy birthday! Birthday po ni Ricky!
1: Sige, kasahan mo kayo, Sander.
0: Happy birthday!
1: Salamat po sa Rod at DZ XL family. Boss Rico, thank you po, thank you. At mabuhay ang DZ XL.
0: Ayun, happy birthday mula sa lahat ng mga the men and women of RMN, ng IFM at DWWW. Happy birthday, Prof. Ricky. Baka matapon yung cake mo.
1: Hey, ipinix na kami ang pinix ko. Salamat po. Thank you.
2: Ano lang yung styrofoam?
0: Styrofoam lang daw. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan Ricky Rosales.
0: Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga and happy birthday, Prof. Ricky Rosales.
1: Thank you, thank you.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 738
3: RMN Network News.
4: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
5: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
8: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang baha, pwede matabo, bisan sano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dalan. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa upo nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
15: Naiinit sa hinanat? Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
19: Kapoy!
20: Relax! May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningation sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
22: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
24: Mga karadyuman, ang oras las 7:44 na. Antang na sa aga. Good morning, Radyuman Mag.
25: Good morning, Boss Idol.
26: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, Beth. Good morning, Ililo. Nabuhay!
27: Ang bagong
26: bagore Pinas.
24: Kamusta ka, subong, cute na guy?
26: Okay, man.
27: Anong nang imulistahan?
26: Greeting.
25: Grabe. Okay. Basahabi.
24: Tagaan ta ka san san sa nga makaparamyo. Tamyawa!
26: Ah, ito. Okay. Patinal.
27: Hindi na ako. Basahan na, no?
25: Para, dali. May lista.
26: Sige. Ah, ito. Good morning.
24: Good morning, Kai.
25: Sino na?
26: Good morning, man.
25: Sino na?
24: Sirone.
25: Sino na?
26: Lipat. Kim.
25: Sino?
24: Sino? Counselor!
26: Sino?
24: Mandre!
26: Mandre?
24: Malabor!
26: Malabor!
25: Kag!
24: Kag!
26: Kag!
24: Jo! Jo!
26: Jo! Jo!
24: Castro!
26: Castro! Good morning!
24: Okay. Kita na yung gumugapon.
26: Oo.
24: Okay, anong mayo?
26: Okay man.
24: Okay.
26: Kamusta man kami?
24: I-check na ito, nanay. Makadali ang koneksyon ta. Nagikan sa may Esplanade.
26: Yes.
24: Ginahiwat subong ang pamunit.
26: Munit?
24: Oh.
26: Good morning, Boss Idol!
24: Kamusta na nga pamunit pa?
26: Wala tag love gapon na, oh.
24: Wala tag vlog.
26: Oo.
24: Okay, may nakaso. Gapamunit ka na subong, ay?
26: Wala. Tadaon ako.
24: Tapos na pamunit?
26: O, tapos na.
24: Ano mga isda ka nakuha nila?
26: Bulgan.
24: Bulgan? Ano pa?
26: Damo man.
24: Ano pa? Ano mga isda?
26: Damo man.
24: Hindi. Ha?
26: Ano bla ang laba? Alam, nagmadagbla.
24: Manog?
26: Ano na?
24: Lipa-lipa?
26: Oo, nan.
24: Ano pa? Bagis.
26: Hindi, bagis.
24: Paging.
26: No, paking. Lison.
24: Lison?
26: Panit, no?
24: Lison, may ara. May ara.
26: Lison.
24: Puyo, may ara?
26: Ala, puyo.
24: Ano pa?
26: Lamang pala na to. Bawal to. Bawal ganyan, no? Smoker.
0: Bawal sa city.
24: Mayugid, cute na guy. Sa mga tapos...
26: Uyaw, emplo. Kilit siya. Kilit siya, parang di kita. Balak mo na.
0: Muskid ka rin.
24: Anong kape mo?
26: Best kape!
24: Lagi nung manans.
26: Anami, amot na ito, brato.
24: So, tabala mati na ito, nans kong coffee na mga garadjuman. Ang kape na mo ni cute na gaya. Anong kape ko?
26: Nescope.
24: Anong kape ni Rajuman Mags?
26: Nescope, man.
24: Anong kape ni BBM?
26: Nescope, man.
24: Anong kape ni Inday Sara?
26: Nescope, man.
24: Sa mga tabala mati na ito, mga garadjuman, mag nans kong coffee na. Anong bala news mo?
26: Test that!
24: Ang soft touch wonder oil. Ano, pakitaon tang imo nga mga nag-a-viewers mo sa TikTok.
26: Ano? Muna test that,
24: man. Ano ni?
26: Pink!
24: Soft touch.
26: Nice at that.
24: Naga-live ko po subong si cute na guys sa TikTok niya. Damo pa sa followers ako. Ang soft touch wonder oil may-ari ini isang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, aloe vera. Bago pa lang!
26: Pusa na!
24: Sa mga suki naton mag soft touch wonder oil. Sino to piyang muntak yun na guy?
26: Ay, good morning mga tutugob. Tuto is to. Good morning.
24: Okay.
26: Impa, good morning. Dok po na po do. Good morning.
24: Okay.
26: Pariyibot.
24: Okay.
26: Te, balik ka na, Lende Lilo.
24: Oh, ito sa Canada.
26: Kapulit.
24: Manupulit na si Paribot.
26: Paribot.
24: Oh, sino pa?
26: Ah, ito, Nick Pasales.
24: Butang iman, pare.
26: Pare Nick Pasales. Good morning.
24: Okay.
26: Ah, ito, Medja. Good morning.
24: Toto, no?
26: Medja.
0: Sino?
26: Bago na.
24: Toto, no?
26: Medja.
0: Gwardja. Gwardja.
24: Ah, Gwardja?
26: Hindi, good morning, ma. No? Ang tutugob na lang.
0: Tutugob na lang.
26: Tutugob na lang.
0: Tutugob na lang.
26: Good morning, ma. Pipada. Majibarias. Good morning, tanan.
24: Alright, salamat, cute na guy. Mga garadjuman, nara si cute na guy. Pinakabilog yung views
26: lang. Ah, damo na.
24: Ay, damo. Sige lang.
26: Yes.
24: O, padala ka mo, anong ipadala?
26: Rosa.
24: Rose.
26: Rose.
24: O, padala ka mo, Rose. Isang ito, pungpung. Pungpung, Rose. O, sige. Thank you,
0: thank you. Nagaling.
24: Ano mo, kunaya mags kabalo ng mga
0: padalo. Lamok kabalo. Mayo pa siya.
26: Bye!
24: Oh, ay! Ula!
0: It's your first.
24: Mga Rajumala, 7:48 na. Ang tagra sa aga, ari ng aton mga balita.
1: RMN News, Diretso Headlines.
24: Grade 6 students nga nagkampiyon sa RMN and Counselor Malabor Fishing Competitions Kids Category. Ibakal sa bunit ang yanadagan nga premyo.
2: Sa showbiz, Regine Velasquez nagdugang sang day 3 sa iya finale concert sa Oktubre.
24: Malita sinampang number 1 or number 21 jersey ni Kevin Garnett igaritiro sa Timberwolves sa Pebrero 2027. Ikiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
2: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed, vitamin D3 brand. Kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
24: Magkaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado gani sa mga tamparamati naton. Ang isa niya ka soft gel, equivalent is 1,000 ayo, good for one day mo na, choy 11 pesos lang. Gani sa mga tabalamati natin, kanto na sa aton sa nga mga butika, bakal ikaw sang Life Extension Medical, o Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
2: Radyoman Magi Eresuelo Maleriano.
24: Sa Italia.
1: Tatak, RMN.
24: Ibakal sa ang bagong bunit ni Junar Dumugo, 11 anyos nga grade 6 student sa gikan sa veteran sa Village City proper. Anadagaan sila nga premyo sa gipatigayon nga RMN and Counselor Malabor Fishing Competition sa Muali Del Restaurant sa Agosto 15. Si Dumugo ang nagkampiyon sa kids category sa tournament. Suno sa iya nga tato na sa katuwing nagapamunit kagin natuluan ini sa iya tito. Napasalamat man ini sa iya kadalagaan bangon ini na siya manghulam sa iya tiyo kamabakal na ini sa iya kogalingon gamit ang 3,500 pesos nga premyo ngayon nakuha bilang champion kag first catch.
3: Anong plano mo sa pre-fight? Imbakal. Imbakal saan?
5: Bunit.
3: Imbakal bunit. Parang gamitan mo allowance eh. Ay. Kasi ano ni bunit gamit mo?
24: Ang kabahin sa nga pahayag ni Junar Dumugo ang nagkampiyon sa RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament Kids Category.
2: ang ining bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod, kanyaga balanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kagang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Sa dugang pangabalita lokal, nakitaan sang probable cause sang Iloilo City Prosecutor's Office para kasuhan ang ana empleyado sang Land Transportation Office kon LTO 6 bangod sa alegasyon sang document falsification kag illegal fixing activities. Ang ana empleyado na una nang gindismis sang LTO 6 bangod sang serious misconduct. Nauna nga nagpasa sang pathag ang dismiss na empleyado apang ginreject ini ni Assistant City Prosecutor Lionel Dapat bangod sa mga ginfalsify sini official receipt kag paggamit sang scheme para nga makapamintaha. Duha ka kaso criminal ginfile ni LTO 6 Regional Director Gaudioso Edospan II sa natungdan. Kalakip ang ginaligar pagbaylar sa Article 171 sang revised penal code nga nagasakop sang falsification by a public officer or employee. Gintumod man sa reklamo sang Section 21 paragraph H sang Republic Act number 9485 as amended by Republic Act number 11032 nga nagad dumili sa fixing o kon pagpakighimbon sa fixers para sa kaugalingon nga benepisyo. Ang findings sang probable cause nagahatag sang panugot sa pagpasaka sang kaso kriminal apang wala ini nagakaulugan nga guilty na ang natungdan.
24: Tatak! Magkaradyo man, last 752 santang nasaga ini ang Philippine Standard Time. Samantang palamati naton, magkaradyo man, para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar, mainom kita sa Santon Plus Gold. Sa mga tapalamati natin, may ari ni isang spirulina, may garlic, may balunggay, may mangustin. Maayo ini para sa aton mga kasimanwa, gani, tandaan ninyo. Ining food supplement ka ini, mabulig ini para nga magbakod ang aton sinibalay. Kudali, para hindi kasulod ang dali-dali ang kawatan. Mga tagpalamati naton, pungganta ang balatian, updanta sang husto sining lifestyle. Untating sigarilyo, untating inom, hindi sagi pulaw. Sa mga tagpalamati naton, inom ikaw sang Santon Plus Gold, aprobado sang FDA produkto ni Dr. Remil Uy.
23: Tatak RMN.
24: Ginalantaw ni Iloilo First District Congresswoman Janet Garin nga magkabulig ang embedded solar plant ka power generation sources sa More Electric and Power Corporation o kon More Power sa kakulang sang supply sang kuryente sa Visayas Grid. Ini ang kuminto ni Garin matapos gipamangkot sang RMN Iloilo ang sa masaming nga manual or dropping o kon MLD o kon rotational brownouts nga ginapatuman sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP sa Visayas Grid bangod sang kakulang sang power supply. Sunod kay Garin, may mga dako gid man nga problema ang NGCP ba apang wala nila mapatupa ang commitment sa ila linya apang padayon man ang ila pagpanukot sang transmission charge, payag niya. Nga bintaha naman kun usar ang embedded solar plant o kon mga planta sang More Power nga posible ginasugura na sa mapatukod karon bangod ini ang mga baga bypass sa transmission line.
4: Amo ni gani nga usigid ya nga duro ang masunod kay sa pakaintindi namon ang More Power bangod kay na ipapitaw sila magkamay araw sila embedded solar plant. Butambalen may mga planta sila nga ginastart run butang balaan ko may ara run ongoing na construction by end of this year may ara run delivery of power kadanda daw daraway na iya ka planta inaya i-bypass niya ang transmission line.
24: Dugang pa ni Garin nga may sister company man ang More Power nga power generation sources kang isang malampaya kag wind power nga mo maghatag sang dugang nga supply bangod ang Visayas kag Mindanao grid wala makalagas ang supply nga kinanglanon kuntani sa mga konsumidor.
4: Dugang pa gid sina iya medyo kulang gid man ang supply kang kuryente amo na iya nga nami man nga bukas ang primer distrito. Kasi ang More, may araw sila yung sister company nga power generation. Pariyo sa malampaya, pariyo sa ilaya nga wind power. Init tanan-tanan niya, magatubro kang dugang na supply. Because ang Visayas and Mindanao grid, sa matuod din man lang, wara makakope up ang supply sa kinahanglanon.
24: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo First District Congresswoman Janet Garin.
2: Ang ining abahin gidadalon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency 100% natural herbal extract sa Risa Mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health and Wellness. Madamo sang manami nga buluhaton sa Omari Nabuta Festival sa Japan nga mahimo man obrahon sa Iloilo. Ini ang ginhatagan pagtamod sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan sa interview sang RMN sa Paturismo kag Pumuluyo o kon STP program. Sunod kay Manikan nga ang festival isa ka Japanese Fire Festival nga ginhiwata din August 2 tubtob August 7 sa Japan. Makitaan diri ang dalag ko kag basa nga mga lantern floats nga neto dancers kag nagahugyaw sang tinaga nga rasera kag ang paggamit nila sang traditional nga hayashi flute kag drum music. Payag sini nga ginahimo ini sa mga taga Amari bilang pagbugtaw sa ila katuyo kag pagpangamuyo para sa bugana nga ani. Dugang pa sa tourism advocate nga ang grand finale sang ining festival among pagsakay sa barko sang nagdalaog nga debuta floats kag paglayag sini sa Mutsu Bay samtang nga nagalunsyar sang madino agon nga mga fireworks.
5: Their grand finale, no, sang Amusininga Festival, is on the final night, which is on August 7. The top award-winning floats, ang mga napilian na nagdalalaog ka floats, are placed onto boats and ferried across Aomori Bay for a massive parade while a two-hour firework display is going on. Did you notice? They give such pride for their body of water. Hindi niya ang nanotice.
2: So, no, kay Manika ng Aomori City, mayara lamang sang 270,000 karesidente apang bangod sa Aomori Nabuta Festival, nagadangat sa 3 million ka mga tao ang nagabisita sa among lugar sa sulod sang anum lamang kaadlaw nga selebrasyon. Ginpunto niya nga nagadala sa multiplier effect ang ining festival sa patag sang turismo sa diin nag-generate ini sang kabilugan nga masobra 30.6 billion yen o kon $200 million na balor sang income sa ekonomiya sang syudad kag sa mga kaiping sining mga lugar. Kadaman sang income ang nagahalin sa mga hotel, public transit, street food vendors, kag local souvenir shops.
5: Di siyempre, paano mo ba mapaigo ang 3 million or even half of that sa isa ka lugar na 264,000 lang. But silingon, sobra-sobra ganyan. So, nag-benefit ang nearby Aomori places, no? So, ang mga tupad nga syudad, ang mga tupad nga probinsya, dira na lang nag-book ang mga ma-attend sining festival because Tokyo is so far away. It's 700 kilometers north. So, nag-book sila sa mga malapit na lugar kung wala naging sa immediate na stayan sa Aomori City.
2: Ang kabayin sa pahayag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan.
23: Tatak! Agarang
24: juman na 7.58 na, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time, mainom kita na isang Evergreen.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Joy Ternura, 43 years old sang GMI Village Guzman Hesena Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas kay nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butina.
24: Magarajuman sa mata para matinaton mag-Evergreen Herbal Capsule na kita.
23: Tatak RMN.
24: 7.59 antang na sa aga sa mga tabalamati naton mga karadyuman. Hindi man kamo magkalipat sa mga suki naton kadto kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kadto kamo dito kay dira kamo mga karadyuman makapacheck up wala kamo bayaran. Okay? Bisan pisos. Ang ibayad nyo lang sa doktor, doktor, thank you lang kag-smile. Gani sa mga tabalamati natin, kadto na kamo sa Life Extension Clinic, ara sila sa may banwa sa instansya. Sunod sa Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Clint sa Barangay Hall, sa Tabacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa banwa sa Oton, kag Davis Building, sa Hordan, sa probinsya sa Imanas. Sulitin ko lang, kung gusto mo nga mag-ayo sa balatian mo, kinanglan mo na ang doctor's intervention, kadto ikaw sa Life Extension Clinic, sa manamenson ko nga malugar, why ka bayaran bisan 5, ang check-up mo libre, call ko na. Bulong lang ang bayre, pero ang check-up libre na, mga pariko. Narikad to na sa Life Extension Clinic.
23: Tatak
24: RMN. Impuntulas otso sa iluhanta ang aton nga mga mainit ka mga balita sa hinampang
23: RMN News Sports.
24: Ginanunsyo sa Minnesota Timberwolves nga igaritiro na nila ang number 21 jersey sa Hall of Famer nga si Kevin Garnett sa Pebrero 28, 2027. Hindi pagkatapos ang hampang sang team batok sa Boston Celtics si Garnett ang giningadan bilang all-time leader sa Timberwolves nga may 19,201 points, 10,718 rebounds, 4,216 blocks kag 1,315 steals sa 970 ka mga hampang. Siya nag-isahan ng NBA player na nag-rank number